0: news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at C-Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
3: Nagpapatuloy ang ating special broadcast dito sa FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin. Sabayan po tayong nasusubaybayan dito sa 702 DZAS sa Mega Manila, Agapay ng Sambayanan, 1143 DZMR Isabela Missions Radio, Care 104.3 The Way Bicol, 1233 sa DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, 106.9 DXGR FM, Cotabato City, Radio Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio. At muli kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang
4: at Pastor Eric Cortez.
3: At kung mapapansin po natin, meron siyang katabi sa kanyang upuan. Magandang ikaw na ang magpakilala. Dahil siya ang iyong forever. Dahil ang prayer point na natin ngayon, Pastor A, ay ang ating mga pamilya, maging ang ating next generation o ang mga kabataang Pilipino.
4: Tama. At ang aking pong katabi ngayon, okay, ngayon makikita na ninyo ba't kami ang nagkatuluyan. Kasi sagot ako sa kanyang panalangin. Hindi po. Kasama po natin ang aking may bahay. Mm-hmm. Ang ina ng aking tatlong anak. Yan ang kanyang pinakamahalagang qualification.
3: Mm-mm.
4: Ang aking pong may bahay, si Sister Ellen Cortez. Mm-mm. At sa ministry, siya po ang lead o ang president ng Women's Commission ng Conservative Baptist Philippines.
3: Mm-hmm. Isang pinagpalang araw, Ate Ellen.
5: Magandang umaga po. Kinakabahan ako kasi katabi ko sa Eric.
3: Akala ko po kinikilig. Pero Ate Ellen, ikaw ay... talagang ina at ilaw ng tahanan. Sa mga nangyayaring ito sa ating bansa, parang ikaw ang boses ng mga kananayan. Paano nito naaapektuhan yung mga tahanan natin, yung mga pamilyang Pilipino?
5: Actually, sa pananaw ko, yung nanay, siya talaga yung nagsaset ng temperature ng bahay. Kung mm-hmm. mapapansin mo, yung mga anak na sa nila, galit ba si mama? Okay ba si mama?
3: Mm-hmm.
5: Parang tayo ang nagsaset ng mood ng ating tahanan. So tayo rin na nagsiset ng order, mm-hmm. di ba? Mula umaga hanggang gabi. Mm-hmm. And I believe ang role ng mga mothers is to not only to nurture, pakainin at i-nurture yung mga anak natin, kung hindi we also set the general attitude and the mood of our home, including our mm-hmm. husbands. So, mahalaga na ayos. Ayos yung nanay mm-hmm. in terms of her relationship with the Lord, in terms of her relationship with the spouse, her spouse, my husband, and the children.
4: Mm-hmm. Sinabi nga sa Bible, manager of the house.
3: Mm-hmm.
4: At kahit na ang babae, career woman, ay sinasabi, if everything, kumbaga, if something is not good in the house, everything is not good.
5: And that's the mother who's going to put it all good. Ganun ba yun?
3: Okay. So, itong mga issues sa ating lipunan, dapat ba sinishield ng magulang yung mga anak sa mga realities na nangyayari sa ating paligid? Paano nga ba ang dapat na nagiging tugon ng mga pamilyang Pilipino sa mga usaping panlipunan ngayon?
5: Two-pronged na, no? Mm-hmm. Una, yung may choice tayo. Either i-shield natin sila and therefore hindi bukas yung mata nila. Mm-hmm. So pag lumabas sila, takot sila, hindi mm-hmm. sila gising sa realidad.
4: Mm-hmm.
5: Or we can open them up and introduce what's happening in the society.
3: Mm-hmm.
5: Para alam nila pag lumabas sila, alam nila kung paano mag-adjust, kung paano iayos ang kanilang gawi. At mulat sila na kaya nilang tugunan kung ano mga yung nangyayari sa society. So, kaya ngayon, sabi, may nagsasabi na ang mga bata ngayon duwag or takot or hindi
4: o
5: sanay.
3: Mahina sanay, nila lang.
5: Mahina.
4: Marupok.
5: Or hindi sila nakaka-decide kaagad. Mm-hmm. Or hindi sila resilient.
3: Mm-hmm.
5: Mabilis mag-give up. And so, ang role natin is we shield them from the bad influences of society, but we also prepare them for the eventualities of what will happen to them when we expose them.
3: Mm-hmm.
5: So, mahirap magbalanse ang mga magulang, lalo na sa SOCMED exposure. But mahalaga yung pamamahal ng magulang sa mga anak
3: mm-hmm.
5: para ma-prepare sila
3: mm-hmm.
5: sa kung ano man yung haharapin nila sa labas ng tahanan.
3: Mm-hmm. Paano pwedeng i-normalize na yung mga political issues, yung mga societal issues ay napapag-usapan sa loob ng tahanan? Pwede niyo namang sumagot si Pastor A. Ayan.
4: Yeah, well,
3: as
4: kami,
3: a father. Uh-oh.
4: Kami ng anak ko, mga anak ko, pinag-uusapan namin ito.
3: Mm-hmm.
4: Pag hinahatid ko sa eskwela yung anak ko, si Jesse noon sa UP, ay kasi nag-aalala ko eh, although with due respect kasi UP din siya,
3: uh-huh.
4: no? Nag-aalala ko baka maging radical tong anak ko eh.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang actually sa UP kasi malayan talaga yan eh. So ang sabi ko sa anak ko, sige lang anak, pag-usapan natin yan, even if you disagree, basta pinag-uusapan natin yan. Kasi mm-hmm. yun yung aking binigay na opening sa anak ko, na hindi niya kailangang kimkimin yun. Tapos mga kaibigan niya o kung sino man nakakausap lang niya, yun lang ang nakakatalakay ng gano'ng mga bagay. Kundi makita niya kami mismo, mga magulang niya, bukas sa gano'ng talakayan.
3: Mm-hmm.
4: Kasi naniniwala rin ako, kaya may mga kabataan na nag-aklas. Dahil feeling nila, tayo matatanda, no? Eh, walang pakialam.
3: Mm-hmm.
4: So parang feeling nila, sila na lang ang bahala.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon, pag nakita nilang pati tayo may malasakit, hindi sila matitempt.
3: Mm-hmm.
4: na sumama sa ganung mga armadong kilusan, kundi makita nila, uy, maasahan ko ang aking magulang na makikibahagi din sa magiging pagbabago.
3: Mm-hmm. Paano na-encourage yung nababanggit ni Pastor A, Ate Elena, magkakaroon kayo ng healthy conversation? Hindi yung gusto mo kasi siyang i-convert para sa ganitong politician. Oo.
5: Actually, tingin ko, nagsisimula siya sa pagmamahal. No?
3: Mm-hmm.
5: Dapat maramdaman ng anak natin na yung ginagawa natin is because we love them
3: mm-hmm.
5: and we're concerned about them. So, hindi mo lang siya tatanungin na, ano palagay mo?
3: Mm-hmm.
5: Dapat ramdam nila na pag tinatanong mo sila, gusto mong marinig yung sagot.
3: Mm-hmm.
5: At alam mo na, alam nila na you will accept them for who they are.
3: Mm-hmm.
5: So, very basic sa family relationships, I feel, is the love. The children will feel they are loved regardless kung ano yung kanilang pananaw. Pangalawa, tatanggapin mo sila.
3: Mm-hmm.
5: At pangatlo, hindi mo sila kukontrolin.
3: Mm-hmm.
5: Mga mataan ngayon, mahirap sa kanila yung you feel like, you want, they will feel like you want to control them. So, dapat ready tayong makinig sa sagot. Pag tinanong mo, dapat ready ka kung ano isagot. Kasi minsan, iba yung isasagot sa'yo. Hindi ka ready, magagalit ka.
3: Mm-hmm.
5: So, yun. Love, acceptance, and the desire na you know, they know, that you wanted them to be nasa tamang path.
3: Mm-hmm.
4: Saka bigyan mo rin ng opportunity to disagree.
5: Oo.
4: Kasi hindi naman pwedeng aayon din sa gusto natin dahil may sarili rin silang pananaw. May sarili rin silang paninindigan.
3: Mm-hmm.
4: Bisa kami ng anak ko, dahil na si Jesse, dahil nga very vocal, dahil sa kanyang background,
3: mm-hmm.
4: medyo may mga time na he would really even correct me.
3: Mm-hmm.
4: No? So, sabi niya, Dad, hindi mo dapat ginagawa yan kasi ganito yan. So, yun yung aking tinatanggap na. Kailangan ko rin na magbaging defensive, kundi makinig din sa kanya.
3: Mm-hmm.
5: At saka yung exposure ng mga bata ngayon sa media, madami silang, mas madami sila minsang alam
3: mm-hmm.
5: kaysa sa mga magulang.
3: Totoo.
5: Alam, knowledge, mm-hmm. but not wisdom.
3: Mm-hmm.
5: And so, dapat may guide din natin yung knowledge na alam nila into wisdom. Yung applicable na what God wants it, how God wants it to be.
3: Mm-hmm.
5: So, balance yan. Tingin ko, malaki ang role ng mga magulang ngayon kaysa dati. Kasi ang mga anak natin, makikipagtalo. At they will stand for what they believe in. Mm-hmm. At pag ang nanay at tatay, hindi nila alam kung anong pinapaniwalaan nila. Nako, mapapaaway sila sa anak. Or biglang sasabihin na lang nila na, makinig ka sa akin, ako magulang.
3: Diba? Tapos ng usapan, di ba? Bago ka lang mag-pray, Ate Ellen, ano, paano naman tayo magpapaliwanag or magbibigay ng wisdom dun sa mga dynastic? Minsan yung mga politiko natin, alam naman natin dito sa Pilipinas, very common na magkakapamilya sila. Pero nasisira yung pagiging magkakapamilya na yon dahil sa politika. Na leader sila eh. Diba tinatanaw natin sila dahil sa kanilang posisyon? Pero sa aspeto na yon, hindi po sila parang masasabi nating nagiging mabuting ehemplo. Kasi parang nasisira ang pagpapamilya dahil po sa politika.
5: Okay. Magiging historical ako ng konti. Mm-hmm. Pag ang mga bata, pinalaki natin na parang hindi supporting each other.
3: Mm-hmm.
5: Okay. Alam ko kung ano yung particular na example na pupunta sa isip mo. Dapat ang iniisip natin is mag-uusap ang magkapatid. Dapat meron yung ganong communication.
3: Mm-hmm.
5: Kasi kung hindi sila, kahit hindi sila magkaiba sila ng pananaw, pag nag-uusap sila in private, when they go in public, they know how to conduct themselves.
3: Mm-hmm.
5: So, ang nag-fail, unang failure dyan is, hindi na talaga sila nag-uusap, even in private.
3: Mm-hmm.
5: So, yung pag, alimbawa, yung relationship sa bahay or sa private lives nila, hindi ayos, natural, lalabas yan in public. Mm-hmm. Or pride.
3: Mm-hmm.
5: Pag nanaig yung pride, ako ang ate, ikaw bata ka lang. Pero ako mas marunong, ikaw hindi ka marunong. So, pag hindi nag-uusap ang magkapatid sa bahay, hindi nagkakaisa, very, very obvious na ano, the families will be in disarray. Ay, Mike. Okay. So, ako ang panalangin ko is even in politics, kahit nasa politiko kayo, mas importante na mag-usap kayo in private.
3: Mm-hmm.
5: I mean, yung relationship na lantay na magkapatid, kasi kitang-kita
3: lantay
5: mo.
3: Lantay.
5: Di ba yung blood relationship, dapat malalim. And so, I think yon. Kaya, naghihiwalay in politics, that's a very sad news. It's because the failure in the family.
3: So, nagsisimula talaga, Ate Ellen, sa tahanan. Kaya yun po ang ating prayer focus, mga sandaling ito para po sa ating makabayang panalangin. Idudulog po natin ang sama-sama sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, maging ang ating pong susunod na henerasyon. At pangungunahan nga po tayo ng ating kasama ng live dito po sa ating studio sa One Corporate Center, si Ate Ellen Cortez. At siya po ang lead ng CBAP Women's Commission. Meron lang po tayong stinger, Ate Ellen, and then after that, pwede nyo na pong pangunahan ang ating mga taga-subaybay sa ating pong makabayang panalangin.
6: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa makabayang panalangin.
5: Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin para sa ating family. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa gift, for your gift of family. As the family goes, so does the church go. And as the church and family goes, so does the society go. And so, Father, kinikilala po namin ang kahalagahan ng pamilya, Lord God, sa lahat ng nangyayari sa aming kalipunan ngayon. Panginoon, nagpapasalamat din namin dahil ikaw ang nag-provide ng maayos na structure, ang tatay, nanay at mga anak, ang mga magulang na siyang magtitrain sa mga anak na to upang sila ay mapaayos sa kanilang papatunguhan. Pero kinikilala rin po namin, Panginoon, that in this fallen world, sometimes the fathers and the mothers have nare-remiss, Panginoon, yung aming mga ginagawa na role sa pagpapalaki sa aming mga anak. Kaya ngayon, Lord, papanimulan po namin ang aming pananalangin sa pagdulog sa iyo at paghingi ng tawad. Kung sakali man, Lord, ng aming mga pamilya, ang mga magulang, ng aming pamilya ay nagkamali or na-remiss, Panginoon, o nagkasala, o na-derail, o nagkulang, Lord, sa aming pagpapalaki sa aming mga anak. Ngayon pa lang, Lord God, ay hinihingi po namin ng sama-samang paghingi ng tawad, Lord, ang aming mga kakulangan ng nakaraan, Panginoon, sa aming pag-entrust sa iyo sa aming pamilya. Kung kami po ay hindi naging mabuting ehemplo, kung kami po ay hindi naging mabuting mananampalataya, kung hindi ho namin na-guide ng maayos, ng maaga ang aming mga anak, sama-sama po namin inihingi ang tawad na ito at dumudulog kami po sa inyo ng paghingi ng kapatawaran, Lord God. Salamat dahil ikaw po ang nangako, ikaw ang Panginoon at Diyos ng bawat pamilya. And thank you for the promise of victory. Salamat sa iyong pangako ng katagumpayan kung kami ay mananalangin at magtitiwala sa iyo. At ngayon, Lord, salamat sa iyong patnubay ng iyong banal na Espiritu. We come before you to pray for our families. Bawat pamilya po na nakikinig at bawat pamilya na nire-represent ng nakakapakinig na to, Lord, hayaan mo po, Panginoon, ang bawat pamilya ay magkaroon ng maayos at malusog na relasyon sa iyo, Lord God, bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi mo, Lord, sa iyong salita, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. And so, Lord, ang panalangin po namin ay ang bawat magulang, ina, anak, mga lolo at lola, Panginoon, ay manampalataya sa iyo ng malalim, Panginoon. Huwag bibitiw, Lord God. Huwag makakalimot, Panginoon, upang kami po ay mapatnubayan mo ng maayos, upang ang aming mga kabataan, ang aming mga anak, ay ma-lead namin ng maayos. We pray, Lord, that every member of the family would come to know you personally as the Lord and Savior of their lives. Draw them, Lord, closer to you. Let the home, Lord, be a place where faith is alive and faith will be growing. At bunga nitong, Lord, na pananampalatay na to, hayaan mo, Lord, and as we pray for unity and love in our home. Lord, nawa ang aming tahanan ay tahanang masarap uwian. Tahanan na nagkakaisa, Lord God. Let it be a home or a haven of love, unity, Lord God. Father, help us to walk in love, in patience, and with caring for each other. Let unity bind us together. At Lord, kung meron mang hidwan or hindi pagkakasundo-sundo, naway maayos po itong lahat at lapit namin sa inyo upang ito po ay hindi maging hadlang o maging paraan ng pagkakawatak-watak ng aming pamilya. Kasama po ng pananalangin na ito ay ang aming panalangin for protection and safety of our children and our families. Lord, sabi mo, you will watch over us. You will be before us, beside us, behind us. You will guard our going out and our coming in. And so, Father, this is also our prayer for our whole family. Be over us, Lord. May we always look up to you, focus on you for guidance, for protection, even for the wisdom, Lord God, on what to do, on where to go, on what to, how we will lead our families. Sabi mo, Lord, if anyone lacks wisdom, we should ask from God and it will be given to us. And so we pray, Lord, for wisdom, karunungan para sa mga magulang, kung paano ililid, Lord, ang kakaibang generation after us, a generation who's more intelligent, who is more informed, Panginoon, who is more daring, at also who's also probably stronger, richer in resources. Help us, Lord, that we will be able to lead them, Lord God. And so this will also bring us, Lord, na dahil sa pagkakaiba-iba ng aming pananaw, we pray for peace, iba ng

bukludin mo ang aming mga pamilya. Pag-isahin mo po kami in peace, in love, and even in the way we care for each other. Help us, Lord, na maging bukas ang aming tenga sa pakinig at maging bukas ang aming kamay sa pagtulong sa mga pangangailangan ng lahat, hindi lang ng aming tahanan, kung hindi na aming mag-extended family. We also pray, Lord, that you fill our homes with joy and gratitude. Lahat ng meron kami, Lord, kahit sa inyo galing. Kaya hayaan mo po, Lord, na matuon ang aming pansin. Hindi lamang sa mga pangangailangan ng aming pamilya, kung hindi, Lord God, sa lahat ng binibigay mo sa amin. I believe that the happy home will start with a grateful home. And so, Lord, nawa kami mga magulang at maging ang aming mga anak ay maimulat namin sa pagpapala na binibigay mo sa amin. Ang social media ay ini-influence sa aming kabataan na dapat travel, dapat ito ang meron kami, dapat ito yung na-achieve. But Lord, let us be able to allow our children to be grateful, to be content with whatever they have right now, na hindi naman nasusupil ang kanilang pangangarap at pagpupursige upang maka-achieve ng iba pang mga bagay na ninanais nila. Above all this, Lord, we pray for our fathers, Lord, that they'll be able to lead the home. Allow them to be the spiritual head. Sila, Lord, ang mas pinakamalapit sa iyo upang ma-guide nila ang buong pamilya sa kung saan papatungo. Nawa makita sa mga padre de pamilya ang pagiging modelo, Lord, ng kabanalan, ng kabaitan, modelo ng pagpapakumbaba, modelo ng pagmamahal, Lord God. Modelo ng pag-akay, hindi ng paggalit, pag-control, o pag-impose. Sabi nga sa Bible, do not exasperate your children, fathers. And so, ang panalangin po namin ay yung kinaroroonan ng mga tatay ngayon na kung saan, Panginoon, sila ay iyong hihikayatin, papaliwanagan ng papel nila sa bahay, that they are the leaders, that they are the direction givers in the home. And we also pray for the mothers. Now, we will be supportive, we will be encouraging, we will be assisting, that we will be the nurturers, Lord. Huwag kawa namin may pagkamali, Lord, ang pamimigay ng lahat ng pangangailangan. Mistake it and interchange it with nurture. Ang pagbigay po ng lahat ng pangangailangan ay hindi po nangangahulugang yun po ang pangangailangan ng mga bata. Minsan, isang akap, isang kausap, isang pagmamahal at pakikinig. And we pray, Lord, that the mothers of our home will continue to be the light and they will be the temperature setters. Napakalaki ng papel na ito, Lord God, at naway huwag makalimutan ng mga mananay ang kanilang papel na ito sa tahanan. Gayun din po ang aming mga anak, Lord. Lord, ang aming mga anak, ang pinapanalangin po namin that they will honor their fathers and their mothers. Na ang pagsunod, Lord, ng aming mga anak sa amin ay hindi para sa amin kung hindi para sa kanila. Dahil ang pangako mo po, Panginoon, if our children will honor their fathers and their mothers, everything will go well with them. They will live long. And you will even give them the land that they will possess. Oh Lord, that we will be able to transfer this and let our children know na minsan, Lord, ang buhay ay napapariwara. Hindi dahil hindi sila magaling, kung hindi dahil hindi sila nagiging masunurin at hindi sila nagiging honoring sa kanilang mga magulang. And so, Father, we pray for the next generation, our children, our youth, that they will prioritize, Lord, na kilalanin ka, Lord God, bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin ka, Lord, bilang Panginoon ng kanilang buhay. Na ang importante, Panginoon, ay hanapin nila ang iyong kalooban. Help them to make the right choices, Lord. The choice of friends that they will be with, the choice of the career that they will pursue, the choice to honor their fathers and their mothers. Sabi mo, Lord, kiniklaim po namin to sa lahat ng next generation, that when they honor their fathers and their mothers, you will give them the land that you have promised them, where they will prosper, where they will

0: be succeeding in whatever they do. And they will be another influential generation for the next generation. Oh God, we come before Thee na wag agawin ng social media, ng mga bagay, Lord, na nakikita, napapanood, mga kaibigan, Lord God, ng mga materialistic, ang kanilang pananaw towards honoring You, honoring their parents, and being loving, Lord, to our families. Panginoon, we also ask You that You will assist our children and the choices that they have to make. Tulungan mo po ang aming susunod na henerasyon na piliin nila yung tama, maging sa kanilang convictions in politics, maging sa kanilang pananaw, Lord, kung anong dapat nilang i-pursue. Ang social media ang sinasabi, magpakayaman, magpakadalubhasa, magbiyahe. Lord, nawa makita ng aming susunod na henerasyon na mas mahalaga ang pangalagaan ang kanilang sarili, ang kanilang kalusugan. Pangalagaan ang kanilang beliefs, paniniwala, kaysa sa yung maging aayon sila sa kung ano ang uso at kung ano ang maganda sa pananaw ng iba. We pray, Lord, that they will take care of that what they watch. Help them, Lord. Draw them away, Lord God, from accessibility of pornography, accessibility of lust, Lord, indecent things, Panginoon. Napaka-accessible, Lord, ng mga bagay na to sa aming mga platforms sa media, Lord. Lord, protect them. Protect our children with what they see. Protect our children from what they hear. Protect our children with what they say and how they talk. Protect them, Lord, with what they honor and what they keep precious in this in their hearts. And so, Father, sa aming pananalangin, ang dalangin po namin ay ang bayan, banal mong spirito ang siyang mag-guide, Lord, sa aming mga children. Oh Lord, maging sa amin, put a hedge around our children. If need be, Lord God, please grab them away when they're being enticed by sin, when they're going to the wrong way. May Your Holy Spirit guide them back, Lord God, to who You are and what You can do in their lives. Higit sa lahat, Lord God, we thank You that Jesus Christ dying on the cross have already proclaimed victory. And so, Lord, we thank You for the assurance of victory for our families, for our children, for our government, most especially, Lord, for our individual lives. Thank You for Jesus Christ dying on the cross, then for Jesus Christ rising from the dead and interceding for us in heaven. Ay nako, Lord, maraming salamat sa assurance na to. At kami po ay parating nananangan sa Iyong salita, Lord, na kung kami, if we seek You first and Your kingdom and Your righteousness, everything will be added unto us, including the needs of our families, the direction of our children, and all the resources that we need. Ang prayer ko pa sa bawat pamilya at sa bawat kabataan, ibigay mo po sa kanila ng hayagan at malinaw at malinis ang lahat ng resources na kailangan nila upang magawa nila kung ano ang pinapagawa nila, pinapagawa mo sa kanila. Please provide for all the resources that our youth and our families need so that we can do what You've asked us to do and therefore give You glory and honor every day, every way, every time. Thank You, Lord. We honor You and give thanks and praise our Lord. In the name of Jesus, we pray all these. Amen. Amen. Sorry, iyakin talaga ako.
1: Kailangan naman talaga iniiyak sa Lord ang ating mga pamilya, ang relasyon ng mag-asawa, ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. So, bawat luha naman, di ba? Patak ng luha natin. Alam ni Lord.
2: May sinabi ang Panginoon na ang ating mga luha, sabi sa Psalm, iniipon ng Panginoon.
1: Yes. And salamat, Ate Ellen Cortez. God bless you. Thank pati you, ang yes. Iyong ministry, ang inyong ministry ni Pastor Eric Cortez. So, punta tayo, naman tayo, Pastor E.
2: Merong panalangin naman mula sa Cagayan de Oro.
1: Oh, heart language ulit ito.
2: Oo, kasama natin si Lailani Godornes ng 103.3 The New J ng DXJI o DXJL Cagayan de Oro.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. halina't sumabay sa mga bayan panalangin.
4: Ako si Leilani Godornes, gikan sa DXJL, The New J, Your Positive Choice, Cagayan de Oro City. Mag-aampo kita. Labing gamhanan o dalaygo namong adyos, nagapasalamat kami nga ikaw nagapabilin nga gamhanan nga Dios nga mao'y gagunit sa tandang butang dinhi sa kalibutan. Nagaduol kami kanimo, aron iampo ang among nasod nga Pilipinas. Sa tunga sa kagubot, ug mga pagsulay nga among giatubang, ikaw unta padayon magiya kanamo. Ginoo, among giampo ang among gobyerno ug ang tanang mga leader sa nasod. Hatagi sila og kaalam sa paghimo sa matarong nga mga desisyon, kalig-on sa pagbuhat sa tinuod og sakto, ug hadlo kanimo aron dili sila madalas sa gahom, kahakog ug panagbangi. Hinaot nga ang ilang pagdumala mahimong alang sa kaayuhan sa katawhan ug dili alang sa kaugalingong interes. Ginoo, panalangini ang Pilipinas, ayuha ang mga samad sa among nasod. Ang pagkabahin-bahin, korupsyon, kapobrehon ug kasakit nga gibati sa daghang Pilipino. Itanom sa among kasing-kasing ang panag-iusa, pagrespeto ug gugma alang sa among isigkatao. Ginoo, tabangi kami nga mahimong responsable, matinud-anon ug matinubangon nga mga lungsuranon. Hinaot nga magsugod ang tinuod nga kausaban sa matag-usa kanamo. Sa tanang kagubot ug kalisdanan, ikaw unta ang maghari sa among nasod. Panalipdi ang Pilipinas, ugiyay kami ngadto sa malinawon, matarong, ug malambuong kaugmaon. Kinimao among mga pag-ampo, sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Nagpapatuloy tayo dito sa Makabayang Panalangin, hatid ng iyong FEBC Radio TV. Muli, kami ang iyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Pastor Eric Cortez. Mm-hmm. Alam mo, Ate Heidi, sa dami ng balita at mga impormasyong nakikita, naririnig natin araw-araw, minsan ang hirap ng malaman eh. Alin ba ito ng totoo? Alin ba dito yung may spin o may angle, di ba? Mm-hmm. Kaya malaga pong ang media at ang ating mga salita nakapagdadala ng kaliwanagan, kapayapaan at hindi kalituhan. Mm-mm. At kaguluhan. Kaya ho, sama-sama po natin papanalangin ng media. Nung ako'y nagsimula sa media, nung panahon na may dinosaur pa, no, ay sabi ko, being a journalist does not make me a different kind of a Christian. But being a Christian ought to make me a different kind of a journalist.
1: Mm-mm.
2: At isa sa mga
1: tinitingalan
2: ko, kaibigan ko
1: natin,
2: to. Oo, na kasama natin dito si Pastor Eric Maliwat na isa rin po sa mga anchors ng Hardin ng Panalangin. So, magandang umaga, Brother Eric, Pastor Eric.
1: Mula sa Australia.
6: Magandang umaga sa ating mga kasama. At syempre, Pastor Eric Cortez at saka Heidi Bernardo Sampang, it's nice to be with you. Salamat for inviting me. Mm-hmm. Natutuwa ako dito sa ating makabayang nananalangin at alam naman natin na ito'y kailangan sa panahon natin ngayon. Live tayo dito sa Melbourne, Australia.
1: Alright. Kuya Eric, gaano ba kakritikal ang papel nating taga-media sa mga panahong ito na napakaraming pinagdadaanan natin bilang isang bansa?
6: Napaka-critical kasi ang media ang nagsisilbing mikropono at kamera na nagdadala ng iba't ibang perspective o angulo sa mga tao na siya namang naniniwala o kaya ay pwedeng hindi maniwala o pwedeng mag-critic o kaya naman ay pwedeng sunod-sunuran na lamang. Kaya hindi lamang mga media practitioners, yung mga owners, mga may-ari ng media network at yun ding mga practicumers o mga apprentice na nag-aaral sa mga eskwelahan at universidad na magiging future media practitioners ay Sabi nga sa kanta, kung merong hawak mo ang beat, sila naman hawak nila ang mikropono at ang camera at ang social media na malaki ang impluensya sa mga tao.
2: Pero Pastor Eric, nag-evolve ang mass media. Kasi ngayon, meron ng mga content creators, meron ng mga influencers. So, kumbaga sumasabay sila, dumadagdag sila sa mga tinig na narinig ng mga tao. Anong payo nyo sa mga tagapakinig? Bakit mahalaga din naman itong mga influencers na to, no? Pero anong payo nyo sa ating mga tagapakinig para maging discerning o mapanuri sila sa lumalabas sa social media?
6: Itong mga vloggers natin ngayon, mga content creators, at the same time ay yung mga kumpanya na nagbabayad sa kanila, no, whether they are independent or privately paid, ay hindi natin makokontrol. Kaya sa lahat ng mga tagapakinig natin, ang aking challenge ay magkaroon na po tayo ng moral, individual convictions based on the scriptures. At ito pong mga bagay na sinasabi sa atin, yung iba ginagamitan pa ng artificial intelligence. Ano, nalulungkot ako dun sa mga palabas na kunwari nagsusuntukan ang mga politicians natin, tapos mga miyembro ng gabinete, babae, parehong babae, pag nagsapakan may mga tumatalsik pang dugo kung ano-ano. Iyan po ay mga AI contents na nakakatulong para tayo ay mainis, matuwa, o kaya naman magkaroon ng disrespect sa mga leaders natin. Kaya ang mahalaga, dahil hindi natin sila pwedeng makontrol, ano, kung ano ilalagay nila dyan, tayo mismong mga mamamayan ay nananalangin individually, nakikinig sa ating mga religious leaders patungkol sa pagpapaliwanag ng banal na salita ng Diyos, lalo na sa mga churches natin, para nase-shape o nahuhubog yung ating personal, moral, convictions and ethics, para kung ano man ang mga dumadaan sa ating newsfeed, ano man ang mga pinapalabas, ay hindi tayo basta-basta mape-persuade. Kasi Pastor Eric and Heidi, talagang ano yan eh, marami pang darating na ganyan, hindi mo naman yan mapipigil. Pero ang pwede mong kontrolin ay ang sarili mo, kung ano ang iyong paniniwalaan, kung ano yung papanorin mo at papakinggan mo, para hindi ka rin magkaroon ng information overload at hindi ka mahirapang mag-decide, dahil ikaw ay, kumbaga sa pagkain, kahit na yan ay buffet, mamili ka lang nung kakainin mo, dahil mai-impatsyo ka kapag kinain mo lahat ang nakahain sa iyong harapan.
2: Mm-hmm. Pero ang isang temptation, Pastor Eric, because itong mga influencers, content creators na to, ang tataas ng views at daming likes, di ba? Tuloy, ang mga kabaro natin, ang mga mamamahayag, parang sumasabay doon para din magkaroon ng ganong popularity. Anong payo mo sa mga kabaro natin, mga kasama nating mamamahayag?
6: Well, doon sa mga kasamahan nating mga mamamahayagan, sa mga content, mga mamamahayag, mga content creators, mga vloggers, or traditional media practitioners, ano, edi syempre, kung nakikinig kayo sa payo namin, ay huwag kayong magpadala doon lamang sa material na benefit na ibibigay sa inyo bilang mga bayad, o kaya naman mga advertisements makukubra nyo sa YouTube, sa TikTok, sa social media. Kasi alam nyo, yung mga material compensations, madaling lilipas yan eh. Pero sabi nga nung nakasama ko sa UP dati, itong si Cheche Lazaro, meron kaming talk sa mga MASCOM students, remain sticking on your ideals as new generation journalists. Dahil yung mga ideals na yon, lalo na kung mananampalataya ka pa, coupled with the guidance of the Holy Spirit, iyan yung mananatili and will sustain you kahit nasabihin natin, kagaya natin, mga mas senior na sa kanilang mamamahayag, hindi naman tayo nagpapabayad, wala tayong payola, wala tayong sobre. Pero dahil sa Diyos ang nagsusustain sa atin, sa biyaya niya, ay nandito pa rin tayo at sinisikap nating maibahagi hindi lamang katotohanan, kundi ma-handle ng mga tao yung katotohanan. Kasi yung katotohanan minsan masyadong mabigat eh. Ano? So yung bits and pieces of the truth that we are able to present to them, maipag-pray po ninyo, kayo ang magde-decide at makagawa kayo ng matalino at maka-Diyos na mga desisyon. Yung mga vloggers na nakikinig sa atin, we pray that God will guide you. Huwag kayong magpadala sa bayad, sa perang kikitain nyo. Sandali lang yan, ubos. Isang holiday lang yan, kulang pa.
1: And bago lang mag-pray si Pastor Eric from Australia, Ano naman, Kuya Eric, ang encouragement mo para sa atin dito sa FEBC Philippines na very challenging din, di ba, yung papel na ginagampanan natin sa mga panahong ito na kung paano nga bang hindi dapat madaig ng kadiliman, di ba, ang kaliwanagan.
6: Maraming salamat, Heidi. Napakagandang tanong. Alam niyo, kapag nakikita ko kayo ni Joe, ano, kayong dalawa, tuwan-tuwa ako kasi kayo ay mga nakasama ko dati. Yan si Pastor Aries, kahit sa church namin, ini-invite ko siya na mag-speak, ano. At earlier on in our ministry, naipasa natin yung baton kasi malaki tiwala ako sa inyong lahat. At ngayon nakikita ko ay nagtitiwala rin kayo sa mga new generation ng mga pinangungunahan niyo sa FEBC Philippines. I know we've all been there, hindi siya madali. Forever being changed, may mga organizational development and changes. Yung nasa gilid ninyo na radyo na yan, hindi na ganyan ang technology. Buti na lang may dala kayong iPad at saka iPhone, which is the current technology. We are sailing through all of these things. Ini-encourage ko kayo lahat na kumapit sa Panginoon. Amen. Kasi siya ang hindi nagbabago. Ang technology, magbabago pa yan. Kung nakita nyo, may mga robot na mga monk, may mga robot na ngayon na kung ano na ginagawa. Even our media landscape will be affected by that. We cannot change that. But the Lord doesn't change. Amen. So maging content influencers, creators tayo. Meron man tayong traditional radio, PM radio, or social media, or mobile devices. Tapit lang sa Panginoon. Words are not enough for me to tell you, but I'm praying for you. Alam na alam ko yan, ang pinagdadaanan nyo ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Salamat, Pastor Eric. Lagi nga nating tatandaan sa mga kasama natin sa FEBC. Being a journalist does not make us different kind of a Christian.
1: Mm-hmm.
2: But being Christians ought to make us different kind of journalists.
1: Yan. On that note,
2: yan, hilingan natin si Pastor Eric Maliwat na ipanalangin ang media, mass media, dala sa gitna ng mga kontrobersya na to, sa mga hamon na ito sa ating larangan.
1: Mm-hmm. At sabayan nyo rin kami sa mga nakasubaybay sa atin sa iba't ibang platform, panalangin po para sa mass media sa pamumuno ni Pastor Eric C. Maliwat.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan, panalangin.
6: Atin pong ipapanalangin ngayon ang ating mga media practitioners, mga media owners at mga estudyante para maging mga journalist. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kayo po ang kauna-unahang communicator. Kayo po ang kauna-unahang tagapagbalita. Sa Hardin ng Eden, nagbalita na kayo ng paglilikha, nagbalita kayo ng paanyaya na magpalikloob ang sangkatauhan na nakalimot sa inyo at nagkasala. Sa pamamagitan ni Jesus ay inyong ipinahayag ang pinakadakilang mensahe. Panginoong Diyos, bilang mga influencers, content creators, media practitioners, tulungan po ninyo kami na kayo ang maging example sa amin pong pagpapahayag ngayon. Panginoon, dumudulog po kami sa inyo. Sabay-sabay po naming sinasabi ngayon, taus puso, Panginoon, dinggin po ninyo ang aming dalangin.
2: Amen.
6: Ipinapag-pray po namin ang lahat ng mga may-ari ng mga media outfits, nationally or internationally. Ang mga balita sa Pilipinas na hindi kagandahan, nakakarating dito sa Australia, sa Amerika, sa Middle East, sa pamamagitan ng BBC, Australia Broadcasting Company, ng Al Jazeera, ng CNN, at ganun din sa pamamagitan ng iba't ibang mga vloggers and content creators, sa pamamagitan din, Panginoon, ng mga pangunahing media companies and media giants sa Pilipinas. Ang mga may-ari na ito, Panginoon, may kanya-kanyang intensyon, may kanya-kanyang spin. Gabayan po ninyo sila sa paraan na hindi namin kayang kontrolin upang sila po ay hindi lamang magpahayag ng kanilang mga nakikita kung hindi makatulong sa kabuuan internationally kung paano magkakaroon ng kapayapaan ng mundo, ganun din magkakaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Sabay-sabay po namin sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Ipinapag-pray po namin, Panginoon, ang lahat ng mga may hawak ng mikropono, yung nagsusulat ng script, ang mga program producers, ang mga humaharap sa camera, yung mga nag-i-interview, Panginoon, bigyan niyo po sila ng protection, yung iba sa kanila nanganganib ang buhay, yung iba sa kanila threatened, yung iba sa kanila, Panginoon, ay so much dedicated sa kanilang trabaho. Panginoon, i-bless niyo po sila, bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan, kayo ang mag-provide sa kanilang pangangailangan upang hindi sila matukso na mabayaran ng mga sobre, mga payola, kung hindi, Panginoon, sa kanila pong mga content creation, kahit na yung mga vloggers at yung mga influencers, hindi sila masway, Panginoon Diyos, ng algorithms at ng mga maraming likes and engagements para sa mga advertisements and payback, kundi maranasan nila beyond all of these material payments, meron po kayong pagpapala na pwedeng ibigay sa kanila. Naranasan namin yan at mararanasan din po nila. Lord, we pray for all the content creators and all the producers. Kayo po ang mag-guide sa bawat isa in the power of your Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. And lastly, Panginoon, ipinapag-pray po namin sa inyo ang mga nag-aaral pa lamang ngayon ng mass communication, ng journalism, ng broadcast communication, nasa iba't ibang universidad, nasa iba't ibang mga kolehiyo, yung mga nagma-masters, yung mga professors nila, at yun pong mga nag-a-apprentice, lalo na mga nagiging practicumer sa FEBC Philippines. We pray for them na ang FEBC ay gawin po ninyong inspiration sa mga practicumer. Gawin niyo pong inspiration sa mga future journalists. Gawin niyong inspiration ng FEBC para doon sa mga vloggers and content creators, sila Heidi, yung mga nasa Malacanang, nasa Senado, nasa Lower House at nagko-cover. Nawa, Panginoon, ingatan niyo sila, maging inspiration sila sa iba pang mga practitioners at sa future journalists upang ang future, Panginoon, ng Pilipinas ay maging mas mainam dahil sa mga katotohanan at sa mga palabas, sa mga contents na inilalagay, inilalabas, hindi lamang ngayon, kundi ng mga future journalists. Bless the college professors, university professors, and even the future journalists. Maraming salamat, Panginoon. Nasa kamay niyo kami. Hindi po kami, Panginoon, pababayaan ng inyong anak na si Jesus at ng inyong Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, taus puso, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Lord, bless FEBC Philippines. I pray for your protection, for your provision, and I pray for peace of mind sa lahat ng mga practitioners ng FEBC Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa nalalapit na anibersaryo. I pray, encourage them beyond what humans can do. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat. Kayo ang unang communicator and we look up to you for our contents, not just to inform, but to inspire. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
2: Amen. Ako, maraming salamat, Pastor Eric Maliwat, sa panalangin na inyong ibinahagi sa amin.
1: Yes. Maraming salamat din. At salamat sa patuloy na partnership sa FEBC Philippines kahit na siya ay malayo dito sa Pilipinas.
2: Siya ang Monday edition ng Hardin ng Panalangin.
1: And Pastor A, patuloy tayo sa diwa ng pananalangin. Meron ulit tayong mga prayer leaders na mangunguna sa pananalangin gamit ang kanilang mga heart language. So ito po ay magkasunod na prayer time po natin. Una, mula po sa ating himpilan sa Kabikulan, si Alvis Ray Aison ng CARE 104.3 The Way. At dadako naman po tayo from Luzon to Visayas sa Cebu. Pangungunahan po tayo later on ni Gail Lorraine Lagadia, ang ating station manager sa UP 987 DYFR FM Cebu.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan panalangin.
7: Magandang araw. Ako po si Alvis Ray Aison ng CARE 104.3 DWAY-FM ng Legazpi City, Albay. At samahan niyo po akong ipanalangin ang ating bayan. Kagurangnan, nagdudulo kami sa imo na may kapakumbabaan asin pagsulsul sa samong mga pagkakasala. Sa presenteng kamugtakan kan samong nasyon, inaakop mi na dakol kaming pagkukulang bilang namamanwaan. Dakol na pagkakataon na tigpapaurog mi sa samuyang mga puso ang dagit, pagiging makasadire, matagas na puso asin ang warang pakiaram sa kapwa kaysa paggamuot, katotohanan, asin paggalang sa imo, asin sa samong kapwa. Patawadon mo po kami, kagurangnan. Linigan mo po ang samong mga puso, asin ibalik mo po kami sa imo. Kagurangnan, kahiraki po ang Pilipinas. Naghahadit na ang mga pamilya kung paano mabubuhay sa Urualdaw, maging ang samuyang mga jóvenes, nawawara na ning pag-asa sa indang futuro. Kugusun mo po sinda, kan sa imong pagkamuot asin pakusugun mo ang sa indang mga buot. Ipinapamibimiman ang samuyang gobyerno asin ang mga lideres. Tawan mo po sinda nin pagkatakot sa imo, kadunungan, integridad, asin pusong tunay na nagsisirbi. Irayo mo po sinda sa korupsyon, kaputikan, asin pangsadiring interes. Tabangan mo po sinda ang inuton ang kapakanan kan sa mong banwaan kaysa sa kapangyarihan o pangaran. Kagurangnan, parahayon mo ang pagkakabaranga kan sa muyang nasyon sa nangyayaring tensyon sa politika asin pagkakaiba-iba kan sa muyang pagtubod. Turuan mo po kaming makanood, magdangog, magintindi asin mamuot sa samuyang mga kapwa Pilipino. Paraon mo ang pagkaungis asin pagpaimbabaw na nagraraot sa samong pagkakasararo. Pamibimiman po ang pag-asenso kan sa mong nasyon, marhay na pamuhay-buhay, maging honesto sa pagserbi. May ligtas na kapalibutan, asin mga sistema na danay na nakakatabang sa mga namamanwaan. Urog po sa gabos kagurangnan, arami na warang tunay na pagrahay kan sa imong nasyon kun wara ang sa imong tabang. Kaya ibalik mo po sa imo ang puso kan kada Pilipino. Turuan mo po kaming magsulsol, magpakumbaba, asin hanapon ka sa bilog ming puso. Mautmi na magkaigwang espiritual na pagkagimata sa samong nasyon, tanganing sa giraray, midbidon mi ang sa imong katotohanan, asin mamuhay kami para sa imong kabutan. Kagurangnan, parahayon mo po ang sa imong banwaang Pilipinas. Sa ngaran ni Jesus, Amen.
3: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
8: Magandang araw, ako po si Gayla Gadya ng Up 987 DYFRFM Cebu. Tayo po ay manalangin. Ginoong Hesukristo, karong adlawa, nagkahiusa kami sa pagduol kanimo, isip usa kanasod. Una sa tanan, among gihala diha kanimo, ang tibuok Pilipinas. Ikaw ang nasayod sa matag hagit, matag kaguol, apan ikaw usab ang tinubdan sa among paglaom. Giampo namo Ginoo ang among mga lider ug ang tibuok gobyerno, gikan sa labing taas nga opisyal, hangtod sa mga anaa sa lokal nga komunidad, hatagi sila og tiunay nga kaalam, kasing-kasing anda mo serbisyo. Giyahi sila sa hustong dalan, lamdagi ang ilang mga huna-huna ngang matag desisyon, mamahimong kaayuhan alang sa tanan. Giampo usab namo ang matag pamilyang Pilipino, ang mga nangita og trabaho, ang mga mibati og kakapoy, og katong nanginahanglan og pagkaon og pagkaayo. Sa taliwala sa mga kalisod sa kinabuhi, ipabati ka namo ang imong presensya. Hatagi kami og kusog og pagkahiusa aron magtinabangay og magmabination sa usag-usa. Himua ang among nasod nga usa ka dapit diin naghari ang imong kalinaw, kamatuuran og hustisya. Itugyan namo kanimo ang kaugmaon sa Pilipinas Ginoo, uban ang pagsalig nga ikaw kanunay nagbantay ka namo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
5: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Napakabilis naman ng oras. Final stretch na ng ating special prayer for the nation dito po sa inyong FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin.
2: Meron dito nag-comment, no? Gusto man natin basahin lahat.
1: Opo.
2: Pero
1: ang daming nag-a-agree, nakikiisa talaga sa ating prayer time.
2: Paulit-ulit nga iba, Lord, dinggin mo ang aming panalangin at iba pa. Sabi ni Pastor, sabi ni Brother Jeric Reporba, tama ka Pastor Eric Maliwat. Getting rid of all these kinds of spreading fake news and false information, to think before you post, comment, click and share through social media for responsible journalism to set free from all these kinds of lies being spread.
1: Yes, and meron din tayong mga taga-subaybay na nagre-request na sana daw ay may
2: translation
1: yung ating mga panalangin gamit ang ating mga heart language. Sa susunod po, ay sisikapin natin na ilagay yung element na yan, pero naniniwala naman tayo na marami tayong mga kababayan ang nakakaintindi doon sa mga prayer time na pinangunahan ng ating mga kasamahan sa regional stations.
2: Well, sabi nga ng Bible, parang speaking in tongues yan, manalangin po tayo ng interpretation of tongues.
1: Mm-mm. At sa puntong ito, para naman sa ating prayer focus, panalangin para sa pag-asa, paghilom, at pambansang pagpapanibago. Via Zoom ay kasama natin ang ating isa pang ginagalang at minamahal, si Bishop Joey Umali ng Karunungang Buhay.
2: Magandang umaga, Pastor Joey.
9: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa inyo dyan, Ate Heidi at Pastor Eric, sa ating mga taga-subaybay.
1: Dahil nagtitiwala tayo, Pastor A and Bishop Joey, na hindi lamang physical na karamdaman ang kailangan ng kagalingan ng mga Pilipino, kung hindi matinding kagalingan mula sa matagal ng sakit sa ating lipunan.
2: Yung mga mismong sa church, hindi lang pamilya, nakakaroon ng pagkakahati-hati. Samantalang kung tutusin, maganda malayo mag-usap ang church tungkol dito, pero dahil doon, ayun na nga, nakakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ng magkakaibigan, at nakakasira pa sila, Bishop.
9: Tama po. We are really so divided as a nation. At ang nakakalungkot nga, ang division natin, pwedeng pati sa pamilya, pwede maging sa iglesia. Kasi kung meron mang dapat na modelo ng pagkakaisa, pamilya at iglesia. Kaya napaka-importante na magsimula ang pagkakaisa sa pamilya, pagkatapos sa iglesia, sa komunidad, sa buong Pilipinas. Kahit na ano ang gawin nating magandang programa, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo magtatagumpay. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, ang kahariang divided will surely fall. A nation divided will also surely fall. Kaya maganda po yung itong focus natin ngayon, pambansa. Ang kailangan natin unang-una ay hope, Pastor. Pag iyan ang nawala sa atin, mawawala ng lahat.
2: Mm-hmm. Pero Bishop, kinakailangan din, hindi naman unity at all costs or at the expense of the truth. Paano natin magagawa na manindigan sa katotohanan na hindi naman magkakahati-hati?
9: Yan po ang importante. Kasi pwede ka rin manindigan sa kasinungalingan, pero tayo, tulad ng tagubilin ng Panginoon, maninindigan tayo sa kung anong totoo, kung ano ang makatarungan. At yan ay binigyan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit, papaano natin gagawin yan? For as long as pure ang motive natin, na layunin natin ay magkaisa,
2: opo,
9: tuturuan tayo ng Holy Spirit ng pamamaraan kung paano gagawin. Kasi pag mali ang ating pamamaraan, maganda ang ating layunin, hindi natin maipagtatagumpay ang layunin sapagkat mali yung pamamaraan.
2: Mm-hmm. So, hindi pa rin naman ibig sabihin para okay-okay tayo, para lang magkaisa, we'll just ignore the truth.
9: Right. So, hindi pwede yun. Kasi, sabi nga ng Panginoon, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung tayo nagkaisa ng hindi natin dinideal yung kung ano ang katotohanan, ay babalik uli yung ating pagkakawatak-watak. Ano lang yung pansamantala? Ang kinakailangan natin yung lasting unity, lasting hope. Ayan ay nakasalalay lahat sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, yan ang mananatili. Merong pagkakataon para natatabunan ng katotohanan, pero ano lang yun, temporary.
1: Pero Bishop Jovi, kung magpe-pray tayo para sa pag-asa, paghilom at pabansang pagpapanibago, ano po ba yung larawan na inaasam-asam po natin? Kasi pwede tayong magbago for the worst, di ba? May ilalala pa to. Pero ano ba yung larawan ng isang Pilipinas na dapat na ipinapag-pray po natin at iniiyak at niluluhod po natin sa ating Panginoon? Anong klaseng Pilipinas po ba yun?
9: Maganda yung ano, yung pinili nating aralin, ano? Yung ikalawang Kronika 7:14. Nandyan yan eh, na kapag tayo ay natutong magpakumbaba, talikuran ng ating kasalanan, at lumapit sa Kanya, ano ang sabi doon? Pagagalingin Niya ang ating karamdaman. So, ang may sakit ngayon, hindi lang tayo bilang individual, ang may sakit ngayon ay ang buong bansa.
2: Opo.
9: Kaya yun po yung gusto natin makitang larawan ng isang Pilipinas na merong paggaling mula sa ating mga karamdaman, merong paghilom mula sa ating mga sugat, kung saan ay nagkakaisa-isa tayo, magkakaiba man tayo ng background, ng pinanggalingan, pero iisa yung ating tinutungo, yung tungkol sa kabutihan ng bansa. Alam nyo, yan po ang problema natin. Wala tayong national consciousness. Napakahina ng ating pagmamahal sa bansa, nationalism, ano? Bihira nating pag-usapan yung kapakanan ng buong Pilipinas. Ayan po yung napaka-importante na ialis tayo ng Panginoon doon sa yung self-centeredness at makapumunta tayo doon sa other-centeredness, yung laging tinitingnan lang natin, sarili, pamilya. It's about time na tingnan natin yung buong Pilipinas, buong bansa. Sabi nga nung mga nakaraang nag-pray, katulad ni Pastor Eric, ay nakasakay tayo sa isang sasakyan. Pagka nasira yung sinasakyan natin, hindi naman natin pwede sabihin, hindi ako damay dyan, kayo lang. Hindi eh. Pag lumubog ang sinasakyan nating barko, isa lang barko natin, Pilipinas, abe, lulubog tayong lahat.
2: Oo, ang kailangan ngayon, kumbaga no, as a country, kasi sabi niyo, from self-centeredness to other-centeredness, idagdag natin, magkaroon lahat tayo ng God-centeredness.
9: Right.
2: Opo, para kumbaga, ay talagang Diyos na lang kapitan natin. Kasi sabi nga sa umpisa, ano man ang ating paninindigan, tandaan natin ito, isa ang ating Panginoon.
9: Yung pong ating aralin ngayon, yung ating batayan, ng ating mga pagbubulay-bulay at panalangin, yung ikalawang Kronika 7:14, idagdag po natin yung Isaiah 40:31.
2: Opo.
9: Napakaganda rin po ng pangako doon na talagang kung ang ating pag-asa ay sasalalay natin sa Panginoon, sabi ron, lilipad tayong tulad ng isang agila.
2: Mm-hmm.
9: Tayo lilipad na parang maya o kundi agila, no? At kung tayo man ay tumatakbo, hindi tayo
2: mapagod.
9: Kung tayo lumalakad, hindi tayo manghihina. Ang tingin ko po doon, yung tumatakbo, crisis situation, bibigyan tayo ng sapat na lakas ng Panginoon na bumangon mula sa crisis situation. Yung lumalakad, yun yung pang-araw-araw na buhay. Kung minsan doon tayo nanghihina, di ba? Pagka in crisis situation, lumalakas tayo. Adrenaline, surge. Yung araw-araw, na pagtatrabaho, yung araw-araw na paggawa, doon tayo kung minsan napapagod. Ang sabi sa Isaiah 40:31, hindi tayo kahit tayo lumakad, hindi tayo manghihina.
2: They that wait upon the Lord shall renew their strength.
1: Paano naman, Pastor A and Bishop Jovi, yung mga kababayan nating napagod na?
2: Oh,
1: sumuko na. Nag-empake na.
9: Marami po.
1: Iniwan na tayo.
9: Kaya napaka-importante yung patuloy na conversation, patuloy na pag-pray, patuloy na pagpapalakasan sa isa't isa. Meron po talagang mga sumuko na huwag nating tantanan. yung mga
1: doon nire-respect natin yung kanilang desisyon, di ba?
2: Oh. Yes, pero nasa ibang bansa naman may malasakit pa rin naman sa ating bayan.
9: Right. Not necessarily na wala. Yung kahit na sila nasa ibang bansa, napakaraming paraan para sila makatulong.
1: Tama.
9: O, hindi lamang doon sa pagpipray nila, kundi yung kung paano ba nila ilalarawan ang Pilipinas sa mga mamamayan ng bansa kung saan sila naroroon. No? Mm. Pwede kaya na umpisa natin yung tingnan natin yung, sa kabila ng ating mga problema, napakarami pa rin magagandang katangian ng mga Pilipino.
1: Amen.
9: Siguro yun ang isang paraan ng nasyonalismo. Palutangin natin yung what is good about us. Hindi yung mga pangit ang ating pinalulutang kung saan man tayo naroroon. Sasabihin natin, Pilipino kasi. Mm-hmm. Magsimula tayo na ibig sabihin ng Pilipino kasi ay maganda, ahanga-hanga, modelo, pwedeng tularan. Yun yung Pilipino kasi.
2: Kumbaga, kung titingnan natin, pati nga kahit nga yung mga international chef, kilala na nila kung ano yung Filipino food eh. Marami pa tayong magandang maibabahagi sa ibang bayan bilang Pilipino.
1: Oo, yung tipong hindi lang tayo makilala bilang most corrupt.
2: Oo. Kasi nga narinig ko, pinagtatawanan tayo sa ibang bansa dahil sa mga nangyayari sa ating pamahalaan.
1: Oo, minsan nahe-headline tayo dahil sa negativity, di ba?
2: Sana yung mga kababayan din natin nasa ibang bayan, di lang sasabihin, buti na lang wala na ako dyan. Kailangan pa rin namin kayo, panalangin at pagmamodelo, ano nga ba ang totoong ohwarang Pilipino.
1: Pero ang ganda ng encouragement mo, Bishop Joey, na pwede tayong lumipad na katulad ng agila.
2: Yeah, hindi pipit o maya na peste, kundi agila, simbolo ng Pilipino talaga.
9: Well, time yung context nung Isaiah 40:31, yung tayo lilipad tulad ng isang agila. Yung agila na, ang agila kasi sa midterm niya ay mga 70 years nga inaabot ng agila eh. Pero at the age of 35, pag wala siyang ginawa, papunta na siya sa kanyang pagkamatay. Kasi yun ang time na sobra ng haba ng mga kuko niya, sobra ng haba ng mga pakpak niya, yung tuka niya, sobrang haba, di na niya kayang lumipad, mamamatay siya. So yung pun time na yon, pupunta siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok.
2: Opo.
9: For 150 days, tatanggalin niya lahat yon, yung mga kakaskas niya sa bato, yung kanyang mga mahabang kuko, tatanggalin niya yung kanyang mga sobrang habang pakpak.
2: Mga balahibo.
9: Pagkatapos nun, lilipad siya. Yung paglipad na yon, bago na naman siya, parang bagong panganak. So ganun po yung sinasabi yung konteksto dyan. Tayo nasa panahon ngayon na parang ganun, yung sobrang haba ng tuka, ng pakpak, ng kuko. Nasa krisis na tayo. Kung wala tayong gagawin, mamamatay tayo. Pero by the grace of God, tulad ng agila, hahayaan niya tayong manbalik yung ating lakas at lumipad na katulad ng isang agila.
2: Sa salitang renew, the day that wait upon the Lord shall renew their strength. Sa Hebrew exchange, panahon na para hindi tayo umasa sa sarili nating talino, sariling lakas, makipagpalit tayo sa Panginoon na sabihin, Panginoon, kailangan namin ngayong karunungan nyo, kalakasan ninyo.
1: Amen. At sa puntong ito, yan, sa ating mga taga-subaybay dito sa Makabayang Panalangin, ang ating special broadcast ng FEBC Radio TV, tayo po ay sama-sama namang pangungunahan ni Bishop Joey Umali para po sa panalangin, para sa pag-asa, paghilom, at pambansang pagpapanibago. Bishop Joey, meron lang tayong stinger, and then after that, ay pangunahan nyo na po ang sambayan ng Pilipinas sa espesyal na pagkukumit, pagre-recommit sa ating lupang hinirang sa atin pong Panginoon.
10: Ito ang natatanging pagkakataon para idulong sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
9: Ay manalangin, O banal naming Diyos, Panginoon ng Pilipinas at ng lahat ng mga bansa, kami po ay humaharap sa isang napakalaking problema, isang pambansang krisis na pwedeng maging dahilan upang kami mawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, banal naming Ama, humihingi po kami ng inyong biyaya upang huwag niyo pong aalisin ang pag-asa sa aming mga puso. Tulungan po ninyo kami ng aming pag-asa ay iasa namin sa inyo at hindi sa aming kakayahan o sa kanino mang personalidad. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, ng aming pag-asa ay maging kasing kahulugan ng pagtitiwala namin sa inyo, ng aming paghihintay, na katulad ng sinasabi sa Isaiah 40:31 na muli mo ibabalik ang aming sigla, muli mong ibabalik ang aming lakas. Kami ay tatakbo ngunit hindi kami mapapagod, kami lalakad ngunit hindi kami manghihina, at nakasalalay po ang lahat na kami ay magtiwala lamang sa inyo. O banal naming Diyos, kami po bilang isang bansa ay may sakit. Ang karamdaman namin bilang isang bansa ay hindi lamang sa puntong pisikal, kundi sa moral, sa espiritual, sa sosyal, sa ekonomiya, sa lahat ng aspeto ng masaganang pamumuhay. Kami po ay may karamdaman. Panginoon, pagalingin po ninyo kami. Paghilumin po ninyo ang aming pambansang sakit, ang aming pambansang karamdaman. At katulad po ng batayan ng aming pananalangin, ang unang Kronika 7:14, tulungan niyo po kami bilang mga Pilipino na magpakumbaba, bilang mga Pilipino na manalangin, bilang mga Pilipino na hanapin ka bilang Panginoon, at talikuran ang aming mga kasamaan, hindi lamang yung aming mga leader, kundi bawat isa sa amin, maaaring merong po kaming kontribusyon kung bakit dumating sa gantong kalagayan ng aming bansa. Panginoon, paghilumin po ninyo kami, sapagkat kayo po ang nagsabi na pagkatapos na magawa namin ang lahat ng ito'y pasasaganain mo kami, pasasaganain mo ang aming lupain upang matupad ang aming pangarap sa isang bansang maunlad, sa isang bansang tahimik, sa isang bansang tutuparin ng aming mga anak ang kanilang pangarap sa mismong bansang ito at hindi sa ibang bansa. Panginoon, kailangan po namin ang pagpapanibagong pangbayan, national renewal. Tulungan niyo kami, banal namin Diyos, na magkaroon kami ng bagong pananaw. Magkaroon kami ng pagbabago sa takbo ng aming pag-iisip upang yung pagiging self-interest ay maging national interest, yung self-centeredness ay maging other-centeredness, at higit sa lahat, kayo po ang maging sentro ng buhay namin bilang isang bansa. Katulad po, banal namin Diyos, ng tagubilin ni Pablo sa Roma 12:2, hindi kami dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Laganap ang katiwalian, ngunit tulungan niyo po kami, bawat mamamayang Pilipino, na maging tapat at hindi kami makiayon sa takbo ng mundong ito. Baguhin po ninyo ang aming pag-iisip.
2: Amen.
9: Baguhin po ninyo ang paraan ng pagtanaw namin sa mundo, pagtanaw namin sa buhay, yung aming mga values, Panginoon. Ibalik mo po sa amin ang magagandang values ng mga Pilipino na iniwan sa amin ng aming mga ninuno, katulad ng bayanihan, ng malasakitan, at ng ganap na pagtitiwala sa inyo. Panginoon, maraming marami pong salamat. Sapagkat sa kabila po ng kahirapang dinaranas namin, tatanaw kami sa isang magandang bukas para sa Pilipinas, sapagkat ikaw ang mananatiling Panginoon ng aming bansa. Mapalad ang bansang ang Panginoon ay ikaw. Sa panahon namin ngayon, nawa ay ibangon mo kami bilang isang bansa sa pamagitan ng aming pagpapanibago ng tiwala sa inyo at tiwala namin sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen and amen. Maraming salamat po, Bishop Joey Umali.
2: Ang host ng Karunungang Buhay.
1: Mm-hmm.
2: At, salamat, Bishop.
1: Nagpapasalamat din tayo sa mga nakasama natin kanina na nanguna sa panalangin kay Pastor Ronel Rubrica. Maraming salamat din kay Sister Ellen Cortez. Maraming salamat din kay Pastor Eric C. Maliwat at doon sa mga taga-regional stations natin na nanguna sa pananalangin gamit ang heart language.
2: Tama.
1: Talagang
2: damang-dama yung presensya ng Panginoon at yung iisa tayo ng nararamdaman sa nangyayari sa ating bayan.
1: Bago lang tayo magwakas, ilang mga mensahe mula po sa ating social media channels. Maraming salamat sa feedback mo, Tina Garcia. Sabi niya dito, I am really blessed for joining this prayer for our nation. Amen naman ang amen si Irene Joy Sobrevilla at si Tina, nagre-request siya, praying for another event like this.
2: Amen.
1: Si Lynn Mangahas naman, touching prayer. Totoo po, nakakaiyak ang mga prayers po ninyo. At si Winston De La Cruz Santos, nakaka-bless po ang inyong mga programa. Meron pa bang ibang mga mensahe dyan, Pastor A? Salamat po.
2: Bumabati rin si Sister Ellen Lope at si Brother Adel Alcantara na maging yung pinsang ko sa Los Angeles. Si Ermel Andrada ay nakasubaybay sa ating pananalangin.
1: Kulang po yung mahigit 2 oras na inilaan natin dito sa ating special broadcast. Dami po na mga usaping panlipunan at sa laki po ng hamon na kinakaharap po natin bilang isang bayan. Kaya ang challenge po para sa atin, sa bawat isa sa atin, ay huwag po tayong manghinawa sa pananalangin po para sa ating bansang Pilipinas. Dahil ang tunay pong pagbabago na atin pong hinahangad para sa ating bayan ay matatagpuan lamang po kay Jesus.
2: Amen.
1: So maraming salamat po sa lahat ng mga nakipray sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba pang panig ng mundo. Muli, Pastor A, salamat sa mga sumubaybay sa atin dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, sa 1143 DZMR Isabela Missions Radio. Salamat din sa iyo na aming taga-subaybay mula sa CARE 104.3 The Way Bicol, 1233 DYBS or DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, 106.9 DXGR FM Cotabato City, Radio Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio. At maraming salamat din of course sa ating station manager si Ate Jo Cabrera Alabastro.
2: Yan.
1: So ako po si Heidi Bernardo Sampang.
2: At sa pangalan po ng ating team na umalalay sa atin sa loob ng mahigit 2 oras, si Reggie Villena, Jonathan Reyes, si Kaina Abalon, Shira Gabornes, Desa Magtunaw, Phil Lagtapon, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jebes Mancho, yung mga intern natin mula sa Bulacan State University at ang ating Bukawi Tech people. Salamat din, special mention, si Kuya Eugene.
1: Yes, salamat din sa inyo po na sumubaybay, nakiisa sa panalangin. Hindi man tayo magkakasama physically. At historical ito, Pastor A, dahil ito ang ating first live broadcast mula sa ating studio dito sa 38th floor. So salamat sa Panginoon sa kanyang mabiyayang pagkilos sa atin sa araw na ito.
2: Amen. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang,
11: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Patuloy kang tumutok dito sa FEBC Radio TV.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
2: Nan Hui De Ping e Hua Lin Ping Yu, Take Ho! DZAS-700 上进好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当付一场有温度的心灵之约，在电波中甲见圣道一同，以诗歌、娱乐、祷告、敬拜、聆听做反思，甲主结连。邀请你甲家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS-700闽南话空中崇拜。
3: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, hinihingi po namin ang inyong tulong kung papaano namin haharapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, bunga ng patuloy rin pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pangunguna ng aming Pangulo at lahat ng mga leaders sa mga local government units kung papaanong mapagkakalooban ng sapat na trabaho at makatarungang sahod ang aming mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga manggagawa at mga magsasaka. Itinataas din po namin ang bawat pamilyang Pilipino. Nawa ay tulungan po ninyo kung papaanong haharapin ang mabigat na krisis pang-ekonomiya sa kasalukuyan, kung papaanong magagastos ng maayos ang mga kinikita, at kung paanong makapamumuhay ng simple. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, na magkaisa bilang mga Pilipino, na muling mabuhay ang diwa ng bayanihan, ng malasakitan, upang kami magtulong-tulong na magtagumpay sa harap ng krisis pang-ekonomiya ng aming panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes po at tayo po nagpapasalamat sapagkat dito sa Family Matters Monday Edition kasama niyo po ang inyong mga lingkod, Jonel Milan at ang ating batikang, mahusay at mababang loob na tagapayo at pastor. Walang iba kundi si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Magandang umaga po Kuya Willie. Kumusta na po kayo?
2: Ganon din po sa inyo, Bishop, at talaga salamat sa Panginoon. All by God's grace. Araw-araw na ating kinakaharap.
1: Amen.
2: Hindi tayo na parang paapi effect.
1: Yes.
2: Sa biyaya ni Lord. Kasi may pag-aakala mo ngayon eh. Pag sinabi mo, ay, by the grace of God. Alam mo na yung feeling na walang pag-usad, walang progreso.
1: Yes, yes.
2: Sa buhay ng Diyos sa ating buhay. Amen.
1: That's right. Kaya yung pagsasabi ng Kuya Willie na yung all by God's grace with confidence, praise the Lord.
2: Tama.
1: Kaya doon sa aming Hope Music PH, merong ganyang kanta. Ang pamagat, Holy, Holy, Holy. Pero po ako ang nasunod, ang gusto ko sana ang pamagat, yung paulit-ulit na binanggit doon. Gusto mo, kantahin natin.
2: Sige, sige.
1: Ayan, ako dahil na-request, sige po.
2: Ayan.
1: Ang sabi daw,
2: Bro, natin ang tanging awiting alay ng ating Bishop Jonel.
1: Where will I be if not for your grace?
2: Yeah.
1: Where will I be if not for your mercy? Yeah.
2: Oh.
1: The God who made the universe. Yan, yun na, tama na yun, tama na.
2: Random ko, kung dyan, nakapagkape ka na.
1: Yeah, hindi, parating pa lang yung kape.
2: Parating pa lang.
1: Galing tayo dito sa Bulacan State University. Sa kanilang baccalaureate service or mass. At tayo ang nahilingang mamahala sa lahat ng 9,300 graduates sa iba't ibang campuses ng Bulacan State University. Iba't ibang batches ito. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkat marami sa kanila ay nanonood, nakikinig sa atin dito sa Family Matters. At ini-welcome natin, lalo na ating Pangulo, si President Chody San Andres at ang lahat ng mga deans ng iba't ibang colleges at syempre pa mga deans ng mga iba't ibang campuses. Congratulations po for another successful school year. At hindi lang sa BSU, pati Olmulso, pwede sa iba pa ang mga universidad ng ating bansa. Kaya kayo po yung nanonood ang kikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. At kami po ay isa lamang sa mga station ng Praise Broadcasting Company. At marami pong mga stations ng FEBC. Kami po ay kabilang sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kayo, Willie, napapakinggan rin tayo sa iba't ibang app. Ano ba iba't ibang app tayo?
2: Pwede tayo makinig at watch online through live streaming 702 DZAS mobile app sa Facebook page 702 DZAS FEBC Radio at YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Wow! Yes, at siyempre pa ay tayo nagpapasalamat sapagkat marami tayong mga tagapanood at tapakinig na talagang sineshare ang ating link. Yung iba hindi man live ay nakakasama sa atin sa pamamagitan ng replay. Kaya, halimbawa, mga kaibigan natin dyan sa US, dyan sa East Coast and West Coast, ganun din sa Japan. ang mga galyo sa Bishop Eric dyan sa farm niya. At ang kanyang senior pastor na kapatid, si Bishop Pastor Johnny. At ang iba pa natin mga ka-network dyan, si Pastor Garcia ng Alliance, at iba't ibang pastor ng Alliance Churches ng Tokyo Baptist Church ay nakikinig sa ating parati. Kaya happy listening po sa inyo pong lahat. Ayan. Kaya Willie, baka may babatiin po kayo.
2: Opo, siyempre, binabati po natin ang mga tita natin sa Cavite, no? Alala ko sa mga nakaraang anniversary celebration ng FEBC, pupunta sila at bine-bless yung mga FEBC staff natin, not only by their presence, but of course primarily sa mga prayers nila, and may mga baon-baon sila na papakain sa ating mga taga-FEBC Philippines. Yan.
1: Wow, maraming salamat po in behalf of the whole family ng Priory's Broadcasting Company. At nakahook din sa atin, Kuya Willie, ang iba pa natin mga radio stations sa probinsya tuwing Family Matters. Kaya we also welcome them, Luzon, Visayas, and Mindanao. Praise God. At muli natin gustong batiin ang congratulations ng Bulacan State University at pauna ng kanilang presidente, ang presidente si President Chody San Andres, at ang iba't ibang mga dean, at iba't ibang mga dean ng colleges at ng campuses. At ngayon niya, meron tayong series of baccalaureate service sa kanilang 9,300 graduates. Kaya praise the Lord. At siyempre, gusto na natin batiin ng happy listening at happy viewing po dito sa Family Matters ang lahat ng sumusubaybay sa atin ng mga pastor na kasama natin sa National Disciple Making Campaign ng Far East Broadcasting ng Philippine Council of Evangelical Churches. Siyempre, Kuya Willie, nag-aantay ang ating mga tagapanood, tagapakinig sa pagbati mo, sa makabalangit na pagbati at sa iba mo pang pagbati.
2: Salamat po. At ngayon, Aldo, yabe-yabe tamo muli. So, relax lang kayo dyan, kami naman dito, maya paabak po kay Kongon. Kaya yabe tayo, King programa. Yan.
1: May interpretation.
2: Magkakasama-sama tayo sa programa ngayong umaga. At sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah.
1: Yes. At gusto ko batiin ng belated happy birthday ang aking mga balay. Balaying Ray. Dar Lucio, nag-birthday siya. Yan. At belated happy birthday. At syempre, mas belated pa ang aking kumaring Dory at mga kapatiran dyan sa Santa Maria, Bulacan. Ayan. Okay, at siyempre ang Mendoza family dyan sa Saog, Marilao, Bulacan ay happy listening po sa inyo pong lahat. At salamat po sa inyong pag-share ng ating link. At marami ang nag-appreciate na nadadat na sila ng link ng Far East Broadcasting Company at itong Family Matters. Yeah. Really. Meron po ba kayong dagdag na pagbati?
2: Apo, Ate Marlin Namuko ng Binakayan, Kawit, Cavite. Mm-hmm. Ang Nanay Lydia Dominguez ng Silang, Cavite. Sama na po ang Tita Vicky. And then of course, ang Pastor Dante Salud ng hindi ko maalala ang kanyang lugar, no? Sa Cavite pa rin po ito. So, and of course, yung ating mga pamilya doon sa San Fernando, Pampanga, maya paabak po kay Kongan.
1: Amen. Wow. At tayo nagpapasalamat po sapagkat ang inyong patuloy na panonood, pakikinig, ay malaking encouragement po sa atin.
2: Amen.
1: At sa mga nagtetext po, ay nako, huwag kayong mag-alala sapagkat tinetext po yan ang ating team. At yung mga counseling questions ninyo ay paglalaanan po natin ng isang episode tulad po ngayon. Ngayon po ay ilalaan natin ang ating episode kay Willie sa pagsagot sa mga counseling question ng ating mga taga-subaybay. Pero bago yon, siyempre may pagbasa ng salita ng Panginoon na siyang pundasyon ng ating bawat broadcast. Pwede, ano po ba ang salita ng Diyos sa araw na ito kay Willie?
2: Ito po, mga kagapay, mga kawikaan, kabanatang 16, talatang 16 mula sa Mabuting Balita Tagalog, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa.
1: Amen.
2: Sa English Standard Version, Proverbs 16:16, how much better to get wisdom than gold? to get understanding is to be chosen rather than silver.
1: Wow, ganda, beautiful. Ano po insight nyo dyan?
2: Oh, Kuya Junel, if there is one word na pwedeng makita natin dito, treasure. Oo. Yes. Tulad ng ginto, tulad ng pilak. Yan ang mga pangunahing talagang nahanap-hanap ng mga tao way back in man's history, andyan, no? Ginto, pilak, talagang halos yan ang magdikta ng ekonomiya ng buong sanglibutan. Kaya habol-habol na, kayamanan, no? Treasure. At ang sabi po, ang salita ng Diyos, animoy kayamanan dahil hinahango mula dyan yung karunungan, yung kaunahan na nagsisilbing gabay, tagapanguna sa landasin ng buhay ng tao noon, ngayon at bukas pa. Kailangan natin ng karunungan. At syempre, kahit sa salita ng Diyos, meron pong paghahayag ng pagkakaiba ng karunungan mula sa langit sa ating Panginoon Diyos at karunungan na sinasabi ng sanglibutan.
1: And yes.
2: This is not just yung napupuno tayo ng mga impormasyon, no? Na-imbak sa ating mga utak. Pero hindi po, pagka po wisdom, ito ay na ipamumuhay kasi.
1: Amen.
2: So wisdom is knowledge practiced.
1: Yun.
2: Pinahayag sa estilo ng pamumuhay. At kapag ka po karunungan ng pag-uusapan, yun nga, Kuya Junel, landasin ng buhay, kailangan natin yan.
1: Yes.
2: Hindi po tayo malilihis basta sa kaluwa o sa kanan paglalakbay ng buhay natin dito sa lupa kung merong karunungan. At sabi rito, mas mainam, higit na mainam at higit kaysa pilak yung magtaglay daw ng pangunawa at ng karunungan. So, pwede nating makita ang insight mula rito, kahit yung pagyaman natin, kahit yung pagkakaroon natin ng ginto, pilak, literally or so, kailangan pa rin po ng karunungan. Yung pagsisimpan, yung pagprotekta ng ating mga pinagkatiwalang biyaya ng Lord sa atin, kailangan po ng karunungan yan. At syempre, kahit sa ugnayang pangtahanan, nako, kayamanan nga po may tuturing ang karunungan dahil siya po ang maggagabay para po maging wasto ang tahakin ng buhay pamilya natin. Yeah.
1: Amen. I like that. Knowledge practice.
2: Yes. Yes.
1: In knowledge applied.
2: Amen. Amen.
1: Yun ang kaibahan niya sa wisdom. Yung knowledge lang, accumulated, yun knowledge. Pero yung knowledge applied in different situations, yun ang wisdom. Praise God. At ang salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng totoong wisdom. Praise God. Pwede ko ba pakibasa pa po? Either Tagalog o English, Kuya Willie.
2: Sa Tagalog, sabi niya, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa.
1: Amen. Kaya po mga kapatid, bigyan natin ng pahalaga ang salita ng Panginoon na siyang bukal ng wisdom, applied knowledge, applied information. Maraming salamat po kay Willis sa pagbasa sa salita ng Panginoon at sa inyong pagbibigay ng insight na talagang mas lumiwanag po ang pangunawa natin sa inyong pagpapaliwanag. E ngayon po mga kaibigan, tulad ng aming pangako ng Kuya Willie, maglalaan tayo ng panahon para sa ating counseling questions. At kung minsan kinakapos tayo ng oras, kaya ngayon, maaga namin sisimulan ng Kuya Willie ang pagtugon sa inyo mga counseling questions.
2: Ayan.
1: Simulan po natin, Kuya Willie.
2: Oh, eto na mga kagapay. Ha? Una, sabi niya, magandang araw po, Family Matters. Breadwinner po ako ng pamilya simula pa noon. At habang tumatagal, parang napapagod na rin po ako emotionally at financially. Minsan, naisip ko po na gusto ko namang unahin ang sarili kong future. Pero, nagigilty ako kapag hindi ko natutulungan ang pamilya ko. Paano po ba mag-set ng healthy boundaries nang hindi nawawala ang pagmamahal sa pamilya?
1: Wow! Unang-unang nagpapasalamat tayo kay Willie sa kanya sapagkat yung kanyang willingness na maging breadwinner ay nagpapakita na mahal niya ang kanyang pamilya.
2: Amen.
1: At mula dito sa kanyang tanong, nagpapakita rin na gusto niya na yung pagmamahal niya ay ayon sa Biblia. And he na-mention niya yung keyword, boundaries. Paano yan? Unang-una, importante na settled mo na sa puso mo. Mahal mo ang pamilya mo. Huwag ka na magduda doon. Huwag ka na magduda. Kasi pag pinagdudaan mo yun, doon ka pwedeng magkamali. At magka-trying hard ka. Doon nawawala yung boundary. You settle it your heart, in your heart na for some years, for many years, you have been a breadwinner. You love your family. Period. Okay. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, paano yung manifestasyon ng pagmamahal? Doon ngayon mapasok yung boundary. Ayan. So no question na yung mahal ko ba o hindi. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung boundary. At sa boundary po, simple lang ang rules. Huwag ikaw ang lahat. Ayan. Huwag ka maging Superman or Superwoman sa iyong sariling pamilya. Ayan. Kasi importante po yan. Kasi yung pag-settle niya sa puso mo that you are not the savior of your family, meaning hindi lahat ikaw ang tutugon. Ayan. At dito ngayon, importante bigyan mo ng pagkakataon yung ibang member ng pamilya na makaganap ng kanilang gampanin. Huwag ikaw ng ikaw. Ayan. Yes. At huwag kang magigilty. Kapagat isettle mo na sa heart mo, mahal ko ang pamilya ko, I have nothing to prove anymore because in the past, I have shown it. Ayun. Kaya ngayon, ang pagmamahal mo ay nais mo maging empowering kind of love.
2: Ayun!
1: Yes. Dahil empowering, tatayo ka sa boundary mo. At ang isang dagdag na simpleng pakahulugan dyan, yung kaya na nila, bayaan mo sila. Ayun. Bayaan mo sila. Alam ba, meron tayong case na ganyan. Tumutulong sa kanyang mga kapatid. Pag may emergency, pag may kailangan, at napapagod na siya. Eh, sinabi natin yan na huwag kang maging savior. Huwag ikaw lahat ng magsosolve ng problema. Eh ngayon, ang problema niya, kaya may nagigilty na siya. Kasi, may bibigay naman siya, hindi siya na nagbibigay. Kasi hindi naman emergency. Hindi naman empowering, hindi siya nagbibigay. Kaso may guilt siya, may guilt. Mm-hmm. Kaya sabi ko sa kanya, simple lang. Pag lumapit sila sa iyo at hindi naman urgent, hindi naman empowering, edi tanggihan mo. Ngayon, kung ano yung dapat na ibinigay mo, ihulog mo sa bangko. Sa bangko na yon, yun nakalaan pag may emergency sila. O di mawawala yung guilt mo. Kasi meron ka nila ang pera, hindi nila alam. Ayan. At alam mo, nung sinimulan niyang gawin, nag-alis sa kanya yung pamilya. Pero later on, nagpasalamat sapagkat natuto silang tumayo sa sariling paa. Higit sa lahat, nung magkaroon ng emergency, hindi na lang kiusap. May hinugot siya, may pag-uugot. Kasi emergency. Dahil doon, talagang hindi natuloy yung kanyang pagkapagod. Yan ang pinakamasakit kasi niya, Kuya Willie, yung pagka tulong ka ng tulong, pagod na pagod ka na. Pagka ganun, ang nangyayari, Kuya Willie, nagiging ano ka ngayon, naglilelectyo ka, nagsisermon ka ngayon sa kanila. Bago mo abutan, katakot na sermon. Pagka abot, katakot na sermon. Tuloy, hindi nila malasahan yung tulong mo.
2: Yeah.
1: Kaya doon ang malaki yung problema po doon.
2: Right.
1: Kaya, para hindi ka umabot doon sa napuno ka na. Ayan. Okay. Importante yun na ngayon pa lang mag-no ka na. Mag-no ka pag hindi emergency, pag hindi empowering, hingi lang, i-consume lang, say no. Tapos, do not expect na pag nag-no ka, matutuwa sila, magkalit sila. Kasi nasanay sila, di ba? Nasanay. Pero, tuloy ka lang. And later on, nasa karanasan natin, nag-a-adjust sila. At kung tutusin, tayo pala ang naging dahilan. Kaya magkaroon sila ng ganung mindset.
2: Yeah.
1: Pero kapag ka matututo ka mag-no, magkakaroon ng awakening at magkakaroon ng pagbabago ang buong pamilya. Kaya this is very important.
2: Ang ganda nung sinabi mo, Kuya Jonel. Naalala ko tuloy, I hope, akma din ito. Di ba ang pinakadakilang kautusan, sabi, love the Lord your God with your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself.
1: Yun.
2: Yung second line na yon, love your neighbor as you love yourself.
1: Yun.
2: Mahalaga na malusog pa rin ang ating kalalagayang pangsarili para tuloy tayo sa pagnanais na makatulong pagka hindi na ikangay, we don't love ourselves, eh, paano natin i-express yung pagmamahal natin sa ating kapwa?
1: Correct.
2: Na, lalo na sa pamilya. So, magtatabi ka para sa sarili mo. Maging mabait ka rin sa sarili mo, hindi lang para sa kanila. At practical po yung nabahagi ng Kuya Jonel natin sa idea, no? Workable, no? At talagang
1: amen.
2: Kailangan gawin.
1: Sa sinabi niyo niya, Kuya Willy, para yung naalala ko, you cannot give what you do not have.
2: Oo.
1: Tama. Pag hindi mo na mahal sa sarili mo, ay hindi ka marunong magmahal.
2: Yes.
1: Wala kang kakayanan ng magmahal.
2: Mm-hmm.
1: Kaya dyan yung tumutulong ka nga, galit ka naman.
2: Yo.
1: Tumutulong ka nga, tumbat ka naman ng sumbat. So yeah. Hindi talaga pagmamahal yun.
2: Opo.
1: Eh kasi nga, you forgot to love yourself. Kaya you cannot give what you do not have. If you want to love your loved ones, eh magtira ka, hindi dahil ako naman, hindi, kundi dahil bahagi yon ng pagmamahal mo sa kanila.
2: Ayun.
1: Because you cannot give what you do not have, you can only give what you've got. Amen. Wow. Yeah. Eh ang bilis ng oras, ah, nakikita ko may sumisilip na. Ah, eh baka pwedeng pakilala mo na yung Monday partner, Kuya Willie.
2: Umulan man o umaraw, nandyan yan eh, nandyan
1: yes.
2: yan.
1: Yes.
2: Oo. Siyempre, ang inaabangan po natin pagka Lunes ng umaga sa ating Family Matters Monday edition ay si Mami Bessie Rios sa kanya pong Memo ni Mami.
0: Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na naman ang inyong Mami Bessie Rios para sa Memo ni Mami. Medyo cute ang ating usapan ngayon dahil ang ating pong tutunan ay ang mga bata na edad ay 18 months hanggang 24 months ba, no? Pa kahit na hanggang 36 months. Ito po yung kanilang kakayahan na sila po ay very imaginative. Wow, yung kanila pong mga pretend play. Yung akala mo ay nasasaktan siya, yung akala mo ay may kaaway siya, yung akala mo ay talaga namang aggressive siya na meron siyang kinatatakutan, ay pala laro lang. Yung tawag po dyan ay pretend play. At dahil po sa pretend play, ayon sa mga makabagong pananaliksik, hindi lamang po ito isang expression as part of their development, but it is also helpful to balance their mental condition. Ayan, kahayaan po natin siya at medyo makipaglaro din tayo sa kanila kapag sila po ay nagpapahayag na gusto nila ng pretend play. So ano po itong mga play na po pwede natin gawin? Pwede po yung play that I am. Play I am, yan. So ano yung ginagawa niya? So pag ina-observe natin na siya ay police. O ayan, di gusto niya maging police. No? Yung mga pangarap nila sa buhay. Or pretend misa na siya yung mommy. Pinapakain yung kanyang dal, no? O di kaya naman po ay pretend na siya ay barber, yan. Kasi naisama mo siya sa barbershop, so mukhang gustong gupitin ang buhok mo, no? So yan po yung I am that brings about their desires to ano bang gusto nilang maging. But of course, misan naman po ay bigla tayong parang, oh talaga gusto mo maging ganyan. No, magbabago pa po yan. Kasi misan tinetake natin na serious. Di po, magbabago po yun. And kung ano yung attraction na naman niya, yun na naman po sa susunod. Okay, pwede rin naman po yung kanyang susunod na I am, eh hindi am, kundi I can. At dito naman papasok yung ating pagiging wise as adults to train them para maging part ng atin pong mga gawain. So I can. So kunyari nagluluto siya. Ayan. So yung pala kinakatuwang mo na siya at binibigyan mo na siya ng orientation sa kanyang pagluluto. O di kaya naman, I can be mommy's keeper. Yan. So, tumutulong siya sa'yo sa mga pagliligpit. I can be the broom. Ayan. So, siya pala ay nagsusweep. O, di po ba? So, these are things that they can work on to bring out things na gusto nilang sabihin at things naman na gusto nating pulutin. Ah, ito maganda to. play that I will. Ah, yan. Dito sa I will, ito po yung nais naman natin na kanyang role play. Yung talagang nais natin na ituro sa kanya. Play that I will pack up my toys. Yan, okay. Play, let's play. I will. Pack up my toys. Come on, pack up. Or I will stack my pillows. Ayan. So, kung ano-ano po yung nais natin gawin, so I will. Ito po ay nakatuon naman to sa nais natin na kanyang responsibility. Ayan. And ito po, dito minsan tayo ay parang nag-iisip tayo, no? Kasi minsan nagsasalita silang mag-isa or minsan may monologue sila. Minsan tatlo yung characters sila. Just let them. Ito naman po yung kanilang play that I wish. Yan, I wish, no? So, minsan, akala mo nasa isang gera siya. So, minsan siya yung general, nagkukuman, no? Minsan, biglang siya naman yung soldier na nabaril, di ba? So, nakakatawa po silang bigyan ng panunood at pagkausap. Oh, talaga, ginagawa mo. Wow, talaga naman. Oh, ikaw naman ngayon ang hero. Oh, tapos, oh, anong nangyari? Yan. Kasi po, it will be a real bonding time, which is very productive, and they will enjoy talking about their pretend play. Mga ilang bagay po na mga paalala mula sa inyong Mommy Bessie Rios dito sa Memo ni Mommy.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming salamat sa napakagandang awitin na iyon at marami rin salamat siyempre sa mga ibinahagi sa atin ni Mami Bessie Rios ani Dr. Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami. Salamat po sapagkat kayo walang sawang mga partner sa amin ng Kuya Willy dito sa Family Matters. Kayo po yung nakikinig sa himpilang Paradise Broadcasting Company at sa istasyong DZAS sa programang Family Matters. At saan nagpapasalamat sa buhay ng Kuya Willy na sabi nga ng ating mga tagapanood, tagapakinig, hindi tumatanda.
2: Oh, parang nagkakaedad
1: lang. Pero ibig sabihin, mahusay ang mag-alaga, ang nuknuhan ng gandang Ate Edna. At si Tess, sabi sa akin kahapon, Uy, kailan tayo alisin ni Kuya Willy? Nako, yan ang sa pagitan niya ng ating nuknukan ng ganda. At sobrang ganda. At tayo'y susunod lang sa kanilang mapagkakasunduan. So, well, praise God. Tayo po ay sa mga kabubukas lamang ng inyong radio at mga app. Kami po ni Kuya Willy sa araw na ito ng Monday ay maglalaan ng panahon para tugunin ang mga counseling question po ninyo. At kung wala nang dadalhin na babati ang Kuya Willy, proceed na tayo sa pangalawang counseling question.
2: Habol ko lang batiin. Namimiss natin ito eh. Si Ate Dem Pascua. Father ni Kuya Butch. So,
1: Butch Pascua.
2: Po, nasa Bulacan sila. Ate Dem, miss namin kayo.
1: Yes, praise God. At siyempre pa, gusto na natin batiin ang happy listening ang ating mga kaibigan sa ika nga ay dyan sa probinsya ng Batangas. Si classmate Dan Guzman ay kasama natin sa Home Alone. Ay happy listening po sa inyo po lahat dyan. Kuya Willy, kung wala po na kayong dadagdag, bumawi tayo at pakinggan natin ngayon ang pangalawang katanungan.
2: Ito po mga kagapay. Hi po, pastors. Lately po, napapansin ko na mas madalas pa magkausap ang asawa ko at ang cellphone niya kaysa kaming dalawa. Kapag magkasama kami, parang physically present pero mentally absent siya dahil sa social media o work chats. Unti-unti na po akong nasasaktan at nakakaramdam ng loneliness sa marriage namin. Paano po namin maibabalik yung genuine connection sa isa't isa?
1: Wow. Alam nyo, hindi lang kayo ang ganitong may sitwasyon. Marami po mga nasa ganitong sitwasyon po ngayon. Ano po? May advantage na ang cellphone na nasa kamay mo lang. Pero marami rin disadvantage. Pero huwag nyo apalain na ang cellphone na may kasalanan. Hindi po.
2: Hindi po.
1: Kasi neutral lang yan. So, sa inyo pong katanungan, ito po yung nangangahulugan na kayo at ang iyong asawa ay nangangailangan mag-upuan together. Mm-hmm. At gumawa kayo ng patakaran tungkol sa paggamit ng cellphone kapag kayo ay nasa bahay na. Ayan. At dito pwede mo simulan na darling, napapansin ko, yung ating time together ay nasasakripisyo dahil sa cellphone.
2: Yeah.
1: Pwede ba tayo mag-usap anong patakaran natin sa cellphone? Ayan. At gamit ng cellphone pag tayo ay together. Ayun. Huwag mo sabihin, puro ka cellphone, puro ka cellphone. Yeah. Kaya na isang nakita ko sa news eh. Cellphone na cellphone yung anak eh. Kumakain eh. Pumunta yung nanay. At nilagyan na scotch tape yung cellphone sa mukhang gano'n. sabihin, puro ka cellphone, narito na kami. Wala akong kanalampan yung cellphone. Ang may problema, walang patakaran. Kaya sabihin mo sa iyong asawa na ang pakiramdam ko ay hindi na ako mahalaga at wala ka ng panahon sa akin. Pero hindi naman kita masisisi dahil wala tayong maliwanag na patakaran tungkol sa cellphone. Kaya pwede ba tayo mag-agree kung paano ang ating patakaran sa paggamit ng cellphone pag tayo nasa bahay na? Yun. Yun ay talaga pag walang condemnation, tapos prospective na ano pwede natin maging patakaran, eh nakikita natin na naging effective naman sa marami. Kaya Willie, sapagkat hindi siya kinondem. At the same time, inaaya siya to come up with an agreement on how the cell phone can be used kapag magkasama na kayo. Ayan. At mula dyan, umaasa tayo na hindi ang pagmumulan ng malaking problema. Kapag basta walang akusasyon, walang blaming, walang threatening. Iwanan na kita, puro cell phone ka, puro cell phone. Walang dyan, walang threatening. Kundi meron pagko-communicate ng hindi na magandang epekto ng cellphone sa inyong relationship. At pangalawa, na pwede ba tayong gumawa ng patakaran, hindi lang sa iyo, kundi pati sa akin, sa paggamit sa cellphone sa loob ng bahay. Ayun. At yung pagkaga yun, aba, magiging matatag ang inyong ugnayan dahil alam ninyo ang patakaran ninyo.
2: Exactly. Isama na pati sa mga bata para sa buong pamilya.
1: Mm-hmm.
2: Karoon ng panuntunan na gagabay, no? Naalala ko tuloy dito ko, Janelle, sa pagsusuring mabuti, gusto kong isama ito dun sa usapin ko sa pagiging stewards natin.
1: Yeah.
2: So managers na tayo.
1: That's right.
2: Ay, hindi dapat maging alipin itong mga gadgets na ito kasi pwede naman nating magamit yan para sa inaasahan nating malaking tulong, positively. Mm-hmm. At hindi po tayo marapat na mapaalipin sa mga yan.
1: That's right.
2: Yeah.
1: That's right. At maganda yung tinuruan mo kay Willie, stewardship. So bukod doon sa issue na magkaroon ng magkaparehong patakaran, I bring up yung we need to become good stewards of what we have and our time together and our relationship. Ayun.
2: Yeah.
1: Pagka ganun kasi, magkakampi kayo.
2: Uh-oh.
1: Dahil mag-uusap lang kayo, paano, how can you be a better steward? So you can come up with 1, 2, 3, or 4, or 5 na ika nga ay paraan para maging mabuti kayo steward ng inyong relationship.
2: Yeah.
1: At sa diwang yan, wala talaga sisiyan. Walang condemn na, hindi ko condemn, may katusa. Kundi magkakapartner na tumutuklat ng solusyon sa problema. Ganda. Ganda na ang inyong tinuran kay Willie. I like that. So yung stewardship, ayan. Hindi pwede sabihin, time ko to ah. Hindi. Kapagkat yung stewardship ay lahat tayo mananagot sa pagharap natin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Wow. Ano naman po yung problema ng ating pangatlong sender?
2: Sa pangatlo naman, ito po naman, mga kagapay. Good morning po, Family Matters. May anak po kong sobrang achiever sa school or kahit sa ibang bagay. Pero napapansin ko po na sobra na rin siyang pressured at takot magkamali. Minsan umiyak siya kapag hindi perfect ang performance niya. Bilang magulang, paano ko po siya matutulungan magkaroon ng healthy mindset tungkol sa success at failure?
1: Ayun, ako eh talagang napakaganda na ang isang magulang tulad ninyo ay sensitive enough para makita na napoprocess yung anak ninyo. Ayan. Eh kasi iba magulang talagang wala, kailangan achiever ka, wala akong pangalan sa iyak-iyak mo. Pero yung ating caller center,

0: there ay kitang-kitang mo naman na talagang ano, kailangan merong pagkilala talaga, no, nararamdaman. And that's number one, di ba? Really talagang
1: Pinaparamdam.
0: yes, at nararamdaman, yung
1: Yes,
0: pinaparamdam.
1: yes.
0: Ayan. E pagka ganyan, napakalaking tulong yan sa anak para talagang ika nga magkaroon ng start and healthy communication ang magulang at ang anak. Ayan.
1: Tama.
0: So kaya yun ang gusto kong bigyan din muna kay Willie. Yung ipaunla rin mo pa yung pakikidama mo. And the more you show empathy, the more your child will be able to open up. Kaya po ba Kuya Willie, ano po madalubag ninyo?
1: Eh, yung pong una, nabanggit nyo na nga na appreciated natin yung magulang na katulad niya, no? Pangalawa, yung pong idea naman na i-communicate sa anak, di ba? Merong isang, hindi ko alam kung naisulat mo ng libro bago naging pelikula, it's okay not to be okay.
0: Oo nga.
1: O bahagi ng normalidad ng takbo ng buhay dito sa mundong ibabaw. Kasi we are living in a broken world, sabi nga po.
0: Yes.
1: And with that, asahan natin, hindi po perfecto lahat-lahat. Pati na po yung mga performances ng ating mga anak sa eskwelahan, ang mga achievements surrender, kahit na sa ating mga magulang, sa mga hinaharap nating trabaho, sa opisina man, o kahit sa bahay mismo, hindi po laging ikangay pulido ang pagkalinis ng hanggang kasuluk-sulukan ng ating mga kwarto sa bahay, nandiyan pa rin po ang kakapusan, no? Huwag po nating tingnan na malaking failure yung meron kang nakita na kahinaan o pagkakamali. Bahagi po ng buhay natin habang nandito tayo sa broken world. Pero niredeem po lahat ng Diyos yan, tinubos lahat ng Diyos yan, inako niya ang ating pagkukulang, ating kahinaan, ating kasalanan, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Meron pong kaugnayan yan sa prinsipyo ng pagkakilala ng lubos sa ating Panginoong Hesus, na ating Panginoong Tagapagligtas.
0: Yes, kaya talagang napakahalaga na magnilay-nilay ka rin na saan ba nakuha ng anak ko to? Baka ikaw medyo perfectionist ka.
1: Oo.
0: Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Kaya importante rin, pangatlo, huwag kang mag-hesitate na mag-open up sa anak mo ng mga naging kapalpakan mo, mga
1: Oo,
0: naging
1: kwento, kwento.
0: pagkakamali mo. Yan.
1: Yes.
0: Kapag nakita niya ba, si nanay pala, si tatay pala, hindi pala perfect. Kasi kaya gano'n eh. Kasi parang si tatay nanay perfect eh. Parang taas-taas yung
1: Yeah.
0: standard eh. Eh pero
1: Oo.
0: kung si nanay ay malakas ang loob na mag-open up ng kabiguan niya ng mga uncertainty ni tatay,
1: Yes.
0: paano mamumulat ang anak na hindi pala totoo na kailangan lagi perfect. Yan. Kaya unang-una yung pressure sa paligid. Pangalawa yung self-imposed pressure dahil gusto tayo i-please eh.
1: Oh.
0: Dahil gusto tayo i-please, meron siyang mga self-imposed pressure. Kaya as you share your own difficulty, your own problem, nagiging bukas ang anak mo sa katotohanan na sabi mo nga Kuya Willie, we are living in a fallen world. Kaya lang sabi nga ni Maxwell, I fail it, ano, fall forward. Ayan.
1: Oh.
0: Fall forward. Hindi yung,
1: Yeah.
0: alam, nahulog ako, wala na akong magagawa. Hindi. Yung pagkahulog, pagkakamali mo, magayon mong tuntungan, para mas mag-iba yung unlad ang iyong pagkatao, ang iyong performance. Pero sumatotal, marandaman ng anak mo na ikaw man ay hindi perfecto. Pero kita mo, nagsisikap at dahan-dahang umuunlad.
1: Yeah.
0: Kaya, yes.
1: Yung simple lang na comment ng isang tatay o nanay ko, Janelle, na ang husay mo dyan, anak, natutuwa ako sa iyo. Ang laki na ng epekto nun sa ating anak, di ba? Ngayon, yung kabila naman, maging makatotohanan tayo na yakap pa rin, reassurance pa rin na marinig sa atin ang ating anak kapag may failure siya.
0: That's
1: Oo.
0: right, that's right. Kaya importante po na talagang makita natin na ang ating mga anak ay merong realistic grips ng paligid at hindi yon too ideal. Pero siyempre, meron pa rin goal setting, meron pa rin mga pangarap without
1: Yeah.
0: imposing yung perfection na tinatawag natin. Diba? Kaya
1: Tama po.
0: napakaganda nito. Kaya unang-una, blessing na yon na yung anak mo ay dedicated sa excellence. Kailangan lang mapalaya siya doon sa unrealistic expectation.

0: na talagang para bagang hindi na kailangan nagkakamali. Eh, ang maganda nga ang ilustrasyon, taro yung parang mga lapis.
1: Aha.
0: Yung pencil ay tinatasaan para maging kapaki-pakinabang. Di ba kayo yun? So, yan ay tinatasaan para maging kapaki-pakinabang. Kaya importante na habang tinatasaan yung pencil, lalong nagiging useful. Kaya
1: Tama.
0: yun yung pagsubok na dinadaanan natin, di ba? At saka yung pencil, may eraser. Dahil may eraser siya, pag nagkamali, pwedeng
1: Amen.
0: murahin. Dahil sa dugo ni Kristo, di ba? Beautiful.
1: Ang ganda ng ilustrasyon na yun ah. Pwede makopya yan? Pwede.
0: Pwede, pwede, pwede.
1: Pwede. Oh. Yan.
0: Saka yung lapis daw, kaya nagiging useful, ay sumasa kamay ng isang kamay na may magandang layunin.
1: Ayaw.
0: At yan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung ano mang pagkasama eh, pray kayo together. Anak, kumalpak ako. Hindi ka, pray mo nga ako. Ayun. Di ba, ikaw man, nagpapapray ka rin. Isa sa mga magandang testimony ng asawa ko nung siya ay nagtuturo sa public. Mga 100 estudyante niya, 98, 102, 100. Ganun karami. Sobrang pagod na niya. Eh, pag-uwi ng bahay, nakita niya si yung tatlo kong anak pa lang yun. No, si TJ, si Clarence, si Eunice. Aba yun, naroon, nagkalat. Eh, may darating yata sa bisita noon. Naku, nagalit siya. Talagang, ano na niya, bag niya sa upuan. Tapos napapalo siya sa wall at nagalit siya. Tapos nakita niya mga anak ko, natakot ang mukha. Tapos biglang it dawned on her, teka, dumating ako, sasaya nito eh. Nung pagdating ko, naiba na.
1: Naiba.
0: Kaya napaupo siya. At humingi siya ng tawad sa mga anak namin. At nagpa-pray siya, yun. At si Clarissa nag-pray. Sabi niya, Lord, gawin niyo na pumabait ang mama namin. Patawarin niyo na po siya sa kanyang pagiging magagalitin. Patawarin niyo na rin po ako dahil magagalitin din po ako. Ang ganda. Dalawang day identify. Alam niya, sinel niya ito noong Mother's Day eh, at ginawang reels. Naku, napakarami nag-forward dito at nakita natin doon na talaga people love yung bang wala kang pretension. Wala kang pretension. Yung bang you are willing to be vulnerable and be open. Kapag ganun, yung anak mo ay nananatiling ika nga ay dedicated pero hindi na siya yung ika nga ay nilalagay ang sarili sa pedestal kaya hindi nakakasakal ang buhay. And when you do that, congratulations. Kasi you will be able to journey with your child.
1: Oo.
0: Praise God.
1: At sinasabi sa kwento mo yan, Kujol, nakita ko, by that alone, no, yung mismong yon lamang, achievement na yun eh.
0: That's right. Oo. Oo.
1: Achievement na yun.
0: Yeah, talagang yung mga achievements sineselebrate. Kaya ako, iinamin ko lang to, dumating na yung coffee ko.
1: Sana all.
0: Ayo. Thank you. Pabunta na tayo sa susunod.
1: Sa ikapat naman, mga kagapay, ito po. Hello po, pastors. May partner po ako na gusto nang mag-settle down at magpakasal. Pero ako po ay natatakot dahil lumaki ako sa broken family. Natatakot po akong baka maulit lang sa amin yung sakit at dysfunction na nakita ko habang lumalaki. Paano ko po haharapin yung fear of commitment na ito?
0: Wow! Unang-una, pasalamat ako sa Diyos sa kagaya mo na mayroong pag-amin.
1: Yeah.
0: May pagkilala. Na talaga yung valid yan. Kasi yung ibang kagaya mo, dinideny. Dinideny, sineset aside. Ikaw hindi. Meron kang fear, inaamin mo may fear ka. Yan. That's congratulations. Pangalawa, huwag mong gawa ang maging makripple ka ng fear mo na yan. Okay? Kaya para mo harapin yan, seek counseling. Para anuman yung mga bagay sa buhay mo nang nangyari sa broken family na pinanggaligan mo, ay ma-outgrown mo yung bagay na yon. Pangatlo, seek ay premarital counseling. Kayong magpa-partner ay maghingi ng payo at gabay. At ma-open up mo doon na ito yung fears mo. At baka yung partner mo meron din fears. So,
1: oo.
0: Tagabayan kayo ngayon. At syempre, yung mga

0: ibibirin ng tagapayo ay gawin ninyo. At hopefully, dumating man yung fear na yan, hindi ka naalipin ng fear na yan. At syempre pa, kung si Lord ang papagari ninyo sa inyong relasyon,
1: yes, yes,
0: divorce is never an option. Ayan. Divorce or separation is never an option. Kaya, you will commit to work out your relationship. Ayan. Hanggang sa kayo ay magtagumpay pareho. At sa liwang yan, you will walk humbly. Kasi alam mo na merong tangkang kaaway sa buhay mo, pero ang katiyakan, hindi siya magtatagumpay. Hey. Dahil nariyan ang pagkilala mo sa ating Panginoon. Amen.
1: Tama po yan.
0: Praise God.
1: Talaga, kompleto rekado dapat sa halimbawa, magpapakasal na sila, di ba? Kailangan talaga mag-dance sa premarital counseling. Lalo na kung halimbawa, ang Bishop Jonel ang magkakasal sa inyo, ay tiyakan. Tiyakan. Meron po kayong pagpapayuhan na dadaanan.
0: Mahalaga
1: po ito. Yung sinasabi niyang natatakot siya sa baka maulit lang sa kanya ngayon, yung nakakalakhan niyang karanasan, huwag po natin basta ihayag na yon ay mangyari pa. Pwede po nating angkinin ang reversal ng nakaraan para po sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos.
0: Amen. I like that. Reversal.
1: Yeah.
0: Cancellation of fears and attack.
1: Yes.
0: And commitment to walk sa kalooban ng Panginoon together. Yeah. At syempre pa, pwede natin dagdag. You continue to walk with someone, another couple who can journey with both of you. Yeah. Kasi yan ang problema ko minsan, paakala nila, isang upuan ng counseling, dalawang upuan, okay na. Hindi, journeying together.
1: Right, right.
0: With someone who is spiritual, who can guide both of you. And alam mo, ang tagumpay ay nasa inyong kamay dahil sa Panginoon. Praise God.
1: Amen.
0: Amen. Next.
1: Next. Magandang araw po, Family Matters. Napansin ko po na unti-unti nang naapektuhan ng financial stress yung atmosphere sa bahay namin.
0: Mm-hmm.
1: Madalas na pong mainitin ang ulo naming mag-asawa at kahit simpleng usapan, nauwi sa tensyon. Paano po namin mapoprotektahan yung relasyon at pamilya namin habang dumadaan sa financial hardship?
0: Oh, ibig sabihin yan ay triggering factor yung financial hardship nyo. So baka meron pa kayong mga unmet expectations sa isa't isa. Baka may mga nag-pile up na mga tinatawag natin unmet expectation. Kaya importante dyan ay ako, I will strongly suggest ay magpa-counsel talaga. Hindi lang humingi ng sasabihing payo, kundi itrace yung mga unmet expectation. Bakit? Iba naman, may mga financial crisis pero hindi naman nangyayari yan. Kasi walang mga ikangabagahe o mga kargado, hindi. Kaya kayang harapin yung problema. Sabi nga ng Biblia, to a defiled, everything is defiled. Kargado na eh, kargado na. Kaya itong financial crisis, parang napakalaking triggering point ito. Para, away, angilan, gano'n. Kaya kung magpapapayo kayo, mabibring up sa inyo how to nurture yung relationship ninyo together. At ano yung mga irritants, ano yung mga trigger points, ayan, asan ang gagaling yon? Alam mo, yung malaman mo lang yung pinanggagalingan, malaking solusyon na yun. 50% ng solusyon, di ba? Napakalaking tulong. Kaya importante po na hindi how we wish ng Kuya Willie na lahat ay matutugunan namin sa ganitong counseling. Pero ito po ay kumbaga ay ano lang po, patikim lang. Iba pa rin po yung talagang kayo pupunta sa isang tagapayo at magagabayan kayo, may mga assignment kayo, pagbalik ninyo, i-report ninyo. Kaya sa ganun diwa, talagang you are determined to work things out sa inyong relationship. Diba? Sabi nga, whomever God has joined together,

0: Opo, sabi nga ni Dr. Billy Graham, nabubuhay pa siya eh. Your marriage, sabi niya, is God's gift to you.
1: Yan, tama.
0: What you do to your marriage is your gift to God.
1: Beautiful, beautiful.
0: Oo.
1: So talagang ito ang challenge sa mga mag-aasawa. Pero hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang Panginoon.
0: Amen. At idugtong ko lang, Kuya Junal, sana po, hopefully, hindi na nagagawa, hindi nangyayari to sa nagtanong sa atin. Kung meron pong bagay na marapat na iwasan na kung sakaling man nagagawa, huwag pong tatakpan yung utang ng kapwa utang. Diba, pagdating sa financial stress, hanap tayo ng paraan, utang tayo para mabayaran yung ating utang o kulang sa atin. Huwag po sanang magpatuloy pa kung sakaling nagagawa.
1: Harapin yung pinagkakautangan, aminin mo yung iyong kawalang kakayanan at magkaroon ka ng commitment kung ano lang ang kaya mo. Kumbaga yan sa ano eh, restructuring of loan. Ayan.
0: Right.
1: Kesa covering up. Tapos yung kukuhanin mong pantapal, eh, may interest pa.
0: Oo.
1: Maraming mga ganyan. Talagang stress ang inaabot. Dahil syempre, alam niya na it's a matter of time, sasabog sa mukha niya na na-compounding na yung kanyang problema. Kaya that was a wonderful wisdom from Kuya Willie Basili. Praise God. Meron pa po, mabibigyan natin na ano, bumabawi tayo para marami yung ating mabigyan pang-daan.
0: Pang-anim na ito ngayon, Kuya Junel.
1: Sige nga po, ayan.
0: Ay po, pastors, may anak po akong sobrang tahimik, hindi expressive. Kahit anong tanong namin, madalas okay lang ang sagot niya. Bilang magulang, nag-aalala po ako na baka may dinadala siyang emotional struggles na hindi niya masabi. Paano po namin siya matutulungan maging open nang hindi siya napipilitan?
1: Ayun, napakaganda. Una-una, congratulations. Dahil kayo ay magulang na talaga nag-aangad ng isang healthy communication sa inyong anak. At another congratulations, ikaw mismo ay nag-iisip na baka may pinanggagalingan.
0: Yeah.
1: Yun. Kaya sa ganun diwa, importante rito yung pakikidama. Pag nasasalita yung anak mo, huwag kang nag-iimbestiga. Sino, ano, bakit, kailan. Yun. Hindi, nakikidama ka. You identify ano emotion, nalulungkot ba siya? Disappointed ba siya? So you name it. I can feel your disappointment, anak. Hinto ka na. Tara na, bibig. At pag nagsimula siya magsalita, eh huwag kang sasabat. Pag huminto na siya, another statement ng pagkilala na ano nararamdaman? Ah, bored na bored ka na. Ayaw po. Ayan. You supply. Pwede na sa hindi naman po ako bored. Ano lang po, nanghihinayang lang. O baya mo i-correct niya yung readings mo. Kasi kaya ko yung Willie, walang healthy communication. Kasi ang nagiging usapan, cognitive lang eh. Level sa utak to utak. Hindi nagda-dive in sa puso. Kaya ito, pinapadive in natin sa puso para pag-aho, talagang kuha niya yung kaibuturan ng puso. Kaya this is very important. Kapag ito yung nagawa natin, ay eventually mahahawa natin ang asawa natin, pati yung anak natin. Nahahawa sila.
0: Naalala ko tuloy yung tagline ng ating family, ng ating Heartline program dyan, ano? Sinasabi nila na, ano? I can hear what you feel.
1: Yeah, tama. Ganda. Beautifully said.
0: Narinig ko ang yung nararamdaman. Sapul niya yung idea na hindi lang basta sa isip, kundi tagalamdam sa puso talaga.
1: At parang hirap intindihin yun, ano?
0: Oo.
1: Nadidinig ko. Nararamdaman mo.
0: Pero doon natin mahuhugot, Kuya Junel, yung counterpart naman na ang heart of the problem is the problem of the heart.
1: Yeah, that's right. Kaya talagang yung puso ang isuko sa Panginoon.
0: Opo.
1: At pag nakasuko ang puso sa Panginoon, natututong makinig. At bilang mga leader, maging sa bahay, sa simbahan, sa politika, we need to learn how to listen. At kapag ka nakikinig ang isang leader, ay nagiging servant leader siya.
0: Amen.
1: Kapag natutong

0: Una niya, yung sitwasyon ng kanyang pinapangunahan. Eh, ganun din sa marriage. Ganun din sa
1: Opo.
0: parenting. Hindi pwedeng tayo ang biro ng biro. Dapat nakikinig tayo. Nakikinig. Kaya nakikidama. I can hear. Ano yun?
1: Can hear what you feel.
0: I hear what you feel. Wow, beautiful. Ibig sabihin, you are able to bring across to me yung mensahe mo. Very encouraging yun. Kaya yung mga bata, yung ayaw magsalita, ayaw, kasi hindi nila nararamdaman na nadidinig mo sila. Kaya, pero pagka they can feel what they feel, they can feel that you feel what they feel, wow, that can be an opening, a big opening door para magkaroon ng successful communication ang magulang at ang anak. Praise the Lord. At yan ang ating prayer sa ating mga magulang. Kaya po kami, meron kaming series na School of Competent Parenting. At
1: Ayo.
0: ito ay ginagawa namin dyan sa SM, sa tabi ng SM Marilao, sa Center for Transformation and Family Enrichment every other month. Kaya ang ganda nito. Pagkat kami may natututo sa mga sineshare ng aming mga delegates dito sa competent parenting. Kaya yan ang ating panawagan. Talagang importanteng isa puso ang gampanin na ito. Praise God. Kaya really. Pero pa po tayo sa sunod.
1: Magbigyan pa natin pagkakataon. Kuya Julian,
0: Oo,
1: good
0: pwede pa
1: morning
0: po.
1: po, Family Matters. May conflict po kami ng biyanan ko tungkol sa pagpapalaki ng anak namin. Minsan, pakiramdam ko po parang lagi akong kinokontra o pinapangunahan bilang magulang. Ayoko naman pong mawalan ng respeto sa kanila, pero gusto ko rin pong ma-establish yung boundaries namin bilang sariling pamilya. Paano po namin ito maayos peacefully?
0: Ngayon, importante na kayo ng iyong asawa ay mag-usap kung ano ang patakaran ninyo. Pangalawa, yung asawa mo dahil biyanan niya, di ba? Ang magparating sa kanyang magulang kung ano yung patakaran ninyo. At pangatlo, tingin niyo ang tulong ng inyong biyanan o ng magulang kung paano niyo ilalapat yung patakaran niyo sa loob ng bahay. Ayun. At kapag ganoon ang nangyari, ang dating, makakatulong siya pag nilapat niya ang inyong mga patakaran. Ayan. Pero kung huwag kayo nakikialam, kami magulang. Okay, hindi ko man nagsasalita, nararamdaman sa pagmumukha mo na parang nagagalit ka, na nangingialam ang biyanan.
1: Obvious
0: Talaga,
1: ba? Obvious ba?
0: obvious. Obvious eh. Sabi mo, wala namang sinasabi. Pero, wala kang sinasabi, pero obvious naman sa mukha mo, yung sa bakol, di ba? Eh,
1: Nababasa
0: wag,
1: eh.
0: wag. Yes. Huwag mong gawing kaaway mo ang biyanan mo. Ay. Gawin mong, ang sarap kaya kakampi biyanan, di ba?
1: Oh,
0: Ang
1: talaga.
0: sarap sa kampi ang biyanan. Kaya
1: Oh.
0: talagang, pagka naging kakampi ang biyanan, ako, it's your advantage and to the benefits of your own children. Pero syempre, talagang there will come a point na hindi yung patakaran ng biyanan mo, kundi yung sa inyo. Teka mo na, Kuya Willie. Hindi niya nasabi kung saan sila nakatira, no?
1: Iyon. Ipupuntos ko
0: Kung,
1: nga sana yon, Kuya
0: yes, sige
1: Jeren.
0: nga po. Sige
1: Oh,
0: nga po. At
1: kasi
0: medyo hihigupin ko lang
1: ayan
0: to
1: na naman
0: habang
1: eh.
0: pinupuntos
1: Yan na
0: niya,
1: naman
0: ha?
1: eh. Sinasabi ko na nga eh. Eh kasi nga, gusto nating malaman sana yung saan ba sila nakatira? Bahay ba nila kasama yung kanyang biyanan o sa bahay ng biyanan? Nako.
0: Yes.
1: Oo. Kailangan kasi na malinawan yon kasi alam naman natin with due respect sa both sides.
0: Yes.
1: Biyanan, manugang, eh kapag ka po magkasama sa isang bahay at kung lalo na kung sa bahay ng biyanan, mag-asahan na natin hindi po magiging ganong ka-smooth yung samahan dahil
0: Yes.
1: maaring mali, ituring na mali, pero napairal pa rin kasi kung sino po yung may-ari ng
0: Yun.
1: bahay, eh siyang reyna, siyang hari. So
0: Correct.
1: kayo po, kung si Manugang ay baka prinsesa ka lang, hindi kayong reyna ng tahanan. Ikaganon.
0: Yun.
1: So magkaka-conflict possibly mangyayari po.
0: Yeah.
1: Eh,
0: Kahit gaano kabait ang manugang
1: opo,
0: at biyanan.
1: ganan. Opo, alalahanin natin na mahalaga po na kahit na both

0: belong to the same compound, Kuya Junel. Kailangan meron pa rin pong pagbubukod.
1: Yes.
0: Literally, physically, may pagbubukod pa rin po. Kaya nga,
1: amen.
0: Sa mga ikinakasal natin, nililinaw natin mabuti ito sa mga panuntunan na sinasabi po natin. Yung idea na ang sabi po ng salita ng Diyos, ang kailangan merong cleaving, di ba? Pero pag po mangyari yon, dapat may leaving, may
1: yun.
0: Pag-alis, may pagbukod.
1: Lisan.
0: Paglisan. So, yun po yung isang tulong prinsipyo. Tingnan po natin ang ating sitwasyon.
1: Kaya kahit nga kapiraso lang yan, basta may sariling kitchen, sariling CR, di ba?
0: Yeah.
1: Kahit studio type lang, iba yung may sarili kayong ika nga lugar na mag-asawa. At napipreserve ninyo yung relationship. Pero kung sakali ba, may mga cases, Kuya Willie, na yung matanda ay wala nang makakasama, ikaw na lamang. Hindi mabibilita magkakasama. Pero mahalaga na yung mismong anak, hindi yung manugang, ang makipagliwalagan sa kanyang magulang.
0: Right.
1: Na talagang mama, ay kami nagtuwa-tuwa at siya may nasasamahan ka namin dito. Yeah. Kaya lang, alam mo naman po, may asawa na ako. Eh di, may mga patakaran kami, siyempre, bahari po ba yung manugang ninyo ay tulungan ninyo. Kasi ganito ang patakaran namin. Ayun, huwag mo sabihin, pasensya na kayo, ito gusto ng asawa ko eh. Sundin nyo na gusto ng asawa ko. Aba, itataas kilay ng binanay mo. Ito ang patakaran namin na pagpasyahan ng manugang nyo. Kailangan namin ng tulong nyo. Ganon. Ang kagali, kaya may kasalanan yung anak, kaya nag-aaway yung mag-ibiyanan eh. Diba? Yung asawa na siyang anak ng biyanan. Yun ang, may
0: although,
1: kasalanan.
0: Although maraming ayaw umamin doon.
1: Totoo yan. At in fact, nagtatago.
0: Yeah.
1: Meron siyang gusto, hindi niya makumbisi ang asawa niya, isasangka lang niya yung magulang niya.
0: Yeah.
1: Naku, huwag kayong ganyan. Masisira relasyon. Ay, kailangan meron kayong tapang na harapin. Ito po yung aming pong napagpasyahan. Hingi po kami ng tulong sa inyo. Ganun. At, kasi Kuya Willie, ang isang problema, parang ang gusto ng marami, yung tatanggapin lang ng masaya. Ay, hindi talaga masaya. May mag-a-adjust eh. Mag-a-adjust. Pero habang pagalang,
0: yeah,
1: at tuloy-tuloy niyong pinupursu yan, nag-a-adjust. Kaya talagang marunong mag-adjust sa mga magulang. In fact, sobrang adjustment nila nung pinalaki nila tayo eh. Eh ngayon pa, na ang pinag-uusapan dito, ina-unload natin sila ng problema. O di, kalauna niya, basta consistent ka lang at huwag mo sa isang salan ang asawa mo para hindi magkasira ang ugnayan nila ng nanay o tatay mo.
0: Naalala ko lang tuloy, Kuya Junel eh. Ang Kuya Clem natin sa mga lectures na nung araw, bahagi ng kanyang pabiro na sinasabi, medyo distansya tayo dapat sa ating mga biyanan at manugang. Yung bang gusto na dumalaw, either si manugang o sa biyanan, si biyanan ang dadalaw, no? Ay mga tatlong araw ang biyahe para makadalaw.
1: lumayo na yun. pero yung mga biyana naman, kung gusto mong hindi lumayo ang manugang mo at ang anak mo, huwag kang pasok ng pasok sa eksena ng buhay nila. Kaya sabi niya, lalayo na lang kami. Susundin na lang namin si Kuya Clem, tatlong araw ang biyahe. pero yung nandiyan lang sa tabi mo, pero hindi ka pumapasok ng bahay nang hindi ka hindi ka pinapahintulutan. Ayan, di ba? Nagtatanong ko na, pwede ba ako lumipad dyan? Ganun na. Nako, hindi na lalayo yan. Sabihin talagang irespeto ang boundaries ng bawat panig at siya't malalong uunlad ang ugnayan sa loob ng extended family. Yan. Ubigyan tayo dahil sa panghuli. Panghuli, para sa araw na ito. Huli.
0: Ito po. Hello po, pastors. May asawa po ako na hirap humawak ng galit.
1: Mm-hmm, galit.
0: kapag may conflict kami, madalas lumalaki agad ang away at may

0: Masasakit na salitang nasasabi. Kahit nagsosorry naman siya pagkatapos, unti-unti na po ako nasasaktan emotionally. Paano ko namin ma-handle ang conflicts nang hindi nasisira ang respeto sa isa't isa?
1: Ah, importante na huwag mong bibitawan yung issue na yan. Do not attack your spouse, kundi attack the behavior. Nung nakaraang araw, nung sinigawan mo ako, nanliit ako sa sarili ko. Kaya pakaramdam ko ngayon, parang gusto kong lumayo sa iyo. Eh, ayoko nung gayon. Ano ba pwede nating gawin? Yun, di ba? Huwag mong bayaan na nag-sorry na ako. Kalimutan mo na yan. Sige, nag-sorry ka na. Ano ang resolution natin? Yun. Kaya nangyayari, parang nilalagay na sa ilalim ng carpet. Pag dumami na yon, nabubulok yon. Pag sumabog, kebaho. Kaya importante, do not leave an issue unsettled. Ha? Do not take it too hard na away. But do not let it pass nang hindi nyo sinesettle. Ano ang minyon tayo doon sa ganung mga sitwasyon. Kaya gaya niya, lalo na, masasakit na salita. Aba, hindi pwede yan. Talagang normal yung nararamdaman mo. Para hindi magtuloy ang harapin ang problem. So, hindi yung paraan ng pag-express ng galit. So, di yung lalabas kayo, Willie. Baka kailangang dumaan sa isang anger management sessions. Ha? Ang may problema sa pag-manage ng anger. Baka kailangang dumalo sa process seminar where you can discover saan ang gagaling yung irritable tendencies or yung mga salitang masasakit, di ba? Kaya, di ba, sabi niya, kay Kuya Clem din yata yun, sabi niya, ako naman ganito lang, pagkaraan naman ako'y magalit, okay na ako. Sabi ng Kuya Willie, Kuya Clem yata, di ba? Sabi niya, ganun din ang granada. Ang granada, isang sabog na, boom! Tapos na. Pagkaraan, pag tumingin ka kaliwa kanan, wasak! Wasak ang paligid. Yeah. Di ganun din. Kaya hindi pwedeng, ako na may ganito lamang. Nakakawasak eh. Uh-oh. Ang problema, Kuya Willie, nawasak ka, tumingin ko, hindi ka na kumibo. Ay, yun ang mas matinding wasak yun.
0: Oo.
1: Kailangan, hindi tapos na, nagalit, nagkaba, hindi pag-usapan, na darling, we have to discuss what happened last week. That's why you don't want that repeated. Yun, di ba? So, dun ngayon, kung kailangan, again, ang gabay ng tagapayong. Ang tagapayong ay hindi lamang magbibigay ng payos. Kundi gagabayan kayo to come up with resolutions. Ha? Ng inyong conflict o situation. At siya rin ang gagabay kung magmamonitor kung na-apply ba ninyo o hindi.
0: And not taking sides.
1: Yes, that's right.
0: Tsaka hindi siya magiging sumbungan ng bawat isa.
1: Kundi salip, tatawagan mo sila at babantayan kanila pala para doon sa mga commitment ng bawat side. Anong commitment? Halimbawa, simula ngayon, bago ako magalit, ibinaw muna ako ng 1 to 100. 1, 2, 3, 100 eh. O, di pagka nakabago siya maka 100, nawala na yung inis niya. Ayos. Nagagawa ba ito o hindi? Ayun, di ba? May mga ganun na merong accountability. Aba, naayos. Ang problema mo kasi, wala accountability. Yan ang kahalagaan ng discipleship. Ang discipleship po, mga kaibigan, ito yung nagpapagabay ka at gumagabay ka.
0: Amen.
1: Kaya you demand accountability, you demand responsibility, you expect responsibility. Ayun. Kaya, hindi ba gusto magpa-disciple pero ayaw magpa-correct? Hindi ba gusto magpa-disciple pero ayaw nang minomonitor sila kung nag-devotion ka ba? Kung nagsimba ka ba? Kung ikaw ba yung nagsiserve na kay God? Mahirap yun. Kaya ibig sabihin, kailangan niya na handa kayong magpa-monitor. Yun ang discipleship. Kaya humility yun eh. Yun ang sigo ba? Kaya willing. Kaya talaga, it's a great challenge to seek to be disciple. Kaya we encourage everyone to become part of a small group. Doon ay

0: Hindi nagkakampi-kampihan. Kundi doon ay nagbabantayan kayo at you become responsible for each other and accountable to each other. Ayun. Lalo na yung sa leader niyo or shepherd, I mean, shepherd tawag namin, you are giving them the right to check on you. Huwag yung personal ko to, ba't nyo chine-check? Hindi pwede yun. Eh, ganun din sa mag-asawa. Nagpapagabay, nagpapacheck. At sa ating mga pastor, eh, kailangan na check natin yung mga leader natin. Hindi pwedeng preach ka lang ng preach.
1: Tama.
0: Hindi ka pwedeng turo ka lang ng turo. Kailangan yung tinuro mo, yung pinrish mo, merong way para ma-check kung ginagawa ba ninyo lahat. Kasama tayo. Ayan. At ganun diwa. Tuloy. Yes, Kevin. Ano po yun?
1: Tuloy. Yung binuo nating MCF hymn dito sa Marikina Christian Fellowship. Mm. Merong linya doon, kuya John, na now disciples, later disciplers.
0: Yes, that's right. Good. Wow. Nako, ang bilis ng oras.
1: Hello.
0: Eh, kailangan mo na rin magbigay ng takeaway mo sa ating talakayan, kuya Willie. Hey,
1: mga kagapay, sinikap po natin na makatulong po sa inyo. Una sa founded by the Word of God sa mga tugon. Salamat po sa pagtitiwala po ninyo sa 702 DCS at kami po sa Family Matters pagka Lunes ng umaga. Kasama po ninyo kami sa talakbayan ng inyong buhay individually as well as sa family.
0: Amen. At muli po, isang kagalakan sa amin ng Kuya Willie at ng buong Family Matters team dito sa Paris Broadcasting Company na makatanggap ng inyong mga counseling questions. It's our joy to respond at natutulungan hindi lang po kayo, pati po yung may mga katulad din yung sitwasyon. At hindi lang po yun, yung mga magagawa ng Panginoon na nakikinig. Kagaya ni Pastor Eli, sabi niya, lagi ako nakikinig, nakakapunot ako sa mga gandang payo ng Kuya Willie. Ayun, kaya talagang naipapayo rin niya sa iba. Kaya please don't hesitate. Just text to us your counseling situations and it's our joy to journey with you. Pero ngayon, pabakasan tayo sa panalangin ng Kuya Willie Basilio. Yan. Kuya Willie, pwede mo ba?
1: Mga kagapay, manalangin tayo. Maraming salamat po, manamin Diyos. Opo, yes. Sa mundong ibabaw naming ginagalawan, may mga problema, may mga kakulangan, may mga pinagtitiisan, marami. Pero sa likod po nito, Panginoon Diyos, hindi po ibig sabihin pinababayaan niyo po kami. Hindi po ibig sabihin kinakalimutan niyo po kami. Sa halip, yung baligtad, maaring ang dating sa amin, lahat ng aming naranasan, hindi man maganda o mabuti sa aming paningin, wala na pong solusyon. Ang totoo, Panginoon, maraming salamat dahil pinatatatag nyo kami, tinuturuan nyo kami, humihingi kami ng karunungan mula sa iyo, gagawin sa amin pagharap sa mga problema, pagsubok, at Ama, pagkilala po na nasa inyo po ang lahat ng kasagutan sa iba-ibang bahagi ng aming buhay, individually as well as a family. Salamat sa Family Matters. Salamat sa 702 DCS, sa lahat ng kanyang mga programa. At sana nga po, yung aming mga natutuhan, tugon sa aming mga personal o pansariling mga pang-suliranin, makatulong din po sa iba na nakinig, nanood sa aming episode ngayon. Purihin po kayo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa maghapong ito. Salamat sa aming kasama, ang Bishop Jonel Milan. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa pagkakatiwala mo sa kanya sa larangan ng paglilingkod sa iyo. Purihin po kayo. Langin namin itong lahat. In Jesus' name, Amen.
0: Amen and amen. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat ulit kay Willie sa opportunity na binigay sa atin ng Bulacan State University na siyang mag-minister sa 9,300. Pero 9,289. Yeah.
1: Ayun.
0: Ni round up na kaya 9,300. At pasalamat din tayo sa Philippine Bible Society at ng The Generic na nagbigay ng libreng Bible at si Dr. Andrew Lewson sa Gift of Life's Heart. At ganun din si Brother Wilson na nag-imprenta ng libre ng ating asin at ilaw pamphlet para sa ating voters education para sa mga graduates ng Bulacan State University. Salamat sa ating Pangulong Jody Tanandes at sa lahat ng mga

0: deans at nako, they opened the doors of opportunity. At natutuwa tayo na naipopromote din natin ng Far East Broadcasting Company. Eh, Kuya Winnie, kung wala ang mga tao sa likod ng ating programa, abay, wala tayo dito. Kaya hindi pwedeng din natin pasalamatan ang ating mga nakaagapay. Sino-sino po ba?
1: Salamat po marami kina Ate Absadi Ferrer Tabua, Ate Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, RTVT,
0: yes,
1: broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong pagagapay sa amin.
0: Amen. At syempre pa, kayo po na nanonood, nakikinig sa amin ngayon, kayo po ang aming kagapay. At salamat sa inyong panonood at pakikinig sa amin. Dito po, kami po ang inyong mga lingkod. Bishop John de Milan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, agapay ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras nito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila ay magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan na masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas, ikaw nawa pa

Panginoon ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat o Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.

0: Usapang Bayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Usapang trabaho. Usapang kabuhayan. Usapang negosyo. Usapang asenso. Entre Pinoy. Espesyal. Patok na negosyo.
2: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal. Tuwing Lunes,

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahando ang dulang Tanikalang Lagot.
3: Nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo ay papupunan.

kapurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag sa Hesukristo. Unang Pedro, Kapitulo 1, Talatang 7. Ako po si Gina Labrador. Hayaan po ninyong maibahagi ko sa Nanikalang Lagot ang aking kasaysayang patotoo. Pakinggan po ninyo.

0: China, babaeng naging anak natin.
1: Franco, ang ipapangalan natin sa kanya ay Pamela.
0: Magandang pangalan, Pamela.

0: Hindi ka na ba bababa?
1: Eh, maaaring hindi na. May palit ako ng 3 o'clock eh. Eh, kinumpleto ko na ang lahat.
0: Mag-iingat ka ha. Hanggang kailan ka sa Australia?
1: Eh, hindi akong may hawak ng schedule ko, kundi si Suzette. Sige na, bumaba na kayo ni Pamela.
0: Bye. Pamela, anak, umalis na ang daddy mo. Niayaw kanyang hagkan. Dahil masakit sa loob na iwanan tayo ng daddy mo. Franco, handa akong magtiis. Huwag kang mawawala sa aming dalawa ni Pamela. Pamela,

0: Pamela, anak! Alam ko, gising ka na. Bangon na. Linggo ngayon. Makikinig tayo ng misa.
1: Mama naman eh. Puyat po ako sa paggawa ng thesis ko. Kailangan ko pang matulog.
0: Okay, sorry anak. Sige, ako na lang ang magsisimba. Matulog ka ulit.

Mayumin tong kotse. Maaring si Pamela na ito sakay ng taxi. Sasalubungin ko siya para mapagbuksan ang gate.

0: Oh, bakit mama ganyan ka kong makatitig? Kulang na lang lusawin mo ko.
1: Iba na naman ang lalaking naghatid sa'yo kagabi. Nagpalit ka ng boyfriend. Nakita ko kayong naghahalikan, ibig sabihin, wala na si Rodney, wala na si Mike, wala na si Dylan. Eh, sino naman ang isang ito? May pangalan ba siya? Tao ba siya o bagay?
0: Mama naman eh. Ano bang tanong yan? Siyempre, tao siya. Boyfriend ko siya. Wala na kami ni Dylan.
1: Anak, hindi ka ba naawa sa sarili mo? Bugbog ka na sa mga lalaki? Para kang nagpapalit lang ng blouse kung magpalit ka ng boyfriend. Italo mo pa ang mga artistang babae. Taon ang binibilang kung mabuwag ang love team nila. Pero ikaw, sandali lang.
0: Mama, mag-aalmusal ba tayo o tatalakan mo lang ako? Kung di ka titigil, babalik na lang ako sa kwarto ko. At saka, pwede ba mama? Buhay ko to. Hindi mo to buhay.
1: Pamela, mahal na mahal kita anak.
0: Alam ko naman yun, mama. Hindi mo maikakaila sa akin na mahal mo ko. Kaso, nakakasuffocate na rin eh. Hindi ako makahinga. Until now, wala ka pa rin tiwala sa akin na kaya ko to.

0: Hello?
1: Hello? Hello, Gina? Uuwi ako sa Sabado. Puntahan mo ako sa hotel na ito. Doon tayo mag-usap.
0: Sige, tumawag ka lang sa ganitong oras dahil nasa school pa si Pamela. Tumawag ka lang kung nasa hotel ka na. Ayokong malaman niyang isinumbong ko siya sa'yo.
2: Salamat naman at may panahon ka na.
1: Basta para kay Pamela, uuwi ako ng Pilipinas. Isinabay ko na rin ang mga business meetings ko. Salamat, Gina. Hindi mo ipinagkait sa akin ang ating anak. Binigyan mo pa rin ako ng part bilang ama ni Pamela. Masyado ko itong ina-appreciate.
3: May mga billing ka pa ba sa akin?
0: Wala na. Binayaran mo naman ang buo ang tuition fee ng anak mo. Bye!

0: Nagtaas na ulit ang gas. Teka, sino itong papalapit sa akin na todo ang ngiti?
1: Hoy, Gina! Kamusta ka na?
0: Lala, ikaw na ba yan?
1: Oo, ako na nga ito. Ang ganda-ganda mo pa rin, Gina. Hindi ka tumatanda.
0: Lalo ka na. Hindi na humpak ang mukha mo, tumaba ka pa. Anong sikreto mo?
1: Eh kasi, hindi na ako nagbibisyo mula nang makakilala ko sa Panginoong Jesus. I'm a Christian now!
0: Ha? Muslim ka ba dati? Eh, hindi nga.
1: Ang ibig kong sabihin, si Christ na ang nasa aking puso. Siya na ang nasusunod sa aking buhay, hindi na ako.
0: Tingnan mo naman, dito pa tayo nagkita sa isang gasoline station kung hindi pa ako nagpagas.
1: Plano talaga ito ng ating Diyos. Now lang ako nakapunta sa lugar na ito. Naligaw ako. Yun pala ang purpose ng Diyos na magkita tayo. What a miracle!
0: Wala naman akong importanteng lakad ngayon. Yun lang, magkikita kami ni Franco sa isang hotel. Pero makakapaghintay naman siya. Magkape na kaya muna tayo. Let's go. Treat ko ah.
1: Okay. You know, yun ang coffee shop. Hanga ako sa'yo. Nakakapag-drive ka ng mag-isa?
0: Naku, sinong aasahan ko? Ang nag-iisa kong daughter? Eh may sariling time machine yun eh.

0: hindi ka na nag-asawa? Talagang si Franco lang?
1: Lalong hindi ko ito asawa. Naanakan lang ako ni Franco at si Pamela ang anak namin.
0: Ang mahalaga ay itinama ni Franco ang kanyang pagkakamali. Hindi kayo iniwang mag-ina. Kahit may sarili pa itong pamilya. Marahil ito ang dahilan kung bakit nagre-rebelde si Pamela?
1: Oo nga, siya ang numero uno kong problema. Sabi nga, hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Yung pagkakasala ko na pumatol ako sa isang may asawa, si Pamela ang nagdurusa. Ano sa palagay mo? Maaayos pa ba ito ng sinasabi mong Jesus?
0: Of course, Gina. Kung ako nga na butot balat na lang dahil sa drugs, inayos ng Diyos na makakilala ako sa Kanya. Heto at fresh na fresh ako ngayon. Ikaw pa kaya na hindi ka naman addict? Sunduin kita sa Sunday. Dadalhin kita sa church namin para naman makarinig ka ng Word of God.
1: Sige, para maiba naman ang ambience. Lagi kaming may digmaan ni Pamela sa bahay.
2: Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, talikuran na ninyo ang lahat ng kasalanan gaya ng sanggol, kayong manabik sa dalisay na gatas espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Lumapit kayo sa Panginoong Jesus ngayon na, dahil na kay Jesus ang kapahingahan, gaano man kabigat ang inyong suliranin, gagaan ito. Dahil ang Panginoong Jesus na ang papasan nito, kung gusto mong makamtan ng buhay na walang hanggan, tanggapin ang Panginoong Jesus na iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay.
3: Ha? Mama? Kaya ka ba masaya? Dahil nagkita kayo ni Papa?
1: Just a little bit.
3: Ha? Just a little bit lang?
1: Yes, my darling. Dahil may Jesus na ako sa aking puso, I'm a born-again Christian na. So all my longings, all my depressions, all my troubles, all my problems, I gave it to Jesus. I am happy now, anak.
3: Really? Maaring totoo nga. Ngayon lang kita nakita na masayang-masaya. Pwede ba akong sumama sa sinasabi mong church? Para nang sa gayon, ako rin ay makalaya sa mga troubles.
1: Pamela, anak, you are very welcome sa Panginoong Jesus. Yung pagmamahal na di ko kayang ibigay sa'yo, ang Panginoong Jesus, kayang-kaya niya itong ibigay sa'yo.
3: Talaga lang, ha? Yung pagmamahal mo sa akin ay enough na, Mama. How much more pa yung pagmamahal ni Jesus? Okay.

nakalimutan ang hagulgol ni Pamela na mas malakas pa sa hagulgol ko nang isuko ko sa Diyos ang aking buhay. Ganun din si Pamela. Kumilos sa buhay naming mag-ina ang Panginoong Jesus. Maraming inayos ang Diyos. At sa biyaya ngang bigay sa amin ng Panginoong Jesus, naging Christian kaming mag-ina. Sa Diyos nga po ang papuri.

0: Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. 1 Pedro Kapitulo 3, Talatang 4.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni China Labrador ng Maynila. Binigyang buhay ni na
0: Rudette Bilbar Apolonio,
2: Carlene de Guzman,
3: Janelle Briones,
4: Roy Camo Gomez,
5: Renzo Ortiz.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.

0: 在旷野开道路，更贴心地为他的百姓预备属天灵粮。
1: 邀请您带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳。

0: 飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim pampawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa nag-iisang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sa bayang napapanood at napapakinggan dito po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702-DZAS Kaagapay. Yan po ay libre at maaari nating ma-install sa pamamagitan po ng ating, syempre, mga

0: iOS at syempre Google Play Store. Kaya naman kaagapay, samahan mo kami mula umaga, tanghali, hanggang gabi at hindi natin pwedeng kalimutan ang mga kaagapay natin na nakikinig po sa kani-kanilang mga radyo. Magandang hapon sa inyo kaagapay, para po sa programang Ahensya de Konsensya. Tatalakayin po natin ang mga ilang local government at syempre national government sa ating bansa. Ito po ang inyong makakasama ngayon tanghali. Ako po si Brian De La Cruz. Mga kaagapay, alam naman po natin na muling ipinaalala po sa atin ng Commission on Election o COMELEC, ang mga voter certification po ay isang opisyal na dokumento na nagpapatunay para po sa individual na aktibo sa kanyang rehistradong botante. Opo kaagapay, ang makakasama po natin sa ating talakayan ay ang COMELEC. Kaya naman kaagapay, kung ikaw ay interesado sa ating talakayan, bukas po ang ating telepono sa numero na 8654-3322, local 401, para sa talakayang voters certification o kahit ano man yan kaagapay. Lalo na po kung may kinalaman po ang COMELEC, dahil kaagapay, ang mga ini-issue po na ito na voters ID ng COMELEC ay hindi na po, ay no longer na po na bahagi po ng COMELEC, dahil po isa na pong voter certification po ang pwede po nating makuha sa mga ilang local government office po natin. Ano nga ba? Bakit nga ba kailangan ng voter certification? Ito po ay maaaring maging requirements po ng mga passport po natin, o di naman kaya driver's license, o di naman kaya ang ating pong national ID. Kaagapay, maaari kang mag-apply ito sa pamamagitan po ng ano po, ng local government office po natin, o di naman kaya kung ikaw po ay kukuha nito. Ngunit po, merong ipapadalang tao, kinakailangan ito ng authorization letter. Kaagapay, mayroon ka na bang voter certification? Paano ba kumuha? Sa pagkakataon na to, makakasama po natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Walang iba mga kaagapay, si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
1: Magandang araw po sa ating mga kaagapay sa taga-subaybay ng ating programa, ang Ahensya de Konsensya. Magandang araw po, Sir Brian.
0: Maraming salamat, Attorney Rex. Talagang public service po ang inyong binibigay sa mga kaagapay po natin. And Attorney Rex, bago po tayo magsimula, baka may mga ilang impormasyon o balita po kayo sa mga kaagapay po natin na nakikinig, lalo na po sa darating na eleksyon. Ano po ba ang ginagawang paghahanda ng COMELEC?
1: At ngayon nga po ay halos matatapos na ang buwan ng Hunyo, Sir Brian. Ano? Bunsod po nung ating pagtatapos ng registration, yung ating Election Registration Board hearing, ay tinapos na rin po ng lahat ng election officers sa buong Pilipinas yung tinatawag po nating Project of Precincts. Para sa po sa kalaman ng ating mga kababayan, ito pong Project of Precincts, ito po yung distribution na natatulad ko, mga tayo mga butante, kung saan na i-assign po tayo sa mga presinto dun sa mga paaralan kung saan po tayo boboto sa November 2. Ang kagandahan po dito ngayon, dahil na manual elections ay pinag-utos po ni Chairman Garcia na babaan yung bilang ng mga botante sa mga presinto, dapat hindi tataas sa 600. Kasi po ang purpose natin dito, mabigyan ng sapat na oras yung ating mga kababayan makaboto ng may kaluwagan, at higit sa lahat, mabilang ng maayos, tama ng ating mga teachers yung ating mga boto pagdating ng election po.
0: Attorney, ang concern ko dito, ibig sabihin, magbubukas tayo ng mga bagong presinto at doon malalagay yung bago o may kahalong luma yun?
1: Magkakahalo po, Sir Brian, dahil tinitignan po natin, ano, maaring yung mga presinto dati po na inyong binobotohan ay hindi na kayo nandyan, dahil lumalabas po, nag-e-expand talaga ang mga presinto. Kung yung dating presinto nyo ay medyo hindi pa ganun kalaki, maari pong madagdag yung mga bago doon. Ngunit doon sa mga talagang halos puno na, gumagawa po tayo ng mga bagong presinto. Kaya minsan nadidinig nyo po, Precinct 123A, Precinct 123B and C, nagkakaroon po ng ganun, Sir Brian.
0: If ever ba, Attorney Rex, diba, Attorney, ilang bang milyon ang boboto ngayon? Diba sabi nyo kasi, magbubukas tayo ng panibagong presinto at meron tayo mga kaagapay na minsan yung buong pamilya nila nandoon sa presinto na yun. Kuba, para yung by name kasi yun, diba, Attorney? So, meaning ba ito, Attorney, hahabaan nyo din yung oras ng ating rehistro since merong tayo mga bagong bagong presinto, meaning ba ito,

0: mapapahaba ding extension ng pagboto nila?
1: Ay, hindi po, ano, ganito po, kaya nga po dinadamihan natin ang presinto dahil po pagdating sa oras, mm-hmm. medyo stricto po tayo dyan sa batas. Pero ang kagandahan nga rin po dito sa ating pagboto mula po ito noong 2025, mm-hmm. Talagang polisiya na yung tinatawag nating early voting hours. So sa ating mga kababayan, tandaan nyo po ito, mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. po ay para lang exclusive sa ating mga PWDs, persons with disabilities, senior citizens, at pregnant women. Dahil po naging successful, alam nyo po ba, noong nakarang halalan, ay 4.3 million po ang bumoto dyan sa early voting hours. Mm-hmm. Pero kung ayaw naman po nilang bumoto ng ganong kaaga, pwede pa rin po bumoto dun sa 7 a.m. hanggang 3 p.m. Hindi po katulad sa ating automated elections na hanggang 7 p.m. Dito po sa manual elections hanggang 3 p.m. lamang po. Kaya nga po tinitiyak natin na maraming presinto mababa ang bilang dahil hanggang alas 3 lang po ang botohan. Isa pa rin pong dahilan kung bakit alas 3 lamang, dahil mano-mano nga po bibilangin ng ating mga teachers. Meron po tayong tinatawag pa kasi appreciation of ballots, kung saan binabasa ang bawat boto sa isang balota. Kung titignan nyo po, Sir Brian, ano, ilan ba talaga ang boboto ngayong halalang ito? Ang pagtataya po namin, mahigit 70 million ang boboto sa barangay elections. Mahigit 25 million ang boboto sa barangay elections. At ito pa, sa isang presinto, meron pong tatlong klase ng botante. Yung 15 to 17 years old, ay bibigyan ng isang balota para sa SK lamang. Mm-hmm. Ngunit yung 18 hanggang 30 years old, ay dalawa po ang bobotohan nila. Kaya dalawang balota. Isa para sa SK, isa para sa barangay. At 31 years old pataas, ay boboto lamang sa barangay. So kaya talagang binibigyan po natin ng mababang bilang ng mga botante kada presinto, at sapat na oras yung ating mga teachers na maisagawa yung kanilang pagbilang ng boto at yung tinatawag po natin. Dahil meron pang isa, Sir Brian. Ayan, dahil nga po ito yung barangay elections, yung pong pag-canvas ng boto, yung pagsasama-sama ng mga boto ng presinto at yung pagpoproklama sa mga nanalong kandidato, ay doon na rin po mangyayari sa presinto po yan. Kaya po ganito ang aasahan natin. Yung mga maliliit na barangay na maaring binubuo lamang ng isang presinto, kaya kung saan po kayo pumoto, doon bibilangin, doon kakanvasin, doon na rin po proklamin. Yung mga barangay na malalaki na binubuo po ng mga ilang presinto, pagsasama-samahin po ng tinatawag nating Board of Barangay Board of Canvassers, yung mga boto, at pipili sila doon sa isang presinto, doon po ipoproklama ang mga nanalo.
0: So possible pala, Attorney Rex, sa ngayong eleksyon, ay malaman na din kung sino ang panalong on that night.
1: Yun po ang inaasahan po natin, dahil maaga nga po tayo magtatapos, ngunit mano-mano pagbilang, ang inaasahan po natin, yung maliliit na barangay, sa gabi din po yan, mga bandang alas 7, alas 8, ay tapos na sila. Yung medyo malalaking barangay, sadya po kasi, Sir Brian, merong mga malalaking barangay na umaabot sa 30,000 yung kanilang mga butante. Totoo po yan, merong mga barangay na mas malaki pa sa populasyon ng mga maliliit na munisipyo, minsan inaabot po sila hanggang kinabukasan. Pero ang kagandahan po dito, hindi na lumalampas ang kinabukasan, ay natatapos na ipoproclaim na po lahat.
0: Mm-hmm. At magandang balita to, Attorney Rex, no? At saka sa mga kaagapay po natin na nakikinig po ngayon, siguro mapapaisip kayo, what if, Attorney Rex, ang alam ko kasi, di ba, nung syempre lagi natin kinocover tong election natin, at meron doon yung mga precinct finder on that day, magkakaroon pa rin tayo ng implementation to, since baka doon sila sa bago, o magkakaroon ba kami ng early notification once na mabago yung presinto namin?
1: Dalawa po ang gagawin ng COMELEC, at tama po kayo, yung pong precinct finder, bubuksan po namin yan isang buwan bago tayo maghalalan. Alam nyo po, paumanhin sa lahat, bakit hindi kayang buksan ni COMELEC ng mahabang panahon yan? Sa pag-iingat po natin. Isa po kasi sa abiso ng IT industry sa pag-iingat natin, dapat iniiklian yung time ng ating pag-o-open ng ganyang precinct finder, nang sa gayon, maikli rin po yung oras ng mga magtatangkang mag-hack o magkuha ng data natin. Isa po yan sa nai-recommend po na safeguard natin dyan. Mas maikli, alam nyo nga po, itong maikling period na to, kung ilang attempts ng hacking ang nakukuha natin, 38 million
0: meron
1: attempts
0: na ngayon,
1: per day.
0: Oh,
1: ano po?
0: Meron na din ngayon. 38
1: million. Sa ngayon po ay wala pa, hindi pa po natin ina-up, yung website pa lang po ang sinusubukan nila. Ngunit yung po nung base sa ating experience noong 2025, nung nakabukas ang Precinct Finder, on the average, 38 million attempts per day ang ginagawa po nila. Kaya po talagang medyo maikli. Ikalawa, yung pong ating anayong sa ating batas, ay makatatanggap po kayo ng tinatawag nating voter information sheet. Yun. Ano-ano ang nakalagay dyan? Una po, yung inyong pangalan, yung paaralan, yung precinct, nandiyan na po yung mga hakbang para bumoto at yung mga kandidato dyan sa barangay nyo. Kaya po dun sa mga, dahil nga po manual election, susulat ang mga kandidato, gumagawa pa ng listahan. Alam nyo, pag natanggap nyo na po yung ating VIS, pwede nyo na pong gawing listahan yan. Pwede nyo na pong dalin sa presinto yan bilang inyong gabay.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kaagapay natin, no, Kung makatanggap kayo ng any messages ngayon o di kaya sa mga darating pa na mga buwan, ngayon pa lang po, ang payo nga natin ay tignan po natin na mas maaga. Huwag na po natin gayahin yung titignan natin on that day. Kasi po, yung haba po ng oras na to, alam nyo kung mga kaagapay, napakadami ko nang nabisita, Attorney Rex, na yung iba ay hapon na lang kami boboto. Mga kaagapay, may tinatawag pa rin po na parang metro po ang yung mga COMELEC officials po natin, no? Di naman kaya ang mga kaguruan na kung ano na lang yung ikikater. Tama ba ako, Attorney, matatapos po ang botohan sa darating na eleksyon sa November, alas 3 pa din o alas 4?
1: Tama po. Tama po, alas 3 po ng hapon. So ganito po, makikita nyo sa araw po na yan. Bago po mag alas 3 ng hapon, siguro mga isang oras, ay sisipati na po, titignan ng mga electoral boards kung may nakapila within 30 meters doon sa kanilang presinto. Ang gagawin po nila dyan, ililista ang mga pangalan na nakapila. Nang sa gayon, lumampas man sa alas 3, makakasiguro po tayo na yung mga pumila talaga ay makakaboto pa rin. Ang gagawin po dyan, ayon sa ating patakaran, kahit mawala na po sa pila, no, tatawagin ng 3 beses yung pangalan ng kaninang nakapila, bibigyan po silang pagkakatao makapasok sa loob at makaboto anumang oras po matapos malamumpas tayo ng alas 3 ay pabobotohin sila.
0: Okay, so malino to, Attorney, sa para po sa mga local officers po natin. Attorney, uulitin ko lang, no, tama, it's a manual voting pero meron po tayong ilang eskwelahan ba sa Manila ang mag-automated?
1: Meron po tayong binabalak ngayon, ngunit wala pa po at hindi pa na-identify dito po sa NCR at isa sa probinsya na baka po sakali mag-pilot testing tayo. Ito po ay pag-aaral lamang, ano? Hindi po ito talaga ang magiging norm dahil una, wala po yung advantages ng ating automated elections na merong transmission na pabilis ay medyo na-negate na po natin yan dahil nga po mababa ang bilang ng kada presinto. At ikalawa, wala pong transmission na magaganap. Gaya po na pag-usapan namin ni Sir Brian kanina, kung saan bumoto, saan bibilangin ang boto, doon kakanvasin at doon na rin ipoproklama ang mga nanalong kandidato. At ikatlo, hindi po tayo nabigyan ng sapat na budget para mag-automation. Medyo malaki po kasi ang kakailanganing pera, napakaraming testing at certification, at ito po yung talagang pinakamabigat. Tingnan nyo, meron po tayong 1,800 na mahigit na mga munisipyo at syudad sa Pilipinas, at dahil doon, meron pong 1,800 plus na iba't ibang uri ng mga balota kung saan nakaimprenta na ang pangalan ng mga kandidato. Ilan po ba ang barangay natin sa Pilipinas? 42,011. So kung sakali po mag-automated elections tayo, magkakaroon ng 42,011 na iba't ibang uri ng balota na kung saan nakalista yung pangalan ng mga kandidato. Medyo challenging po talaga pag nag-automate tayo sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm. Kaya kaagapay, no, panawagan na rin to, Attorney Rex, no, kasama na din po to ng panawagan natin na onting ano lang tayo, sikip ng sinturon, dahil po ito po ang ating pagboto, ito po ay ang ating pag-exercise o pagka-practice po ng ating karapatan. Ngunit maging ganun man, kailangan po natin sundin po ang mga batas po na ihahalal po ng COMELEC. And Attorney, para po sa mga katanungan ng mga kaagapay natin, salamat po, dahil po babasahin ko na sila, at I hope, Attorney, okay lang sa'yo. Okay pa ba tayo, Attorney?
1: Opo. Yes po. Ready po.
0: Ayan, Attorney, ang unang katanungan po ng ating kaagapay, ang sabi niya po dito, paano po kung walang valid ID ang kukuha ng voter certification? Noong nagparehistro po kasi ako, kasama ko po ang kabatid ko at ginamit po ang kanyang voter's ID niya bilang pagkakakilanlan para makapagparehistro ako. Dahil hindi po ako na-issuehan po ng voter's ID ng COMELEC. Naisip ko po na pong kumuha ngayon ng voter certification. Ngunit nalaman ko po na kailangan po pala ito ng valid ID para makuha ko ito. Ano po ang maaari kong gawin sa sitwasyon ko, Attorney Rex? Salamat po sa inyo.
1: Ganito po, kung kayo mismo po yung botante na nagparehistro, eh pwede naman po talagang sabihin sa amin na wala kayong valid ID. At huwag mag-alala, makikilala naman po kayo dahil kasama po sa datos na tinitignan ng COMELEC ay inyong larawan, yung pangalan. Pwede nga po tanungin kayo, pakistate yung inyong buong pangalan, yung address, yung birthday, at makikita naman nila sa itsura nyo. So hindi magiging balakid sa ating mga kababayan na talagang wala pong walang ID. In fact, nung nga po nagparehistro kayo, kung sakali po na wala kayong valid government-issued ID, eh di ba pwede pa rin magparehistro gamit yung affidavit of identification. So hindi po ito magiging problema kung sakali mang wala kayong dalang ID. Kailan po ito magiging problema? Kung sakaling kayo po ay may uutusan na kumuha ng voter certification para sa inyo. Ayan, yan po kakailanganin talaga dahil mahigpit po na ipinatutupad ng Commission on Elections ang ating Data Privacy Act of 2012 at yung ating Republic Act 8189, yung pagre-rehistro at yung Mandatory Biometrics Act. Sinusiguro lamang namin na ang makakakuha ng certification ninyo ay kayo lamang o kaya yung talagang inauthorized ninyo. Bakit? Meron po kasing personal data, meron pong personal information sa certificate po na yan. Kasama po yan sa pag-iingat at pagpapatupad ng COMELEC.
0: Malinaw yan, kaagapay, no, na wala nga magiging problema, pero ang magiging problema lang nito kapag pinakuha mo sa iba dahil nangangailangan nga ito ng, ibig sabihin, attorney, kahit authorization letter without ID, hindi niya tatanggapin.
1: Tama po, dahil kahit naman po may authorization letter, hindi po kami makakasiguro kung talagang inauthorize nga siya unless may ipapakita pong proof of identification yung nakagawa ng letter. Wala po kasi sa harapan namin yung tao eh. Hindi katulad nung ikaw mismo, mabe-verify namin. Pero kung hindi ikaw, kailangan may pamamaraan ng COMELEC na ma-verify mismo pati yung iyong authorization letter.
0: In short, mga kaagapay, no, kailangan talaga natin ng ID po natin, kaagapay. Lalo na kung ikaw ay magpapakuha lang. Ngunit po, siguro batay dito sa naging tanong, maganda po na ikaw na kaagapay ang kumuha ng physical na voter certification mo para maging katibayan na ikaw nga ito. At syempre, batay naman doon sa mga pangalan na ibibigay niyong impormasyon. Thank you so much, attorney. Ito pa, attorney, sa usapin pa rin tayo ng voter certification. Sabi dito, pwede po ba akong makakuha ng voter certification ngayon gamit lamang po ang aking digital national ID? Wala pa po kasing na i-deliver sa akin na PVC copy ng national ID. Maaari po ba itong tanggapin bilang ID na pagkakakilanlan ko? Maraming salamat po sa inyong payo, Attorney Rex.
1: Pwedeng-pwede po, at gaya ko po pala, kayo pa rin ay wala rin pong natatanggap ang physical ID. Marami po tayo, hindi po kayo nag-iisa. Kaya nga po talagang inadapt ng COMELEC ang polisiya na tinatanggap ang digital ID po na representasyon ng ating national ID system o yung PhilSys kahit sa pagpaparehistro at lalo na ngayon sa inyong pagkuha ng voter certification. Pwedeng-pwede po yan.
0: Yan, walang issue, mga kaagapay, no. Buti na lang ako, meron ako hard copy na Attorney Rex. Eto, Attorney Rex, may magandang katanungan din dito. Sabi niya, magandang hapon po sa inyo, Attorney Rex. Salamat po sa inyong programa dito sa DZAS. Pwede po ba akong makakuha ng voter certification kahit rehistrado ako bilang isang overseas voter? Aktibo naman po ako sa voter's registration at nakaboto po ako noong nakalipas sa presidential at senatorial election. Nasa abroad pa po kasi ako ngayon dahil sa trabaho. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maaari naman po dahil lumalabas kayo bumoto noong 2025 election, so local voter ang category po ninyo. Ngunit meron pong konting komplikasyon. Kung kayo ay nasa ibang bansa, ang database po na hawak ng ating mga embahada at konsulada ay para sa overseas voting lamang. So kung kayo po ay hindi nagpalipat mula lokal na botante papuntang overseas voter, ay maaring wala po ang pangalan ninyo sa listahan nila, at dahil doon hindi po sila makapag-i-issue sa inyo ng tinatawag na voter certification na gusto ninyo. Ngunit kung kayo ay overseas voter na, ibig sabihin dating local voter, nakaboto, nagpalipat dahil inaasahang mangingibang bansa, ay sigurado po ako 100% makapag-i-issue po sila ng certification sa inyo dahil nga po nandun ang pangalan ninyo. Ngayon, dalawang bagay po. Kung nandito naman po kayo, pwedeng kumuha ng local certification. Kung overseas voter, ito po yung tanong, ako po'y overseas voter na, nagkataong pumunta ako ng Pilipinas. Pwede ba akong kumuha ng tinatawag na voter certification? Pagdating po sa lokal, maari pong wala ang pangalan nyo po dyan. So, mapapayo po namin sa inyo ay tumungo po dun sa ating pong tinatawag na main office dahil nandyan yung central file po namin na makapag-i-issue pareho. Whether kayo ay local voter, whether kayo ay overseas voter, mai-issue po nila sa inyo yan. Dahil nga po nandun ang buo. Yung sa mga lokal po namin kasi na opisina, ang karapatan at kakayanan lang po nila mag-issue ay yung mga rehistradong botante na nakasasakop ng kanilang tanggapan na opisina. So kung kayo po ay wala doon sa lugar, halimbawa, ako po ay taga Maynila, ngunit ako ay nandito ngayon sa Bulacan, pwede ba akong kumuha dito? Naku, hindi po, dahil po Bulacan lamang ang hawak nila. Kailangan pumunta kayo doon sa inyong tanggapan ng COMELEC na nakakasakop dyan sa Maynila o kaya po sa COMELEC main office kayo pumunta.
0: Mm-hmm. Kaya kaagapay, no, mahalaga talaga na alam mo, at syempre sa mga kababayan po natin na overseas, lalo na kung ikaw ay magpapatransfer na dito sa Pilipinas, ay pwede, ngunit nga yung mga paalala nga ni Attorney Rex yung dapat masunod pa din, kasi syempre mawawalan ng visa yan, attorney, kung parang magkukuha ka lang pero wala ka naman sa Pilipinas. Kumbaga na kailangan na sa embahada pa din ng bansa natin yung kailangan nating gawin, lalo na kung ikaw ay isang overseas voter. Ito, attorney, magandang katanungan. Sabi dito, hello po sa inyo, Attorney Rex. Ask ko lang kung sakaling nawala ang aking voter's ID, maaari pa ba ako makahingi o makapagpagawa ng aking bagong voter's ID? Attorney, ang tanong natin dito, mag-i-issue pa ba kayo ng voter's ID?
1: Ay hindi na po, mahigit 12 taon na po na hindi binibigyan ng pondo ang COMELEC para makapag-issue ng ating tinatawag na voter's ID dahil nga po ito pagbibigay daan sa National ID System o dun sa PhilSys Act. Kaya po ang nai-issue na lang ng COMELEC ngayon ay ang voter certification. Dalawang bagay tungkol dito. Una, yung pong voter certification, tinatanggap po yan bilang proof of identification. In fact, yan ang number one po na hinahanap sa pag-a-apply natin ng Seaman's Book o yung Mariner's Book at lalong-lalo na sa passport. Ikalawa na talaga magandang bagay po dito, libre. Wala pong bayad ang voter certification, kaya dapat po wala kayong pupuntahan ng mga fixer na maniningil sa inyo. Yang sa COMELEC, wala po talagang sisingilin sa inyo at libre po ang serbisyong ito na binibigay ng Commission on Elections.
0: Mm-hmm. Ulit kaagapay, 12 years na po ang nakakalipas na hindi na po nag-i-issue ng voter's ID. Ngunit po kaagapay, kung ikaw po sa mga nakaraan nga na episode namin with Attorney Rex, opo, tanatanggap pa rin naman po ang voter's ID na unang nailabas po ng COMELEC. Ito po, attorney, magandang katanungan po. Hello po sa inyo, Attorney Rex. Kailangan po sana ng anak ko ang voter certification para sa kanyang school. Nagparehistro po kasi siya noong October noong nakaraang taon. Ngunit 17 years old pa lang po siya noon. At sa November 3 siya magi 18 years old. Maaari po ba siyang mag-request ng kanyang voter certification kahit hindi pa siya 18 years old sa kasalukuyan? Maraming salamat po. Attorney, ang tanong ko dito, may pinipili bang taon ang voter certification?
1: Wala po. Basta po kayo ay tinatawag na rehistradong botante. Kahit nga po yung 15 to 17, dahil botante po sila ng SK, ay makapag-i-issue po ng COMELEC ng libre na voter certification. At ito, lalong-lalo na po, salamat. Kasama kayo doon sa mga unang nagparehistro noong Oktubre, pwedeng-pwede na po kayong kumuha. Kung wala po kayo natanggap na anumang notice na na-deny ang inyong application, 100% po tinitiyak ko sa inyo. Registered voter kayo at pwedeng-pwedeng makuha yung inyong certification, whether sa local office ng COMELEC kung sa kayo nagparehistro o baka magawi kayo sa Maynila, dito po sa COMELEC main office, libre po yan.
0: Mm-hmm. Ulit kaagapay, wala pong edad sa pagkuha ng voter certification, ngunit para lamang po ito sa mga rehistradong botante. At good job ka kaagapay dahil nagparehistro ka noong October Good job yan, kasi madami tayong mga nabalita, attorney, na alam naman po natin na nagpahuli sa ating pagpaparehistro. Ito, attorney, magandang katanungan mula po sa kaagapay natin. Sabi niya dito, hello po sa inyo, Attorney Rex. Nagpapasalamat po ako sa inyong programa dito sa DZAS. Tanong ko lang po sa inyo, kailan po ba matatapos ang ERB hearing? Kailangan ko po sana ng aking voter certification dahil isa po ito sa aking requirements sa Taiwan Economic and Cultural Office o tinatawag po na TECO. Nais ko pong malaman kung tapos na po ba ang ERB hearing at kung maaari na po ba akong makakuha ng aking voter certification. Medyo kulang ang impormasyon, attorney, pero para po sa kaalaman po ng mga kaagapay na, sige attorney, lahatin na po natin yung huli pong rehistro, yung January, February, March at ito pong nagdaang May.
1: Opo, yung pong mga nagparehistro sa pagitan ng Oktubre at Disyembre, nung pong January ang naging Election Registration Board hearing, yun naman pong nung nagparehistro mula January hanggang March ay nung April ang inyong Registration Board hearing, at yun naman po nagparehistro mula April 1 hanggang May 18 ay nung nakaraang linggo po, nung June 1 nagsimula yung ERB hearing. At sinasabi ko nga po sa inyo, natapos na po nila, no? So talagang anumang petsa po kayo nagparehistro mula po no October 20 hanggang May 18, eh kung wala po kayong natanggap na notice na denied ang inyong application, 100% again, kayo po ay rehistradong butante na, at anytime po, pwede na kayong pumunta sa Commission on Elections na opisina sa local kung saan po kayo nagparehistro, o kaya nga po dun sa amin sa main office sa Intramuros para kumuha ng inyong voter certification na again, libre po ito, Sir Brian.
0: Attorney, personal question ko. Attorney, parang dahil hindi pa naman ako nakakapagtrabaho sa labas ng Pilipinas, bakit po nagiging requirement ang voter certification?
1: Eh sa dalawang bagay po. Una, doon sa passport, at isusunod po yung residency. Alam nyo po kasi yung pagiging registered voter, ito po eh kadalasang binabaliwala ng mga kababayan natin. Pero alam nyo po ba ang pinakamatibay na identification at proof na ikaw ay isang residente ng isang bansa ay ang pagiging registered voter. At ganun po dito sa Pilipinas, tinitiyak ng ating mga compatriot sa ibang bansa na talagang residente ng Pilipinas yung nag-a-apply sa kanila, whether magtrabaho, kumukuha ng visa at iba pa. At yung pinakamabisa, pinakamainam na proof nila ay yung voter's registration. Patunay na talagang yan ay citizen ng bansa na yan. Hindi lang citizen, kundi registered voter pa ng citizen na yan. Citizen na yan.
0: Yan kaagapay ang pinakarason po kung bakit mahalagang magparehistro, kung bakit mahalagang bumoto, at kung bakit mahalaga ikaw bilang isang Pilipino ay registered. Kasi pagkakakilanlan yan ng ating pong residency dito sa Pilipinas. Ito po, attorney, magandang katanungan. Ako, nakakalungkot man ito. Sabi dito, magandang hapon po sa inyo, attorney. Attorney, pasensya na po dahil nadukutan ako ng wallet at kasama pong nawala ang lahat ng aking mga ID. Maaari pa po ba akong makakuha ng voter certification kahit wala akong ipakitang ID? Sapat na ba na ibigay ko lang ang aking buong pangalan, petsa ng aking kapakanakan at ang aking address kung saan ako nakarehistro sa COMELEC?
1: Ay, sapat na po yan. Kami po nakikiramay dun sa pagkawala ng inyo pong mga gamit, lalong-lalo na ID. Tunay na napakahirap po yan. At bilang tulong po sa inyo ng COMELEC, ay pumunta po kayo dun sa pinakamalapit na kung saan kayo nagrehistro na opisina, o kaya kung magawi po kayo sa Maynila, ay dito po sa main office. Ipresenta nyo lang po ang sarili nyo. May papipirmahan lang kami dokumento sa inyo kung saan ibibigay nyo ang pangalan, birthday, address niyo, detalye. At maaari pong tanungin kayo ng kaunti dahil nga po kadalasan hinihinga na lang namin ng proof, pero dahil wala nga po kayo maibigay, maaari po kayong tanungin. Pero huwag mag-alala dahil makikita naman at mabe-verify namin kayo sa harapan namin, sa larawan, sa database namin, ay 100% po makakakuha kayo ng voter certification. At sana po makatulong ang voter certification na to sa pag-aasikaso ng inyong mga kagamitan na nawala pa.
0: Mm-hmm. At syempre, nakakalungkot man po ito, attorney, pero salamat po sa ganitong uri ng tulong mula po sa COMELEC. Ito, attorney, sabi pa ng kaagapay natin, hello po sa inyo, COMELEC and Attorney Rex. Sabi niya, possible po ba kaya na magkaroon ng online process sa pagkuha ng voter certification? Halimbawa po, attorney, katulad po noon sa PhilHealth MDR na maaaring ma-download at i-print kung kinakailangan. Malaking tulong po kasi ito, attorney, lalo na po sa mga botanteng malalayo ang lugar o nasa abroad o may limitadong oras upang personal na puntahan ang inyong opisina. Naway mapakinggan niyo po ang aking panawagan. Maraming salamat po, Attorney Rex.
1: Maraming salamat din po sa inyong suggestion. Actually, pinag-aaralan na po ito ng COMELEC kung maaari nga pong ma-integrate dun sa ipang servisyo ng pamahalaan na maaaring makakuha. Dalawang bagay lang po ang medyo tinitignan namin dito. Una, yung sapat na pondo dahil hindi po binibigyan ng pondo ang COMELEC para po ma-integrate itong bagay na to. At ikalawa, yung data privacy po natin kasi talagang napakaingat po ng COMELEC. In fact, alam niyo po ba, Sir Brian, na bagamat nasa amin ang mga datos, pangalan, birthday, residency, ay hindi pwedeng ibigay ng COMELEC ang mga bagay na to unless merong exception. Yung tao mismo o yung botante mismo ang humihingi. Ikalawa, utos ng korte. O kaya po ikatlo ay utos po nung tinatawag natin ng mga tribunals sa ating investigating agencies. Ganyang kahigpit po ang COMELEC. And in fact po, bukod pa po dito, eh yung pong mga, yung datos na nandito sa COMELEC, kahit hingin pa ng ibang ahensya, ngunit kung hindi para sa eleksyon gagamitin, ay hindi maaring ibigay ng COMELEC. Ganyang kahigpit po ang mga batas natin patungkol sa datos ninyo na nasa COMELEC. Kaya po humihingi kami ng pangunawa na talagang sa sobrang pag-iingat ng COMELEC po, ay nililimitahan natin yung voter precinct finder, yung pong pagkakataon na kailangan pumunta sa COMELEC at iba pa. Yan po ay kasama sa aming paghigpit. Pero tama po kayo, dumarating at sumusulong tayo sa future, iniisip na po at pinag-aaralan namin po yan. Basta importante po dito, kung sakaling dadako kami sa ganitong electronic na pagre-request, itataas natin ang level ng security para pareho lang din ang pag-iingat dito sa personal na pagpunta.
0: At thank you so much, attorney, no, sa pagkuha po ng suggestions ng mga kaagapay natin. Alam naman natin, attorney, na mayroon tayo talagang mga kababayan na gusto na rin ng paperless. Kumbaga parang ipiprint na lang kung kinakailangan. Pero looking forward kami dyan, attorney, at alam nyo, kaagapay, katuwang naman po natin ang COMELEC. May election man o wala, kaagapay, willing to serve po si Attorney Rex. Yun po yung pinakamagandang bahagi po ng partnership na to. I mean, kaagapay, no, salamat po sa mga suggestion na yan dahil yan po ay duly noted po ni Attorney Rex. Ito, Attorney Rex.
1: Sir Brian, maidagdag ko lang din po, no. Kaya po yung ibang ahensya natin ay kaya mag-issue ng electronic o mga digital o paperless dahil po yung kanilang database ay nakabigay sa iba't ibang ahensya. May paraan para ma-verify. Yung po yung isang balakid sa COMELEC, hindi namin pwedeng ibigay sa ibang ahensya yung datos panghalalan dahil hindi uubra, hindi pinapayagan ng batas. Siguro yan po yung mga ilan sa limitasyon talaga bukod pa sa pondo, sa security, kung bakit hindi namin agarang magawa ang bagay na ito.
0: Ibig sabihin, attorney, yung mga ibang agency po natin ay meron third party.
1: Tama po, may third party o kaya po may data sharing sila sa ibang ahensya. Katulad dyan sa IGO para po yung pagkuha. Kasi alam nyo po, yung digital, may visa lang yan kung mabiverify nung pinagpresentahan. At para ma-verify mo yan, dapat may hawak kang database. Ano? Sila po ay may mga data sharing agreement. Ngunit kami po sa COMELEC po kasi ay hindi namin yan magagawa. Dahil nga po, hindi uubrang ipamigay namin ang datos sa ibang ahensya. Bawal na bawal po yan.
0: Yun kaagapay. O, nalaman na natin yung reason, di ba? Ay, ito ay syempre ay inaalam pa nila Attorney Rex at syempre ng kanyang team kung pwede nga naman, sino ba naman ang ayaw ng conveniency, kaagapay? Even po, Attorney Rex, gusto din naman pagbigyan yung mga suggestion natin regarding dito sa mga convenient na paperless. Pero maging ganun man, kaagapay, pinoprotektahan po ng Commission on Election ang ating mga impormasyon. Alam po natin yan kaagapay, no, naganap po sa isang agency po ng pamahalaan na kung saan nabuksan po ang mga impormasyon po natin. Kung kaya't hanggang ngayon ay nire-resolve pa din, yun naman po ang ginagawang proteksyon sa atin ng COMELEC na huwag pong magkaroon ng mga ilang hacking po. Katulad nga kaagapay sa pag-open nga ng ating mga prison finder na bubuksan lamang po ng isang buwan. Kaya po sa mga panahon na yon kaagapay, wag naman na tayong magpahuli sa last day. Alam naman po natin ang nangyayari pag last day kaagapay, nauubusan po tayo. Kaya naman, attorney, yung huli ko pong katanungan ay aking pong ibabato na. Sabi dito, hello po sa inyo, Attorney Rex, at sa COMELEC. Sana po magkaroon po kayo ng update patungkol po sa aking application. Noong April 7 pa po ako nagpapachange status sa main office sa Intramuros. At hanggang ngayon ay naghihintay pa rin po ako ng resulta. Kailangan na kailangan ko po ito. Lalo't na ito na lang po ang requirements po na kinakailangan sa mga plano ko. Ganon din po sa aking sitwasyon at iba pang file, lalo na po sa paghahanda ko sa pagkatrabaho sa ibang bansa. Umaasa po akong matulungan ninyo kami po na mapabilis ang proseso at magbigyan niyo po ako ng updates lalo na sa madaling panahon. Maraming salamat po. Attorney, mahirap ba ang pagpapa-change status natin pag nasa main office na?
1: Alam niyo po, yung change status po ay kapareho lang po yan ang pag-a-apply ng voter registration. Kaya nga po ako yung nagtatanong. Hindi po kasi simpleng pupunta kayo sa main office at papa-change status po. Naku, hindi po. Bawal po galawin ng Commission on Elections ang database ng mga botante unless sa panahon ng registration. Kaya kung matatanda niyo, Sir Brian, nung binuksan namin to, sabi namin, bago, transfer, reactivation, magpapa-update, magpapa-change ng data, magpapa-correct, yung magpapapalit ng mga litrato at pangalan at iba pa, yan po yung panahon na yan. Kaya po may nabanggit siya na main office, iniisip ko po, na kayo po ba ay nakasali doon sa registration na ginaganap namin sa main office? Eh kung ganun po yung naging proseso ninyo, na dumaan kayo doon sa registration sa main office at wala naman po kayo natanggap na denial, eh check nyo na po, pumunta na po kayo either doon sa local COMELEC po na nakakasakop sa lugar ninyo o mismo po dito sa amin sa main office. Nang sa gayon, ma-check nyo na kung ito po ay approve na, at hindi lang yun, kumuha na po kayo ng libreng voter certification. Ngunit paalala po, kung yung pong nababanggit nyo na pag-update ng inyong pangalan at ipapang datos ay ginawa na parang nag-apply lang outside of the registration period, naku, hindi po uubra yan. Kailangan po talaga pumasok doon sa registration at doon po mismo sa site. Sana po yung sinasabi nyo, no, ako po'y umaasa na sana yung nabanggit yung main office ay yung nagparehistro kami sa main office. Yun lang po kasi ang pagkakataon na makatatanggap kami at papayagan namin pumasok yung anyong application dahil ginawa po ang registration sa araw na yon sa main office.
0: At sana nga, attorney, dahil nga medyo kulang yung impormasyon niya dito kasi April 7, sabi ko ay sakop pa to, pero hindi natin alam kung yung mga panahon na yon ay kayo ay nagpaparehistro. Sana umabot nga, attorney. Pero kaagapay, kung ikaw ay may katanungan pa, personal mo, nalapitan po ang aming pong tanggapan dito po sa Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio. O di naman kaya, tumawag ka sa numero na 8654-3322 local 401. At attorney, grabe, ang dami pa rin concerns, ang dami pa rin namang questions ng mga kaagapay natin, at naniniwala ako, attorney, na nasagot mo sila one by one. Ito man ay sa overseas, ito man po ay dito po sa local po natin. At syempre, attorney, bago tayo magtapos, baka may mga paalala ka sa mga kaagapay natin. Alam ko, attorney, na magaganap din po ang Bangsamoro. Go ahead, attorney, magbigay na po tayo ng information sa mga kaagapay natin.
1: Opo, sa mga kababayan natin, nabanggit nga po ni Sir Brian, ang ating Bangsamoro parliamentary elections, ang kauna-unahan sa ating kasaysayan ng Pilipinas, ay gagawin na po sa September 14. At dahil dyan, yung pong ating tinatawag na election period ay magsisimula na ng July 16. May ganda na po niyan, yung pong paglilipat-lipat sa ahensya ng pamahalaan, ay kailangan kumuha muna ng exemption sa Commission on Elections. Otherwise, magiging illegal yung mga transfer at paglilipat-lipat po na yan. Meron na po, nakapag-filing na po sila ng mga certificates of candidacy. Kaya ang sunod na babantayan natin, kailan ba yung kanilang campaign period? July 30 po magsisimula hanggang September 12. At paalala po sa ating mga kababayan, meron po tayong tinatawag po na pagboto, yung bilang. Bobotohan nyo po sa inyong distrito isang political party para dun sa political party representative na kung saan maaring umabot po sa 40 yung nominado nila. Depende sa bilang ng boto na makukuha nila. Biboboto rin po kayo ng isang district representative na parang congressman po na member ng parlamento. At ito ay importante. Boboto po kayo ng 6 doon sa sektor kung saan 2 po ay bobotohan nyo mula doon sa mga settler communities, isang nominado para sa kababaihan, isang nominado para sa kabataan, isang nominado para sa mga ulama, at isang nominado para sa ating mga traditional leaders. So in short, huwag lalampas po sa mga bilang na nabanggit ko, dahil pag lumampas po kayo dyan, overvote, sayang, hindi po mabibilang yung boto nyo sa particular na posisyon po na yan. At sa ating mga kababayan po, tuloy-tuloy ang paghahanda na kami po ay bumababa na sa inyong mga barangay para i-share ang lahat ng impormasyon para po magkaroon tayo ng idea para sa ambang eleksyon na to, mabigyan po tayo ng kaalaman para maging responsableng botante para po sa September 14 barm elections. At para naman po sa barangay, tuloy-tuloy po ang paghahanda natin. Gaya nga po na napag-usapan namin, Sir Brian, patapos na po yung Project of Precincts. Pwede na kayong kumuha ng mga voter certification. Ito lang po, paulit-ulit namin paalala. Libre po ito mula sa COMELEC, walang bayad, kaya huwag pumatol sa mga fixer na maari pong pagsamantalahan yung inyong mga kabaitan at kunin pa inyong pera. Maraming salamat po, Sir Brian.
0: Maraming salamat po sa inyo, Attorney Rex Laudianco, sa pagbibigay po ng oportunidad at syempre ng bagong kaalaman sa usapin po ng ating voter certification. Kaya naman mga kaagapay, hanggang dito na lamang po ang ating programa sa Himpapawid. Muli kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Konsensya. Ako pa rin po ang inyong kasama, dito lang po yan sa nag-iisang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, muli, ako po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Konsensya sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya, kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Ito ang 702-DZAS.
6: 702-DZAS.
5: FEBC.PH. Agapay ng isang bayan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.PH sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
8: Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libre ng konsultasyon on air. Ako pong inyong kagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, inyong pong veterinarian at your service. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ngayong araw na ito ay tungkol po sa rapid test kits. Okay? Sa rapid test kits po para sa mga aso at pusa. Hindi niyo po na itatanong, meron din pong mga rapid test kits na ginagamit kami dito sa mga clinic. Katulad din po sa mga tao, no? Hindi sa inyo naalala, gumagamit po tayo ng mga rapid test kits sa COVID. Naalala nyo nung COVID times. Ngayon po, ipapaliwanag ko at ikikwento sa inyo ang mga tests na ginagawa namin para po sa mga aso at pusa dito po sa Consulta Vet at sa mga clinic na inyo pong pagdadalahan ng inyong mga alaga tuwing sila po ay may sakit. Ikwento ko po yan at ipapailiwanag ko sa inyo. Okay? Kaya kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa ating mga sa pamagitan din po ng internet streaming, napapakinggan tayo dito po sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga at 1233 DYVS Bacolod. Okay, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online kung saan patid namin ay libreng konsultasyon on air. Dr. Jomar Castro pong uli ang ating pong paksa. Ngayong hapon na ito, ikikwento ko na, ay tungkol po sa mga rapid test kits. Okay? Ano po ba? Bakit ko ba ito kikwento sa inyo? Kasi gusto ko pong maliwanagan kayo dun sa mga dapat niyong malaman pag kayo po ay pupunta sa mga vet clinic. Ano po ba itong mga test kits na chinacharge ng ating mga doktor at para saan po ba siya? Okay? Originally po, yung aming topic ngayong araw na ito ay tungkol sa pusa lang. Kasi mayroon din pong rapid test kits na ginagamit sa mga pusa. So, hindi lang po sa aso. Meron po sa pusa at meron din sa aso. Okay, marami pong sakit ang natetest dito po sa tinatawag nilang ELISA rapid test kit. Okay? Katulad din po yan ng rapid test kit na narinig nyo doon noon po sa COVID. Okay, di ba? Naalala ninyo? Ang ginagawa po natin noon, pag tayo ay nagpapatest noong COVID times, tayo po ay kukuhana ng sample sa ating tonsils. Diba? Naalala nyo? At kinukuhana ng sample sa ilong. Okay? Yan pong mga sample na yan ay nilalagay sa isang test tube na may gamot. Okay? Ang tawag po doon ay reagents. Okay? Yung sample na nakuha po sa inyo, ihahalo sa reagents at kapag nagkaroon po ng reaksyon dun sa reagent, usually po nagkakakulay, okay, pinapatak po siya sa isang cartridge o isang test kit para po siyang pregnancy test kit. Pagpatak po nun, dun po malalaman in a few minutes kung positive ba or negative kayo dun sa sakit ng COVID. Ngayon, gayon din po yun sa sakit ng aso at pusa. Okay? Marami pong sakit na narinig nyo na sa mga clinic at sa Facebook at sa mga doktor ninyo kung ano po yung mga rapid test kits na yun. Ano po ang tawag sa rapid test kits na yun? Ang tawag po doon ay ang ELISA test kit. ELISA rapid test kits. May ibig sabihin po yung ELISA, okay? Ang ikikwento ko po sa inyo ngayon, ang ibig sabihin po ng ELISA, isa po siyang acronym ng ELISA. ELISA, ang tawag po doon ay Enzyme Link Immunosorbent Assay. Okay, isa po siyang test, okay, na ginagawa para ma-detect kung kayo po ay may sakit. Okay? Sari-sari pong sakit ang natetest, hindi lang po sa tao, no? Pati sa aso at saka sa pusa. Okay? Kinakailangan po, dalawang klase po kasi ang natetest. Okay? Yung antigen at yung antibody. Okay? Yung antigen po, yan yung virus mismo. Dahil yung antigen, merong characteristic yung virus, meron siyang protein na bumabalot sa kanya, okay? Yun po yung chemical na kinukuha, antigen, para ma-detect yung virus kung saan kinuha dun sa sample na galing po dun sa aso. Okay? Parang sa COVID, kinuha ang test, sample, galing sa ilong at sa lalamunan dahil madalas, yung virus, doon po tumitira sa ilong at sa lalamunan. Ganon din po yun sa aso. Okay? Kung ang itetest po natin sa aso ay ang kanyang parvo, kunyari, di ba, may parvo, nagkasakit yung aso ninyo, ayaw kumain, nagtatae ng dugo. Ang kinukuha pong sample ay yung poop. Okay? Nilalagay po siya sa isang test tube, hinahalo sa isang reagent at saka siya ipinapata dun sa test kit na tinatawag na parvo test kit. Pag nag-react po yung antigen dun sa reagent, magkakaroon po ng linya or magbabago ng kulay. Ganun din po yon sa COVID. So, sari-sari pong sakit ang madedetect. At sari-saring sample ang pwedeng kunin. Unang-una, pwede po yung poop, sample, fecal matter, pwede po yung urine, wiwi, pwede po yung discharge, okay, pwede po yung pus, pwede po ang dugo. Dahil dyan po naninirahan yung mga virus. Kaya yan po yung tinetest. Okay, ano ba yung mga sample na pwedeng, ano ba yung may mga sakit na pwedeng puhanan ng antigen? Okay, ano po yun? Yung mga viruses, bacteria, okay, allergen, yung mga airborne allergen, yung mga proteins, yung mga tumor, okay, may tumor po kasi minsan may bukol, pwede po yun puhanan ng sample, yung dugo, at saka yung mga normal na cells ng katawan. Okay? Ngayon, pag kayo po ay pupunta sa mga clinic, inikwento ko na po sa inyo ngayon, na yan po madalas ang kukuhaning test. Okay? Unang-una po, pag kayo ay nagpunta, halimbawa sa consulta vet, ang una namin ginagawa, after ng physical examination or check-up, kukuhanan namin ng test ang inyong mga alaga. Ano po yun? Yung mga blood test. Okay? CBC at saka comprehensive blood test. Para malaman namin kung ano ang nagbago sa normal na takbo o daloy ng dugo na meron ang inyong alaga. Okay? Dahil nagbabago po yung unang nagbabago kapag may sakit ang isang tao o aso, yung dugo. Pag nakita namin na may abnormality sa normal na daloy ng dugo, saka po kami mag-test ng mga antigens or antibody para matukoy namin kung anong klaseng sakit ang meron ang inyong alaga. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Iba't iba po yung mga test, marami po yan. Okay? Kaya kadalasan kami po ay may tinatawag na multiple rapid test kit. Okay? Ano po yung multiple rapid test kit? Okay. Meron pong iba't ibang sakit na nakalakip doon sa test kit. At pag pinatak namin ang dugo, malalaman namin kung ano doon sa mga multiple test kits ang magpa-positive. Para isang test na lang po. Halimbawa, meron pong mga virus na respiratory. Okay? Ano po ba yung mga respiratory virus ng pusa? Yung po yung mga pandokopinya, yung pong kalisi virus, yung herpes virus, at saka yung feline leukemia virus. Yan po, ang sakit nila ay laging sinisipon. Kaya merong mga viruses na pare-pareho po ang pinakikitang sintomas, puro sipon. Okay? So pinagsama-sama po yung tests na yon sa isang test kit. Okay? Rapid test kit po. Yun yung multiple na sama-sama. Katulad din po sa aso, meron din naman pong mga digestive viruses na pare-pareho ang pinapakitang sintomas. Anong sintomas yun? Yung pagtatae. Okay? So, ano po yung mga viruses ng aso na nagpapakita ng sintomas ng pagtatae? Unang-una, yung parvo. Pangalawa, yung distemper. Pangalawa, yung distemper. Yung distemper po, hindi lang po yan yung respiratory.

yung sama-sama para sa digestive problems ng aso. Yun nga po, yung parvo, distemper, corona, at yung jarja. So kapag nag-test po kami, sasabihin namin sa client o doon sa owner na itetest na po namin siya dito sa apat na ito. Dahil mas matipid po itong gawin, dahil isang test lang, malalaman namin kung alin doon sa apat na sakit na yon ang tumama sa kanya. Kaysa isa-isa pa po natin siyang itetest, unang-una, napakatagal, pangalawa, napakagastos, at pangatlo, napaka-tedious o napakakapagod pong gawin yun, yung apat na beses pa siyang kukunan ng sample. Kaya mas maganda na i-suggest nyo na rin kung hindi pa ito alam ng inyong doktor, pero malamang alam nyo po yun na merong multiple test na ang senyales ay ang pagtatae o diarrhea sa aso. Okay? Ngayon, yung ganito pong problema sa aso ay madalas. Kung kaya madalas na namin po siyang ginagawa yung ganitong klaseng mga test. Okay? Pwede rin naman po yung isa-isa, pero kadalasan pag nag-negative po kasi sa isang sakit lamang, mahirapan na tayong mag-test pa ulit. Kung kukuha na naman ng sample, unang-una dugo. Pangalawa, yun nga, yung feces, yung dumi po ng aso, na hindi po naman syempre madalas ginagawa. Yun po ang ibig kong sabihin sa pagtetest ng rapid test kits sa antigen. Nabanggit ko po kanina may isa pang test pagdating naman po sa antibodies. Yung antibodies naman, yun po yung tinetest pag na-expose na po yung inyong alaga for a certain time. Saka siya nagde-develop ng antibodies. Or malalaman din po natin na nagtetest tayo ng antibodies para matuklasan natin kung tumalab po ba yung bakunang ibinigay sa inyong aso. Kaya po kami madalas nagtetest ng antibodies para malaman kung tunay na binakunahan at umepekto yung bakuna sa inyong mga alaga. Para po, para malaman natin kung kailangan natin siyang bakunahan pa ulit or hindi na. Kadalasan po, ang bakuna ay tumatalab ng hanggang 3 taon. Pero dito po sa Pilipinas, dahil po may mga sakit na hindi pa po na-eradicate dito sa Pilipinas, katulad ng rabies, kaya madalas tayo po ay nagbabakuna ng rabies taon-taon. Dahil marami pa rin po ang napipinsala kapag ka nagkakaroon kapag nakakagat ng isang aso or na-scratch ng pusa. Yan po, napaka-importante po na gawin natin yan eh dito sa atin. Okay. Marami pong variation din yung ELISA test kits katulad po ng sinasabi dito sa aking research. Okay. Pero madalas po yan ay makikita sa lahat ng clinic. Okay. Meron pa pong isa pang test na tinatawag nila yung FIA naman, Fluorescence Immunoassay. Yun naman po, sa palagay ko, ay mas accurate kasi meron pong machine na ginagamit para ma-test yung degree at quantity ng virus na nandun sa isang pasyente. Okay, na-measure po. Makikita kung ang parvovirus ay poorly infected sa isang pasyente or low infection ang meron. So mas maganda po yun kasi may measure. Ang ibig sabihin po dito, ito ay isang quantitative measure or test. Hindi katulad ng ELISA rapid test kit, katulad ng COVID, qualitative ang results niya. Ibig sabihin po, nakikita lang yung linya, di ba? Double line or single line lang. Positive or negative lang. Doon sa FIA, yung Fluorescence Immunoassay, meron pong machine
na magkwakwan.

0: quantify at may numerong kasama kalakip dun sa infection na tumama sa kanya. So dun masasabi niyo po sa isang kliyente, sa isang pet owner na poorly infected po ang inyong alaga kung kaya't dapat siyang i-confine. Napaka-importante po ng mga impormasyon na to para alam niyo po kung paano niyo i-handle ang inyong alaga pag nagkasakit siya at pag dinala niyo sa clinic. Para po maintindihan niyo din yung sinasabi ng doktor at para malaman niyo kung mabubuhay pa ba yung inyong alaga pagka na-infect siya ng isang virus. Yan ang ibig ko pong iparating sa lahat kasi hindi po ito naiintindihan ng mga iba eh. Ang alam po ng lahat na kapag na-infect na ang inyong alaga, akala nila ganun-ganun na lang na-infect tapos mabubuhay. Ang hindi po na ipapaliwanag ng doktor yung degree nung pagka-infect ng inyong alaga. Para makapag-set po ng expectations yung doktor at yung owner para sa alaga niya. Kasi pag poorly infected, napakahirap na po. Hindi na yan. Basta-basta mabubuhay. At ma-set nyo rin po yung expectations ninyo na hindi siya tatagal na. Or baka naman negative siya. So mas mahaba ang buhay niya. So hindi siya na-infect. Yun po ang ibig sabihin, kaya natin ginagawa itong mga test na ito. Hindi po itong ibig sabihin, gusto namin kayong gumastos. Pero isa itong benchmark para matuklasan natin kung kaya po bang makabawi ng inyong alaga. Kasi baka akala nyo porket na confined siya, mabubuhay na siya. Hindi po ganun eh. Kailangan maintindihan ng bawat isa na merong ano, kaya nga po nga may measure na ngayon na kailangan malaman nyo kung gano'n ba yung degree of infection niya. Okay? So, yan po ang gusto kong iparating sa inyo lahat at mamaya pong kaunti ay babalik po tayo dito para sa question and answer portion. So, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ilang health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganon rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Magandang hapon po muli ito yung lahat. Nagbabalik po tayo dito sa Doctors Online para sa ating question and answer portion ng ating palatuntunan. Magandang hapon po sa inyo. Ang ating topic today is about the rapid test kits na meron sa mga vet clinics para po sa inyong aso at pusa. Pinapaliwanag po ito ngayon para maintindihan ninyo kung ano-ano po yung mga tests na sinasagawa ng isang veterinaryo sa clinic po para sa inyong aso. Okay, ha? Para hindi naman nyo po maisip na puro gastos lang, bakit ginagawa to? ganyan-ganyan, para maipaliwanag po ng mga doktor yung diagnostic techniques na kailangan para matuklasan yung sakit ng inyong alaga. Okay? So, unang-una po sa lahat, okay, basahin ko po. Ang unang katanungan ng ating kaagapay, Doc, matamlay po ang pusa ko at halos ayaw nang kumain. Kailangan na po ba siyang iparapid test at ano-anong sakit ang pwedang makita dito? Unang pong tanong sa inyo, no? May bakuna po ba ang aso ninyo? Kasi kung may bakuna siya, ibig sabihin, nabigyan nyo siya ng proteksyon para sa sari-saring viruses na kumakalat sa pusa. Napakadali pong magkasakit ang pusa eh. Bakit po? Yan po ay gumagala-gala lang sa bubong ninyo. At yan ay lalapitan, kung babae yan, lalapitan, mabubuntis, di ba? Makikipag-away sa ibang pusa na sadyang paraan para sila ay mahawa sa mga sari-saring sakit. Napakarami po sakit ng pusa. Okay? Ngayon, kung hindi siya kumain, marami pa rin pong senyales na pwedeng maging dahilan. Kung kaya dapat niya ay dalhin nyo na sa vet. Okay? Kadalasan po ang mga rapid test kits na ginagamit sa mga pusa ay yung mga respiratory viruses, katulad ng diniskas ko kanina, yung herpes virus, lakalisi, okay? Kalisi, feline leukemia, at saka may isa pa eh. Okay? Feline corona. So yan po mga test na yan, tinetest pagka sinisipon yung inyong pusa. Pagka naman po nagtatae, meron naman yung Giardia, corona, may mga ganun po. So kailangan dalhin nyo talaga sa vet kasi yun po ang paraan para matuklasan yung sakit. Mahirap po gumamot ng isang pusa o aso kung hindi nyo alam po ano yung sakit. Diba? Marami pong gamot na available sa butika pero hindi nyo alam kung ano yung tatalab sa kanya, dun sa sakit niya. Kaya nga po dapat tayo mag-test. Okay? Dapat tayo mag-test. Hindi pa pwedeng bigyan nyo na lang gamot, do? Pare-parehas naman yan, hindi po ganun. Okay? Gusto rin namin po mga doktor, mga veterinary, pangalagaan yung aming pinag-aralan at lisensya na itama yung aming diagnosis para po sa inyong alaga. Okay? So, yung mga rapid test kits po, napaka-importante yan. Sana po ay sundin nyo yung inyong doktor. Katulad yan, ayaw na kumain. Yung pinakauna, alam nyo po, madali lang ano eh, madali lang po alamin ang kung may sakit ang aso eh. Diba? Yun po ang una. Hindi siya kakain. Aso o pusa. Sa tao, hindi. Pwede naman pong may sakit siya, pero kakain siya. Pero number one po na sinyales, kapag may sakit ang isang hayop, hindi kakain. Man. Kung kaya may mga test na kailangan kaming gawin para matuklasan kung ano pong sakit niya. Sana po nakatulong itong aking sagot ngayong hapon na to. Okay, pwede pong iparapid test nyo na ang inyong pusa at aso, pero pagawin mo nyo po muna ng blood test para malaman kung bakit hindi siya kumakain. Eh, baka naman natanggalan ng ngipin, nakipag-ao, di ba? Yun ang mga, ano eh, kailangan chine-check muna ng doktor. Actually, mas mura yun eh, yung physical check-up kaysa i-test kit. Yan po ang ibig ko sabihin. Para rin po sa inyo yan na naghahanap ng kasagutan sa problema ng inyong alaga. Okay? Sana po nasagot ko yung unang katanungan. Dadako na po tayo dun sa pangalawa. Second question po. May inampun po akong pusa, pusang gala. Kailan po ba siyang ipaparapid test bago ko siya ipakilala sa iba ko pang mga pusa sa bahay? Okay? Napakaganda po ng tanong ninyo. Napakagaling at kayo po ay nakakapag-rescue at nakakatulong sa atin para mapangalagaan itong mga galang pusa na ito na kailangan ng owner, na kailangan ng mag-aalaga sa kanila. Okay? Pagka dinala nyo po yan sa doktor, i-check up lang nila, mas mainam na ipatest nyo na kagad para bago nyo siya ihalo dun sa iba nyo pang pusa sa bahay, una-una, hindi siya mahahawa. Pangalawa, kung meron pang sakit na yan at ngayon pa lang, eh, dinala nyo na agad-agaran, mas matipid pong gamutin yung mga balon kaysa yung malala na. Diba? So, ako po ay believe sa inyo dahil ginagawa niya yan. Sana patuloy nyo lang. Okay, pwede naman po i-rapid test kit agad, pero aalamin muna at para mas matipid ay alamin muna kung ano yung pinakatamang gawin sa inyo alaga. Okay? Third question. Pagka nag-negative naman yan sa mga tests na inyong pinakondak, pinatest sa inyong alaga, pwede nyo na siyang isama. Pero hanggang ngayon wala pa, huwag nyo muna isama kasi baka mamaya may sakit eh. Gamutin nyo muna bago nyo isama para hindi magkasakit yung the rest of the group. Diba? May mga iba po kasi dito, nagbibreed talaga, napakaraming aso at pusa sa bahay. Kailangan ihiwalay muna sa umpisa, quarantine. Ibig sabihin, para malaman yung mga sakit, pag wala naman sakit, okay na. Diba? Kesa mas marami kayong gagamutin dahil nga gusto nyo lang silang pagsamasamahin. Okay? Next question po, kung mag-positive po ang pusa ko sa rapid test, ibig sabihin po ba ay mayroon na talaga siyang sakit o kailangan pa ng ibang pagsusuri? Okay? Pag nag-positive na po ang inyong, nasa malamang po ay may sakit na yun. Hindi pa lang niya minamanipes, carrier pa lang siya. Ginagamot na rin po yun para hindi rin mag-shed, hindi makahawa, at ma-contain yung sakit. So sana mabigyan niyo po ng panahon. Ayun, napakainam na ganun muna, i-test muna bago isama sa ibang alaga. Okay? Number 5, nakikitulong po ba, nakakatulong po ba rapid test para maging matukoy ang mga sakit hindi tulad ng FIV, FELV, at parvovirus? Okay? Nakakatulong po ng malaki kasi 95 to 99% po accurate yung mga test kits. Basta tama lang po yung inyong procedure of doing the tests. Kasi minsan hindi marunong mag-test. Sira na yung test kit. Diba? Mahirap po yung ganun eh. So, yan naman po ay madali namang bilhin lamang. Magpa-test kayo kahit lupas. Diba? Hindi po mahirap pumili. Pero kailangan alamin lang kung anong test yung gagawin para doktor lang po ang magsasabi kasi hindi naman po pwedeng kayo-kayo na lang ang magte-test. Hindi po nabibili sa mercury dag ito. So, ibig sabihin, kailangan. Sa doktor talaga kayo, sa veterinaryo kayo magpunta. Okay, number 5. Ay, number 6. Magkano po ang karaniwan ng mga rapid test para sa mga pusa dito sa Pilipinas at gano'ng kadalas po ito dapat gawin? Okay, usually po nagre-range ang mga test kits ng 1,000 to 2,000. Depende po kung multiple tests or single test lang. Pag single test, mga ganun mura lang 1,000. Pero pag multiple test, mga 2, 3,000 hanggang 4,000. Depende po kung gano'ng karami kayo. Parang para siyang, kailangan siya i-test eh. Okay, so ano kukunin mga sample? Dugo, pus, so maraming klase para ma-test na mabuti kung positive siya dito sa sakit na ito. Yan, okay, sana nakatulong po yung sagot po na yun. Ano? Usually, ang ginagawa lang naman yung test kits once a year. Okay, pero kapag may bakuna naman yung aso ninyo at pusa ninyo, hindi kayo dapat mangamba sa sakit. Okay? So, yan po. Number 7, okay. Mukhang malusog naman po ang pusa ko, pero madalas siyang lumalabas ng bahay. Kailangan pa rin ba siyang ipatest? Opo, lumalabas po siya. Dapat siyang itest. Mamaya biglang magkasakit, hindi mo alam ang sakit. Paano tayo niyan? Titipirin nyo. Diba? Diyan nga nagkakaproblema, saka titipid po. Okay, sana ma-realize siya po ito. Okay, at marami pong itetest eh. Kasi pag lumabas yung pusa niya, maraming sakit na lalong-lalo na yung iba nakakamatay. Okay? So, number 8. Okay? Kung negative po ang resulta ng rapid test pero may sintomas pa rin ang gawa ko, ay sintomas pa rin ang pusa ko, ano po ang sumusunod na kabang para malaman ang tunay na problema? Okay? Madalas po kasi, itong sensitive po kasi itong mga rapid test na ito. Kaya binanggit ko po kayong susunod. Okay? Okay? Yung binanggit ko yung susunod, yung FIA, mas may machine na po kasi yun at saka may quantitative result na mas mabilis ma-explain sa kliyente. At napaka-highly efficient din siya at effective. So, yun po yung kaya sanang gawin kung hindi ng rapid. Meron din po isa pa, yung gold standard na test, yung PCR. Meron din po yun. 99% na accurate naman yun. So, depende po sa inyo at sa budget nyo, pero pinakauna at pinakamatipid, yung rapid test kits. Pero pag wala na po yun, yung ELISA test kit. Okay? So, yan po yung mga, sana po nasagot ko yung mga katanungan nyo, no? Mamaya po ulit, kapag may oras pa tayo, babalikan natin to, ipapasa ko muna, ibabalikan kayo sa studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali, Ang Pamagat, Ang Paghahari ng Diyos. Ang wika sa Mateo, Kabanata 13, Talata 32. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Tahimik ang pagkilos ng paghahari ng Diyos sa buhay ng tao, sapagkat sa isip at puso ito nangungusap. Ang bunga nito'y malalim na kamulatan sa pag-ibig ng Diyos at pagbabagong tunay sa buhay ng isang nilalang. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tahimik na kumikilos, ang paglago nito sa puso ng tao ay dahan-dahan ngunit malalim. Ang gawing halaman ng butil ng pananampalataya sa puso ng tao ay gawain ng banal na espiritu. Ang tungkulin naman ng tao ay maging tapat sa kanyang pagkakatawag na ipangaral ang salita ng Diyos. Walang makapipigil sa paglago ng paghahari ng Diyos, kahit na ito ay tahimik at dahan-dahang kumikilos. Ang Diyos ang gumarantiya dito, kaya't maging matapat tayo sa paghahayag ng Ebanghelyo. Tahimik man ang pagsibol ng butil, asahan nating ito'y dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na kumikilos upang mapangyari ang mabuting kalooban ng Diyos sa daigdig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito na iyong kaloob. Salamat sa mga salita mong patuloy na nagtuturo at kumikilos sa mga buhay namin. Tulungan mo kaming buong tiyagang ibahagi ang iyong salita, hindi sa aming sariling paraan, kundi sa iyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
5: Feline Rapid Diagnostic Test. Ito ay isang mabilis na pagsusuri para sa mga pusa na ginagamit upang matukoy kung may partikular na sakit o impeksyon ang hayop. Karaniwan itong nagbibigay ng resulta sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang dugo, serum, plasma o iba pang sample mula sa pusa. Muli ang ating Glosaryo Medico, Feline Rapid Diagnostic Test. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.

0: Yes, maraming salamat po at sana po ay naliwanagan kayo ngayong araw na ito tungkol sa pagpapaliwanag ko tungkol sa mga rapid test kits na ginagamit po sa mga clinic dito sa ating bansa. Okay? Kailangan po ito para sa inyong mga aso kasi napakarami po nilang sakit at madalas, lalo na sa pusa, pare-parehas ang sintomas. Kung kaya, kapag pare-pareho ang sintomas, napakahirap pong mag-diagnose ng sakit kung wala pong mga test. So sana naintindihan nyo na may kakukulang gastos po ang mga ganitong mga tests, pero kailangan para matukoy ang sanhi ng sakit ng inyong alaga. So kailangan po ito, so pilitin po ninyo na magawa ng test para mas maitama ang gamutan na gagawin at i-prescribe ng inyong doktor. Okay? Salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DJS, FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abaldon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, John B. Reyes, Benjo Morano, Nat Peralta, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Chavez Mansion. Thank you rin sa ating broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay na inyo pong doktor ng inyong mga alagang aso. Ako sa Dr. Jomar Castro po, naglilingkod sa inyo at nagpapasalamat na patuloy at nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayaman. Maraming salamat po sa inyo at sa susunod na Lunes, magkita-kita tayo ulit. God bless po sa inyong lahat.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpila.
3: 702
2: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
1: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
4: 15th Kabanata. Ang Panghuling Mga Salot. Isa pang kagilagilalas na pangitain ang nakita ko sa langit. May 7 anghel doon na may dalang 7 pang salot. Iyon ang panghuling mga salot na ipapadala ng Diyos bilang parusa sa mga tao. At nakita ko ang parang dagat na kasing linaw ng kristal na may nagliliyab na apoy. Nakatayo roon ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa imahin nito. Hindi sila nagpatatak ng numero na simbolo ng pangalan ng halimaw na iyon. May hawak silang mga alpa na ibinigay sa kanila ng Diyos. Umaawit sila ng awit ni Moises na lingkod ng Diyos na siya ring awit ng tupa. Ito ang awit nila. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Hari kayo ng lahat ng bansa. Ang mga pamamaraan ninyo ay makatarungan at tama. Sino ang hindi matatakot at hindi magpupuri sa inyo? Kayo lang ang banal. Lalapit at sasamba sa inyo ang mga tao sa lahat ng bansa, sapagkat nakita na ng lahat ang matuwid ninyong gawa. Pagkatapos nito, nakita ko na bumukas ang templo sa langit, ang toldang sambahan, kung saan nakalagay ang kautusan. At mula roon sa templo ay lumabas ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na puting-puti at may gintong pamigkis sa kanilang dibdib. Ang isa sa apat na buhay na nilalang ay nagbigay sa pitong anghel ng tig-iisang sisidlang ginto na puno ng mga parusa ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. Napuno ng usok ang templo dahil sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. At walang makakapasok doon hanggat hindi pa natatapos ang pitong salot na dala ng pitong anghel.
2: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702-DZAS. FEBC Radio. At syempre kaagapay para po sa aming YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Yan po kaagapay ay maaari nyo kaming mapanood. At syempre inaanyayahan ko kayo na ishare na ang live na ito dahil maganda rin ang kwentuhan. At sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga mobile application, ang 702-DZAS app, kaagapay, alam mo ba yan ay libre at maaari nyong ma-install sa pamamagitan po ng inyong mga mobile application. Kaya naman kaagapay, mag-install na para makasama mo kami mula umaga, tanghali, hanggang gabi. And at the same time, sinasaluduhan po natin ang ating mga kaagapay na nakikinig po sa pamamagitan, syempre, ng mga regular at PM Radio. Magandang hapon, kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited. Ito pa rin po, si Brian De La Cruz. Ay, kaagapay, grabe excited ako dahil ang pakaganda ng kwentuhan natin. Lunes na Lunes, ang ating mapag-uusapan ay disconnection to connection. O di naman kaya, ano ba ang pinagkaiba ng disconnection at pahinga? Grabe naman, Brian. Ang gagawin mo naman kaagad is pagpapahinga Lunes pa lang. Oo, kaagapay, ire-remind kita na hindi ka makina. Ire-remind kita kaagapay na ikaw ay isang tao na nauubusan din ng nauubusan ka din ng enerhiya, hindi ka palaging okay. Kaya, kailangan nating malaman, baka mamaya nagdi-disconnect ka na pala sa sarili mo, o di naman kaya mga kaagapay, baka kulang ka sa pahinga. Oo, ngayong Lunes, yan po ang ating tatalakayin. Sa mga kaagapay natin na papauwi na, sana all, kasi yung iba yung iba hanggang alas 5, pero samahan mo ko kaagapay hanggang alas 4 ng hapon, dahil maganda talaga ang magiging kwentuhan natin, dahil mamaya may makakasama tayong psychologist na magpapaliwanag kung ang ginagawa na ba natin ay pahinga ba talaga, o baka mamaya nagdi-disconnect na tayo sa totoong buhay, at baka mamaya mas matindi pa ang mangyari sa atin. Sa mga kaagapay namin na bumabiyahe na pa uwi, ingat ka kaagapay. Kung ikaw man ay papauwi na ng inyong tahanan, sasakay ka man ng bus, sasakay ng tren, sasakay ng jeep, sasakay ng FX o nakikipaggitgitan, iharap mo yung bag mo, dahil mamaya baka madukutan ka. Ayaw naman nating mangyari yun. Anyway, kaagapay, bukas pa rin po ang ating telepono sa numero na 8654-3322, local 401. Ulitin ko kaagapay, 8654-3322, local 401. Dahil kaagapay, may chance ka sumagot on the air at bumate on the air. Kaya naman po ang ating question of the day. Ano ang una mong gagawin kung mawala ang lahat ng social media for one day? Uulitin ko kaagapay ang ating question of the day. Ano ang una mong gagawin kung mawawala ang social media for one day? Yan kaagapay, napaisip ka. Oo nga, anong gagawin ko pag nawala ang social media for one day? Diba? Totoong nakaka-disconnect. Kaya malalaman natin, disconnected ka ba talaga sa mga social media platform o disconnected ka sa totoong buhay? Eto na, basahin na natin ang mga sagot ng mga kabataang nakisama sa atin. Wow! Thank you so much guys. Eto sagot ng ating kaagapay na si Miggy. Sabi niya, magpapasalamat ako kasi isang araw walang FOMO at endless scrolling. Kaagapay, pag sinabi nating FOMO, fear of missing out. At syempre, yung endless, ano mo yun? Kasi ngayon, ano eh, yung pagiging FOMO, yung fear of missing out po minsan, yan yung mga bagay na dan natin na i-compare yung sarili natin to the point na parang, ay bakit sila ganito? O di kaya minsan may event, tapos wala ka, iisipin mo baka pinagkikwentuhan na ako dun. Baka ito yung nangyayari. O, thank you so much, Migi. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Faith. Sabi niya, magkakaroon ako ng digital detox at makakapagpahinga. Aminin nyo kaagapay, napakasarap din talaga ng walang social media for us just one day. Alam nyo kung bakit? Wala kang iniisip, hindi ka nakakapagbasa, lahat ng bagay sa'yo natural. At syempre, dagdag mo na rin dyan faith yung mag-walking. Oh, eto, sagot pa ng ating kaagapay na si Kyle. Sabi niya, magbabike at mag-explore ng bagong lugar. Oh, diba baka mamaya may mga new establishment na sa inyo, o di kaya may mga bagong park, o di naman kaya, baka mamaya meron ng, alam mo to, let's say na, baka mamaya mayroon na kayong mga places dyan na hindi mo pa nalalaman sa loob ng bahay nyo at minsan sa lugar nyo. Diba? Magbike ka at mag-explore. Mag-explore ka sa loob ng bahay. Eto, sabi ni Ate Ella, mag-workout ako para productive ang araw ko. O, diba, alam nyo kaagapay, aminin natin na minsan, ang sarap talaga ng walang social media. Minsan, ang sarap talaga ng nakatunga nga lang. Diba, hindi ka updated. Alam mo, yun yung parang ang sarap din minsan, ano, parang iwasan yung mga bagay na nakasanayan nyo, lalo na itong sokmeb. Kasi diba minsan, the more na nagsusokmeb tayo, the more na nakahilata tayo, nakahiga, walang ginagawa, unproductive in short. Pero ito si Ate Ella, mag-workout daw siya. Sabi ni Renz, sabi niya, mag-journal ako tungkol sa mga naiisip ko. O, diba kaagapay, aminin natin, nung pandemic, hindi naman ani, hindi naman tayo nawala ng sokmed. Actually, mas dumikit nga tayo sa sokmed. Pero, madami tayong nagawa. Yung iba sa atin natutong yan, natutong magsulat. Yung iba nag-live stream. Yung iba nag-bake, yung iba nag-paint. Diba? Kasi wala tayong ginagawa. Siguro, no, maganda talagang magkaroon one time ng parang batas. Hindi siguro batas. Parang maganda magkaroon sa atin ng initiative na, sige, for one day, hindi ako magsusokmed. Tapos gagawin ko yung gusto ko lang. Diba, kaagapay? Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Mika, tatawag ako sa mga kaibigan ko kaysa mag-telebabad. Grabe, no, wala na nag-telebabad kasi lahat video call na. Alam nyo, kaagapay, dati, amazed na amazed ako kapag may tumatawag sa telepono. Kasi syempre, telepono yon. Hindi mo naman nakikita kausap mo. Talagang boses lang. Siguro, ang gandang balikan yung mga panahon na puro telebabad lang. Kasi imagine ka agapay na ano to, nakausap mo yung mga kaibigan mo at hindi mo katsa talagang real time na sumasagot sa'yo pero sa telepono. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Carl, magluluto po ako ng comfort food. O, yan nga kaagapay yung sinasabi ko sa inyo na let's explore our capability, our skills and talent na baka may ganito pa talaga ikaw. Ang nangyayari lang, itinatanggi mo kasi ayaw mo mag-explore. Ito na kasi minsan yung mahirap sa atin, lalo na kapag nasa comfort zone na tayo, nasabihin natin, ay hindi ko kaya yan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero, alam mo yun, mawalan ka kasi kaagapay ng isang social media ng isang araw, magagawa mo lahat. Masasabi mo, ang bilis kong nagawa to, ang bilis kong nagawa yan. Diba, imagine, basic lahat sa'yo kasi hindi ka nag-scroll isang buong araw. Aminin nyo, minsan sa scrolling natin, tumatagal tayo ng 3 oras, hindi natin namamalayan. Diba? Aminin nyo, kalahati na ng araw, nakahiga ka pa tapos nag-scroll ka lang sa social media. Tapos darating na yung punto, buti pa siya, buti pa si ganito. Diba? So, nagkakaroon ka ng kaagapay ng comparison. Minsan, akala natin connected talaga tayo dito sa totoong buhay. Pero ang totoo, disconnected tayo sa totoong buhay, connected tayo sa social media. Nakakalungkot, no? Eto, sagot ni Bea, sabi niya, Kuya Bri, gusto ko pong matuto ng bagong habit tulad ng drawing. Alam nyo, kaagapay, Ito yung sinasabi ko sa inyo, na kapag nawala ang SOCMED, feeling ko babalik lahat tayo sa normal. Yung pakikipag-usap natin, parang kunari, nag-usap tayo ng ganito tapos pupunta tayo ng on the spot, mawawala na tayo ng on the way na ako. No! Dapat talaga, alam mo yon, nag-uusap tayo tapos kanya-kanyang punta nang walang social media. Imagine ka agapay kung ganun. Lahat walang, alam mo yon, hindi nalilate. Kasi mag-uusap kayo, wala kang cellphone at wala ka rin SOCMED on that day. O, diba? Eto, sabi ni Carl, magluluto ako ng comfort food. Oh, ito sabi ni Josh, maglilinis ako ng kwarto habang may tugtog. Oh, 'di ba? Napaka-productive pag walang SOCMED kasi at alam mo 'yon, sa buhay mo naging masipag ka. Aminin mo 'yan, kaagapay, 'di ba? Na parang kasi tayo eh, the more na may SOCMED, the more na tinatamad, the more na may SOCMED, ay panoorin ko muna 'to. Yung mamaya na lang na pag inutusa ka, eh, mamaya na lang kasi ganito ganyan. Hindi, mamaya na lang hanggang sa naging migas kugon ka na, hindi mo na nagawa. 'Di ba? Hanggang sa krinam mo na lang talaga, nag-procrastinate ka na lang talaga sa mga gawain mo. Ito, sagot ni Ali, sabi niya, maglalaro ako ng offline games buong araw. O, 'di ba? Yung mga offline games dati. Siyempre, maganda na rin dyan, sama mo na rin dyan, Ali, yung mga laro natin noon. Aminin mo na nakakamiss yung mga larong kalye. Kasi ngayon, kaagapay, alam nyo ba, siyempre, nakatira ako ito sa San Pedro, Laguna. Kahit papano, urbanize naman na siya. Wala na yung mga batang nagpipiko. Wala na yung mga bata nagmamata-mataya sa daan. Wala na yung mga batang nag-Chinese garter, nag-10-20. Unlike kasi before, talagang per kanto, talagang may maglalaro. Pero ito kaagapay, nakakamiss na sana bumalik tayo sa noon na walang SOCMED eh. Hindi ka naman makakapag-usap sa mga cellphone mo. Pero kaagapay, eto sana yung bumalik. Tayo mismo yung magbigay ng opportunity sa mga bata na iparanas yung ganitong uri ng laro. Diba? Eto, sagot ng ating kaagapay. Oh, eto, kapartner ko sa walk trip, sabi ni Kim, lalabas ako at maglalakad-lakad para maiba naman. Alam nyo kaagapay, diba na-share ko naman sa inyo yung aking testimony sa usapin nga kaagapay ng ating kwentuhan. Alam nyo ba kaagapay, yung paglalakad, napakalaking opportunity niya. Alam mo yun, malaking opportunity siya sa, una, sa health mo. Kasi, imagine kaagapay, from 145 kilos, naging 110 kilos na lang ako. So, yung 35 kilos kaagapay na nawala, nakakagaan. Diba, nakakagaan ng sarili at nakakagaan kaagapay ng pagkatao. And at the same time, iingatan mo yung sarili mo. Ito, sagot ang ating kaagapay na si Mika, magmamaraton ako ng movies at series. So, diba, ito yung mga gawain natin ng pandemic na hindi nating inaasahang makakatapos ay ng sandamakmak na K-drama. Ito, sagot ni Jules, makikipag-bonding ako sa family ko nang walang hawak na phone. O, diba, tanong ko sa inyo, when was the last time na nakausap nyo ang family nyo? Diba table talks? Family talks? Na ang kwentuhan nyo, kayo-kayo lang. Kaya ito yung mga kaagapay, yung mga moment na minsan, akala natin mahirap mabuhay ng walang SOCMED, pero honestly, yung disconnection talaga natin sa real world, yung problema. Yun yung minsan, connected ka nga sa mundo ng social media, pero disconnected ka sa totoong buhay. Dito tayo nakakaramdam ng pagod, na parang nakakapagod, nakaka-overwhelm, di ba? Ito, sagot ng ating kaagapay na si Andrea. Sabi niya, magbabasa ako ng libro nang matagal ko nang hindi nabubuksan. Alam niyo, guilty ako dito. Ang dami kong bagong libro, kaagapay, siguro umabot na ng 10 or 8. Hindi ko pa nababasa. As in, bili lang ako ng bili. Kasi, ano naman ako, nagbabasa ng balita, nagbabasa ng research, pero yung libro, hindi pa ulit ako nagbabasa. Nakakagigil. O nga, no? Kasi nga may SOCMED, di ba? Eto, sagot ng ating kaagapay. Eto, katukayo. Sagot ni Brian, matutulog ako buong araw para makabawi ng puyap. Alam nyo, naa-amaze ako sa taong kayang mag-SOCMED buong madaling araw hanggang umaga. Wala lang. O, parang binabantayan nyo ba yung kalawakan, di ba? Kung mapapansin nyo, ang hirap kasi. Parang parang binabantayan mo ba yung kalawakan? Ikaw ba ay tagapagtanggol namin? Pero ang hirap nung puyat, alam nyo ba kaagapay, nung umidad na ako ng 27, eto mga 30 goals. Siyempre, medyo ilan na lang, 28, 29. So parang 3 years na lang, 30 na ako. Alam nyo ba, ayoko na lang nagpupuyat kasi feeling ko pag nagpupuyat ako, kailangan ko siyang bawiin ng 3 araw. Kaya hindi ako nagsusokmed na paggabi. Talagang ang limit ko, 10 p.m. dapat tulog na ako. Kasi syempre una, maaga yung trabaho ko. Pangalawa, ang sarap pala ng kompleto yung tulog. And at the same time kaagapay, yung tulog hindi siya optional. Kaya sa mga kabataan na nakikinig dyan ha, tandaan nyo, mag-disconnect kayo sa real world para makapagpahinga tayo ng maayos. Muli kaagapay, ang ating pong question of the day. Ano ang una mong gagawin kung mawala ang lahat ng social media for one day? Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kanikailang social media, kaagapay, huwag kang maglilipat dahil mapapakinggan at mapapanood mo ang buong kwento ng Far East Broadcasting Company of Philippines. At sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kanikailang mga radio, huwag kang maglilipat ng himpilan, kaagapay, dahil maganda ang ating tugtugan. At syempre, sa pagbabalik po ng ating programa, kaagapay, dyan ka lang, dahil makakasama natin mamaya ang isang psychologist na magpapaliwanag ng disconnection natin sa totoong buhay. At bakit nga ba tayo napapagod? Siyempre kaagapay, sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited, ito pa rin po si Brian De La Cruz.

0: Inspirations Unlimited Monday Motivation.
1: Kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong programang Inspirations Unlimited. Ito pa rin po si Brian De La Cruz para sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ikaw po ay nakikinig sa Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. At syempre kaagapay, napakinggan na nga natin ang lahat ng kasagutan nyo. Yung iba gustong magluto, pero one day lang naman na walang sokmed, di ka ba nagluluto everyday, di ba? Yung ibang mga kaagapay natin gustong mag-movie marathon, dapat sana tumapat ang weekend, yung walang araw ka ng sokmed. O di naman kaya kaagapay, matulog ka ng isang buong araw. Pero kaagapay, ang ating topic talaga ay disconnection to connection. At syempre, napakahalaga din talaga kasi kaagapay na nagpapahinga tayo. Aminin mo, dumating na sa punto na kaka-yes mo, hindi ka na nakapagpahinga. Kumbaga parang ang hirap din kasi ng palaging updated sa buhay. Alam nyo ba kaagapay, ang target ko talaga sa buong buhay ko, makapag-deactivate ako ng aking accounts for 1 week. Siyempre, hindi siya pwede. Una, hindi siya pwede kasi yung trabaho ko ay nasa media. Siyempre, kumbaga parang buhay namin ang impormasyon. So, hindi kami pwedeng maging hindi updated sa araw-araw. Pero dalangin ko kaagapay na dapat maging disconnected ako sa social media at connected ako sa totoong buhay. Kasi, aminin natin, minsan connected tayo sa sokmed pero disconnected tayo sa buhay natin mismo. Ngayon, kailangan nating aralin bakit ba mahalagang magpahinga. Aminin mo kaagapay, minsan akala mo yung disconnection, isolation yung ginagawa mo. Yung tipong hindi ka lalabas ng bahay, narating sa punto na akala mo nagpapahinga ka pero kinukulong mo pala yung sarili mo. Tapos connected ka sa online world. Pero hindi ko alam eh, kasi di ba hindi naman ako specialist dito. Pero kaagapay, para sagutin ang lahat ng mga agam-agam natin sa buhay, ito po ay naging guest na po natin at nagbabalik kaagapay sa pagkakataon na to para turuan tayo kung paano nga ba maging connected sa totoong buhay at makapagpahinga kahit disconnected tayo sa lahat ng maraming bagay. Sa pagkakataon na to, mga kaagapay, makakasama ko po ang isang psychometrician at isang psychologist. Walang iba si Mr. Abraham De La Cruz. Magandang araw po sa inyo, Sir Abraham De La Cruz. Magandang araw po sa inyo, Sir Ab.

0: parang sagot ng ating viewers po, no? Siguro tulog. Kasi parang yun talaga yung medyo bitin sa atin kasi ang bilis-bilis ng panahon.
1: Mm-mm.
0: Plus the social media pa, so nako-consume yung oras mo. So I guess tulog and sleep. Yun yung
1: So,
0: parang
1: ano, concern
0: babawiin
1: ako,
0: ko.
1: kasi di ba mga psychologist na kayo, kumaga parang, syempre, I mean, let's, gamitin natin yung word na hinahangaan na namin kayo kasi you are learn how to, parang alam mo to, yung, tama ba, yung parang yung behavior ng tao, syempre di ba part din naman ng stress, ang ano, kulang ka sa tulog. Sir, pag mga nasa ganyang field ba, kompleto ng tulog?
0: Sa akin to, Sir Brian, parang imbed ako, may mga magalit ng aking mga ibang kaku-psychologist. But ako kasi, I'll make sure na may stopping point ako sa social media every night para may quality sleep ako ng 6 to 7 hours. Kasi, Sir Bray, pag-impaired yung sleep natin, sometimes na-impaired din kung ano yung perception, yung kumbaga yung perspektibo ba natin sa labas na. So doon na biglang parang magiging mainitin yung ulo, pagkulang yung tulog, kasi na-alter siya eh. May imbalance na nangyayari pagkulang yung tulog. Kaya very importante po sa akin, important sa akin yung pagtulog. Kaya mini-make sure ko kahit parang inaantok na, parang gising pa yung diwa ko, kailangan ko matulog. So gumagawa ako ng mga sleeping schedule, sleeping hygiene to really ensure na may quality sleep po tayo. Yun, Sir Brian.
1: And thank you so much, Sir Ab. Grabe, no? Syempre kaagay mo to. Eh bakit sockmit tinanong mo, Bray? Syempre kaagapay, ito yung dahilan minsan kung bakit feeling natin connected tayo sa mundo pero disconnected tayo sa totoong buhay. Kaya magpahinga ka muna, ha? Pakinggan mo muna kami ni Sir Ab. Ito, Sir, ano, para sa kaalaman muna ng tao, ano ba ang tinatawag na disconnection?
0: Disconnection po, hindi lang siya literally you're disconnecting to the outside world po, no? Parang yung disconnection, kung titingnan natin siya, ito yung parang literally sa loob mo, feeling mo na de-detach ka. As in na de-detach, sabi nga ng iba kong mga nakakausap, para siyang nagiging astronaut, yung parang nalulutang, ganun yung disconnect eh, yung parang nahihiwalay. May mga instances na pag kinausap ka, parang hindi ka agad nakakasagot. So, posible na yung disconnection na yun sa external world mo. Kung ano yung nandoon sa labas already. Yung nangyayari sa disconnection, usually nagtitrigger siya dahil sa sobrang pagod na hindi natin nakakatch. Parang nagiging, pero hindi masama ang disconnection. Kumbaga, nangyayari siya talaga kasi eto na yung parang naging response ng katawan mo sa sobrang demand ng ginagawa mo sa trabaho mo, if nag-aaral po kayo, no, sa pag-aaral natin. Tapos yung disconnect, parang siyang early warning sa atin. Na, oy, hinay-hinay ka lang. Parang siyang, pag nade-detach ka kasi, nag-isolate, ito yung parang physiological adaptation ng katawan mo to balance out. Kasi pagod na eh. So, for example, no, nagtatrabaho, sobrang overwhelmed ka na, fatigue ka na. Siyempre, yung katawan mo, parang siyang lagnat. Diba pag may lagnat, parang tingin natin masama. Pero technically, yung lagnat, may linalabanan na infection. Similarly, with disconnection, ang nangyayari doon, dinidisconnect niya yung pinaka-trigger, kumbaga yung pinaka-stressor, yung pinaka-nagpapatig sa katawan mo. Siya yung gumagawa para mag-recuperate yung katawan mo. So, hindi siya talaga masama, but it's more of an early sign ng yung disconnection. Hindi siya something na may depression na ba ako. Kasi sometimes ganun po eh, di ba? Yung isolation, disconnect, parang sometimes i-isolate ko yung sarili ko. It's not really about that po. It's more of, parang mechanism ng katawan natin, mekanismo ng katawan natin. Na, uy, Sir Bray, pagod ka na ata, kailangan na natin magpahinga. Parang ganun po siya, yung disconnection.
1: Ano siya, sir, no? Parang, ito ba minsan yun parang nararanasan natin na, di ba, gigising ka sa morning, tapos yung disconnection, wait lang, ito ba yung mga lutang moments mo, parang bago ako pumasok ng CR, parang 30 minutes ka nakatulala.
0: tama, sir. Eksakto po. Parang ito yung mga time na nag-i-space out ka. Kasi sobrang pagod ka na. So yung katawan mo, siya yung para nagbabalance out na by means of, kaya sometimes diretso tayo disconnect sa mga tao para yun yung way ng katawan mo. Automatic siya, Sir Bri. Kaya parang hindi mo siya napapansin na

0: nagde-disconnect ka na kasi automatic response siya ng katawan mo. Pag sobra na yung demand or na-exceed na yung demand, yung threshold mo ba, yung battery mo ba to do that job, to do that work po or yung academics natin, depend.
1: Grabe, no? Parang na napareflect ko lang siguro. Yung parang mga nakaraan na araw, tulala ako. Hindi, kumbaga, ano pala siya, sir, no? Kumbaga, parang akala ko kasi pag sinabing disconnection, masama. Kumbaga, parang
0: No.
1: ano siya, eh? Kumbaga, parang, ay, ano, bawal ako ma-disconnect sa totoo. Kasi lalo na sa amin, sir, we are a radio host, a radio broadcaster. So, parang, kailangan namin, parang kami yung pinakataong connected sa buong buhay. Kumbaga parang, syempre, nakno kami, kumbaga parang yung compassion namin to do some information sa mga kaagapay natin. Pero, grabe, parang oo nga, no? Parang once in for all, kailangan mo din talaga yung disconnection para makapag ano ka lang, makapag reminisce, ma-process mo yung
0: Correct.
1: nangyayari. Pero sir, ano naman yun? Kasi di ba kung ang disconnection ay parang tinging lumulutang ka or parang nawawala ka some point area ng buhay natin, ano naman si rest?
0: Si rest ay very intentional action for you to recuperate doon sa na-exceed na demand ng trabaho natin, no, or yung pag-aaral natin. So si rest, iba-iba kasi yung type ng rest, sir Bri, no? Pansinin mo yung iba, parang feeling nila wala namang masama po sa sleep, no? Normal naman yun. Yung natulog ka buong 8 hours ng buong day off mo, pero parang after that, pagod ka pa din. So yun, yung mga ganun, parang kaya siya intentional kasi yung rest sometimes hindi naman siya parang physical rest or passive rest katulad ng sleep. Sometimes may mga spiritual rest, no? Yung parang, yung muni-muni, sabi nyo, ang ganda ng sinabi mo, Sir Brian, yung processing, no? Gagamitin ko yan later, yung word na processing na yan. Maganda talaga yan in terms of rest. Ngayon, si rest, may physical, may spiritual, meron ding rest din na parang you just want to look at the nature, you just want to eat, you just want to be mindful. Pero siguro kaya siya intentional kasi papakinggan mo kung ano yung kailangan ng katawan mo na rest. Kasi kaya sometimes, kahit sobrang tagal na natin matulog, yung day off natin, pero bakit ganun? Pagod pa din tayo. So
1: Parang
0: baka,
1: bitin.
0: bitin, correct. Baka meron tayong rest na, or hindi natin masyadong napakinggan yung katawan natin, kung ano yung kailangan na rest natin. Kaya parang pagod pa din. Kaya parang feeling natin bitin pa din po. So, yung processing, sir, maganda yung sinabi mo. Ang galing yung po
1: Alam
0: doon.
1: mo, alam kong gawin eh, no?
0: Pero when I say processing po, sir, ano kasi siya? Para siyang sa brain natin, siya yung nag-i-integrate ng mga experiences natin. So, kaya tayo sometimes nadi-disconnect. Kasi hindi alam ng katawan natin na yung stress natin sa work ay tapos na. So, yung processing, ito po yung parang, for example, no? 5 to 10 minutes of your time, magre-reflect lang kayo. What are the things you accomplish? Parang sinisignal natin sa utak natin na, okay, tapos na siya. Ito na yung mga nangyari ngayong araw. So, nai-integrate yun. Ngayon, yung katawan natin, nasisignal na, okay, tapos na tong araw na ito. Kaya din, importante yung sinabi mo, sir, na processing, reflecting, parang self-reflection. Kasi doon mo malalaman kung ano yung parang kailangan ng katawan mo. At para maiwasan din yung parang burnout po, yung fatigue na experiences to or disconnect po na nangyayari po sa atin, sir.
1: Okay. Napaisip tuloy ako. Alam nyo kaagapay. Kumbaga parang ano, naiisipin mo, magkaiba talaga ang disconnection at rest. Kumbaga parang dito si disconnection kasi parang you have the intention, ano din, kumbaga parang binibigyan mo yung pagkakataon mo ng sarili mong lumutang ka at the some point area of your life. Kumbaga parang bago mo gawin yung isang bahay. Pero si rest kasi, kailangan mo magpahinga para. At iba-iba din naman talaga ang types ng pahinga. Pero sir, ang question ko dito, paano mo masisigurado na nagpapahinga ka lang at hindi ka na di-disconnect? Kasi 'di ba minsan may mga tao na ay ano muna ako, yung iba may ganito akong ano, friend sir. Ha? Yung iba nag-deactivate ng 1 month, nag-disconnect sa friendship. Tapos yung iba, sabi nila, ito yung kind of pahinga ko. Pero sabi ko, hindi ba isolation yan? Sabi ko sa kanya, hindi ba parang inaalis mo yung sarili mo, tapos magugulat kami, may problema ka na pala, tapos babalik ka, okay ka bigla. Parang sabi ko, hindi ba sir parang isolation yon?
0: Yung dyan, Sir Bryce, sa friend mo na yan, parang I guess, normal naman po na some people nai-exceed na yung battery nila. Kumbaga parang sobrang full demand na. So, ang nangyayari, kailangan nila mag-recharge. Kaya other people po, katulad yung sa kaibigan natin, no, medyo i-disconnect. Kasi parang, hindi naman siya technically ayaw nila kayo or isolated sila sa'yo. But, kasi sobrang demand na yung sa katawan nila. Now, even, actually, Sir Brian, no, even yung parang makita lang yung social media dun sa mga, sa similar case po ng kaibigan nyo, may makita lang siya sa social media, nagko-consume agad ng energy yun. Kasi nga exceed na. Kumbaga sa battery, sobrang baba na ng battery niya. Now, kailangan niya mag-recharge para makapag-connect siya ulit. So, not necessarily masama din si isolation in a way. Pero syempre, iba po yung parang clinical depression na.
1: Yeah,
0: no?
1: Yeah.
0: Iba na po yun, no? So, si isolation, yung sinabi nyo nga, Sir Bright, biglang umokay after that. Baka sometimes, kailangan lang din nila mag-step back. Kasi nga, sobrang exceed na yung kanilang, kumbaga parang threshold, low bat na sila. So, kailangan din nila mag-step back to reflect what they would really like to do sa kanilang buhay po.
1: Oh, 'di ba kaagapay hindi masama ang mag sasabihin ko yan sa kanya. Hindi pala masama ginagawa mo. Ako kami ang masama. Pero sir, 'di ba syempre yung excessive naman yan. Syempre hindi rin maganda. Sir, what
0: Yes.
1: if kunwari na sobrahan naman tayo sa disconnection sa buhay?
0: Doon na po papasok, sir, yung explanation ko kanina na parang baka may something na na-underlying mental health concern. Baka sobrang na-overwhelm na siya tapos naging response ng katawan niya automatic ay disconnect tapos medyo matagal. So baka posible na sobrang overwhelm siya pero iba lang yung nagmamanifest. Kasi di ba pag nakikita natin ang isang tao pag overwhelm, usually sila yung nagpapanik, sobrang taas ng anxiety. But sometimes, meron ding type ng manifestation po ng overwhelm na isolate ng matagal. Kasi parang yun yung naging way ng katawan nila to respond doon sa demand na hindi nila na-manage po. Ito yung naririnig mo usually, Sir Brian, na burnout. Na fatigue.
1: Okay.
0: Yun na yun. Doon na siya papasok. Yung parang alam mo na kailangan mo ng pahinga, pero parang, ay hindi, ipupush ko to sa OT. Ganyan tayo. Or ipupush ko to kasi kailangan kong tapusin. Na nane-neglect natin yung other aspect, which is the rest. No? So, medyo doon na parang nag-cause ng problem po, ng issue, yung sobrang exceed isolation. Kasi yun na yung naging respond ng katawan mo dun sa na-exceed or nasad-sad. Na, yung sinadsad mo siya, literally sinadsad mo yung katawan mo sa OT, sa trabaho po, or sa pag-aaral. Parang gano'n yung nangyayari na sa
1: Grabe. I don't know. Napapareflect tuloy ako ngayon sa mga nang... Kasi syempre, may mga trabaho talaga na hindi mo pwedeng sabihin na huwag kang mag-OT. Eh, kailangan eh. Demand talaga siya ng work. Pero natutunan ko dito, sir, na parang ang hirap din pala ng... Ang hirap din ng sobrang pahinga, ang hirap din ng sobrang disconnected, ang hirap din ng masyadong connected sa mga nangyayari sa buhay. Kumbaga parang, sir, ano to, paano nagiging balance? I mean, syempre, I mean, ako, I'm so thankful para tuloy ako tuloy, para tuloy, nag-therapy ako dito, di ba? Pero sir, paano namin magiging, ano, syempre kami mga tao, paano magiging balance lahat? Kasi kung, katulad niyo sir, 'di ba may tinatawag nga kayo na compassion fatigue na kayo yung bigay ng bigay pero darating yung pagkakataon na kulang din kayo lalo na yung mga panahon ng pangangailangan. Paano sir magiging balance?
0: The answer, I think mas maganda is ang siguro ang tanong ko po din sa mga viewer is gaano mo napapakinggan yung katawan mo? Kasi doon siya magi-start eh. So kung kahit sabihin mo, sir, na okay, ang dami kong vacation na gagawin, nakaplan na ako ng trip, pero hindi mo napakinggan yung katawan mo if ano yung kailangan niya, most likely, hindi mo din makakatch kung ano yung totoo mong, paano mo siya mababalance. Usually po, para mabalance natin yan, hindi naman siya required na, okay, kailangan ko magbagyo o kailangan ko pumunta sa malayong lugar. Yung simpleng pag-step back, for example, overwhelmed pa po kayo sa trabaho, sa OT, parang upo lang kayo, 1 minute of your time, pakinggan ano nangyayari sa katawan. Tapos, if nararamdaman mo may tension, if nararamdaman mo may parang masakit, may masakit sa, usually ganun yan eh, nagmamanifest sa katawan, posible na yung mga nagmamanifest sa katawan, hindi yan dahil trentahin na tayo po. No? Part na din siya, pero ano siya po, Sir Brino, importante cue siya to understand if kailangan mo mag-step back for just 1 minute para lang mabalance mo. Doon mo mababalance po. Hindi po natin requirement to balance na talagang pumunta ng vacation. Well, plus na po yun kung may time. But sabi nyo nga po, may mga instances, Sir Brian, na hindi mo magagawa kasi nag-OT ka eh. No, pwede mong gawin to. Pakinggan mo lang muna. During that time, ano nangyayari sa katawan mo? And then pag nakita mo na may mga tension, yung simpleng breathing exercise, yung simpleng pag-massage mo lang, very powerful yan. Kasi parang sinasabi mo sa katawan mo, okay lang. May ginagawa tayo. Sinisignal mo yung katawan mo. Parang kinakausap mo yung katawan mo. Tapos doon mo na siya nababalance. Pansin mo, Sir Brian, yung mga instances, for example, alam mo na may masakit, pero parang hinahayaan mo lang siya. Tapos pag nagpa-massage ka, wala, parang makasakit pa din. Yun yung mga instances, mga cues sa katawan na hindi natin nakakatch. Kaya parang hindi natin, parang kaya wala, parang walang stopping point yung katawan na tapos na yung trabaho. So doon napapasok yung parang hindi balance yung nangyayari sa akin or hindi balance yung sitwasyon ko po.
1: Ang hirap, no? Kasi lalo na tayong mga Pilipino, sobra kasi yung ano natin eh, yung commitment. Diba? Tayong mga Pinoy,
0: opo.
1: Kasi pag sinabing gawin mo yung gagawin talaga. I was thinking tuloy yung mga kababayan nating OFW. How can, alam mo yun, paano silang mga tao na disconnected na nga sa pamilya, disconnected pa sa totoong buhay nila, sa, alam mo yun, sa pamilya nila sa Pilipinas, kasi connected sila dito sa ibang bansa. At nakakasad yung ganitong uri ng pagkakataon, Sir Abraham. And grabe, no, ano, kumbaga parang ang pinaka-narealize ko dito, mga kaagapay, kapag hindi mo kaya, pwede mag-SL, pwede kang mag-sick leave, kahit pa paano, kumbaga parang dumating man yung pagkakataon na sobrang pagod na pagod na pagod na pagod ka na, pakinggan mo lang siya na ano ba naman yung isang araw na palayain mo yung sarili mo sa trabaho, mahiga ka lang. Eh ako kasi may pagkaano ako yan. Hala, paano yung trabaho ko bukas? Parang alam mo yun, parang naiisip mo na siya, hindi ka tuloy makapagpahinga on your own, ano to, on your own mindset, di ba? This yung pagiging disconnect pala, hindi siya masama. And sir, sa mga pagkakataon na to, pa, 'di ba, kung galing tayong disconnection, paano tayo mag-reconnect onti-onti? I mean, tayo ba yung tipo ng tao na bigla, uy, eh, okay na ako? Bigla ba dapat ganun na tayo?
0: Collectively, ganun tayo, 'di ba, Sir Bray?
1: Oo,
0: parang,
1: oo,
0: okay, kasi ayaw mo makadisappointed.
1: Oo,
0: or kaya
1: oo,
0: parang mag-overthink ka na, ala, parang baka na-offend ko to, itong taong to, or baka na parang na-feel ko na parang na-reject ko sila. So siguro mas maganda na unti-unti. Kasi din magugulat din yung mga ire-reconnect mo na, uy, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba?
1: Yes, sir.
0: So,
1: as in, may mga ganyan akong friend na
0: opo.
1: Parang, uy, ano, bigla parang, magugulat kami, nandiyan na siya, alive na siya, parang, uy, nagulat kami sa'yo po.
0: Alright. Siguro mas maganda, Sir Brian, na unti-unti, no? Siguro dito papasok na yung active communication sa mga kaibigan natin na, uy, parang okay lang ba na hindi ko kayo masyado makakausap kasi parang kailangan
1: okay
0: ko
1: para
0: mag-recharge. May pa-warning. Para may hint na sila na, okay, sige, we give you space. Kasi sometimes po, parang hindi din nila alam technically kung ano nangyayari sa atin.
1: So, sir,
0: so,
1: valid yung magsabi ka?
0: Yes,
1: ay, hindi
0: it's
1: ako,
0: valid
1: parang,
0: po. Opo.
1: For example, like, ako kayo, sir, ano eh, I mean, sobrang extrovert kong tao. Pag kailangan ko magpahinga, talaga daw the point na nagdi-disconnect ako 1 month sa kanila. Talaga hindi ko sila i-meet, hindi ko sila i-chat-chat. So, para sa sabi ko, huya, next month na tayo mag-meet. So, okay lang yun.
0: Yes. Opo, okay lang po yun. Actually, yung ginawa mo, Sir Bri, setting healthy boundaries po yan. So, isa din po yun sa strategy to maintain noon yung ating rest, yung physical rest na yan. Kasi po, if hindi din tayo nagsiset ng boundaries, mahirap din tayo mag-reconnect with them kasi doon mabubuo yung inis, doon mabubuo yung grudge, doon
1: Nagigil.
0: may nagigil, tama po. Doon din mapupuno yung parang irita na konting may masabi lang sila. So okay po yun na mag-set din tayo ng boundaries na okay, ano, pause muna tayo sa catch up. Parang medyo nauumay na ako.
1: Sumobra
0: Okay
1: ka.
0: lang naman. Okay lang naman po yun. Ibig sabihin po, healthy sign po yun ng isang adult. Kasi marunong po tayo mag-set ng boundaries.
1: Iba talaga
0: sobrang pagod na
1: pagpakrenta na
0: tayo.
1: Din, no?
0: Opo. Isa na din siguro, Sir Bri.
1: Grabe, healthy pala siya. O, kaagapay ha, kung ikaw yung tipo ng mga taong, ako kasi, hirap na hirap talaga akong mag-no. Talagang, ano ka yan, kahinaan ko ang mag-say ng no sa mga ganyang bagay. So, healthy pala siya kaagapay. We don't need na parang mag-guilty kung sasabihin natin na hindi ko kaya makapag-meet ngayon. Parang, I cannot able to talk to you. Pwede bang sa ibang araw na lang? Kumbaga, it's a healthy, hindi, ano, sir, tama no, hindi mo naman sila nino-no-one lang.
0: Yes. Parang you have the reason eh. Bakit ka nag-no? Kasi exceed na yung battery mo eh. So, I guess it's also a parang sign that you are mature enough that you know kung saan ka lang. Kung hanggang kailan ka lang. Kasi, ang pangit din, Sir Brian, na makikipagkita ka, pero parang hindi ready yung katawan mo makipagkita. So, mas maraming misunderstanding, mas may stress ka, mas mag-overthink ka dun sa naging reaction mo. So, might as well, no? Set boundaries. Okay lang po. Huwag po tayo mag-guilty na mag-set tayo ng boundaries if ever na sobrang pagod na po tayo sa mga ginagawa natin.
1: 'Di ba kaagapay lahat tayo na pabuntong hininga. Alam nating araw ng Lunes, mga kaagapay, pero napapabuntong hininga tayo kasi alam natin sa buhay natin na nagkaroon tayo ng pagkakataon na hindi natin pinakinggan yung katawan natin. Lahat tayo bigay ng bigay, lahat tayo sobrang bigay ng bigay. Napagod tayo all throughout, napagod tayo, hindi natin namamalayan. And sir, sa mga huling pagkakataon ng ano ng ating kwentuhan, ang value ba ng rest ay dapat sing value din ng connection natin sa buhay?
0: I guess the rest, it's more of intentional in a way na connected siya sa iba't ibang values ng buhay din natin. Di ba when we say values, ito yung mga bagay na pinapahalagaan bilang
1: yes.
0: tao.
1: Mm-hmm.
0: Now, the rest, not, for example, yung bilang tao, pinapahalagaan mo ang maging isang mabuting Pilipino. Now, syempre hindi mo naman po kailangan pumunta ng ibang lugar para maipakita na isang mabuting Pilipino ka. But yung mga maliliit na bagay that will emphasize kung ano yung pinapahalagaan mo, kung ano yung purpose na pinapahalagaan mo, it will signify yung rest. Kaya connected siya eh. So for example, kung pinapahalagaan mo yung values mo ay isang maging mature individual by means of setting healthy boundaries. Yung rest na pwede mong gawin dyan is disconnect. Yung napag-usapan po natin. Or to set boundaries, to catch yourself na hindi ko muna kaya makipag-usap ngayon. Kasi pagod ako. Kailangan ko yung sarili ko muna. Kailangan ko bigyan ng space. So kita nyo po, Sir Brian, yung connection ng rest tsaka doon sa values na pinapahalagaan po. Hindi siya literally na yun yung gagawin mo. Pero meron kaakibat or may connection, nagsisink siya doon sa values na pinapahalagan.
1: Ay, kaagapay. Grabe no, aminin nyo kaagapay dito sa Inspirations Unlimited para lagi tayo may palibreng therapy session. Diba? Minsan kasi itong araw ng Lunes, ito yung pinakaayaw natin eh. Even me kaagapay, minsan dumarating talaga sa punto na magbibigay na naman tayo ng motivation sa mga kaagapay, magbibigay na naman tayo. Kumbaga parang, pero hindi eh, this is siguro for me, Monday is part of our, eto na naging host na ako ito. For me, Monday is part of our long weekend kasi alam mo yun, nagkakaroon tayo ng therapy session, nagkakaroon tayo ng, alam mo to, ng advice sa iba't ibang tao. And thank you so much, Sir Abraham. Napakalaki ng ibinigay mo sa mga kaagapay natin na okay palang i-disconnect ang sarili. pero hindi okay yung sobra-sobra. Kailangan talaga balance palagi. Lagi natin sabihin sa utak natin na okay, balance ka lang, hindi pwedeng sobra-sobra, hindi pwedeng kulang, kasi ang magka-suffer yung katawan. And sir, sa huling pagkakataon ng ating kwentuhan, ano ang payo mo sa mga tao, sa yung professional, sa mga trentahin, ano man ang tawag sa kanila?
0: Alright.
1: Regarding sa usapin ng connection to disconnection and rest.
0: Okay po. So thank you Sir Bryden sa time no and opportunity no. So siguro po yung parang message ko to the viewers, to the trentahin. Ako pa, papalapit ako ng trentahin din
1: Age
0: sa
1: reveal
0: this
1: daw.
0: year. Wag naman sir. Okay. So basically po, lahat tayo pagod. And valid yung pagod. Walang masama na mapagod ka. Kasi yun yung response ng katawan niyo po. May mga tao na nakangiti pero pagod. May mga taong nagtatrabaho pero may dinadalang bigat. Pero may mga tao nagpapatuloy pero matagal nang nahihirapan. Siguro po hindi lang katawan ang napapagod. Pati isip, emosyon, at minsan pati ang connection natin sa sarili natin. So siguro po bilang isang psychologist, isa po sa aking natututunan, at parang gusto ko din po ma-share is may kakayahan tayong maghilom at umangkop sa at matuto no mula sa ating mga karanasan. So parang itong mga experiences natin na ito hindi siya something lang na nandiyan kasi na-experience natin. But itong mga experiences na ito tinutulungan tayo na ito para makabalik kung ano yung kailangan natin bilang tao. And by means of that, resting is essential in a way that resting should be intentional. Intentional na nakikinig tayo sa katawan natin kung ano yung kailangan natin para makabalik tayo doon sa ating sarili, para makakonnect ulit tayo doon sa ating mga tao na medyo na-disconnect, pero hindi naman natin technically dinidisconnect, but disconnect because napagod lang din tayo kasi tao lang din tayo.
1: Kaya kaagapay lahat tayo, magbuntong hininga, okay lang yan, anuhin mo si self, okay lang yan, anuhin mo yung sarili mo, yakapin mo sa pagkakataon na to. At napakasaya kaagapay. And sige, Sir Abraham, baka may mga gusto kong batiin na mga nakikinig sa'yo at sumusuporta. At sige sir, promote your services, saan ka nila
0: Alright
1: pwedeng
0: po.
1: ma-reach out, go ahead po sir.
0: Sige po, so for inquiries po, no, you can message Healed Trauma sa Facebook page po if you are interested po to psychotherapy sessions po, no, if medyo nag-resonates kayo sa ating session. For shout-out, isa-shout-out ko po yung aking mga kaibigan. So, hello po sa inyo. Magpahinga din tayo. Disconnect muna tayo. sa aking partner na nasa ibang bansa po. So, hello na lang dyan. So, yun lang po, Sir Bri.
1: Yan, muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang psychometrician at psychologist po na si Mr. Abraham De La Cruz. At aminin natin mga kaagapay, no, napakadami nating natutunan sa pagkakataon na to. Napakadaming reflection kasi ito yung mga pagkakataon na kung saan akala natin okay maging active palagi. Pero sa pagkakataon na to mga kaagapay, pagbigyan mo yung sarili mong mag-disconnect kasi pwede mo kasing mahanap ang sarili mo sa mga bagay na ikaw lang ang mag-isa ang nakakaalam. At syempre, maraming salamat kaagapay. Samahan mo kami. Ang Inspirations Unlimited po ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes. At samahan mo kami sa isang kuwento araw-araw. At ikaw ay bahagi po ng kuwento dito sa Unlimited na Inspirasyon. Dito po yan sa himpila ng 702 DZAS FABC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
2: This is Inspirations Unlimited.
3: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Tagline ng Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Jaira De La Peña, your travel host and buddy for this episode. And guys, nandito pa rin tayo sa Macau for our Macau Travel Series. So let's go!
0: Real Travels.
3: Value for money.
0: Food trip.
3: Accommodation na sulit.
0: Real Travels.
3: Because adventures are the best way to learn.
2: So guys, may interviewin din tayo dito sa Macau, isang kabayan. Si Ate Princess Liza. Ayan, hello po. Ayan. Ate Princess, ask ko lang po kung pwede niyo introduce yung sarili niyo. Ilang years na po kayo sa Macau? Ano ba yung work niyo dito?
4: Okay. Hi everyone. My name is Princess Liza Tugadi. I am an FW worker since 2015. So umuwi lang ako nung pandemic days, and then after pandemic, bumalik lang ulit ako as a hotel worker.
2: Ah, okay po. Oh, that's good po. Balita ko po dito sa Macau, daming mga OFW din na Pilipino.
4: Yes.
2: No? Compared sa Hong Kong, parang mas madaming mga Pinoy po dito.
4: Yeah, parang as you can see, hindi ka ma-homesick dito kasi ang dami-dami Pilipino.
2: Oo, kahit saan ka lumingan eh, mga Pilipino. So, yun. Question lang po, kamusta naman po yung buhay OFW generally sa Macau? Yung living condition, yung work niyo po?
4: As a hotel worker, maganda naman siya kasi libre food, libre shuttle. One off per week, tas may mga bonus. So parang ina-enjoy mo lang tas malapit pa siya sa Philippines. So parang 2 hours lang, kung gusto mo umuwi, pwede kang umuwi. Okay din yung mga leave, mga benefits as a worker.
2: Hindi siya yung parang Middle East sobrang layo, homesick ka.
4: Kailangan ng mahal na plane ticket, eh dito mura lang, kaya pwedeng
2: magalang ganon
4: lang. Nakaabang lang dapat.
2: Ah, okay. Nadala niyo na po ba yung family niyo sa Macau?
4: Ngayon pa lang. Kasi dati nung nag-Macau ako, ano pa lang kasi ako, agent.

0: sa dito. Eh ngayon, nag-apply ako sa from Philippines, nag-apply ako as a direct na worker dito. So, ang agency ko sa Pilipinas. So, ngayon, mas medyo mas malaki konti yung sahod compared before. Parang dumoble siya.
1: Oh, that's good po.
0: Kaya plan pa lang, maybe next month. Kasi may leave ako next month.
1: Oh, praise God. At least po, ano, ma-explore natin ng family.
0: Kaya nga.
1: Opo. Another question is, ano po siguro yung mga common na na-experience yung struggles bilang OFW sa Macau?
0: At first, ano, yung hindi ka na ma-homesick kasi dami ng Pilipino eh.
1: Opo.
0: Ano lang talaga, language barrier. Ang hirap kasi mag-Chinese. Kasi dito, kahit punta ka sa palengke, sa bus, hindi sila marunong mag-English. Mga, ang pinakaalam na lang yung mga basic. Thank you, good morning, mga ganun. So, ikaw ang mag-a-adjust as an OFW kasi i-a-adapt mo yung sarili mo sa culture nila.
1: Ah, okay. Yung language barrier talaga, mm-hmm. No? More on ano sila, yung English lang na basic.
0: Oo, basic. Talagang, ano, yung Cantonese lang. Pero sa hotel nga, hindi rin sila marunong ng Cantonese. Mandarin naman sila. So, iba-iba pa rin.
1: Okay.
0: Iba-iba pa rin yung, ano, mga inchik-inchik talaga nila. Okay. Iba-ibang language pa.
1: Paano nyo po kaya nagagawa ng paraan?
0: Ano ako, may application. So, okay. Habang nagsasalita, minumuestra mo na siya, may gestures ka na, so para maiintindihan mo.
1: Ah, okay.
0: Pero hindi talaga, Google Translate. Nakakatulong.
1: Ah, okay. So, ayun po, nakakatuwa naman po. After the struggles po, siguro doon naman tayo sa mga best part. What do you think is the best part po sa Macau as an OFW?
0: Siyempre, yung kita at nabibigay mo monthly yung gusto ng family mo, nabibili mo yung gusto mo, nakakaipon ka, at saka yung nagsiset ka ng goals na achieve naman siya. So, ano lang talaga, gawin mo lang talaga yung best mo as a worker kasi hindi rin naman, hindi rin talaga siya forever. Dapat, may mag-save ka rin para sa sarili for the future. Or pang business, ganyan.
1: Tama. Maganda po yung magsisave tsaka
0: yes.
1: May plano po.
0: Kasi yung iba, hindi bili dito, bili dyan, hindi iniisip baka one of these days wala nang work, diba?
1: Oh,
0: so, mag-prepare lang sa
1: prepare for the future. Magpuntar.
0: Yes.
1: Kung merong blessing,
0: magtabi. Yes.
1: That's really good po. Dapat may plano. So, any last words or advice po sa mga fellow kabayan natin na gusto mag-OFW po sa Macau or sa ibang bansa?
0: Marunong sila magtiyaga kasi hindi rin biro yung as an OFW kasi mag-isa mo dito eh, kung may sakit ka, walang mag-aalaga sa'yo, sarili mo lang talaga, so kailangan mong alagaan yung sarili, wag mong abusuhin, tsaka be kind, yun lang talaga, be kind.
1: Ayan, thank you so much. Tama, wag abusuhin, physical health is very important, paano tayo magtutupaw kung may sakit, no? And of course, be kind. Ayan, thank you so much.
0: Thank you.
1: At the Princess Naisa, maraming salamat. On the way to the Venetian Macau Subway Cotai Strip, ang galing guys, because number one, nakikita natin yung Portuguese culture. Yung kanilang lakaran ay mga cobblestone. So it's very European. Tapos along the Portuguese area, the Portuguese street,

ng kanilang mga souvenir store. So yun guys, no, ang dami nating detour on the way to the Venetian Macau sa Waycotay Strip. Nakakatuwa kasi upon walking, we saw this Lotus Flower Festival. So galing guys, no, ang daming ganap namin nangyayari sa Macau despite being a smaller country than Hong Kong. So guys, ang galing talaga kasi parang bigla kami na-transport sa isang napakalaking garden. Punong-puno ng mga lotus flowers, and it's not something, this is not the type of flower that you would see normally sa Philippines. So yun guys, nakakatuwa. Live na live yung mga lotus flower. Ang ganda, diba?

0: kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Ang awiting dinig-tinig galing po sa aking minamahal na anak na si Andrew, at ang sayo lang ang luwalhati medley from our kalalakihang Papuri Singers. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, bumabati sa lahat ng tatay na nakikinig. Happy Father's Day at magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo mula ngayon hanggang alas 6 ng gabi. At ito po ang ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan ninyo ang lahat ng mga papuri songs sa mga streaming platforms. Bisitahin lang ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. At makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Maaari rin makinig anytime, anywhere. Puntahan lamang ninyo ang Apple App Store or ang Play Store at hanapin ang 702 DZAS mobile app at i-download ninyo para mapakinggan ninyo anytime, anywhere ang agapay ng sambayanan. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Yan po, maraming salamat sa mga dumalo sa ating napakasayang Inside Out conference na ginanap sa Cuneta Astrodome last Saturday. Tumulak po ang inyong mga paboritong papuri singers upang makilahok sa napaka-importanting convention na yon na naglalayon na simula ng pagbabago sa ating character bago tayo humayo sa mundo upang baguhin ang ating mundong ginagalawan. At importante po dyan ang mga amahan ng tahanan upang maging huwaran sa pamilya, sa mga anak na lalaki, anak na babae. Siyempre, kailangan ang matibay na sandigan. Kaya to all the fathers out there, maraming salamat sa inyong dedikasyon para sa ikabubuti ng inyong pamilya. Sabi nga ng one of our favorite Father's Day quotations, any man can be a father, but it takes someone to be a dad. So, salamat po sa inyong lahat at inaalala ko po ngayon ang aking yumaong ama na si Justice Nathanael De Pano para sa Father's Day na to. I miss him a lot at papasalamat ako sa kanyang magandang ehemplo sa buhay. Yon, bago tayo magkaiyakan, yon. Maraming salamat sa lahat ng ama na nakikinig. Pag saluha-saluha natin ang musikahan ng mga papuri male artists ng pagharian mo galing sa, I believe, Papuri 15, awitin po ni, I think, Darius Del Rosario, awitin ni Zeb Zuniga. Sa yawitan, awitin po ni Toy Polo, awitin po sa atin ni Bebo Saavedra. Pabalik-balikan, another song by Toy Polo. Awitin po ng ating kapatid na Jim San Juan and 24 from Papuri 24. Another beautiful song by Toy Polo. Awitin po ng ating kaibigang James Reyes. So, happy Father's Day sa lahat. Pakinggan po natin ang mga awitin to ng kalalakihang Papuri Singers sa pagbabalik ng programang Papuri.

Mga po, kayo ay nabibless habang nakikinig dito sa ating programang papuri, dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZS FEBC Radio. Papakinggan din po ang ating programa sa ating sister stations all around the Philippines, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Santiago Isabela, CARE 104.3 The Way Radio ng Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, sa ating YouTube live streaming, or kontakin niyo kami sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ating Smart number na 0999-223-5675. Gaya po ng nasabi ko last week, malapit na po nating irunsad din ang ating a cappella salmo sa darating na October, dahil yun po ang anniversary month ng ating ginigiliw na Papuri Music Ministry ng Far East Broadcasting Company. Keep in touch at huwag po kayong mawawala sa ating minamahal na paglunsad. Matagal po natin, it's been a year. Sinimulan po namin mag-recording, I think, mga August or September last year. So, abutin po talaga ng one year in the making yung ating project na ito. Yun, para mapakinggan po ang iba't ibang mga Papuri songs, bisitahin na ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. And bago tayo magpatuloy, another inspiring message para sa ating mga tatay. Sabi dito, no matter how tall I've grown, I still look up to you every day. Ito po yung totoo sa aming dalawa ni Andrew. I think mas matangkad na siya sa akin eh. Pero minsan pag lumalabas kami, sinasabi ko sa kanya, bakit kahit mas mayaman ka sa akin, ako pa rin ang babayad ng ating dinner. Sabi niya, you're still my dad. So yun, aking binavalue ng sobra-sobra ang mga ganyang palitan namin ng usapan ng aking anak. Sa ating portion na ngayon, sa ating segment, ang ating mga papatugtugin ay ang kung pa ay iralin lamang natin ng inyong lingkod, at tatlong awitin ni Robert More, Tsuper ng Buhay, na siya rin ang aawit. Di Ka Malilimot na ang awitin ni Kuya Ronald Rivera, at Kayamanan sa Langit aawitin ni Kuya Ruben Laurente. Really throwback itong mga to, at natatandaan ko pa, halos malinaw na malinaw sa aking isipan nung re-record itong mga awiting to sa music recording studio ng Far East Broadcasting Company nung nasa Karuhatan pa. At ang dating gawin namin ay nagbubus, nagta-tricycle, lalakad, papasok ng T. De Leon dyan sa Karuhatan upang magpunta sa ating stasyon ng radyo. Doon tayo nagre-record ng mga awiting na papakinggan at na-enjoy pa rin natin hanggang sa ngayon. So yun, to celebrate Father's Day, pakinggan po natin ang mga awiting ito. Sarilikha, most of them, I think sarilikha talaga. Hindi ko lang alam kung merong nasama sa Heartline dito, pero karamihan dito sarilikha. So yun, pakinggan po natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

kaharian. Madali pa nga ang isang kamelyong pumasok sa butas ng karayom. Marahil mahirap itong isipin. Ngunit sinabi niya ito sa atin.

Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating programang Papuri sa 702 DZIS-FEBC Radio. Ako pa rin po ang inyong Kuya Arnold Depano. Makakasama niyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Another quotation for to honor our fathers. Sabi dito, whenever I have doubt or need advice or help, you are still the first person I think of. Tapos jokingly sabi niya, well, ikaw daddy at Google. Yun na, wala na sa mga panahon ngayon kasama na talaga ang Google sa paghingi ng advice. Yun. At sabi rin ng another quotation, you gave me the greatest gift anyone could give another person, your belief in me. So, mga ama, kailangan ng mga anak natin yung ating kumpiyansa sa kanila, yung pag-develop ng kanilang character, ng kanilang kakayahan, na sila ay nakakakuha ng encouragement galing sa atin. Gaya ng pagkuha natin ng kalinga, suporta, kagandahang loob galing sa ating amang nasa langit. So, yan. Another quote for our father, my favorite place is inside your hug. Ako ay mayakap na ama. Gusto kong maramdaman ng aking mga anak ang aking mga bisig. So that they will feel safe sila whenever I am around. Yon. Siyempre, kasama natin ang mga minamahal nating mga mothers upang alagaan ang mga anak natin. Shout out sa aking magandang may bahay na si Amy na busy rin sa gawaing bahay habang nag-enjoy kami ng retirement niya, lalo siyang mas maraming ginagawa. But hindi po tayo maangal. Happy wife daw, happy life. So maraming salamat Panginoon sa buhay ng aking misis. So lahat po kayo mga ama dyan sa ating mga nakikinig, I hope you get encouraged by our program today. Mamaya ipagpipray ko po kayo maraming salamat po sa lahat ng mga tumatayong tatay din sa inyong mga pamilya. Ang ating panalangin talaga ay biyayaan pa kayo ng Panginoon ng marami pang taon sa inyong buhay. So at for this segment, babalikan natin ang kakapit bisig ni Kuya Junji Marcelo from Papuri 10, dalawahang tinig ni Jim San Juan at Ruben Laurente, kahanga-hanga ka ni Dodi Santa Rita, aawitin ang tatluhang tinig na mga ama, sina Ricky Sanchez, Rading Humacio at Bong Aquino, isang salmo from Papuri 8, awitin ng ating Maestro Joel P. Navarro, ang aking kinikilalang ama ko sa aking kaalaman sa choral conducting. Ako po ay nabiyayaan ng kanyang friendship, so I was under his tutelage nung college glee club kami sa Ateneo. Siya po ang aming butihing conductor. And to close up this segment, sa dairig natin, awitin po ni Maestro Junji Marcelo, awitin po ng ating Kuya Gary V. Galing po ito sa, I think, 50th anniversary album ng Far East Broadcasting Company. So yun po, pakinggan po natin ang mga awitin ng kalalakihang Papuri singers as we celebrate Father's Day. Dito po sa programang Papuri.

Napakabilis po ng oras, lalong-lalo na pag nag-enjoy tayo sa napakagandang musikahan at kwentuhan dito po sa ating programang Papuri. Nawa kayo po ay may makuhang baong inspirasyon at pag-asa mula dito sa ating programa today. Do message us on how Papuri has helped you. Kung mayroon po kayong komento or song request, alam niyo na po paano tayo kontakin. And please do watch out for announcements for new releases, lalong-lalo na ang paglunsad ng ating a cappella Salmo. Maraming salamat po sa dumalo sa ating Inside Out Convention. Hintayin nyo lamang po, may mga niluluto kaming mga Papuri concerts sa second half ng taon. At meron din po akong sinusulat na bagong anniversary cantata to celebrate the 85th year ng pagkakatatag ng aking home church, ang Kamuning First United Methodist Church. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, sa OCC, sa ang mga protect natin, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty, JV Tabua, at ang ating scriptwriter-producer, sa ati Kayla Rico Hermoso Escalante. Para po sa mga tatay natin na nakikinig at lalong-lalo na kung inaalala niyo po ang inyong mga ama, samahan niyo po ako sa maikling kwento, maikling panalangin, pagpapasalamat para sa buhay ng ating mga ama. Let us pray. Salamat Panginoon at ginawa mong hindi kami nag-iisa sa mundo na pre-provide mo sa amin ang ehemplo at huwaran at pagmamahal, paggabay, ang pangunguna sa pamilya ng aming mga ama. Maraming salamat sa iyong wisdom na ibigay mo sila sa amin, sa aming pamilya, para kami ay ilapit sa inyo. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Pinapanalangin namin ang kanilang patuloy na kalusugan, ang kanilang katiwasayan sa kabuhayan. Pinapanalangin din namin ang kanilang mga, kung meron pa silang mga panaginip na hindi pa nila nakakamit, in your mercy, O Lord, pinapanalangin namin na maabot nila ang kanilang mga panaginip. So salamat po para sa aming mga ama. Salamat po sa iyo, Amang nasa langit, ang aming Panginoong makapangyarihan sa lahat. Thank you for loving us and sending your Son, Jesus Christ, para sa aming kaligtasan. Kung meron pa pong gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, pagsisihan lamang ang inyong kasalanan at tanggapin siya sa inyong mga puso at isipan. Panginoong Hesus, maghari ka sa aming mga puso at isipan at gabayan mo ang aming bawat hakbang, lalong-lalo na ang aming mga ama sa tahanan. Magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng buhay. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen at amen. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw at hanggang sa susunod na episode muli, ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Iniiwan ko po sa inyo ang mga medley ng mga kalalakihan sa Relikha Senyores medley sa pagtatapos ng ating programa. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Sumasa sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay gamit po ang radyo Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang mga radio stations po yan. Salamat din sa mga online listeners po natin. Yan po ay gamit ang FEBC PH Stream app o kaya naman po yung Facebook page ng inyong local radio station or maaari din po sa YouTube ng DZAS. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pag-aaral, pag-usapan po natin ngayon yung higher purpose of God. Sinasabi po sa Isaiah that God's ways are higher than our ways. Mas mataas yung kanyang pamamaraan, mas mataas po ang kanyang isipan kaysa sa ating isipan at layunin. Itong kaibahan sa layunin ng Panginoon sa ating mga inaakala o iniisip ay kadalasan dyan po pumapasok yung hamon ng pagtitiwala, di ba? Kasi may mga times po na tayo bilang tao may mga kahilingan, meron po tayong mga panalangin.

0: hangin, pero maaari po na maganda yung ating iniisip, maganda yung ating layunin, maganda yung ating hinihiling, pero maaaring sa kabila po ng kagandahan nito ay naiiba ang gustong gawin ng ating Panginoon. At dahil po naiiba ang gustong mangyari ng Panginoon, may mga times na marahil yung expected outcome natin eh hindi po yun ang maganap. At kasama po noon, maaari din po na yung timeline natin ay hindi rin po iyon ang sundin ng ating Panginoon. At mahalagang tandaan po na sa ganong mga pagkakataon, dyan tayo madalas magkaroon ng mga pagdududa, pagtataka, minsan po ay umaabot din sa point na marahil may mga nagtatampo pa kay Lord, di po ba? Kasi nga, pagka nakakaranas po ng ganon, para bang ang bigat sa kalooban, meron kang inaasahan na hindi nangyari, o kaya may mga pagkakataon naman, may mga hindi ka inaasahan na ayaw mong mangyari, at yun naman ang nangyayari. Kaya hindi po ibig sabihin ng ganong karanasan na tayo po ay biniguna ng Panginoon. Ang mahalagang maintindihan po natin, meron po siyang higher purpose sa lahat ng bagay. At mahalagang pag-usapan, pag-aralan ito, dahil pag hindi po natin pinagkatiwala sa Panginoon ang ating mga pinagdadaanan at ang ating mga saloobin habang tayo po ay humaharap sa mga pagkakataong mahirap unawain o intindihin, eh maaari pong maging mali ang ating reaksyon sa pagkilos ng ating Panginoon. So it is important na ating maunawaan po ang kanyang pagkilos. Now, sabi ng isang author, it is not our job to create the purposes of the church but to discover them. So anong kaugnayan nito sa ating pag-aaral? Ito po ang katotohanan. Ang Panginoon po ay merong agenda. Tayo po at lahat ng ating mga pinagdadaanan, lahat ng pinapahintulot ng Panginoon ay patungo sa layunin po na iyon. At mahalagang maunawaan to kasi paminsan ang pagtingin ng marami sa Diyos para bang nandyan siya, para yung gusto natin ibigay, nandyan siya, para yung inaasam natin ay ipagkaloob, nandyan siya, para yung mga kahilingan natin ay tugunan sang-ayon sa ating gusto. At pag hindi nangyari sa ating gusto, eh ayan na nga, nagkakaroon na ng pagtatampo, sama ng loob. May mga times na tayo po ay nagdududa sa pagkilos ng Panginoon. So muli, napaka-importante po na ating maunawaan ito para sa ganoon ay magkaroon tayo ng wastong tugon. Ano po? Sa layunin ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng wastong tugon sa kanyang mga ginagawa. At the same time, yung wastong tugon na yon ay magdadala sa atin sa point na lalo tayong magiging masunurin sa ating Diyos. Yan po ang importante dyan. Kaya nga, mahalagang tandaan, marahil yung gusto nating mangyari ay iba sa gusto niyang mangyari, pero mahalagang alalahanin po na meron siyang ibang ina-achieve, eh. Not only through us, ito napakahalaga, but also in us. Hindi lang sa pamamagitan natin, kundi sa atin din mismo. Hindi lang kasi tayo nilikha ng Panginoon at hindi lang concern ng Panginoon yung gagawin sa pamamagitan natin. Ang concern po ng Panginoon ay napakahalaga na tayo po ay hubugin din. Kaya nga kung ating uunawain, ano, may agenda ang Panginoon at ito po ang hamon dyan. Christ's agenda for the church requires Christ-like character. So yung layunin ng Panginoon para sa iglesia ay nangangailangan po ng Christ-like character. Yan ang hamon. Kaya napaka-importanting makita po natin ang katotohanan ito dahil ang reality po mga kapatid, huhubugin yung pagkatao natin for the better. In fact, sa John 15, verse 1 and verse 2, if you remember tong passage na ito, it talks about God the Father being the gardener. No? At ano ba ang ginagawa ng gardener sa ating buhay? Ano ba yung kanyang layunin sa ating buhay? Basahin po natin yung talata. No? Sa John 15, verse 1 and verse 2, I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Basahin ko po ulit yung dulong bahagi. Ah. He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. So dito po, napakahalagang unawain itong huli nating binanggit dahil paminsan, ito yung pagtataka natin eh. Bakit kung kailan naglilingkod at saka may mga kakaibang mga karanasan, bakit kung kailan naglilingkod saka may problema or whatever challenges. Ito po yan. Yung susi ay yung salitang prunes. Di ba? He prunes the branches so that they do bear fruit and produce even more. So kung ikaw po ay namumunga, ang nais ng Panginoon lalo pang maging mabunga. At yung process po ay pruning. Now, kung familiar po kayo sa pagtatanim, di ho ba may mga ilang halaman that you have to reduce the number of leaves para po sa ganoon lalo siyang maging mabunga. May mga times kailangang linisan, may mga times kailangang bawasan, at ang purpose po niyan is so that the plant will become even more fruitful. Kasi ang totoo po, hindi naman yung dami ng dahon lang ang mahalaga, kundi yung pamumunga. At kung idudugtong pa natin yung John 15:16, ang sabi po roon, "You did not choose me, I chose you, I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name." So napakahalaga po yung passage na ito. Kasi ang pinapaliwanag po sa atin dito sa passage na ito ay yung katotohanan na pinili tayo ng Panginoon upang mamunga ng sagana. Kaya nga, minsan ang hinahanap natin is a comfortable life, pero ang nais ng Panginoon para sa atin is actually a fruitful life. So pagkaho na misunderstand natin yung kanyang layunin, eh may mga pagkakataon po na parang mamasamain natin yung pruning process dahil hindi natin nakikita kung ano bang patutunguhan nung ginagawa ng Panginoon. Di ba? Hindi natin maunawaan eh. Ano bang ginagawa nito? Ano bang balak nito? Bakit ganito? Di ba? Dagdag mo pa sa Hebrews chapter 12, it talks about discipline. At ang paliwanag po sa atin sa Hebrews chapter 12 is that the Father disciplines us because we are considered His real children, totoong mga anak. At ang sabi po roon, because He loves us. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 6, "For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child." So mapapansin mo, no? Parang unusual dahil nasanay tayo sa pag-ibig that protects, love that provides, di po ba? And very unusual para sa atin na yung pag-ibig na ito will cause pain. Discipline does cause pain, di ho ba? And remaining in sin will have the consequences of pain. And yung process po para i-correct tayo and to perfect us, to correct and to perfect, would be a painful but necessary process for us to become fruitful. Yan po ay masakit, subalit mahalaga at prosesong kinakailangang pagdaanan upang tayo po ay maging mabunga. Yan po ang challenge talaga dyan. Kaya nga napakahalaga na ating maunawaan to dahil pag hindi nga natin naintindihan at hindi natin inunawa, maaari po na sa gitna ng ating pinagdadaanan, we may doubt God, magtatampo tayo sa Panginoon, or maybe hindi maging tama yung ating mga tugon, and in the process, complicate the molding process. Di ho ba? Kaya po, napakahalaga that merong agenda ang Panginoon, but that agenda requires Christ-like character. So even sa ministry, when you talk about ministry, hindi lang pinag-uusapan dito yung ano yung gagawin. Kasi madalas po, pagka tayo ay naglilingkod, ano tayo eh, task-oriented. No? We are fixated on the task, what to do, ano yung skills, talents, gifts na kailangan. Nakakalimutan natin na mahalagang bahagi po nito is character. No, yung formation ng ating character is very essential. At yan po ang ginagawa ng Panginoon. Kaya ho, mahalagang maunawaan kung namumunga ka tapos nagtataka ka, Lord, namumunga na nga eh, naglilingkod na nga, bakit ganito? Kasi nga po, kung sino yung namumunga, ang sabi ng passage, ay nililinisan para lalong maging mabunga. At yung paglilinis na yon may come in many forms. Sometimes may mga bagay na aalisin sa ating buhay that may be hindering our ministry to God. Para pag naalis yun, we will become even more fruitful. May mga times naman na may pananampalatayang pinalalago, kaya may mga challenges, di ba? I remember yung nabasa kong short write-up about David. He was anointed as a young boy. No? Imagine ninyo, no? Ito madalas ma-overlook natin. Alam natin na si David was anointed as king at a very young age. Pero ang hindi madalas nabibigyang tuon, paano siyang umakyat sa trono? It was not given to him the day after he was anointed as king. Hindi po. It took time and there was a process. Siguro nga kung tayo po ay nandoon, baka isipin natin, joke ba yun? In-anoint ka tapos wala naman nangyari. Di ba? But that was the anointing. And ang makikita natin dito, the crown was not handed down to him willingly. He had to earn it. He had to go through the process. Of course, may layunin ng Panginoon. Ano po ang pinagdaanan ng taong to? He had to fight Goliath, di ba? So the way to the throne was not easy sapagkat kinaharap niya ang napakalaking higante, si Goliath. At nung time na iyon, iisipin mo, how do you get to the throne? No? In-anoint ka eh. But alam natin po that everything was orchestrated by God. He was prepared for the throne. God gave him the necessary experience, challenges, and true enough, pagdating ng panahon, as he went through all these challenges and victoriously overcame them, ano po nangyari? Later on, the throne was given to him in the rightful time. So, napakahalaga po na maintindihan natin ito. Kasi, minsan ang tao, we rejoice when possessions are given to us. Di po ba? Parang ang milestone natin is measured by possessions. Uy, na-promote siya. Uy, ganito na siya. Uy, deacon na, elder na, pastor na, bishop na. And we are so focused on possessions na madalas ang hindi natin nakikita, ano ba yung character needed for that position? Kasi possession without character can destroy you and can destroy whatever you do. Possession without character. In fact, I would say na tayong lahat naman saksi dyan, ano, all throughout history, in politics, or whether civic organizations, pag merong posisyon, even church, pag merong posisyon pero walang character, it will destroy everything else. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin, higit pa doon sa possession ay yung disposition, no? Yung ating character is important. And that is what makes the possession effective. Ang nakakatakot po is we get the possession pero wala yung character needed for the possession. Yan ang nakakatakot. Kung sa pagmamaneho pa, para ka naglagay ng either hindi marunong o baguhan pa lang na driver sa isang kalsada na meron siyang maraming sakay, tapos yung kalsada is very demanding. Di ba ganyan eh? Halimbawa, po sa Pilipinas pa, kunwari, ikaw po ay pupunta ng Baguio. Naku, napakaraming hanging. No? Although ngayon, marami sa mga sasakyan ay automatic na, so hindi masyadong problema yung hanging. Pero just the same, it requires a higher level of skill para mag-drive ka sa ganong klase ng terrain, di po ba? Kasi otherwise, yung inexperience mo can cost the lives of the people that you are leading. So tayo din po, sometimes we rejoice with positional upgrades, pero ang hindi natin nakikita is the need for character. Yan ang talagang milestone eh. At sa sukatan ng Panginoon, hindi naman yung promotion lang ang importante. Ang mahalaga po is the formation of our character. So it's not just the promotion of our status, but the formation of our character. Yan ang binibigyang diin. Kaya po kung mapapansin natin at titingnan natin sa ganong paraan, now it will make sense. Bakit sa kabila ng naglilingkod ka na, ginagamit ka na, may mga hamon pa rin dumarating. At hindi matatapos po yan. Bakit? Kasi patuloy tayong ina-upgrade ng Panginoon eh. What we go through gives authenticity to the message that we share. What we go through also makes us experience yung reality ng mga bagay na nababasa natin sa Bible. If you remember si Job, isa sa mga interesting na sinabi ni Job, after going through all the challenges, no, imagine, ang daming pinagdaanan ng tao, di ba? Ang dami niyang pinagdaanan. Nawala yung kanyang kayamanan, yung mga pamilya, natira yung asawa, and later on ang sabi, sumpain mo na ang Diyos. Tapos nagkaroon ng sakit. Tapos ay nandoon yung mga kaibigan. Pero ang mga kaibigan, sa halip na siya'y tulungan, ano po nangyari? Pinagbintangan pa siya, may kasalanan ka, kaya nagkakaganyan. Alam niyo po, ito yung sinabi niya at the end of the book of Job, sa Job chapter 42, verse 5 and 6. Sabi po niya, I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance. Dati, nababalitaan lang kita, pero ngayon, nakita kita, naranasan kita. Wow, di ba? Ito yung taong nagtiwala sa Diyos, pero yung experience na kanyang pinagdaanan ay hindi lamang nagdulot sa kanya ng lalim, kundi sariwang pagkakilala sa ating Panginoon. Sariwang pagkakilala. I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. Grabe yun, ano? Napaka-powerful na mga salita. At ganyan din po tayo. Yung mga bagay na ating napag-aaralan sa salita ng Diyos are not just meant to feed the mind, but it is to mature us spiritually. Hindi lang ito mga bagay na pang-intelektual, pang-kaalaman, for the sake of being well-versed sa Bible, that's important. Pero hindi lang po iyon ang purpose noon. Ang layunin po nito is for us to be prepared for the higher purpose of God. Kaya mga kapatid, napakahalagang isipin yan. Kasi pag hindi natin naunawaan yung paghubog na yan, marami ho ay malalagay sa kalagayan na para bang surviving na lang. Alam niyo yon, yung wala nang ibang naging hakbang kundi lampasan ng isang problema, lampasan ng isang problema because we don't see beyond the problem. Parang hanggang doon na lang tayo. Kami ho, yung anak ko nag-aaral ng chess eh. So naglalaro kami ng chess. Alam niyo, ang pinakamahirap na sitwasyon, yung malagay ka sa isang kalagayan na kung saan puro ka na lang depensa, hindi ka makaopensa kasi pagka ho paulit-ulit kang na-check, na-check, na-check, yung galaw na gusto mong igalaw, hindi eh. Kasi inilagay ka ng iyong kalaban sa isang posisyon that you will just need to respond. Okay? So reactive ka eh, kaysa makakilos. Napakahirap yon kasi yung gusto mong mangyari, hindi mangyari dahil ang nangyayari ngayon, kaka-depensa mo, hindi mo na maihakbang ng opensa. So sometimes ganun ang mga mana ng palataya, para bang getting by, di ba? Lampasan ito, lampasan iyon, and then nothing really fruitful happens. Kasi nandun na lang tayo nakatali sa problema ito, lampasan. Ang design po niyan is that, yes, kailangan nating lampasan yan, but it does not mean that you do not take an offensive move. Now, when we say offensive move, ibig sabihin, a move forward. Kinakailangan meron tayong hakbang forward. Di ba? Hindi yung parang tayo po ay nabigo at naghihintay na lang na tuluyang magapi o mawala ang problema. We have to take steps to move forward as we go through the challenges. Because ang reality po, ang mga challenges na yan will make us strong, prepared, ready, no, for the task ahead. Parang sa gym, di po ba? Ang nako, pag ako ho'y nagpupunta ng gym, alam nyo, very interesting eh. Kasi yung pag marami kang na-accomplish, no, at feeling mo na palakas ka ng iyong pag-exercise, abay, babalik ulit. Bakit po? Kasi naranasan mo yung napalakas ka. So you don't actually get tired. Kaya nga, kung magbayad minsan yung iba, 1 year na payment. Bakit po? Yung iba, 1 month na payment. Bakit? Kasi nga, ang idea is that hindi mo pinagod yung sarili mo para tumigil. Pinagod mo yung sarili mo para ituloy-tuloy mo yon, because it will make you stronger, it will make you better. And yung faith po natin ay ganun din. As we go through trials, it is not meant to put you on hold or vacation. Ang layunin po niyan is continue. And as you continue, you become better, stronger, prepared for the greater things that God has planned even long ago. Kaya tandaan niyo po yan, ha? Christ's agenda for the church requires Christ-like character. But how is that character formed? Yan po ay sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan po natin. Okay? So nawa, ito pong ating pag-aaral gave us a fresh perspective, and may we always be conscious of God's higher plan, greater plan. At wag lang tayo mag-fixate on what is in our immediate sight, but let us trust the Lord and move forward by faith. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po. Busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nag-pray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa bawat bagay na nauumpisahan, naroon din ang hangarin na ito ay matapos at magtagumpay. Ngunit sa kalagitnaan nito ay hindi nawawala ang mga suliranin at mga pangyayari na nagsisilbing balakid. Ang katotohanan ito ay paulit-ulit kong nararanasan sa aking buhay, na itanim sa aking isipan noong ako'y bata pa ng pag-aaral isang susi ng tagumpay sa buhay. Subalit noong nasa pangalawang taon na ako ng pag-aaral sa mataas na paaralan, sinabi ng aking mga magulang na kailangan ko nang tumigil sa pag-aaral, sapagkat hindi na nila kayang tustusan ang aking mga pangangailangan. Ang bagay na ito ay labis kong ikinalungkot. Nasundan pa iyon ng maraming pagsubok na halos ikasira ng aking mga pangarap. Sa kasaysayan ng Israel sa Lumang Tipan, ang mga Israelita ay dumaan din sa matitinding uri ng pagsubok. Ninais nilang maitayong muli ang templo ni Yahweh. Subalit kung gaano katindi ang kanilang hangaring magtagumpay, ganoon din katatag ang hangarin ng kanilang kaaway upang sila ay hadlangan. Ganito ang kasaysayan ng mga Israelita na naisalaysay sa Kabanatang 3 sa Aklat ng Esdras, unang talata hanggang ika-4 na kabanata, talatang 24. Kapatid, sa iyong buhay man ay maaaring maganap ang matitinding suliranin. Nais kong itanong sa iyo, sa panahon na marami kang suliranin, ano ang iyong gagawin? Hayaan mo na ang kasagutan sa katanungang ito ay magmula sa mga aral ng Diyos na hango sa kanyang banal na kasulatan. Muli po nating tunghayan ang pahayag ng Diyos na iyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pera.
1: Natunghayan po natin sa nakaraang pag-aaral ang panahon ng pagbabalik ng iba na mga taga-Jerusalem nung sila ay pinahintulutan ni Haring Ciro na bumalik sa Jerusalem. Hindi lahat ay nakabalik, subalit sangayon sa ating napag-alaman, tumulong ang mga taong nanatili sa Babylonia sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan at mga ari-arian. Nakita rin natin sa nakaraang pag-aaral ang talaan ng mga pamilya at lipi na bumalik sa Jerusalem upang muling itayo at ibangon ang bayang ito at muling isaayos ang templo ng Diyos. Ang bilang ng unang lupon na bumalik sa Jerusalem na dabihag sa Babylonia ay nasa 50,000. Ang sumunod naman sa kanila na pinangunahan naman ni Isra ay merong 2,000. At meron pang ibang bumalik na nagparami ng kanilang bilang hanggang sa 60,000. Gayunpaman ay meron pa ring ilang milyong Hudyo ang naiwan sa Babylonia. Mas marami ang naiwan sa Babylonia at sa iba pang mga lugar kaysa sa mga taong nagbalik sa lupang pangako ng Diyos. Ngayon ay balikan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ng bansang Israel. Magsimula po tayo ngayon ng ating pag-aaral sa Aklat ng Isra, sa 3 kabanata, 1 talata na ganito po ang sinasabi. Nang sumapit ang 7 buwan at ang mga anak ni Israel ay nasa mga bayan, ang taong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa Jerusalem. Makikita po natin dito na tela ba mayroong panahon na hindi nabanggit sa pagitan ng 2 at 3 kabanata. Nagtapos ang 2 kabanata sa pagbabalik ng mga Israelita sa lupain. Dala nila ang maraming kayamanan para sa pagpapatayo ng templo ng Diyos. At sa pagitan ng 2 kabanatang ito, dito sila gumawa ng kanilang mga tahanan. Makikita natin sa aklat ni Haggai na pinagsabihan sila sapagkat mas naging abala sila sa pagpapagawa ng kanilang mga bahay. Winalan nila ng halaga ang pagsasaayos ng templo ng Diyos. At ang hindi nabanggit na panahon, ito ay maaring ilang linggo, ilang buwan o maaring tumagal pa ng 2 taon. Sa 2 talata ng 3 kabanata sa aklat ni Isra ay ganito po naman ang sinabi. Nang magkagayo tumayo si Jesua na anak ni Husadak at ang kanyang mga kapatid na mga pari at si Zerubabel na anak ni Shealtiel at ang kanyang mga anak at itinayo nila ang dambana ng Diyos ng Israel upang pag-alaya ng mga handog na sinusunog gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises na tao ng Diyos. Ang mahalagang bagay na nakita ko rito ay ang hinanap pa nila ang mga pahayag mula sa kautusan ni Moises upang isagawa ang mga nararapat. At nang makita nila ito, ay wala na silang pinag-usapan pa o pinagtalunan. Hindi lamang sila bumalik sa Jerusalem, kundi binalikan nila ang salita ng Diyos. Walang mungkahi ninuman na kinilala sa kanilang pagpapasya dahil ang salita ng Diyos ang kanilang kapangyarihan. Merong mahalagang bagay tayong dapat matutunan sa mga pangyayaring ito. Kahit na ano pa ang isipin at sabihin ng isang tao ay hindi mahalaga, sapagkat ang salita ng Diyos para magbigay ng patnubay sa isang tao kung ano ang kaniyang kailangang gawin kahit na ano ang panahon. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, huwag lamang nating hahanapin ang mga sikat na mga talata o kabanata, kundi kailangan nating makita kung ano ang magandang maidudulot ng buong Biblia sa ating buhay. Hindi ko naman sinasabi na huwag na nating gamitin ang mga kilalang mga talata o kabanata. Subalit mayroon pang ibang bahagi ng Biblia na kailangan nating mapag-aralan at matutunan. Kung makikita lamang natin ang kabuuan ng Biblia, ay hindi na kailangan ng aklat na kung papaano magkakaroon ng masayang pamilya o ganitong uri ng mga aklat. Nasa Biblia na ang lahat ng mga bagay. Bakit hindi tayo bumalik sa mga pinagkukunan ng mga aral na ito? Ito ay ang banal na kasulatan. Sa ikatlong talata, ganito po naman ang sinasabi. Inilagay nila ang dambana sa lugar nito, sapagkat sila ay natatakot sa mga tao ng mga lupain at sila ay nag-alay sa ibabaw nito ng mga handog na sinusunog sa Panginoon, mga handog na sinusunog sa umaga at hapon. Ang dambana na kanilang itinayo ay ang dambana ng paghahandog. At tulad nga ng ating napag-aralan, nangungusap ang dambanang ito bilang krus ni Kristo. Ang mga sinusunog sa dambanang ito ay sumasagisag sa katauhan ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang inihandog na buhay para sa atin. Inihandog ng Panginoong Hesukristo ang kanyang banal na katauhan na naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang ginagawa nila sa lumang tipan ay pamamaraan upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Gayon ang ginawa ni Kristo para sa atin, kusa niyang inihandog ang kanyang sarili upang ang sinuman ang tumanggap at manampalataya sa kanya ay makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Kailangang maunawaan ng mga Kristiyano na ang lahat ng nagtitiwala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas at sila ay nagpapabautismo sa Espiritu sa loob ng katawan ng mga mananampalataya ay magkakapatid. Ang aking kapatiran ay mga tao na maaari akong magkaroon ng pakikipaghalubilo sa kanila. Ang pakikipaghalubilo ay hindi tanong ng kung ano ang kulay mo o gaano kakayaman o kung ano ang kalagayan mo sa buhay at iba pa. At walang kinalaman ito sa kung siyaman ay isang Nazarene o Baptist o Pentecostal, Presbyterian o siya ay isang Katoliko at iba pa. Ang mahalagang katanungan dito ay kung siya ba ay mananampalataya ni Kristo. Kung sila ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, maaari tayong makipaghalubilo sa kanila. Sa mga taong ito na bumalik mula sa kanilang pagkakabihag, meron tayong makikitang kamanghamanghang pagkakaisa na sana ay magkaroon din tayo ng katulad nito. Sangayon sa aklat ng mga awit, sa kabanatang 133, sa unang talata ay ganito po ang nasusulat. Narito napakabuti at napakaligayang pagmasdan ang mga magkakapatid na sama-samang namumuhay at nagkakaisa. Ang mga taong ito na bumalik sa lupain ay mga mahihirap. Wala silang ibang hinahangad kundi ang gawin ang kalooban ng Diyos. Ikaw at ako ay nabubuhay sa dulo ng panahon at ang bawat sandali ay tila naiiwan na ang gawain ng Panginoon sa mga nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Ito ang sinabi sa aklat ng mga awit sa kabanatang 25, ikasyam na talata. Pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katuwiran at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan. Ang kapakumbabaan ay mahalagang katangian ng mga anak ng Diyos. Ang ika-apat at ika-limang talata sa kabanatang tatlo ng aklat ng Isra ay ganito po naman ang sinasabi. Kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng mga kubol, gaya ng nasusulat at nag-alay ng pang-araw-araw na mga handog na sinusunog sa tamang bilang ayon sa itinakda sa bawat araw. Pagkatapos niyon ay ang patuloy na handog na sinusunog at mga handog sa bagong buwan at sa lahat ng takdang kapistahan sa Panginoon at ang handog ng bawat isa na gumawa ng kusang loob na handog sa Diyos. Ang mga taong ito ay bumalik sa salita ng Diyos. Itinayo na nila ang dambana at ngayon ay itinatayo nila ang mga pundasyon ng templo. Sa talatang 8 hanggang 10 ay ganito po naman ang sinasabi. Nang ikalawang taon ng kanilang pagdating sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, sa ikalawang buwan, sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Jesua na anak ni Jozadak ay nagpasimulang maglingkod. Kasama ang iba pa nilang mga kapatid, ang mga pari at mga Levita at silang lahat ng dumating sa Jerusalem mula sa pagkakabihag. Kanilang hinirang ang mga Levita mula sa 20 taong gulang pataas upang mamahala sa gawain sa bahay ng Panginoon. Si Jesua at ang kanyang mga anak at mga kamag-anak, si Kamel, pati ang kanyang mga anak na lalaki at ang mga anak ni Huda ay magkakasamang namahala sa mga manggagawa sa bahay ng Diyos. Kasama ang mga anak ni Hinadad at ng mga Levita at ng kanilang mga anak at mga kamag-anak. Nang ilagay ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ng Panginoon, ang mga pari sa kanilang kasuotan ay lumapit na may mga trompeta at ang mga Levita, ang mga anak ni Asaph na may mga pompyang upang magpuri sa Panginoon ayon sa mga tagubilin ni David na hari ng Israel. Naitayo na ng mga taong ito ang dambana at nailagay na rin nila ang pundasyon ng templo. Tuwang-tuwa sila sa kanilang nagawa. Kung kaya't kumilos sila na tela ba ang templo ay natapos na, nagkaroon na sila ng paghahandog, pag-aawitan ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Sa ating panahon, maraming simbahan ang hindi nagkakaroon ng pagpapasalamat sa Panginoon hanggat wala silang malaking simbahan. Wala sa laki ng simbahan ang espiritu ng pasasalamat at pagpupuri. Ito ay nasa puso ng mga sumasamba. Tuwang-tuwa ang mga taong ito sa kanilang mga ginawa kung kaya't nagkaroon sila ng mga pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sa 11 talata ng kabanatang 3 sa aklat ng Isra, ay ganito po naman ang sinasabi. At sila'y nag-awitan sa isa't isa na pinupuri at pinapasalamatan ng Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman sa Israel. Ang buong bayan ay sumigaw ng malakas ng kanilang purihin ng Panginoon sapagkat ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ay nailagay na. Ang mga taong ito ay ang mga nakababatang saring lahi at wala pa sa kanila ang nakakita ng templo na ipinatayo ni Solomon. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 12 at 13. Ngunit marami sa mga pari at mga Levita at sa mga puno ng mga sambahayan ng mga matatandang nakakita sa unang bahay nang ito ay itayo ang umiyak ng malakas ng kanilang makita ang bahay. Bagamat marami ang sumigaw ng malakas dahil sa kagalakan. Dahil dito, hindi makilala ng taong bayan ang kaibahan ng ingay, ng sigaw, ng kagalakan sa ingay ng iyak ng bayan. Sapagkat ang taong bayan ay sumigaw ng malakas at ang ingay ay narinig sa malayo. Dalawang grupo ng tao ang naroon na naghahandog. Naroon ang mga nakababatang salinlahi na hindi nakakita ng lumang templo. Ang mga pangyayaring ito ay bago para sa kanila. Sa kabila ng kanilang kabataan at kasiglahan, nagpuri sila sa Panginoon at pinagpala naman sila ng Diyos. Ang isang grupo naman ng mga tao ay mga matatanda. Nalalaman pa nila ang templo na ipinagawa ni Solomon at sa kanilang alaala, ang templong ito ay napakaganda. At marahil, ilan sa mga matatandang ito ay nagsasabing walang sinabi ang templong ito
2: kung alam lang nila ang ganda ng templo na ipinagawa ni Haring Solomon. Hindi nakakatulong para sa mga bagong salinlahi ang kanilang mga sinasabi, subalit ito ay katotohanan. At dahil dito ay nagkaroon din ng suliranin ang pag-uugali ng mga bagong salinlahi. Kung kaya't malalaman natin sa aklat ni Haggai na pinagsabihan niya ang mga tao na kailangan nilang itayo ang templo ng Diyos. Maraming matatanda sa loob ng mga simbahan ngayon ang sinisira nila ang gawain ng Diyos. Nararamdaman ko sa pagkilos na nagaganap ngayon ay nasa labas ng mga simbahan ay pinipigilan ng mga matatanda sa loob ng simbahan ang mga pagkilos na ito. Subalit iwasan po natin ang paghuhusga ng mga ito. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos at ang humatol sa mga ganitong pagkakataon. Darating ang panahon na ihiwalay niya ang masasama sa mabuti. Hindi tayo makatitiyak na dahil lamang sa nasa loob tayo ng simbahan ay hindi niya ipapataw sa atin ang kanyang paghahatol. Tayo pa ang kailangang higit na may pananagutan. Ang mga paglaban na nagaganap sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay hindi nagmula sa loob, subalit galing ito sa labas. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa ika-apat na kabanata ng Isra, una't ikalawang talata, nang mabalita ng mga kaaway ng Huda at Benjamin na ang mga bumalik na bihag ay nagtatayo ng templo para sa Panginoon Diyos ng Israel. Lumapit sila kay Zerubbabel at sa mga puno ng sambahayan at sinabi sa kanila, isama ninyo kami sa inyong pagtatayo sapagkat sinasamba namin ang inyong Diyos na gaya ng inyong ginagawa. At kami ay naghahandog sa kanya mula sa mga araw ng Estradon na hari ng mga Assyria na siyang nagdala sa amin dito. Makikita natin sa ating mga susunod na pag-aaral na hindi lamang 2 lipi ang bumalik, kundi ang lahat ng 12 lipi ay bumalik sa lupang ito. Sinasabi ng mga taong ito na bumalik sila sa lupang pangako sa mga panahon ng Esarhaddon, ang hari ng Assyria. At ating maalala, ang Assyria ang lumupig sa Israel. Ang ilan sa mga taong ito ay merong masasamang layunin sa lupain, kung kaya't ang kanilang unang hakbang ay upang mapigilan ang gawain ito. At nagkunwa na sila ay kasamahan at ibig tumulong. Ganito rin ang pamamaraan ni Satanas sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Hinahati ng pagiging maluwag sa pagsunod sa salita ng Diyos ang mga mananampalataya. Dito sinasabi ng mga kaaway ng Huda at ng Benjamin na kami man ay sumasamba sa Diyos at kararating pa lamang ninyo. Hayaan ninyong tulungan namin kayo. Napakagandang pakinggan ang kanilang mga pangungusap, subalit ang mga tao ay pawang kapaimbabawan lamang ang makikita natin sa kanila, sapagkat ganito po ang sinasabi sa 3 talata. Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, Jesua at ng iba pa sa mga puno ng mga sambahayan ng Israel, kayo'y walang pakialam sa amin sa pagtatayo ng isang bahay para sa aming Diyos, kundi kami lamang ang magtatayo ng isang bahay para sa aming Panginoon, ang Diyos ng Israel, gaya ng inyuto sa amin ni Ciro na hari ng Persia. Hindi nila tinanggap ang alok ng mga taong ito na ibig tumulong sa kanila. At sa kanilang mga pananalita, parang wala silang galang sa kanilang pakikitungo. Kung lalabanan ng alinmang kaalaman ang Biblia, palaging magtatagumpay ang salita ng Diyos. At para naman sa atin, kailangan nating panghawakan ang mga katotohanan na ating natutuhan at hindi tayo dapat tumanggap agad ng alinmang pahayag sa labas ng salita ng Diyos. Sa 4 at 5 talata sa 4 na kabanatang Isra ay ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, pinanlupaypay ng mga tao ng lupain ang taong bayan ng Huda at tinakot silang magtayo. Umupa sila ng mga tagapagtayo laban sa kanila upang biguin ang kanilang layunin sa lahat ng mga araw. Ni Ciro na hari ng Persia, maging hanggang sa paghahari ni Dario na hari ng Persya. Ngayon ay malinaw na sa atin na ang mga taong ito ay mga kaaway at hindi kaibigan. At pagkatapos na sila ay hindi tinanggap, agad silang kumilos laban sa kanila, sapagkat ganito po ang sinasabi sa ikapitong talata. At sa mga araw ni Artaxerxes, sumulat sina Bislam, Matritades, Tabiel at iba pa sa kanilang mga kasama kay Artaxerxes na hari ng Persya. Ang liham ay nakasulat sa Aramiko at isinalin. Nagpasya sila na magpadala ng liham sa hari ng Persya tungkol sa maling pahayag laban sa mga taga-Huda. At narito ang kopya o sipi ng kanilang liham. Basahin po natin sa 11 hanggang 13 talata sa 4 na kabanata ng Isra. Ito ang sipi ng sulat na kanilang ipinadala. Sa Haring Artaxerxes, ang iyong mga lingkod, ang mga lalaki sa lawigan sa kabila ng ilog ay bumabati. At ngayon, dapat malaman ng hari na ang mga Hudyo na umahong galing sa iyo patungo sa amin ay nagpunta sa Jerusalem. Kanilang muling itinayo ang mapaghimagsik at masamang lungsod na iyon. Tinapos nila ang pader at kinumpuni ang mga pundasyon. Dapat malaman ngayon ng hari na kapag ang lungsod na ito ay muling naitayo at ang mga pader ay natapos, sila ay hindi magbabayad ng buwis. Buwis na kalakal, upa at ang kikitain ng kaharian ay hihina. Sangayon sa kanilang liham, ang Jerusalem ay bayan na mapaghimagsik at kung hahayaan lamang na itayo ang bayang ito, ay magiging sakit ng ulo para kay Artaxerxes. Tinanggap naman ng hari ng Persya ang kanilang payo. Sinabi niya ang mga tahanan ng kanilang kasaysayan upang makita kung tunay ngang mapaghimagsik ang bayang ito. At ito naman ang kanilang sagot sa kanila. Ang sinabi niya sa 19 at 22 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ako'y gumawa ng utos at ang pagsasaliksik ay naisagawa at natagpuan na ang lungsod na ito ng una ay nag-alsa laban sa mga hari at ang paghihimagsik at pangungulo ay nagawa noon. Ang mga kapangyarihang hari ay namahala sa Jerusalem na naghari sa buong lalawigan sa kabila ng ilog at sa kabila ay ibinayad ang buwis, buwis sa kalakal at upa. Kaya't gumawa kayo ng utos upang pigilin ang mga taong ito at upang ang lungsod na ito ay hindi muling maitayo hanggang sa mga isang utos ay magagawa ko. Nang dumating ang sulat ng hari sa kanila, agad nilang dinila ito sa mga taga-Jerusalem. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 23 at 24. Nang mataas ang sipi ng sulat ni Haring Artaxerxes sa halapan ni Rehum, si Samsay na eskriba at ang kanilang mga kasamahan, sila'y dali-daling pumunta sa mga Huda sa Jerusalem at pinatigil nila sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan. Nang magkagayoy natigil ang paggawa sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at ito ay napigil hanggang sa 2 taon ng paghahari ng Diyos na hari ng Persya. Napilitan silang itigil ang kanilang mga paggawa. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lahat ng ating kakilala ay tupa o mabuting mga tao. Kadalasan ay sila pa ang mga taong hadlang sa ating mga paglilingkod. Sa ating panahon, wala na tayong pananagutan sa mga taong nakatataas sa atin, tulad ng hari o ng kahit sino paman. Tanging sa Diyos tayo kailangang sumagot. Subalit sa kabila ng katotohanan ito, ay malaking hadlang para sa atin ang karamihan ng tao sa ating paligid at kung minsan pa ay ang mga tao na nasa loob ng simbahan. Kailangan nating maunawaan, hindi ang mga tao ang ating mga paglilingkuran kundi ang Diyos. Wala nang makapipigil sa atin kundi ang ating sarili. Kapatid na nakikinig, pakiusap ko sa iyo na magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Huwag mong hahayaan na sirain ni naman ang iyong panawagan sa pagtatayo ng kaniyang tahanan.
1: Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo, Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos naming dakil at makapangyarihan. Ikaw ang Diyos noon, Diyos ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, ang pag-ibig mo'y hindi kumukupas. At sa oras na ito, Panginoon Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Ama. Itinataas namin sa iyo ang bawat mga kapatirang nakikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po na mamulat ang kanilang mga mata, bubuksan ang kanilang mga pandinig, gayon din ang kanilang mga puso, at makita nilang katotohanan mula sa iyong salita na siyang magtutuwid ng kanilang mga buhay. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, inaasahan po namin, Ama, ang banal na Espiritu siyang kikilos sa kahangahangang buhay ng bawat isang nakikinig ng iyong salita. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo na ito po'y iyong gagawin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, Lord, show me what you want me to do and I will do it. And that kind of heart is the heart that God always guides.
5: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Hindi pangkaraniwang pagbati ang ginawa ng Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Sa halip na simpleng pagbati lamang, ginamitan niya ito ng salitang grace, gracia o biyaya. Nasasaklaw ng gracia o biyaya ang lahat ng kabutihan at awa ng Panginoon para sa isang tao dahil sa ginawa ni Kristo noon, ngayon at maging sa hinaharap. Alam ni Apostol Pablo na posible pa tayong matukso at bumagsak sa kasalanan. Kung kaya't nais niyang maranasan natin ang grasya habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos sa pagtatapos ng mensaheng The Christian's Dual Identity.
2: Sabi ni Pablo, dahil alam ni Pablo na nakatira pa rin tayo sa mundong ito, na tayo ay posible pang matukso, tayo ay posibleng bumalik sa dati nating kasalanan, tayo ay pwedeng bumagsak sa ating mga relationships, magkasamaan ng loob, magkagalitan, tayo ay magkaroon ng struggles. Alam ni Pablo lahat yun. Yun ang dahilan kung bakit meron siyang greeting. Kaya ito dahilan, bakit niya sinabi, grace to you and peace from God our Father. Ang gusto niyang sabihin dito, sana dahil kayo din ay na-Kristo, ma-experience ninyo, magkaroon kayo ng malalim na experience nitong grace and peace na galing sa Panginoong Diyos. Talagang mapuno kayo ng kakaibang experience nitong mga blessings na ito. Alam nyo, interesting itong ginawa ni Paul dito eh. Ang normal na pagsulat sa greetings nung panahon na yon, sasabihin lang ng author, Kyrene. Greetings. Sa Tagalog, binabati kita. Parang ganun. Kyrene. At alam nyo ba, pag binasa nyo ang Bible sa New Testament, ang dami natin example na ganun. Yun ang opening ng mga letters. Halimbawa, sa Acts 23 verse 26, yung letter, eto ang simula. Clodius Lysias, yun yung pangalan ng pinanggalingan na sulat. To His Excellency, the Governor Felix, yun yung sinulatan. Paano pagbati? Greetings. Yun lang. Acts 15:23, tinan niyo yung pattern. The brothers, yun yung pinanggalingan. Tsaka both the apostles and the elders, so yun yung pinanggalingan. Sino sinulatan? To the brothers who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia. Ano yung pagbati? Greetings. Yun na yun. Si James, chapter 1, verse 1, sabi niya, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, yung sinulatan niya. To the 12 tribes in the dispersion, yung kanyang pagbati, greetings. Yun na yun. Ano ginawa ni Pablo? Hindi niya lang ginamit yung from Paul and Timothy to the saints and faithful brothers in Colossae, greetings. Hindi. Anong ginawa niya? Sabi ni Pablo, imbis

na Kyrene, sabi niya, Charis. Ang ibig sabihin ng Charis, grace. Dahil Hudyo si Pablo, dadagdagan niya yon ng Shalom. No, kung ordinaryong Hudyo lang noon, sabihin niya, Kyrene, yun yung greetings, and Shalom. Shalom ang kanyang sabihin. So si Pablo, sabi niya, grace and peace. Anong ibig sabihin ng grace? Ang grasya, nasasaklaw nito lahat ng kabutihan at awa at biyaya ng Panginoon sa isang tao dahil sa ginawa ni Kristo. Kabilang rito lahat ng ginawa ng Panginoon Diyos in the past and at present and in the future. Pag sinabing charis, grace, kasama dyan yung idea na dati galit ang Panginoon sa atin. Pero dahil sa kanyang grasya, may pinili ang Panginoon ng mga tao para maligtas. Dahil sa grasya ng Panginoon Diyos, pinadala niya ang kanyang anak para siya ang magbayad sa mga kasalanan ng mga taong nagkasala sa Panginoon Diyos. Pag sinabing grasya, ibig sabihin, ang Diyos din ay nagpadala ng kanyang Holy Spirit upang bigyan ng liwanag yung mga taong pinili niya para pag narinig nila yung Ebanghelyo, maiintindihan nila yung Ebanghelyo at bubukas yung kanilang puso at tatanggapin nila si Jesus Christ na pumasok sa kanilang puso. Pag sinabing grasya, ang ibig sabihin nun, pag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay patatawarin ng Panginoon at ang perpektong katuwiran ni Jesus Christ ay idadamit sa iyo ng Panginoon upang pag ikaw ay tiningnan niya, parang ang nakikita niya sa iyo, ikaw si Jesus Christ. Ganun ka ka-perfect. Lahat yon ay kabilang sa idea ng grace. Pero puro nakaraan yon. Kasama din sa grace, yung galaw ng Panginoon Diyos sa buhay mo ngayon na ikaw ay mananampalataya na. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. At kasama rin sa grace, yung salvation na haharapin mo in the future. Kasama yon, puro regalo yun ng Panginoon, unmerited lahat yun. Hindi yun kaya niya binibigay dahil karapat dapat ka. Hindi ka karapat dapat tumanggap noon, pero binibigay ni Lord yun. Kaya sabi ni Paul sa Colossians 3 verse 3 and 4, for you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So yan ang kasama sa grasya. Lahat, para kumbaga ito ay summary ng lahat ng blessings na binibigay ng Panginoon na kabilang sa kaligtasan ng isang mananampalataya. Grace yun. Past, present, and future. At pag sinabing peace, yan ang resulta ng grasya ng Panginoon. Dahil binigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay sa isang tao, siya ngayon, itong taong itong nanampalataya kay Kristo ay nagkakaroon ng kapayapaan. Kapayapaan in the sense na nagiging magkasundo na sila ng Panginoong Diyos na dati ay galit sa kanya. Yun ang unang nasa isipan ni Pablo pag sinabi niyang peace. Hindi yung peace na sarap naman itong feeling ko, parang ay ngayon makakatulog na ako kasi peace. Hindi. Ang ibig sabihin ng peace dito, yung dati magkaaway kayo, dati galitan Diyos sa iyo, dati handa na si Lord ibuhos ang kanyang parusa at itapon ka sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, natanggal ang galit ng Diyos at ngayon pabor na niya ang binubuhos niya sa iyo. Yan ang peace. At yan ang prayer ni Paul sa kanila. Parang sinasabi niya, may the grace and the peace that comes from God the Father be to you. At ang gusto niya, ma-experience niyo talagang lahat ng sarap, lahat ng ganda, lahat ng tamis, lahat ng pwedeng magandang description na idagdag ninyo doon. Yun ay ma-experience no ng buong buo. Lahat ng grace na yon at lahat ng
peace na yon mula sa Panginoon. At talagang pag lumapit ka si Lord, parang feel na feel mo, parang kausap ko lang talaga si God. Yung peace ni God mapasayo. Of course, pag nafe-feel mo yon na talagang ang Diyos, eh parang nandyan lang, parang iniyayakap ka niya sa kalagitnaan ng problema mo, eh makakatanggap ka na rin ng kapayapaan sa iyong puso, di ba? Kahit ano man ang nangyari sa paligid mo, parang okay lang, meron akong peace mula sa Panginoon. No, yung ikaw eh nag-struggle sa kasalanan and then yung grace ni Lord bibigay niya sa iyo para ma-overcome mo yung mga kasalanan na yun. Yun ang ansarap nun. Parang nakita mo yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na dumadaloy sa iyong buhay. Yun ang kanyang sinasabi rito. Kaya ito ang importanteng dapat nating maunawaan. Ulitin ko, bilang mga mananampalataya, tayo ay nakatira sa dalawang realm, dalawang kalagayan. Kalagayang physical, kalagayang spiritual. We are at Colosse and we are in Christ. We are citizens of the Philippines. At the same time, we are citizens of heaven. Now, importante na maintindihan natin itong mga bagay nito upang huwag tayong masyadong naka-focus sa bagay sa mundo na nakalimutan natin, mas importante itong bagay sa kaharian ng Panginoon Diyos. Now, isipin nyo kung gaano kahalaga ito. Gaano kahalaga ito. Tayo ngayon ay naninirahan sa isang panahong very uncertain. Nakatira tayo sa mundong ito ngayon na kung saan naggegera ang Russia at Ukraine. Tayo ay nakatira ngayon sa mundo na nakabantay lahat ng mga superpowers para tingnan ano mangyari dito sa dalawang bansang ito. At lalo na papano kikilos si President Vladimir Putin. Nasa isang tabi, nanunood ang China at tinitingnan niya, tingnan nga natin kung paano gagalaw ang Amerika dito. Tingnan nga natin kung anong kaguluhang mangyari. Ako, pakiramdam ko lang, di man ako brilliant o bright, pero sa mga naririnig ko at parang tinitingnan ko, ang pakiramdam ko, naghihintay lang ng timing si President Xi Jinping ng China. At pag nakita niyang, nagkakagulo kayo, meron na akong opportunity ngayon. Mahina pala to si Biden, hindi siya makakilos, nakatali din siya. O ngayon, eto na pagkakataong kunin ko ang Taiwan. Ngayon, isang bagay na gustong gawin ni Vladimir Putin ay ibalik ang Soviet Union. Dahil noong mga 1990s, bumagsak ang USSR at maraming kabilang dito sa Soviet Union na ito naging independent states. Ang isang bagay na kinakatakutan niya ay kung merong mga naging independent, sumali sa NATO. Yan ang isang bagay na ayaw niyang mangyari sa Ukraine. Dahil noon ang USSR, kung ang pinakamalaking bansa ay Russia, pangalawang pinakamalaki, Ukraine. At may interest ang Russia sa Ukraine kasi nandito yung mga nuclear power, yung mga kung ano-anong mga bagay at kayamanan at mga resources na magbe-benefit ang Russia. Ang problema pag ang Ukraine ay sumama sa NATO, ano mangyari? Para kay Putin, okay lang maging independent kayo. Huwag lang kayong sasama sa European Union. Huwag lang kayong sasama sa NATO. At pag nararamdaman niya may sasama dito, patay kayo sa akin pag kayo ay sumama sa mga kalabang ko. Kaya ngayon gusto niya na naman palakasin ang kanyang sarili para mabalik ang USSR. Yan ang naiintindihan ko sa mga balita. Ngayon, ito ang problema. Pag kami isa sa mga bansang kabilang sa NATO na ginalaw ng Russia, meron silang tinatawag na Article Number 5. Na pag ginalaw mo ang isang miyembro ng NATO, lahat ng miyembro ng NATO magkakaisa, silang lahat kaaway mo. Kahit na pinakamaliit na bansang konektado sa NATO, ginalaw mo, pag nagalaw yon, pati Amerika at lahat ng kusinong kasama sa NATO, kaaway na ng Russia. Kaya ngayon, dahil nga hindi pa nangyari yun, ano ginagawa ng mga NATO countries at European Union? Nagpapadala lang sila ng mga armas.
Sinasabi lang nila, o kayo mga Ukrainians, kayo lang ang lumaban sa Russia. Hands off kami. Wala pa kami magagawa. Pwede lang namin gawin, gawa ng sanction. Pero hindi kami pwede sumali dyan sa lupa at makipaggera. Hindi pa namin away ito. Pero pag merong ginalaw ang Russia na NATO nation, baka dyan na natin makikita ang World War III. Baka, unless, sana ma-pressure si Putin, dahil ngayon pati yung mga tao ng Russia, nagra-rally, ayaw nila to. Ang mga iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga bansa, nagra-rally, punong-puno ng mga tao, nawala na sa issue ang Omicron. Nakalimutan na ng mga tao. Nagra-rally na silang lahat. Gera na ngayon na nasa isipan nila. So ano nangyari ngayon sa mga tao? Ang dami. Mga tao, of course, dun sa area na yun, sa Russia at ano, mga Ukrainians, natatakot. Mamaya, pag nag-escalate itong problemang ito, pati Pilipinas maapektuhan. Pag kumilos na ang cyber attack na gagawin ng Russia, parang pambawi niya sa mga ginagawa na sanction ng Amerika, kami rin, meron kaming mga computer ano na magagaling na kaya niyang pasukin yung mga computers niyo, sisirain niyang bank system niyo, sirain niyang mga ganito at ganyan. Lalagyan namin niya ng mga virus at kung ano. Pwede nilang gawin yun. Pati Pilipinas, tatamaan. Tatamaan tayo economically. Tatamaan tayo sa maraming mga aspeto. So ngayon, ano connection itong pag-aaral natin sa lahat ng ito? Do not forget, we are not just living at Colosse. We're not just living in the Philippines. We're not just living on earth. We are in Christ. Pag nakalimutan natin yung in Christ, at dun lang tayo nakatutok sa problema ng Pilipinas, sa problema ng Russia, sa problema ng Ukraine, sa problema ng US, sa problema ng China, sa problema ng Taiwan, sa problema ng ekonomiya, sa problema ng COVID, sa problema ng ganito at ganyan, madidepress ka talaga. Malulungkot ka talaga. Dun sa aming resort, may resort kasi pamilya namin eh. A few days ago, may taong pumunta dun at nagpakamatay. Nagpalunod siya dahil putol na yata yung isang kanyang kamay, tapos nag-swimming siya dun sa area na hindi nababantayan ng mga lifeguard, nagpalunod. Pagpunta nila dun sa isang room na kung saan niya nirentahan, may nakitang cellphone at nakalagay yung mga messages na ang daming missed call at may nakitang suicide note. Napagod na siya sa mundong ito. Nagpakamatay. Nakakalungkot. Maraming mga tao, ganyan ang pakiramdam. Wala nang pag-asa itong mundong ito. Saan ba papunta to? Kala ko tapos na. Inag-aalala ka pa nga na baka meron na namang bagong variant ng COVID na lumabas. Yung pala, hindi pala yun. Mas malaki pa palang problema. Gera! Kasi mga tao, pag nawala ng trabaho, pag hindi na naman sila nakabiyahe, pag hindi na sila maka-withdraw sa bangko, pag ang dami na naman nilang suliranin, ano sabihin nila? San patungo ang mundong ito? Ayoko na. May Diyos ba? Pagod na ako. Yan ang maganda sa Christians. Dahil ang Kristiyano, they are at Colosse, but they are also in Christ. Dahil meron tayong in Christ, we have died with Christ, we have already risen with Christ, we are already seated in the highest heavens with Christ. When Jesus Christ returns, we will be reunited with Christ, united with Christ, and we will have our glorified bodies. Kaya anuman ang dinadaanan natin ngayon, we can have hope. Sabi ni Jesus, in this world, you will have tribulation. Pero sabi ni Jesus, I have overcome the world. Sabi ni Paul, do not be anxious for anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God that surpasses all understanding will protect your mind and your heart in Christ Jesus.
Yun yung sabi ni Paul, grace and peace be to you. We are in Christ. Kaya sana, basahin natin ng Colossians. Etong 2 verses pa lang tinitingnan natin, pag-isipan natin to at sabihin, Lord, thank you! Hindi lang ako nakatira sa Colosse, di lang ako nakatira sa Davao, di lang ako nakatira sa Pilipinas, di lang ako nakatira sa earth na ito. Ako ay nakatira din sa kingdom ni Jesus Christ. Ako ay konektado sa katawan ni Kristo. Ako ay nakakonect sa ulo na si Kristo. Ako ay kasama sa lahat ng pagpapalang konektado sa kaligtasan dahil sabi ni Pablo, grace be to you and peace be to you. And so let's thank the Lord na meron tayong salita ng Diyos. Salamat tayo na itong lahat ng ito ay hindi kunwari. Ito'y totoo. At sana nga tayo ay hindi lamang tagapakinig na salita ng Diyos, kundi maniwala tayo at maging tagagawa nito. Tayo lumapit sa Panginoon. Lord, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Salamat po sa kalagitnaan ng lahat ng kaguluhan na hinaharap namin ngayon. Ay meron po kaming bato na matatayuan na hindi nayayanig, hindi dumudulas, hindi natutumba. Itong batong ito ay si Kristo. Salamat po na kami nilipat na ninyo mula sa kaharian ng kadiliman at ng diablo at nilagay sa kaharian ng liwanag, sa kaharian ng inyong anak na si Jesus. Panginoon, salamat po na totoo ang lahat ng itong nakalagay sa Colossians. Totoo na mayroong banal na spiritong nakatira sa aming mga puso. Totoo na kayo ang aming Ama na nasa langit. Totoong kami ay kabilang kay Kristo. O Panginoon, bigyan niyo po ng pag-asa ang inyo pong mga anak. Palakasin niyo po ang pananampalataya namin, kaming mga Kristiyanong totoo. Tulungan niyo po, O Lord, na patuloy po kaming umibig sa inyo at umibig ng aming kapwa. Patuloy pong layuan ang kasalanan at ang mga tukso ng mundong ito. Patuloy na labanan ang mga false teachings. Dahil, Panginoon, meron kaming pangakong napakagandang darating sa amin. At Panginoon, pinagpe-pray namin ang mga unbelievers. Sana po ay maawa kayo sa kanila. Sana'y mabuksan ang kanilang mga mata upang talikuran nilang kanilang mga kasalanan at manampalataya kay Kristo dahil siya lang ang tanging pag-asa nila at wala na pong iba. O Lord, maawa po kayo. Panginoon, salamat po sa aming pagharap nitong bagong linggong ito. Tulungan niyong anuman ang mangyari. Kami ay patuloy nakakapit sa inyo at hindi tatalikod. Salamat po, O Diyos. Itong dalangin namin sa pangalan po ni Jesus.

0: tunay na kamangha-mangha ang pagkakaroon ng dalawang katangian ng mga mananampalataya. Posibleng bumagsak tayo sa kasalanan dito sa pisikal na mundo. Ngunit ang kabutihan, awa at grasya ng Panginoon sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo ang magbibigay sa atin ng kapayapaan habang nabubuhay. Ang ating pisikal na katangian ay pansamantala lamang. Ang ating katangian at pagkakakilanlan sa langit ay pangwalang hanggan. Diyan po nagwawakas ang mensaheng The Christian's Dual Identity.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
4: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
5: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
4: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops.
3: Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Sir, kayo po ay mga bago lang namin nakakasama or matagal ng suking-suki ng Heartline. Binabati namin kayo at sana po ay samahan niyo kami hanggang matapos ang ating program. Shoutout din po sa mga listeners and viewers natin sa CARE 104.3 D-Way FM, Legazpi Albay. Hello, hello po sa inyo. At maki-interact po no, sa ating usapan mamaya. Pwede po kayong mag-comment, no? Magbigay ng feedback sa atin pong comment section. Diyan po sa inyong social media platform kung kayo po ay nanonood sa YouTube or sa Facebook. No? Napakarami pong nakakalungkot na mga pangyayari, no? Mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nakaraang linggo at buwan, no? Sa politika, pagtaas ng presyo ng gasolina, mga basic commodities, kabilang krimen, o sa mga usaping korupsyon, yan. Mga kalamidad, ako. Mga bagay po na minsan kinapapaguran na nating pakinggan o pag-usapan, no? Pero sa kabilang banda, pinagdiriwang naman natin, ano, yung araw ng paggunita ng kontribusyon at pagmamahal ng ating mga dakilang haligi ng tahanan, no? Yung ating mga tatay, no? Yung mga ama, daddy, papa, kung ano man yung tawag niya sa kanila. So, sa kabila ng mga suliranin, mabuti na we take time to celebrate family members, no? Gaya po ng Father's Day to appreciate our fathers, no? Sa ating mga tahanan. Pero, specifically, gusto nating talakayin yung maraming issues ng mga anak sa kanilang mga tatay. Lalo na po yung mga pananabik, no? Yung tatay na baka OFW yan, no? O kaya yung hindi nakakausap masyado ng anak. For some reasons, ayan. Alamin natin, no, yung mga bagay na akala natin ay alam na natin tungkol sa kanila. Pero, alam niyo po yun, minsan may mas malalim pa lang dapat nating maunawaan tungkol sa kanila. So, para po tayo ay tulungan pag-usapan yung mga sagot sa mga katanungan mula sa ating mga listeners and viewers, i-introduce ko muna po, no, yung ating mga kaagapay at silang mga ama rin ng tahanan, itong dalawang to, no? Sila yung ating mga makakakwentuhan at makakatulong na tumugon sa mga letters na ating babasahin. And gusto kong ipakilala sa inyo yung minsan na nating naging bisita dito. I think once or twice na yan. Isang tapat na lingkod ng Panginoon. Professor siya, no, sa maraming seminaries. Marami talaga. Isang tapat na asawa kay Ma'am Beth. Hello, Ma'am Beth. Nami-miss na kita. Ito na po si Sir Cito Silva. Ayan. Sir Cito, bati ka.
1: Hi, May. Isang mainit na pagbati sa mga tagapakinig at viewers ng Heartline. Isang kagalakan sa akin. Malaking kagalakan. Ma-invite uli ni May na makasama dito sa talakayan. Dito sa ating programang Heartline.
0: Ano pinagkakaabalahan mo ngayon, Kuya Cito?
1: Medyo nagpapahinga ngayon dahil katatapos lang ng klase, nag-graduation na yung mga seminaries na aking pinagtuturuan sa Asian Theological Seminary, Asia Harvesters College and Seminary, at saka sa Biblical Seminary of the Philippines. Binabati ko rin yung aking mga estudyante ron, yung aking mga makukulit pero mababait at matatalinong mga
0: nanonood
1: estudyante.
0: Siguro yung mga yan ngayon.
1: Oo, inaabangan nila yan. Ganyan.
0: Baka may mga announcement ka, Kuya Cito? Or,
1: well, unang-una, of course, nais kong batiin ang aking butihing may bahay at ang aking dalawang anak, ang dahilan kung bakit ako tatay. Yan, si Johanna, saka si Renfred. Binabati ko na rin yung aming daughter-in-love na si Jackie. At syempre, yung aming kaisa-isang apo, si Elion.
0: Yeah. Ayun. Ilang hello
1: din
0: si Elion?
1: Elion ay 5 years, magpa-5 years old.
0: Bata pa,
1: So, yeah. Isa lang yung apo namin. At binabati ko rin yung mga taga-churchmates ko sa Kamuning Bible Christian Fellowship.
0: Ayun. Hello po sa inyong lahat. Kamusta yung Father's Day mo?
1: As usual, ay feeling ano tayo niyan, special. Di ba? Yeah.
0: Dapat lang, minsan lang yan.
1: At least mayroong araw na gano'n na talagang special na special ang turing sa atin. Pero sabi nga nung iba, tulad yung sinelebrate din namin yung Mother's Day, dapat ano yan, everyday papahalagahan ang mga tatay. Hindi lang yung once a year.
0: Tama naman.
1: At least meron.
0: Yes. Okay. Happy Father's Day, Kuya C.
1: Maraming salamat.
0: Related. Okay, introduce ko naman ano, yung ating first timer. At nagagalak tayo yung napaunlakan niya tayo, no? Sa episode na ito. Ayan, tawagin ko si Pastor Marlon Espanyol.

0: Yun, di ko alam kung Spanish-speaking siya or...
1: Cheese
0: Sige, Master
1: Milon.
0: Marlon.
1: By the way, ako
0: Pakilala ka.
1: si Marlon Espanyol. Ako po ay nagpa-pastor sa Lord Jesus Christ Cornerstone Church, GMA Cavite. At pasalukuyan po ako rin ay nagtatrabaho bilang isang engineer sa Semicon Company.
0: Ayun. Okay, may anak na, no? Married, no, Pastor?
1: Yes po, married po at meron po akong isang 8-year-old na daughter at isang 4-year-old son.
0: Oh, batiin mo sila, Pastor.
1: Ay, by the way, ha, hello sa mga sa mga anak ko diyan, syempre at syempre sa misis ko at shout out na rin sa mga taga LJCC Cavite and sa mga taga QC na nanonood ngayon.
0: Ayun, anong pangalan ni wife tsaka ng iyong anak?
1: Sa misis ko, siya po ay si Almira Espanyol. Sa akin namang
0: Ayun,
1: anak
0: Elmira.
1: na babae, si Chloe at si Kanan, yung aking bunso.
0: Okay. Hello po sa inyo, no? Kumusta yung Father's Day mo naman, Pastor?
1: Sa akin, siyempre, gusto ko yung spending time with my family. Yung kasama ko, especially yung mga anak ko at yung asawa ko na pamilya, quality time lang.
0: Ah, batang pastor si Pastor Marlon, ano? Maliliit pa yung kanyang mga anak. All right, sige. Makakakwentuhan natin
1: Yes
0: sila
1: po.
0: at abangan niyo po mamaya. Of course, para po sa mga kakatutok lang, muli ito ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center with tonight's guest, no? Mga guest ko, si Pastor Sito Silva at Kuya Sito. Pastor ka na ba ko, Pastor Sito?
2: Hindi ako pastor.
0: Hindi. Oh, sige.
2: Although, ano,
0: Kaya Kuya na lang
2: nagpipreach. Pero
0: tawag.
2: nagpipreach sa church once a month.
0: Oh,
2: Pero
0: okay.
2: hindi
0: Sige.
2: pastor.
0: Mas sanay ako sa'yo, Kuya. Kuya Sito Silva. And of course, si Pastor Marlon Espanyol. Para sa Heartline Monday Edition, isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. Tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saan panig man ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. At para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang ng mensahe sa ating FB page. Yan po ay 702-DZAS-RadyoTV. At pwede rin mag-message sa mga numbers na ito. Para po sa Globe users, ang number po ay 0916-296-6620. At para po sa mga Smart users, ito naman po yung dalawang numbers. 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan po, mag-comment po, no? Sa ating FB page or sa YouTube para po gawing very interactive yung ating kwentuhan. And siyempre, hindi po ako pauhuli, no? Babatiin ko rin yung aking family sa San Jose del Monte, Bulacan. Hello sa aking husband si Dan at yung aking mga anak si Dustin, yung kanyang wife si Hazel, si Dea at yung kanyang husband si Jai, si Dominic, si Don, si Dre at si Dale. Ayan, anim yung anak ko. At yung mga apo ko, si Chuck, si Dylan at si Sela Davin. Ayun. And binabati ko rin yung mga pastors and leaders namin sa Pleasant Christian Alliance Church sa pangungunan ni Pastor Kevin at Pastor Shane Caburnay. Maging yung In Christ City Church dyan sa may Savannah Park sa Nasa Del Monte, Bulacan sa pangungunan ni Pastor Henry and wife, Pastor Helen Brown. At yung mga members ng The Fruit of the Branches Discipleship Group sa CCF sa Nasa Del Monte, Bulacan. Sila Sister Zan, Doris, Alma, Tessa, Eunice, at Bing. Ayun. Hello po sa inyo lahat. And of course, happy birthday po sa aking anak, no? Nag-birthday ng June 18, si Dustin, yung aking panganay. At yung aking pong panglima, si Dre, sa June 27 naman po. Ayan. Happy birthday. All right. Sige po, magbabasa na po tayo ng ating first letter. Sabi po dito, ako po si Jessa. Hindi ko alam kung totoong name ngayon, ano? 17 from Bulacan. 10 taon ng OFW ang tatay ko. Hindi naman siya nagkulang sa padala. Padala ng pera siguro to. Pero pakiramdam ko, hindi ko siya ganon kakilala. Tuwing umiuwi siya, parang estranghero siya sa amin. Malambing naman po siya noon at papa's girl nga po ako dati bago siya magsimulang mag-abroad. Okay. So nag-attempt po siya makipag-bond pero it always ends up na awkward po kaming mag-usap. Kawawa po siya kasi walang kumakausap sa kanya Even with mama, hindi ko makitang sincerely masaya silang magkasama. Ilang weeks na lang, sasampa sa barko na naman po siya. What to do? Ayun, what to do daw? Yun po ang question ni Jessa. Ayan. Kuya Sito, anong masasabi natin dito?
2: Alam mo, May, yan ang isang malungkot na social issue o reality sa kapanahunan natin ngayon. Bagamat itong ating mga OFWs ay ating pinupuri at binabansagan nga ng mga bayani ng ating bayan dahil sila yung bumubuhay sa ating ekonomiya sa maraming pagkakataon na hindi lumulubog yung ating ekonomiya kahit na may mga worldwide economic crisis, yung mga Filipino OFWs daw kasi yung bumubuhay. So merong advantage doon, no? Especially sa ating ekonomiya. Pero ayon din sa pag-aaral na marami ng mga surveys, mga researches na ginawa, talagang ang malaking negative impact nitong OFW phenomenon ay sa pamilya. Especially sa relationship ng mga membro ng pamilya. No? So, I think ito yung na-experience ng ating humihingi ng payo na si Jessa na this is the price to pay, no, para mataguyod yung kanilang pamilya. Dumating yung pagkakataon sa kanyang tatay na namili siguro, no? Alam naman niya, no? Naiiwanan niya yung kanyang pamilya. Wala silang ganong time together, pero pinili niya na magtrabaho sa abroad as OFW para sa most probably for financial reasons para ma-sustain yung kanyang pamilya. Pero ngayon, 10 years na yan, ano? 10 years na.
0: 10 years na.
2: So, ito na nga yung nagiging epekto. Parang medyo nagkakalayo na in terms of relationship. Well, expected yan. Dahil sa isang relationship, para lumago at lumalim, napaka-importante nung time element. Kailangan yung dalawang tao, sino mang tao na nagde-develop ng relationship, nandun yung time element. Spending time together. So, eto na nga yung kanilang situation, pero nagbabakasyon pala dito yung kanyang ano, yung kanyang tatay, ano, hindi naman niya nasabi kung ilang gaano katagal yung bakasyon at ilang linggo na lang babalik na naman uli, sakay naman uli ng barko. Pero the best it's not an ideal situation talaga for their family, but they can make the best of it. Na kapag nandito yung kanyang tatay, although si Jessa, napifeel niya na hindi sila malapit sa isa't isa, nagkakaalangan sa isa't isa, they should make the effort na ma-maximize, ma-optimize yung time together na habang nandito yung kanyang tatay. Kasi for a relationship to develop, both, it should be a mutual effort. Mutual effort yan. Sabi niya, nag-attempt daw yung tatay niya na makipag-ban. Pero siguro, yun nga, parang nakakaatiwa, awkward, hindi na sanay. Pero let's tanggapin na natin yun. Awkward, hindi sanay, nakasiwa tayo. Pero at least nag-attempt. So I think, ang dapat gawin dito ay tumbasa naman natin yung attempt. Kasi kung nag-attempt yung kanyang tatay na makipag-band, eh tumbasan din niya ng attempt na tanggapin yung attempt na yun. No? Tanggapin at makipag-band din. Parang mutual, ano, mutual effort para ma-develop kahit paano yung relationship. Kasi kung attempt ng attempt yung tatay niya, eh sila naman ay hindi nag-respond. Pati yung nanay niya, hindi naman nag-respond. Eh baka dumating doon sa point na isipin ng tatay niya na why pack naman. Nag-e-effort ako na pag-band, hindi naman ako pinapansin, ini-snub ako, hindi na-appreciate yung efforts ko. Eh, baka dumating doon sa point na bahala na, hindi na lang ako mag-attempt na mag-band. No? Magkakasama na lang kami dito, present together, pero walang interaction. Ganun na lang ang mangyayari, then hindi masosolve yung ano, yung issue. Lalo silang lalayo sa isa't isa. So, I think sa situation na to, hindi naman natin pwedeng sabihan na wag na mag-OFW yung kanyang tatay. Baka nasasabi naman talaga yon. Make the best of the situation. Habang nandito, Pareho, may effort na nanggagaling sa kanyang tatay, may effort na nanggagaling kay Jessa, may effort na nanggagaling kay nanay, sa iba pang membro ng pamilya, I think baka pwede namang mag-work out. Okay lang, nakakaasiwa. Eh kasi yung mga bagay na nakakaasiwa, pag nakasanayan na natin yan, later on, hindi na nakakaasiwa yan.
0: Sa
2: Kaya
0: simula
2: nakakaasiwa
0: lang.
2: yan, they feel uncomfortable kasi hindi nga sila sanay.
0: Oo,
2: Eh,
0: tama.
2: pag maraming hindi sanay, ang tugon lang naman doon ay sanayin. At pag nasanay na, okay, na nagbabanding sila, nagkakwentuhan, nagtatawanan ng kanyang tatay, magiging ano na yan, natural na. Hindi na,
0: Okay.
2: darating in time, hindi na sila maasiwa.
0: All right.
2: Parang natural na.
0: Yeah,
2: Natural na yung
0: importante
2: pag-build nila.
0: nag-attempt, no?
2: Oo,
0: Nag-simulan.
2: buti nga nag-attempt eh. Ayan, tumbasan yung attempt ng kanyang tatay.
0: Okay.
2: Mutual effort ng aking mapasasabi kay Jessa. Kahit you feel
0: Mutual effort.
2: uncomfortable, gawin mo pa rin.
0: Basta
2: Then later
0: gawin.
2: on. Oo, gawin mo. Then later on, ano na, mawawala na yung
0: Right.
2: uncomfortable na
0: Okay.
2: pakiramdam.
0: Okay, yeah. Sige, thank you, Kuya Sito. Na-imagine ko lang, no, kasi sabi niya before mag-abroad yung tatay niya, yung last time,
2: Oo.
0: she was only 7 years old at papa's girl siya. No? Siguro noon,
2: Oo,
0: talagang
2: matagal-tagal na
0: ano,
2: nga.
0: no, matindi yung connection nila dahil sabi niya, papa's girl siya, baka ano, sa papa siya naglalambing. Pero yun nga, dahil sa distance, no, and
2: Aha.
0: time, ay eto na, na awkward na sila. Okay,
2: At saka,
0: let us, oh, sige,
2: yan.
0: go ahead,
2: At saka
0: Kuya
2: dumaan na
0: Sito.
2: siya ron sa critical period ng isang bata, yung teenage years eh.
0: Oh, yun
2: Kasi
0: na,
2: dati,
0: no?
2: bata pa lang siya, umalis ang tatay niya. Yung teenage years, very critical yan sa bata, sa kanyang development,
0: Oh,
2: how,
0: yeah.
2: paano siya makipag-interact sa magulang, doon nagkataong wala yung tatay niya. Kaya
0: Oh.
2: nahihirapan siya mag-adjust.
0: It's not the same, no? Teenager na siya. Okay. Pastor Marlon, what do you have to say?
1: Una sa lahat, salamat kay Jeza do na binahagi niya yung experience niya.
0: Oh,
1: Ako,
0: happy.
1: produkto ako ng OFW. Actually,
2: Ay, yung pala.
1: ang mother ko, OFW, at when I was 7 years old, grade 2 at ako noon, umalis din siya. Kaya nakaka-relate ako kay Jeza, no? Kadalasan, hindi naman kulang yung suporta. Pero nagkakaroon ng pangungulila sa pagmamahal. Yun nga yung epekto, no? Downside ng OFW na parents.
0: Yun.
1: Yung physical absence affect emotional closeness. So doon pumapasok yung lack of shared experiences create social awkwardness. Katulad ng na-experience ni Jessa. Actually sa Pilipinas, merong pag-aaral nitong last year lang kung saan majority ng mga OFW parents ay nagtatrabaho ng 6 to 10 years at napakatagal talaga noon, no? Para hintayin lang ng mga anak yung kanilang pagbabalik. Kaya nagkakaroon ng loneliness and detachment. Sa case ni Jessa, normal lang na maka-experience siya ng awkwardness na pakiramdam. Dahil nga matagal na silang hindi nagkasama ng kanyang father at nagiging stranger siya sa feelings niya dahil hindi siya nasanay. Dahil merong gap sa communication.
0: Okay.
1: Sabi sa isang pag-aaral, yung awkwardness ay kadalasang resulta yan ng emotional na paglayo. Kakulangan sa samahan o bonding, kakulangan sa komunikasyon at pagbabago ng papel o tungkulin sa pamilya. Kaya ang sa akin, ang suggestion ko kay Chiesa, no, since papaalis na yung kanyang father is pwede niya simulan sa maliliit na bagay tulad ng shared activities. Gawa pagluluto, paglilinis sa bahay o pag-aayos na magkasama sila. Madalas, mas madaling mag-usap kapag may ginagawa kayo parehas. Dito magsisimula ulit na magkaroon sila ng connection sa isa't isa kasi magkasama sila habang ginagawa nila yung isang bagay. And hindi kailangan malalim na usapan agad. Pwedeng magsimula sa mga simpleng bagay. So yun yung suggestion ko sa case ni Jessa.
0: Okay, maganda 'yan ano, Pastor Marlon. Kasi minsan ang idea natin is ano, parang heart to heart talk, no? Minsan parang nakaka-threaten. Teka lang,
1: Yes.
0: hindi ako sanay. Oh,
2: Oh.
0: 'yan. Maganda 'yung ganun ano, 'yung kunyari ano bang gusto nating iluto? Mamalayan kita tayo tapos
2: No.
0: iluto natin magkakasama. Pwedeng
1: Correct.
0: ganun ano.
2: Yun bang ano?
1: Or madalas nyo bang kinakain sa barko, niluluto or
0: Oo.
1: ginagawa, mga ganun ba?
0: Yeah. Oo.
2: Dadaan doon sa different levels ng communication. Mababaw
0: Yes.
2: muna. Kasi baka
0: Yeah.
2: naman nag-expect na heart to heart, sabi mo nga May. Malalim
0: Oo.
2: ka agad. Hindi, dadaan muna
0: Malalim
2: doon sa
0: agad.
2: mababaw and then palalim ng palalim yon. Oo.
0: Okay. Oo.
2: Mahirap
0: Hindi mo
2: yun ng
0: alam, ano, no?
2: biglaan. Oo.
0: Hindi mo namamalayan. Medyo malalim na pala yung
2: Lumalalim
0: kwentuhan nyo
2: na.
0: habang nagluluto
2: Oo.
0: kayo, no? Yeah, maganda 'yan ano. At sana ay ano no, maraming nakaka-relate dahil ang daming OFW sa
2: Marami.
0: atin ano.
2: Oo.
0: Oo. Yeah, maganda po yung ganyan na you know, ang sabi nga ni Kuya Sito kanina, ang mahalaga ay yung attempt no na at mag-meet yung ano niyo. Kumbaga hindi lang one-sided ano. Kung nakikita mo nag may
2: Mutual
0: effort,
2: effort.
0: mutual
2: Mutual
0: effort no,
2: effort.
0: may effort yung isa, mag-respond ka dun sa effort na yun. No? Kahit na, minsan mahirap sa simula, pero sa simula lang yun. Ano? Okay. All right.
2: Tsaka
0: Salamat.
2: siya pa
0: Oh,
2: may
0: go
2: ano,
0: ahead.
2: take advantage na dapat yung technology eh, no? Kasi buti nga ngayon eh, nung kapanahunan ko, wala yung mga technology na yun eh. Ngayon, kahit nasan yung tatay niya, di ba? Through the internet, pwede
0: Yeah.
2: sila mag face-to-face, video calls. Ano yun eh, hindi naman kailangan personal lagi na magkaharap dyan. Pwedeng ano, kahit na virtual yung kanilang communication, nagtatawanan, nagbibiroan, nagkukumustahan, para patuloy, hindi yung hihintayin uling bumalik after 1 year or 2 years. Pwede naman continuous,
0: Tagal na no.
2: regular, regular. Oo.
0: Siguro Kuya Sito, na-imagine ko lang din no, no, na minsan yung mga anak, nahihirapan sila or hindi sila talaga yung nakikipagkwentuhan sa magulang na nasa abroad. Dahil minsan pagagalitan or sisitahin or i-check or yung mga ganun na the manner by which you talk to your child, parang hindi sila na-excite kang kausapin. 'Di ba? Okay, nanay ikaw na lang ganyan nagtutulak ka na.
2: Baka mamaya na isumbong na sila sa ano.
0: Oo, yun.
2: Ayan, oh, papagalitan ka ng tatay
0: Oh,
2: mo
0: tawag
2: ngayon,
0: ka ng
2: sumumbong
0: tatay mo.
2: kita. So dapat ano siguro, yeah, kasama naman
0: Yeah.
2: 'yon, 'di ba? Kasama naman 'yan mga
0: Oo, kasama
2: paalala.
0: naman.
2: Pero
0: Oo.
2: siguro yung manner of doing it, no?
0: Oo, at saka
2: Ba?
0: simulan mo muna nang kumusta
2: Positive
0: anak?
2: muna.
0: Oo,
2: Oh, maganda.
0: balita ko ano mataas grades mo, yung positive muna, no?
2: Oh, oh.
0: Okay, sige. Basahin natin yung susunod, no? Eto, sabi, ako po si May. Naku, ako ba to?
2: Uy,
0: Ako po
2: may
0: si
2: pala
0: May.
2: kayo.
0: 21 years of age. Naisip ko lang po, hindi ko po yata narinig si tatay ko, sa tatay ko ang salitang I love you or mahal kita, anak. Mabait, masipag naman siya at responsable. Pero parang walang emosyon. Naglalong ako sa ganoong words of assurance. Bakit may mga tatay na hirap mag-express ng pagmamahal? Ayun. Sige. Pastor Marlon, ano bang masasabi natin kay May,
1: Okay,
0: 21
1: so
0: years
1: kay
0: old?
1: May, salamat sa tapat mo pagbabahagi, ano? At nakita ko, hinahanap mo sa father mo yung salitang I love you or mahal kita, no? May isa akong tanong, ano? Bakit nga ba marami sa mga lalaki, especially sa mga father, ang hindi expressive para magsabi ng I love you sa asawa or sa
0: Oo
1: anak?
0: nga.
1: Para ma para ma baka maging daan to para kay May na maintindihan niya yung father niya, no? Kasi merong pag-aaral sa Fatherhood and Love, Palgrave Macmillan noong 2020 kung saan yung mga lalaki or yung mga father, kinoconceptualize nila yung love by doing, as doing, like providing, protecting, and sacrificing rather than verbal affirmation. Kaya madalas naniniwala ang mga ama na natutupad nila ang kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa pamilya tulad ng pagsisikap sa trabaho at pagbibigay ng financial na suporta sa halip na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang damdamin. Dito sa atin sa Pilipinas, may pag-aaral din itong this year's lang na commentary in Business Mirror kung saan marami sa mga father ang struggle to say I love you due to a toxic masculinity and in parenting styles. Minsan, ito yung minana nila kung paano sila pinalaki ng kanilang father din. At na-absorb nila yun. At nadadala nila yan sa kanilang pamilya na mismo. Kaya sa tulad ni May na maaring makaramdam ng emotional na paglayo sa kanilang ama, kasi nga eh, hindi nga expressive yung kanilang ama sa pagsasabi ng I love you. Pwede niyang i-model eh, yung sarili, yung model the word yourself. Paano ba yon? Ito yung you can start telling by telling him sa father ni May no? Na I love you po. No, in casual moment, hindi kailangan na maging formal. So sometimes hearing it from a child make it easier for a father to respond kaysa yung father yung mag-initiate agad. So pwede silang mag-bonding, bonding moment, food trip, video okay. 'Di ba? Yung magkumanta siya and then pumili siya ng mga kanta na mayroong lyrics na I love you and then i-direct niya yon sa father niya and somehow naniniwala ako na tatama yon sa puso ng father niya kasi mararamdaman yon ng pap ng yung message ng anak niya eh. Mararamdaman yun. At sa tingin ko magre-response yun.
0: Yeah, so dadaanin sa kanta. Okay, why not, di ba? Basta na-deliver mo. Okay. At maganda yun, ano, na minsan mahirap nga naman pag hindi sanay yung tao, no? For the longest time, di naman talaga siya nag-express ng emotions niya, lalo na I love you, no? To probably sa kanyang magulang, ng bata siya, sa asawa niya, sa mga anak niya. No? Pero once na sinanay mo yan, na sinasabi mo I love you, baka dumating yung araw, biglang mag-respond sa'yo na I love you too, ano? Oh,
1: yes.
0: Nabanggit ni Pastor Marlon yung toxic
2: modeling yun. Modeling.
0: Masculinity din, ano? Oo,
2: mm-hmm.
0: Yeah. Na siguro, dahil, yeah, tama yan, modeling, ano, baka yung modeling din ng tatay nung tatay noon, ano, na hindi naman, ano, parang, yeah, there is such a thing as yung masculinity ng tatay na, ano, awkward yan pag nagsabi ng, ano, nag-express ng emotions, like, lalo na yung love niya sa anak niya, sa asawa niya, no. So, there is such a thing pala, no, yung toxicity, no, sa pagiging masculine. Diba na pwede naman talagang you can still be masculine pero ano expressive of your emotions.
1: Yes,
0: pwede naman
1: right.
0: Yun ano oo, baka nga mas macho tingnan yun. Mas buo yung pagkalalaki. Alright. Sige, what about you, Kuya Sito? Anong gusto mo idagdag?
2: Na-realize ko rin ano na natural sa atin yung style ng parenting natin ay kung ano yung na-experience natin nung tayo ay lumalaki.
0: Tama.
2: Kaya kung kanina si Pastor Marlon ay naka-relate doon kay Jessa ba yun? Jessa. Nakaka-relate naman ako dito kay May ngayon. Kasi same ano, same experience.
0: Oh.
2: Alam nyo yung tatay ko, never ko narinig yung salitang I love you. At isa nga sinishare ko sa aking testimony, parang hindi ko naalala na ako ba ay inakbayan ng tatay ko, niyakap. Hindi.
0: Wala.
2: Pero alam ko at alam namin magkakapatid, mahal kami ng tatay namin. So hindi yun ang paraan niya ng pag-express ng pagmamahal. Naalala ko tuloy yung isang sikat na libro ni Gary Chapman, yung Five Love Languages. Five Love Languages. Sabi niya ang mga tao mayroong basically five love languages. So kasama doon yung words of affirmation, yung pagsasabi ng I love you, kasama yung quality time, ano pa ba yung gifts, giving gifts, physical touch, yung iba
0: yes.
2: Express nila sa touch, hindi sa salita,
0: service,
2: sa physical touch. At yung tatay, mga tatay kadalasan, yung nabanggit nga ni Pastor Marlon, ang pag-express nila ng pagmamahal, acts of service. Na
0: yun.
2: Mahal ko kayo. Hindi niyo ba nare-realize na papakapagod ako dito, natatrabaho ko.
0: Yun yung laging linyahan.
2: Yun,
0: ano?
2: Di ba? Parang yun ang kanilang, ano, parang yung sinasabing hindi ko kayo mahal eh. Andito nga ako sa ano, papakahirap ako dito sa ibang bansa, ganyan. Dahil ginagawa ko to dahil mahal ko kayo, yun ang patunay na mahal ko kayo. So ang point kasi dito nga, yung sabi nga ni Gary Chapman, iba-iba tayo ng love languages. Ngayon, kung ako, iba yung love language ko, at hindi ko natatanggap yung ganong klase ng love language galing sa isang tao, parang ang feeling ko hindi niya ako love. Kahit love niya ako. Kasi hindi ko natatanggap yung pagmamahal sa love language ko. So I
0: Ayun.
2: think ang dapat din siguro ma-realize ni May, may kanya-kanya tayong love language. Baka iba yung love lang. Most probably ang love language ni May, most probably lang ay words of affirmation.
0: Oo.
2: Kasi na marinig yung
0: Yes.
2: I love you, ganyan, no? Pero hindi yun ang love language ng tatay niya. Kaya hindi mo nagbasa ng libro yung tatay niya ng ni Gary Chapman. Natural na lumalabas. Ito yung paglilingkod, ang kanyang pagpapakita ng pagmamahal. So again, babalik na naman tayo sa awareness. Kaya nga dapat, kunwari ako, dapat malaman ko ito yung love language ko. Ah, yung tatay ko, asawa ko, misal sa mga sa marriage counseling, very ano din to eh, familiar na pinag-uusapan eh. Di ba? So, ito yung love language ng misis ko. So, pag naunawaan mo yon, then, matatanggap mo. Ba, hindi niya ako sinasabihan ng I love you, yung tatay ko. Pero,
0: Hindi
2: diba,
0: nagtatagpo.
2: grabe naman maglingkod, talaga
0: Oo.
2: nagpapakahira para paaralin ako, para binili
0: Right.
2: pa ako ng damit, ganyan, ganyan. Pero walang I love you. Then, appreciate mo na yon. Ang isa rin ng advantage na malaman mo yung love language mo at yung love language ng tatay mo, nanay mo, o kung sino man, ay pipilitin mo na express yung love language nila. Halimbawa, kung yung tatay niya ay ma-realize na love language pala ni May ay words of affirmation, pwede namang ano eh, pwede namang sadyain ang tatay niya na
0: Aaraling
2: sasabihin,
0: yan,
2: I
0: no?
2: love you. Oo, aralin. Sa couples counseling, yun, lagi namin tinatalaka yan. Alam mo may love language ng partner mo, kahit hindi yun ang love language mo, gawin mo. Alang-alang sa kanya. Parang gano'n. Hindi ko love language magsabi ng I love you, pero kung yun palang love language niya, ano ba naman sa akin yung sabihin kong I love you? Kahit napipilitan ako. Para lang masatisfy siya. Something like that. No? So,
0: Okay.
2: mag-adjust sa love language, no? Isa't isa. Ewan ko kung paano papaalam ni May na sa tata. Ah, sinabi kanya ni Pastor Malon, di ba? Parang i-demonstrate mo, i-model mo.
0: Oo,
2: Baka naman ma-realize ng
0: mag-initiate
2: tatay
0: ka.
2: na, uy, anak ko, prati nag-I love you, baka dapat sabihan ko rin ng I love you. Parang gano'n. And then,
0: Okay.
2: nagtagpo yung kanilang, ano ngayon, yung love language. Parang ganyan.
0: Tama. Right.
2: Oo.
0: Okay, importante pala yung libro ni Gary Chapman.
2: Oo, very important yan.
0: Oo, kailangan natin ituro ito.
2: At siguro pwede sabihin ni May sa tatay niya, ay, tay, alam mo, nafe-feel ko yung love mo sa paglilingkod mo sa amin, sa pagtatrabaho mo, ganyan, sa pagiging
0: Yeah,
2: responsable.
0: actually, no, Kuya Sito,
2: Di
0: no,
2: ba? Appreciate mo rin.
0: kahit kami sa counseling center, pag may mga couples, usually ganyan ang problem, no? Kasi yung love language magkaiba. And so, kunyari, si wife nga, no, hindi niya naririnig yung words of affirmation, hindi siya busog sa I love you, or hindi nagre-respond ng ganun yung husband. Samantalang si husband naman, diba, minsan ang love language ng lalaki, touch, or, yung mga
2: physical
0: ganyan,
2: touch.
0: ano, physical touch.
2: Gifts.
0: Gifts, ayaw naman ng babae. Magkaiba
2: No.
0: sila. So, they feel na unloved. They feel unloved dahil hindi nila nare-receive based on their own concept of love. Yung sarili nilang, ano.
2: So, nasa feeling. Ang katotohanan, love sila. Hindi lang nila feel. Yan na doon nagkatalo. Hindi feel.
0: Hindi yun yung ano eh, hindi yun yung definition ko ng love eh.
2: Kung talagang mahal mo ko.
1: Guilty rin ako dito eh.
0: Guilty ka rin. Ako, ayan
1: yes,
0: ang
1: kasi
0: lumalabas na yung guilty.
1: hindi rin ako expressive eh. At madalas dinadaan ko sa either sa gift or sa touch or kiss, mga ganun.
0: Service, ganyan.
1: Yeah.
2: Touch, yeah. Ay, yun ang ginawa ko nga. Di ba yung tatay ko, sinabi ko sa inyo, hindi ako nakarinig na I love you sa kanya. So, minsan, ano yun, naglolong din ako doon. Pero wala na eh. Yumao na yung tatay ko, wala, di ko na masisisi. Alam mo yung ginawa ko ngayon, I really made an effort. Sinadya ko talaga sa dalawang anak ko, maliit pa lang sila, anak, I love you, anak, I love you, anak, I love you. Sinadya ko yun. Sinadya ko, kahit ako naman medyo introvert ako, hindi ako masyadong expressive, pero sinadya ko. Alang-alang sa kanila. Oo. Sinadya ko talaga. Kaya ngayon, hindi nila masasabing hindi nila narinig sa akin yon. Ako, hindi ko narinig sa tatay ko yon. Pero yung anak ko, hindi niya masasabing hindi niya narinig sa akin yon. Doon ko, ano.
0: Yeah, so,
2: doon ako
0: break mo yung
2: nag-adjust.
0: Pattern ng dati.
2: Oo.
0: Oo.
2: Oo.
0: Yeah. That's a very good thing to do, no? Kasi nga, alam mo yung feeling, no, na anong feeling na hindi ka na experience ng ganun, ano, na masabihan na I love you or maging malambing yung magulang mo sa'yo. So this time around, na ikaw na yung magulang, ikaw na yung ano, no, mag-e-effort talaga kahit mahirap, for the sake of the loved ones,
1: Yes.
0: ay bibigay mo
2: Kahit
0: yun.
2: hindi natural sa
0: Kahit
2: akin.
0: hindi natural. Actually, sa simula lang yung hindi natural,
2: Oh, yun naman, pag
0: makakasanayan.
2: nasanay na, okay na
0: Oo,
2: rin.
0: yeah, totoo yan. And na-experience ko din yan. Pareho kami ni Kuya Sito. No? Nung na-stroke si mama, mama ko, doon ko nga lang nasabi, Ma, I love you, I love you. Ha? Simula noon,
2: Wala.
0: nasanay na ako. Kung di pa na-stroke si mama. Kasi hindi rin ako nasanay, hindi naman nila ako sinabihan.
2: Ah,
0: Ganyan.
2: hindi rin
0: So,
2: sila
0: hindi
2: expressive.
0: rin, hindi sila expressive. Both, hindi. Ayun. Pero
2: Lalo na nung
0: talaga,
2: kapanahon na namin, alam mo,
0: oo,
2: nung
0: no?
2: mas matanda naman ako sa inyo, yung unang panahon, talaga, di talaga yung generation gap, sobrang, ano, sobra yung
0: Oo.
2: generation gap.
0: Yeah.
2: Oo.
0: Well, anyway, sige.
1: Sa
0: So,
1: sitwasyon
0: oo.
1: ko,
0: Yeah,
1: sa mga
0: question.
1: anak ko, ano, ina-express ko na siya. At ang
0: Ine-express.
1: pinaka-magandang
2: Buti naman.
1: return nito kapag pinabalik nila yung salitang I love you, lalo na sa 4 years old na hindi pa
0: Wow.
1: tuwid magsalita. So, sobrang sarap sa pakiramdam.
0: Yeah, maganda yun, ano, habang bata, sanayin mo na. Kasi pagka medyo teenager na at ano, or
2: Ah, naiba
0: adult
2: na
0: na,
2: yan.
0: wala na. hindi ka na sanayan, hindi lalabas.
2: Mahihiyan na yan. Sabihin
0: Mahirap, oh.
2: corny na yan, corny.
0: Corny ni Papa. Okay,
2: di ba?
0: sige po. Naku, bibitinin muna namin kayo na I'm sure makaka-relate po kayo sa mga susunod pa, no, na ating mga letters na babasahin mula sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no. May ilan pa po at sana po mag-stay kayo. Magbe-break muna po tayo para magbigay daan sa ating mga ads, mga announcements ng ating radio station. So stay tuned, mga kagapay. We'll be right back.
3: Ang bilin ni tatay. Tumayo sa bus at alukin ng upuan ang nakatatanda o ang kababaihan. Ang bili ni tatay. Alalayan si lola kapag tumatawid o kapag mabigat ang dala. Ang bili ni tatay. Huwag basta-basta pairalin ang kamao dahil mas mahalaga pa rin ang pakikipagkasundo. Ang bili ni tatay. Huwag iinom o maninigarilyo at alagaan ang kalusugan dahil ito ay kayamanan. Ang bili ni tatay. Tumulong sa gawaing bahay dahil ang tunay na macho, marunong magluto. Ang bili ni tatay. Makinig sa mga payo at utos nila ni nanay para makaiwas sa kapahamakan. Ang bilin ni tatay, mag-aral ng husto dahil ang magandang kinabukasan ay pinagsisikapan. Ang bilin ni tatay, alagaan ang kababaihan dahil ang tunay na maginoo, marunong rumispeto. Ang bilin ni tatay, ang isang tunay na lalaki, maaasahan, may paninindigan at isang matatag na haligi ng tahanan. Salamat tatay sa lahat ng bilin.

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: Hotline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Salamat po at andyan pa rin kayo, no? Welcome back. Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong program host, Ate May Gomez, mula sa Mara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko yung aking mga bisitang mga tatay, si Sir Cito Silva at si Pastor Marlon Espanyol, na kasama nating tumutugon at nagbibigay payo, no, sa ating mga kaagapay. Yan. Gusto ko muna po mag-promote ng aming services at information sa Amara Counseling and Training Center. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Yan, kung gusto niyo po kaming bisitahin dyan. At ang amin pong number ay 0995-203-2231. Pwede po kayo nang mag-send ng inyong mga inquiries at makipag-appointment. Pwede rin po, ano, sa amin pong FB page, Amara Center PH. At yung aming Gmail, no, amaracenter2015@gmail.com. So, nagkikita po kami sa mga individuals, couples, mga families, no, sa inyo pong mga counseling needs. And of course, nagkakonduct din po kami ng mga various seminars and trainings. Ayan. At of course, meron din po kami ng payong OFW. Ayan, sa amin pong mga tatay dyan, ano, na OFW. Meron kaming ganyang service, no, para we, kasi alam niyo pa, no, we learned na yun pong ating mga kababayan abroad, kung sila po yung magpapa-counseling, of course preferred nila yung ano, no, yung someone who speaks the same language at nakaiintindihan sila, no. So mga Pinoy din ang counselors ang gusto nila. All right, sige po. Tayo po yung muling magbabasa, no, ng atin pong mga liham. Ito po yung pangatlo for this day. Sabi po, ako po si Leo. Oh, may pangalan din siya. 8 months nang hiwalay ang mga magulang ko. Pinaalis ni Papa si Mama. Ay, bali. Pinaalis ni Mama si Papa.
2: Oh.
1: Okay, si Papa yung pinaalis. Dahil lagi po siyang nawawala ng trabaho at madalas mag-away. Si Mama ay public school teacher. Ang bahay ay apartment na pagmamayari ng family ni Mama. Yun. Kaya pala siya ang pinalaya si Papa. Mahal na mahal niya kami. Hirap lang po talaga siyang maghanap ng trabaho. Palihim po akong bumibisita kay Papa sa bahay nila Lolo. May extra daw po siya sa construction kung may mag-alok. Hindi po open makapagbalikan si Mama sa kanya. May way po bang makonvince si Mama na tanggapin ulit si Papa? Nakakalungkot na wala siya. Okay. So, another story po, no, na longing yung isang anak sa pagmamahal ng tatay, no? Dahil nahiwalay sa kanila. All right. Kuya Cito, ano masasabi natin dito?
2: Mabigat ang problema. Sino yan? Si Leo?
1: Si Leo.
2: Mabigat ang problema ni Leo. Pero sa tingin ko, sa kanyang pag-share, si tatay at si nanay ni Leo, kailangan ano yan, ano yata to, case of marriage counseling.
1: Oo.
2: Kasi yung mag-asawa yung nag-aaway, pero yun ang kadalasan nangyayari, di ba? May conflict yung tatay at nanay, ang laki ng epekto sa mga bata.
1: Oh,
2: no,
1: yung
2: mga bata ang minsan na talaga na tumatanggap ng mga epekto, emotional na no, ng epekto nung hindi pagkakasundo ng kanilang mga magulang. Sabi ko nga, ako marriage counseling kasi maraming mga detalye na dapat malaman. Nabanggit ni Leo sa kanyang sulat na madalas nawawala ng trabaho yung tatay niya at madalas sila nag-aaway ng kanyang nanay.
1: Okay. Yeah.
2: Pero yung tatay naman daw niya, masigasing maghanap ng trabaho. Nung binibisita nga niya,
1: talagang
2: diba,
1: hindi lang makahanap siguro.
2: Hindi lang
1: no?
2: daw talaga makahanap, di ba? Nang may extra nga sa construction. Yung siguro parang kahit ano lang na may trabaho,
1: kahit
2: basta
1: ano
2: may
1: lang.
2: Trabaho. So, parang sa tingin ko lang, kung madalas nag-aaway, baka merong ibang issue si tatay at si nanay ni Leo na dapat maungkat kung sila ay mag-undergo ng marriage counseling para ma-settle yung kanilang issue. So siguro
1: Okay.
2: kung si Leo, kung ma-impluwensyahan niya yung kanyang nanay, kausapin niya, di ba? Kasi ngayon sinabi niya hindi raw open makipagbalikan. Eh, baka naman kailangan kumbinsihin. O kung makausap niya ng masinsinan si nanay at ma-realize ni nanay yung epekto nung paghihiwalay nila mag-asawa sa kanilang mga anak, ay baka naman maging open na makipag-usap sa kanilang tatay, mag-undergo ng marriage counseling, mingi ng payo kung kanino man, para matulungan sila, malamang meron silang ibang issue. O hindi lang siguro yung, baka yung situational lang yung ano, hindi makakuha ng trabaho. Pero how about naman yung mga emotional issues nila, yung mga some other issues na mas malalim, hindi lang doon sa sitwasyon na hindi makakuha ng trabaho, eh nagsisipag naman palang maghanap ng trabaho. So dapat ma-deal yun para si nanay ay baka naman maging open for reconciliation, na pabalikin sa bahay yung tatay, alang-alang, kahit alang-alang sa development ng kanilang mga ano, mga anak. So baka Leo, baka pwedeng ano, kausapin mo ng masinsinan si nanay, ma-realize niya yung epekto ng kanilang paghihiwalay sa mga, sa inyong, sa anak, sa iyo, sa, meron ba siyang kapatid, hindi yata nabanggit, ma-realize niya at maging open sa pag-uusap kung paano ba maaayos yung relasyon sa kanyang asawa. Kasi di ba, diwan ko lang kung magandang ipaalala yung sinumpaan nila nung sila'y kinasal, di ba? Ano ba yung pangako? For richer, for poorer.
1: For richer, for poorer.
2: Oo, di ba? Eh, yung walang trabaho.
1: Till
2: ah.
1: Death does
2: part. Sakop yan yung for richer, for poorer, eh, di ba?
1: Oo, hindi lang for
2: sa
1: richer
2: pamilya.
1: Lagi, ano?
2: Oo, di ba? For richer, for poorer, till death do us part. Di ba ngayon naghiwalay dahil walang trabaho? Diba?
1: Pang richer lang pala.
2: So, baka, ang sabi ko, baka hindi lang naman kasi yung, yun ang economic
1: tama.
2: Lang yung ano,
1: yeah,
2: yung issue.
1: Okay. Okay.
2: Baka merong, hindi lang
1: tama.
2: Alam si Leo, merong ibang issue na dapat ma-deal sa marriage counseling. Yun
1: baka
2: siguro.
1: Baka nga Kuya Sito, yung way nila kung paano mag-usap din, di ba?
2: Oo, di ba? Ugali.
1: Minsan, ano eh, yung pakikipag-usap, malaking bagay yun.
2: Oo.
1: Di ba? Kasi, alam mo, no, I had a client last week na couple. No, bandang huli sabi nila, maganda po pala yung ganito na may namamagitan sa amin. Kasi kung pinag-uusapan namin to sa bahay, nauuwi sa away eh.
2: Ano, walang nakikinig? Walang nakikinig.
1: Walang
2: nag-imitate
1: sa kanila. Oo,
2: oh,
1: diba?
2: Gusto is lagi siya ipapakinggan.
1: Kaya tama rin, ano, minsan kailangan talaga someone na may mag-mediate sa kanila, may mag-facilitate ng pagpapalitan na lang mga ano nila, no, mga views nila, ayan. So, hindi nag-aaway, nagkakarinigan, ano, nagkakaunawaan. All right, magandang point 'yon, Kuya Sito. How about you, Pastor Marlon? What do you have to add?
3: Okay, so itong story ni Leo, no, parang pang MMK 'yon dati niyan.
2: Oh yeah. Oh.
3: So, sa pagkakaunawa ko, parang papunta na sila sa broken family, ano, dahil ayaw nang makipagbalikan ng kanyang mother.
1: Kaya natatakot din si Leo,
3: mother.
1: Sumulat na tuloy, no?
3: Yes, oo. So, isa sa gusto kong tignan din dito, no, yung kamusta na ba yung kanyang mother? Bakit ganun na lang yung decision ng kanyang mother na huwag na makipagbalikan pa? Sa tingin ko nga, katulad po ng sinabi ni Kuya Lito, no, Sito pala, na may maari may mas malalim pang dahilan na pinanguhugutan to, no. Share ko lang yung sa pag-aaral nung ginawa nung 2024 tungkol sa sharing norms and female agency in the Philippines. Kung saan kapag hindi stable ang kita ng mga asawang lalaki, mas humihingi ng mas malaking control sa pera ang mga misis upang matiyak ang pangangailangan ng pamilya. Ayon sa kanilang pag-aaral, at kapag ang kawalan ng seguridad sa pananalapi ng mga asawa ay nauugnay naman sa stress ng mga misis, pagbaba ng kasiyahan sa pagsasama, at mas mataas na pagnanais na kalayaan sa paggawa ng desisyon. So, nakita ko kasi rito yung decision ng kanyang mother, parang napaka-firm na, no? Ayaw nang makipagbalikan. So marahil, yes, marahil ito yung ganito yung pinagdadaanan ng mother ni Leo, no? So ang nakikita ko, ang isa sa pwedeng maging advice, no, dagdag ko rin doon sa marriage counsel, importante talaga yon sa side ng mag-asawa. Naniniwala naman kasi ako, kasi tanong niya kung magkakabalikan pa ba. So naniniwala ako, possible, kasi hindi pa naman nag-aasawa yung tatay nila. Wala naman siguro nang bagit doon sa letter na may pamilya na yung tatay or
1: Wala pa
3: may
1: naman.
3: kinakasama yung tatay, di ba? Actually, nadadalaw niya pa at mahal naman sila ng tatay nila. So, importante yung marriage counseling talaga para sa parent niya, sa magulang niya. Sa side naman ni Leo, ang suggestion ko, ito yung magandang gawin niya rin. Panatilihin niya yung relasyon niya sa father niya. Mahalaga na patuloy kang makipag-ugnayan sa iyong father kahit hiwalay sila. At sabi mo pa nga, palihim kang nakikipagkita sa iyong ama. So nararamdaman ko to yung sitwasyon ni Leo kasi nagkaroon din ako ng masalimuot na kahapon. Pangalawa, advice ko
1: Relate.
3: kay Leo, yes, nakaka-relate ako rito 100%. Unawain niya at igalang niya rin yung desisyon ng kanyang ina. Ang pagbabalikan ay desisyon ng iyong mother. So hindi kailangan i-pressure, hindi kailangan pilitin, iwasan yung pag-pressure o yung guilt-tripping ba. Sa halip, ipahayag niya yung damdamin ng mahinahon. Pwede niya sabihin, Ma, namimiss ko si Papa, pero naiintindihan ko yung desisyon. So sa ganitong paraan, Leo, na ipapakita mo ang pagkalang sa kanyang desisyon sa mother mo. Gayon din naman, na ipapahayag mo yung pangungulila mo sa ama. And then lastly, ipag-pray mo. Pag-pray na sa Diyos na magkaroon ng kapatawaran at kapayapaan para sa papa at mama mo. Sabi nga ni Paul sa kanyang sulat, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Kayang i-restore ng Diyos kahit pa broken family pa yan, kahit pa wasak na pamilya yan, nare-restore ng Diyos yan. So yun ang advice ko kayo.
1: Okay. Yeah. Maganda yung mga points mo, no? Pastor Marlon, yung kanina, early on, sinabi mo na, ano, no, na, pagka may mga ganyang financial problems, no? Usually, ang mga wife, nag-step up yan, na-stress sila.
3: Correct.
1: No? And ang initial ano nila diyan response is to protect, no, the needs of lalo na yung mga bata, 'di ba? So magde-decision talaga yan, ganyan talaga yung mga wife. Oo. So hanggang sa point na talagang lahat ng pwede niyang gawin, gagawin niya, no, at kailangan niyang kung kailangan niyang paalisin yung hindi nagtatrabaho, pinaalis niya. Oh, pero of course, no, sabi nga ni Pastor Marlon, ano, na ito naman ay isang bagay na pwedeng ipag-pray, no, at connect ka lang, no, doon sa tatay mo, dahil maganda yung meron pa rin nagko-connect doon sa dalawa, no.
3: Yes.
1: Na, oo, na merong bridge doon sa dalawa, ano, at ikaw yung tao na of course ang you are after na magkaayos, magkabalikan, ano. Ayan. So maraming pwedeng gawin actually, no, at kailangan ipahikayatin talaga yung tatay na magpatuloy, no, doon sa pagbangon at pagiging responsable, kasi baka nga naman hindi na nakikita ni wife yan, ano, ng nanay. Ayan. So, kailangan din nating igalang, sabi nga ni Pastor Marlon, igalang yung nararamdaman ng nanay, no, at mga dahilan bakit siya ay nag-decision ng ganun. However, sabi nga ni Kuya Sito, yun ay problemang mag-asawa. At talagang magbi-bridge ka na lang sa kanila at mananalangin, ano? Pero ultimately talagang silang dalawa yung magde-decide. So maganda may mamamagitan talaga outside of the two of them, no? But even hindi yung mga anak, siguro someone mas matured, no? Para tulungan sila maunawaan yung kanilang sitwasyon. All right, ito pa yung next letter, no? Sabi po dito, ako po si Carlo, 21. Panganay na anak. Iniwan kami ni Papa para sa ibang babae noong 14 pa lang ako. Matagal na pala. Ngayong wala na siyang kinakasama, Gusto niyang makipag-ayos at bumalik sa amin nila kuya. Last year nawala na po si mama sa stroke. Bahagi ko gusto siyang patawarin. So a part of him gusto siyang patawarin si tatay. Pero may galit pa rin ako kasi wala siya nung kailangan siya ni mama. Paano ko dapat harapin ito? Okay, so parang nahahati siya, no? Parang gusto niyang patawarin. Siguro naglolong din siya sa parents at father's love. Pero andun
2: May
1: yung
2: galit.
1: thought na may galit, may tampo na wala ka nung nawala si mama, hindi mo man lang kami pinuntahan or what. Yun, ano daw ang dapat niyang gawin? Okay, so Sir Marlon, anong masasabi mo?
3: So yung kanina parang papuntang broken family, ito may ibang sumama na iniwan na sila no para sa ibang
1: Oo.
3: babae no at si Carlo ay 21 years old panganay sa isang broken family. Maraming mga cases talaga na yung panganay ang mas sumasalo ng emotional and psychological
1: Oh, yeah.
3: crisis no ng mga distress sila sa kanilang sarili.
1: Mm-mm.
3: At ang ilan sa mga epekto nito ay nahihirapan na uli silang magtiwala at nagkakaroon sila ng takot na baka iwan uli sila o mapabayaan uli sila. At dito pumapasok yung emotional crisis tulad ng siguridad at tiwala sa sarili. Kaya naman sa tulad ni Carlo, mayroon siyang struggle sa pagpapatawad. Obviously, base doon sa kanyang letter. So, hindi dahil sa ayaw niya magpatawad. Naniniwala ako, gusto magpatawad ni Carlo. No? Hindi naman masamang tao si Carlo. Kundi dahil epekto ng kanyang karanasan tulad ng meron siyang unresolved emotional wounds, painful separation, and trust issue. So, yung ibang anak, minsan itinataboy na yung kanilang ama or hindi na welcome sa tahanan. Pero si Carlo, meron pa siyang pintuan. Pero nagda-doubt lang siya o nahihirapan lang siya kung pagbubuksan niya ba ang kanyang father sa magkaroon ng second chance. So, sa madaling salita, kung bakit nahihirapan si Carlo, sa nakikita ko ay dahil patuloy pa niyang tinadala yung emotional na sakit na hindi pa gumagaling. At hindi ito instantly mahihilom agad, pero may way. Naalala ko nga yung kanta ni Don Moen, di ba? Sabi, God will make
2: God will
3: a way.
2: make a way.
3: God will make a way
1: Di
3: when
1: ba,
3: there
1: may
3: seems
1: kanta pa?
3: to be no way. So, yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Sabi ko nga kanina, yung brokenness kayang i-heal, kayang i-restore ng Diyos, no? At tulad nung sinabi sa Isaiah, I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa tao, posibleng magawa, pero sa Diyos, kaya niyang gawin. So yung message dun is, yung reconciliation doesn't mean immediate acceptance. You can choose gradual reconnection, like short visits, conversation, while protecting your emotional well-being. And of course, para kay Leo, to protect your well-being, pray for your healing and guidance. Ask God. Sabi nga sa John, di ba? The truth will set you free. So ipagkatiwala mo sa Panginoon yung sitwasyon at imumulat ka ng Diyos sa katotohanan. At yung katotohanan na yan ang magbubukas sa iyo para matutunan mo magpadawa.
1: Okay. So, gradual reconnection, sabi ni Pastor Marlon, unti-unti. Pastor Marlon, unti-unti.

0: dito?
1: Ako unang-una gusto kong i-validate yung galit ni Carlo. Hindi masamang magalit. Kasi talaga namang mayroong ginawang hindi maganda yung kanyang tatay. Hindi, nagkasala ng adultery, di ba? And we must hate sin, di ba? Dapat magalit tayo sa kasalanan. Pero minsan, pero yung kasalanan, hindi natin maihiwalay dun sa tao. Kaya may galit siya rin sa kanyang tatay. Pero i-validate ko yon na may karapatan siyang magalit at bilang tao ay normal na emosyon yon dahil mali ang ginawa ng kanyang tatay. Pero pwedeng umangat ng level, hindi lang doon sa level ng emotion. Kasi ang pagpapatawad, it is an act of the will. Diba? Nasabi nila, actually madaling sabihin, pero sa actual mahirap gawin. Pero alam natin yan eh, it is an act of the will. Hindi yung magpatawad ka kung feel mo. Hindi, utos sa atin magpatawad, magpatawad. Kahit hindi mo feel, magpatawad. Na pwede mong gawin kahit na kumukontra sa iyong damdamin. Kasi gagawin mo yon bilang pagsunod sa sinasabi ng ating Panginoon. So, na-validate ko yung kanyang anger, pero pwedeng umangat siya ng level na maggawad pa rin ng pagpapatawad sa kanyang tatay. Gradually, hindi siguro pwedeng biglain. Pero sabi nga ni Pastor Marlon, through prayer, at yung talagang dinideal niya yung kanyang emotion, hopefully darating doon sa point na magagawa niyang magpatawad.
0: Nagpatawad.
1: Oo, at may kasabihan nga, di ba, yung sabi niya, forgive and forget, hindi ako naniniwala doon eh. Kasi hindi niya malilimutan yon. Hindi niya malilimutan na ginawa ng tatay niya yun. Pero ang ano doon,
0: Bumabalik-balik lang ano.
1: yung trauma at yung negative emotion, negative reaction niya, yun ang mahihil. Oo. Kahit maalala niya, kahit 20 years from now, 30 years from now, alam niya, ginawa ng tatay niya yun. Pero yung trauma at yung emotional na reaction niya na negative, pwedeng ano yun, magkakaroon ng healing. Tsaka, I think dito papasok yung ano eh, yung ideya ng grace. Ideya ng grace, no?
0: Grace,
1: Kasi kung titingnan lang natin, talagang hindi karapat-dapat patawarin yung tatay niya, no? Biro mo, hanggang sa mamatay
0: dami
1: yung nanay
0: atraso
1: nila,
0: yan,
1: no? Oo, di ba? Namatay na, baka nga kaya namatay sa stroke yung nanay nila sa sama ng loob, eh.
0: no? Oh,
1: Di ba?
0: pwede.
1: Di ba?
0: Yes, possible to.
1: So talagang para ang dami mong pwedeng isisi. Pero ngayon, gusto rin makipag-ayos, gusto mong bumalik, siguro lagyan ng puwang yung grace. Diba? Yun naman talaga yung ibig sabihin ng grace eh. Hindi deserve.
0: Hindi
1: Hindi
0: deserve.
1: deserve. No? Tatay, hindi ka deserve patawarin na sama mo eh. Grabe yung ginawa mo. Hindi deserve. Pero dun papasok yung idea ng grace. Kahit hindi deserve, pwedeng magdawad ng grace.
0: Igagrant pa
1: Oo.
0: rin.
1: Oo. Hindi, ano, alam mo, pinag-uusapan natin parang madali, no? Hindi. Pag ikaw na yung involved,
0: Pag ikaw nando sa mga lugar
1: kaya talaga
0: niya.
1: kailangan ng prayer. Prayer. Tulong ni Lord, tulong ng banal na espiritu na maigawad yung grace sa tatay niya sa ganitong sitwasyon. Pero sana naman tunay na magsisi yung tatay niya. Di ba? Mag-express naman ng
0: Oo naman,
1: repentance.
0: sana
1: Di ba?
0: naman.
1: Mag-express naman ng repentance. Abangan din niya yung expression ng repentance. Hindi yung okay lang. Ay, okay lang yun. Ganun lang. Okay na tayo. Hindi pwede. Dapat meron ding expressions of repentance.
0: No? Talagang mahirap 'yon ano. Sabi nga easier said than done. Pero yun nga, maganda yung sinabi mo, Kuya Sito, na kailangan iangat na yan sa the next level dahil ito ay isa ng act of the will, no? Naalala ko yung sabi sa Corinthians, no? Take every thought captive and make it obedient to Christ, diba? Na kailangan yung mga iniisip natin or naisip, no? Ay talagang ano, pasusunurin natin yan, hindi yung nararamdaman lang. Diba? Yung forgiveness nga ay ano, minsan madalas base sa emosyon, ano, hindi pa ako ready, ayoko, galit ako. Pero of course, no, may process unti-unti, no? At madaling sabihin magpatawad, pero talagang mahirap po 'yan lalo na kung ganito, no, na nakita natin ano na yung ating letter sender ay grieving pa to sa loss ng nanay niya. Tapos the thought na sila ay iniwan ng tatay niya para sa ibang babae, that's another form of grief, no? And then, yun nga, nawala na yung mother niya.

0: So, ano, patong-patong na ano yan, ano, story of grief. Kaya we will give time, no, na ito ay i-process ng ating letter sender. But definitely, maganda talaga, no, na sa pagbabalik ng tatay niya ay maging open sila. After all, this is the father. Wala ka naman ibang tatay, no? All right, sige. Siguro may time pa tayo for another, no? Sabi po dito, ako po si Ana, pastor ang tatay ko. Mahal siya ng buong simbahan pero pakiramdam ko mas marami siyang oras sa mga miyembro kaysa sa aming pamilya niya. Tama po bang mag-guilty akong masaktan dahil ginagawa naman niya ang gawain ng Diyos? Makasarili po ba ako? Yun. Okay, so ano to, pastor yung tatay, no? Okay. Maraming time sa church, sa kanila kulang. Okay, Kuya Sito.
1: Siguro si Pastor Marlon ng pastor kasi dito eh. Pero very common naman to. Daming
0: Oh, common.
1: beses ko
0: Oo,
1: na
0: totoo
1: narinig yung
0: yan.
1: problema na yan. Na
0: Yeah.
1: mas mahal pa ni tatay na pastor yung simbahan kaysa sa
0: Ayun,
1: amin.
0: nako,
1: May
0: mga
1: mas oras
0: pastor.
1: kasi. Di ba? Oo.
0: Makinig.
1: So, pero si ano naman kasi, si Beto, si Ana, siya
0: Si
1: naman sa
0: Ana.
1: tatanong niya, makasarili po ba ako? Hindi naman makasarili ka. Okay, gusto ko na naman i-validate din yung feeling ni Ana kasi normal lang naman sa iyo bilang anak na maghahanap ka ng ano, attention at more time galing sa iyong tatay. Pero iniisip ko lang kasi marami rin ako nakausap na pastor, parang parang nalulubog sila doon sa ano, sa trabahong ministry,
0: Responsibilities.
1: hindi sila aware na napapabayaan na pala yung pamilya. Oo, hindi
0: Ayun.
1: sila aware eh. So, siguro, so anong solusyon doon? And then, siyempre, ang solusyon to make yung tatay niya aware. So, pwede naman kausapin siguro ni Ana ng heart to heart para ma-realize nung tatay niya, ay, ganun pala. Kala ko okay lang ako sa mga anak ko, ayun pala. O nga, no, parang sobra na nga na ang nabibigay kong atensyon doon sa ano, doon sa church. So baka kinakailangan ma-re-examine niya yung kanyang priorities at paano niya ini-implement yung kanyang priorities. Kasi minsan, intellectually eh, talagang yung mga pastor, alam nila yung priorities siya, number one God, number two family, number, alam nila yan,
0: Kabisado.
1: pero sa actual practice, saliwa, hindi ano,
0: Ayun.
1: hindi nakikita, lalo na siguro
0: Nagkakapalit yung mga
1: noong pamilya.
0: priorities.
1: So, kailangan siguro ng paalala. Kailangan ng paalala na make an effort na bigyan ng atensyon yung anak, yung pamilya. Kasi ang priority naman, it's not necessarily a matter of the amount of time eh. Diba? Sabi nga natin, number one priority ay Diyos. Pero hindi naman tayo, lahat ng oras natin ay nakatuon sa Diyos. Ano, 'di ba? Pati mga ordinaryong nagtatrabaho sa secular, pero priority nila ang Diyos, number one, pero hindi naman mas kaunti ang ini-spend na time na nagdadasal, nagbabasa ng Bible. Pero priority na susukat yan na you are being there when needed. Yun ang masasukat yan. Nandun ka sa kinakailangan kang pagkakataon. Baka kasi may mga instances na itong letter writer natin na si Ana ay dapat nandito si tatay, wala. Oo. Kaya talaga, yun ang feeling niya.
0: Ayun.
1: Mas importante kasi sa kanya yung simbahan. Wala siya sa graduation
0: Tama.
1: ko, wala siya sa ganito ko, wala
0: Naku.
1: siya sa sumali ko sa contest. Minsan ganoon din eh, na-amplify.
0: Oo.
1: Kasi nga, meron isang instance na wala yung tatay niya na dapat nandun. Parang yun.
0: Okay.
1: Baka hindi
0: Totoo
1: aware
0: yan,
1: si
0: ano?
1: tatay. Dapat gawing aware si tatay,
0: Okay,
1: kausapin.
0: awareness is the key.
1: Oh.
0: All right, maganda 'yan ano, Kuya Sito. And hindi naman tama nga 'yung sinabi mo, no? Hindi naman pala palagi na gusto mo andiyan 'yung tatay mo. Now, of course, may mga instances like sabi mo, example mo graduation, no? O kunyari lang ay may problema siya, gusto niyang ano, itanungin ka or humingi ng advice sa iyo, sobrang busy mo, gumagawa ka ng preaching, tinaboy mo siya, mga ganyan ano.
1: Oh,
0: Or
1: again.
0: sinabi mong mamaya na lang pero hindi dumating 'yung mamaya, ano, na natulog na kayo. Okay. So these are times, no, na talagang makikita natin na may dahilan bakit nagtatampo, no, yung naglo-long for ano, for love and affection yung anak. All right. Na hindi naman dapat kino-compare, no, yung amount of time na binibigay sa family at sa ministry. Kaya lang minsan hindi maiwasan dahil sa mga ganitong pangyayari. Okay. Sige, Pastor Marlon, ikaw,
1: Yan.
0: anong gusto mong sabihin about this?
1: Bilang pastor.
0: Bilang
1: All
0: pastor.
2: right, no? So, yung gusto kong suportahan yung sinabi ni Kuya Sito, no? Na yung pakiramdam ni Ana na makasarili siya. So, hindi ka makasarili mo, Ana, sapagkat it's a normal reaction ng ating damdamin. Yan eh. Yung emotion, binigay sa atin ng Diyos yan, kasama yan sa creation natin, no? At ang pagiging pastor ng iyong father ay isang mahalagang tungkulin. Ngunit bilang anak, may karapatan ka rin maramdaman ng kanyang oras, kalinga, pagmamahal para sa iyo, para sa iyong pamilya. At hindi ka nag-iisa actually sa nararanasan mo. Maraming mga pag-aaral sa pastoral families in the Philippines na kung saan ang mga anak ay nakakaranas ng kakulangan sa atensyon dahil sa mabigat na hinihingi ng ministeryo. Kaya kapag sobra ang oras sa ministry, natural, magkukulang ang oras sa family. So, paano natin i-weigh in ngayon yon, no? So, ang hirap kasi, alam mo, calling ito, hindi naman ito profession lang. Tapos, pero at the same time, meron kang pamilya na dapat nating tugunan. So, yung longing ni Ana is a valid emotion. Hindi ka
0: Tama.
2: makasarili. Ang hangarin mong maramdaman ang pagmamahal ng iyong ama ay hindi yan na masama. Actually, ang Diyos mismo nagtakda ng pamilya bilang ating unang ministry or dapat nating mini-minister natin. Nililit natin sila. So, ano pwedeng gawin ni Ana? No? Pwede mong simulan sa masinsinang pag-uusap. Communicate gently. Maaari mong sabihin sa papa mo na pastor din, na sabihin, pa, naiintindihan ko yung ministry mo. Pero namimiss ko rin yung oras nating bilang pamilya at kasama ka namin. Yung ganitong honesty ay nakakatulong para makita ninyo parehas yung epekto ng oras sa ministry at sa pamilya. Actually, it is an eye-opener as well eh. Lalo na sa mga pastor natin, sa mga full-time pastor natin, paano yung time management, paano natin bibigyan ng quality time yung ating family, paano natin susuportahan yung ministry. Share ko lang, no? Naalala ko yung nasa Bible school ako, nag-share sa akin yung classmate ko, meron daw pastora na sobrang dedicated sa ministry niya, sa oras, pero pagdating sa family, matamlay yung communication nila kasi struggle siya dahil sa kakulangan ng oras. So yun yung downside na kapag na-deprive natin yung oras para sa family natin. No? So importante magkaroon talaga ng clear boundaries between ministry and family. So as a believer, maintindihan natin yung paano natin yung mamanage yung priorities natin, ano yung urgent, yung ating time, yung ating energy. So, yung family natin, hindi maganda na umingiti tayo sa mga members, sa church, pero at the same time, sa likod ng pulpito, may mga umiiyak tayong asawa, anak, dahil emotionally, hindi naman nasusuportahan yung kanilang pangangailangan bilang asawa at bilang ama sa mga anak. So, dito papasok yung management na magkaroon ka rin ng privacy para sa pamilya mo, set aside ka ng oras, ng araw, na etong araw na to, para sa pamilya ko to, kasi dinedicate ko na yung oras ko para sa ministry. Itong oras na to, para to sa pamilya ko, kung kailangan namin lumabas, kung kailangan namin mag-panting, kumain, or mag-stay lang sa bahay. No, at least, and that way, may papakita natin na yung suporta natin emotionally and physically. Nandoon tayo. No? Kaya, ang ganda ng topic na to, itong kwento ni... Sino ba ito? Si Ana.
0: Ana.
2: Na isa itong eye-opener sa mga naglilingkod sa Panginoon.
0: Tama, tama. Okay. Maganda talaga yan, ano, na nakita natin, ano, yung ganitong problem, which is very common, ano, lalo na, hindi lang pastor, yung mga leaders sa church, mga elders, no? Ayan. na hindi nababalanse yung oras sa ministry at sa family, no? Totoo naman yan, ano, na yung ipaalala na ang unang kawan na ipinagkatiwala sa isang pastor ay yung kanyang sariling pamilya, no? Tamang
2: Yes.
0: balanse dapat, no? Pwedeng maging pareho ang tapat na paglilingkod sa Diyos at tapat na presensya sa tahanan, ano? Gawing balanse talaga. All right, sige. Maganda po talaga, no, yung ating talakayan, ano? And sana nga talaga ay marami po talagang nakaka-appreciate na, no, doon sa mga tatay at sa mga anak na naglolong sa kanilang mga tatay din, ano, naging eye-opener itong mga naging case studies natin ngayon, ano. Sige, pwede ko pa kayong hinga ng final message, no, sa ating mga viewers and listeners. Pastor Marlon?
2: Ako, para sa mga may anak katulad ng case ni Ana, no, importante na ma-recognize din natin at maintindihan natin yung role ng father natin, siyempre, as a pastor. But also, pwede tayong mag-set ng heart-to-heart talk. Makakatulong ito upang pansamantalang tumigil yung oras para sa inyo. Sa ganun, magkakaroon kayo ng pagkakataon ng shared realization at emotional refresh. Para na sa ganun, mapag-usapan nyo ano yung pwedeng mga adjustment. Sa mga
0: Okay.
2: listeners po natin, alam kong may mga possible, may mga same case tayo. So, wag nating hatulan kaagad kasi ganito si Papa sa ministry niya, ganito siya. Minsan kasi baka may dinadala rin burden yung Papa natin at hindi lang natin naiintindihan.
0: Ayun. Okay, kailangan talaga yung communication, ano, napakahalaga, no? At yun yung susi para magkaintindihan, no? Hindi yung palalagpasin na lang natin at mananahimik, no? At makikiramdam or mag-a-assume. Ayan, napakaganda. All right. Sige, how about you, Kuya Sito? Any final word para sa ating
1: Panghuling
0: viewers?
1: salita, panghuling salita para sa mga tatay tulad ni Pastor Marlon, ako at lahat ng mga tatay na tagapakinig natin, talagang seryosohin natin ang pagiging tatay ay isang banal na calling galing sa Panginoon. Kaya gampanan natin ang ating mga responsibilidad at huwag nating i-assume na alam ko na ang pagiging tatay. Pwede pa natin pag-aralan kung paano pa mai-improve yung ating pagiging tatay sa ating pamilya. Maging open tayo sa mga suggestions at mga rin criticism, positive na criticism galing sa ating mga anak. At yun naman mga miyembro ng pamilya, mga nanay, mga anak, unawain natin, hindi perfecto ang tatay natin, huwag tayo masyado maging demanding, pero sa kanilang mga pagkukulang, pag-pray natin at tulungan natin na magbago. Napakahalaga nga nung communication. Minsan kasi hindi aware yung mga tatay eh. Kala nila okay sila, hindi pala. Ipaalam natin sa kanila yung in a positive way, yung paano sila mag-improve bilang tatay. Tulungan natin. Imbis na ibaba natin o pintasan, tulungan nating magbago yung ating mga tatay. Panalangin, napaka-importante. At yung communication at patuloy na suporta.
0: Okay, sabi mo ano yung aralin pa rin yung pagiging tatay. Kasi nga no, lifetime siguro 'yan of learning, no? Dahil habang ikaw ay buhay, may natututunan ka sa mga anak at sa sarili.
2: Yes.
0: All right.
2: Totoo po 'yun.
1: Yes.
0: So dahil tayo po ay nag-celebrate ng Father's Day, no, nais nating alalahanin na hindi lahat po ng absentee father, no, at yung mga tatay na masyadong tahimik. Pare-pareho yung kwento, magkakaiba po. May mga amang napalayo dahil sa trabaho, no, yung mga nag-work abroad, for example. May mga hindi natutong magpahayag ng damdamin, no?
1: Oo.
0: May mga nadurog ng kabiguan, ayan, nagkamali ng landas, or yung iba naman po nalunod sa sobrang daming responsibilidad gaya ng ating kwentong pastor, no? Ngunit para sa mga anak, iisa yung karaniwan po nilang hinahanap, yung presensya, koneksyon at katiyakang mahal sila ni tatay, no? Kung ikaw ay isang ama na nakikinig ngayon, maaring hindi mo na mababawi lahat ng panahong nawala. Ngunit, maaari kang magsimula ngayon, no? Isang tawag, isang mensahe, isang paghingi ng tawad, ayan, no? Napakahalaga. Isang pag-uusap. Minsan hindi perpekto, sabi nga ni Kuya Sito, hindi perpekto ang ama. Ang kailangan ng mga anak, no, kundi isang amang handang lumapit muli, magsimula ulit, no? At kung ikaw naman yung anak na nasaktan ng pagliba ng iyong ama, mahalaga pong kilalanin ang iyong sugat, no? Ang sakit na hindi kinikilala ay bihirang maghilom yan, no? Humahanap ng ligtas na taong makakausap, yung mga safe place, no? I-process po yung galit, yung lungkot, pangungulila, no? At ang pagpatawad ay hindi po paglimot sa nangyari, kundi paglaya muli sa pagkakabihag ng sakit, no? Ngayong Father's Day na ito, dalangin natin hindi lang mabati yung ating mga ama, kundi matulungan silang muli yung mapalapit sa kanilang mga anak, no? Lalo-lalo na yung mga naglolong talaga sa kanilang mga tatay. At matulungan yung mga anak na matagpuan yung pag-heal, no? Na matagal na nilang hinahanap. At sa biyaya ng Diyos, may mga relasyon na naibabalik, mga sugat na gumagaling, at mga pusong muling natututong magmahal. Ayan. So, tayo po ay hihingi, no, ng closing prayer from Kuya Sito Silva. Sige po.
1: Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Nilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga ama na aming mga tagapakinig ngayon, lahat ng ama sa aming bansa at buong mundo, Lord, na sana ma-realize ng bawat isa ang kanilang dakilang pagkatawag, pagiging ama, at gawin nila ang kanilang katungkulan at responsibilidad ng buong puso at buong katapatan. Alang-alang sa inyo, Panginoon, at alang-alang sa kanilang mga pamilya. Bigyan niyo po sila ng lakas, bigyan niyo sila ng talino, bigyan niyo sila ng kakayahan upang magampanan ang kanilang mga responsibilidad. Nilalapit din namin ang mga pamilya, Panginoon, mga anak, mga asawa na patuloy na sumuporta sa ama ng tahanan, na sa halip na awayin o patuloy na pintasan ay gumawa ng mga kaparaanan upang matulungan na magbago, mag-improve ang kanilang mga ama, ang haligi ng tahanan para magampanan ang kanilang katungkulan. Salamat, Panginoon, na inyo pong kalooban na ang mga pamilya ay maging united at mag-reflect ng inyo pong pagmamahal na pinakita sa amin. Nawa ito pong makita sa aming mga pamilya para sa inyong kaluwalhatian, para sa inyong karangalan, Panginoon. Nagkakatiwala po namin sa inyo, ang bawat ama, ang bawat pamilya, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Ayan. So, shout out po sa mga napakasisipag nating kasamahan dyan sa production at ang ating laging maasahang RTV team, mga masisigasig na mga broadcast engineers at lahat po ng mga sobrang dedicated nating mga kasamahan dyan sa Bukawe Transmitter site. Pagpalain po kayong lahat, no? At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami nga po ay nandito sa Ortigas Center, Pasig City at miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming maraming salamat sa mga bisita natin at kamanggagawang nakakwentuhan na tumulong magbigay payo ngayong gabi. Si Kuya Sito, Sir Sito Silva, ayan, at si Pastor Marlon Espanyol na sana ay magbabalik sa ibang panahon. Dito po sa Heartline Monday Edition. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless you all. Bye!
2: God bless!
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: History is always being made, of course, but this week is notable. Today is the first full day of trading for SpaceX after its market debut Friday, officially the largest initial public offering or IPO in history.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZA

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Bahagi po ng ating dalanginan ay ang pakikinig. Kung papaanong tayo po ay nagsasabi ng ating saloobin sa Diyos, ang Diyos din naman ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Atin pong ipagpapatuloy ang sinimula nating pagbubulay-bulay patungkol sa pagiging alagad o tinatawag na discipleship. At ito po ay nasa Matthew chapter 10, simula po sa verse 5 ay ganito ang sinasabi. Pinadala ni Jesus ang 12 disciples sa isang misyon at nagbigay ng mga instructions. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Gentiles kahit sa ang bayan ng mga Samaritans. Instead, puntahan niyo ang bayan ng Israel dahil tulad sila ng mga nawawalang tupa. Sige, i-preach niyo na malapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin niyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin niyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Tumanggap kayo ng walang bayad, so magbigay kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng gold, silver o copper na pera sa mga bulsa niyo. Sa paglalakbay niyo, huwag kayong magdala ng bag, ekstrang damit, sandals o tungkod. Dapat bigyan ang mga workers ng mga kailangan nila. Kahit sa ang bayan o barangay kayo makarating, humanap kayo ng taong willing na i-welcome kayo at magstay kayo sa bahay niya habang nandun kayo sa lugar na yon. Pagpasok niyo sa isang bahay, sabihin niyo, "Peace be with you." Ang mga paalalang ito sa atin pong panahon ngayon, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, ay mula pa sa panahon ng Panginoong

0: Jesus. Sabi po natin na ang pagiging alagad o disciple ay panghabang panahon, walang graduation sa pamamagitan ng atin pong mga diploma o kaya naman paglipat mula sa bachelor's to master's to PhD sa discipleship. Ito po ay panghabang buhay. Kung tayo ay tagasunod ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, habang panahon, habang buhay po tayong dapat na natututo at bukas sa mga bagong udyok o gabay ng Holy Spirit upang ilapat ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. Ano po ang ating matututunan sa pagsusugo ng Panginoong Jesus? Matatandaan po natin, from being disciples, mula sa pagiging alagad, sila'y naging apostol. At sa pagsusugo ng Panginoong Jesus sa kanyang mga estudyante, sa kanyang mga disciples na naging apostles, na mayroon pong diversity, ha? Mayroon din pong dedication, natatandaan natin na sila po ay isinugo ng Panginoong Jesus, sabi dun sa binasa natin kanina, doon muna sa bayang Israel, sa mga kababayan muna nila. So ang kanila pong paghayo ay hindi muna sa mga Samaritans, hindi muna sa mga ibang lahi, sa mga kababayan muna nila. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo ay isinusugo ng Panginoong Jesus ngayon upang magdala ng mabuting balita sa ating mga malalapit na kababayan, higit doon siguro kapamilya o kamag-anak. Kasi sa panahon ng Panginoong Jesus, yung mga magkakababayan na yan, maliit lang naman ang Israel kumpara sa ibang mga grupo ng mga tao, kagaya ng mga Greeks o ng mga Romans. Kaya nga po sa history, ay nung dumating si Alexander the Great sa lugar na yan, halos hindi niya raw napansin ang Israel kasi konti lang naman sila kumpara sa ibang people groups. Ano? Kaya masasabi po natin na yung bansang Israel na may 12 tribo o lipi, eh halos magkakamag-anak din yan, ha? Mga distant relatives. Kaya naman sinasabi po sa panahon natin ngayon, mga magulang, mga kapatid, na tayo'y isinusugo na ang Panginoong Diyos sa ating mga kamag-anak, mga kababayan. Ano naman po ang ating dalang mensahe? Number one, sinabi po dyan, pagalingin ang mga may sakit, yung mga may ketong, buhayin ang mga patay, at magbigay po ng mga himala sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng kahabagan sa mga nangangailangan. There should be compassion. Sa paghahatid ng mabuting balita, ihatid ang kahabagan at pagmamalasakit ng Diyos. Yan po ang una, compassion. Sa atin pong pakikitungo sa ating mga kamag-anak, mga kapamilya, mga mahal sa buhay, sa atin pong mga kabarangay o sa ating mga kababayan, ihatid natin ng himala, ng pagpapagaling, mga healing words, mga, sabi nga sa secular terms, mga positive vibes, pero hindi lamang positive vibes, kundi declaration ng blessings ng Lord. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, sabihin niyo sa kanila, peace be with you. Be compassionate, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas at apektado lahat ng Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo kahit na wala sa Pilipinas. Let us be compassionate. Magmalasakit po tayo sa isa't isa. Number two, importante rin kasama ng compassion ay creed, yung tinatawag nating ang sumasampalataya. Maya-maya po, bago magwakas ang ating mensahe, sabay-sabay nating i-declare, bibigkasin ang sumasampalataya. Ano po ito? Yung katuruan na dumating na ang paghahari ng Diyos, si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas, ang mahabaging Diyos, at atin pong i-proclaim ang pananampalatayang Kristiyano sa bawat isa. Kasi alam nyo, kahit na minsan ay nabinyagan ng bata sa mga Romano-Katoliko o kaya naman ay naihandog, yun ang term na sinusunod ng mga Protestante, minsan nakakalimot yung mga bata na yan, kaya kinakailangan ipinapaalala sa kanila sa makabagong panahon, sa panahon ng Instagram, ng TikTok, ng Facebook, ng YouTube, yung Apostles' Creed o yung sama-sama nating pananampalataya na mamaya nga po ay bibigkasin natin. So sa ating paghayo, there should be that compassion of the Lord to heal the sick, to make miracles in the name of Jesus dahil tayo ay mayroong empathy. Minsan kailangan mo lang makinig, gagaling na yung may problema sa puso o may problema sa kalooban. Minsan ipe-pray over mo, sabi ng Panginoong Jesus, i-declare nyo yung peace. Sabihin nyo, peace be with you. That is being compassionate. And then, the creed, ating ipahayag sa mapayapa at malumanay na kaparaan pero may conviction ang ating mga pananampalataya na natutunan nung tayo ay nasa Sunday school pa o sa ating mga pag-aaral ng Biblia. And lastly, there should be courage. Alam niyo po, dito sa aking likuran ay makikita niyo yung The Great Synagogue of Sydney. Ang dakilang sinagoga ng Sydney. Kapag po araw ng Sabado, sama-samang nagdadasal dyan ang mga kapwa-taon nating mga Hudyo, kung saan naman ang galing ang pananampalatayang Kristyanismo. At sa pananampalataya pong iyan, ano, na hindi naman na nila tinatanggap na si Jesus ang Mesiyas, ay kapwa-tao din natin sila. Kaya kinakailangan po na tayo ay nananalangin para sa kanilang kapayapaan at sila ay kaugnayin ng banal na Espiritu para kumilala na si Jesus ang ating Mesiyas, ang Panginoon na tagapagligtas. Pero ang atin pong nakikitang sinagoga ngayon ay makabago. Kaya parang katedral na, ano yung nasa likod ko. At sinasabi po, ang katumbas niyan sa panahon natin ay yung mga katedral ng mga Kristiyano o ng mga Romano-Katoliko o ng mga nagsasabing Kristiyano sila. Sa kanila po natin dalhin ang compassion, ang creed na sama-sama nating pananampalataya. At dapat meron din tayong courage. Courage, bakit? Kasi sabi ng Panginoong Jesus, may mga uusig sa inyo, may mga kokontra, mayroong mga hindi maniniwala. That is human nature. O kaya naman po, kasi hindi tayo naiintindihan kaagad-agad. Kagaya halimbawa ng sinagoga na nasa likod ko, imagine nyo, ang Panginoong Jesus, nung nangangaral sa loob ng sinagoga na kagaya niyan, ay nagagalit yung mga nakikinig sa kanila, pinapalabas siya. At siya ay hindi tinatanggap. Ganun din po ang mga Kristiyano ngayon. Minsan, meron tayong mga ipinapahayag na hindi agad matanggap ng ating kapatiran o ng ating pamayanan. We should have courage from the Lord. Huwag tayong makikipag-away. Tayo po ay maging mapayapa na maghatid ng compassion ng Panginoon at tayo po ay magkaroon din ng courage sa pagpapahayag ng ating creed sapagkat ito po mga magulang at mga kapatid ang turo ng Panginoong Jesus at tayo ay mabe-bless at kung kayo naman po ay tumatanggap ng mga nagpapahayag ng mabuting balita sa inyong tahanan, mabe-bless din kayo. Narito po, sabay-sabay nating sambitin ang ating sama-samang pananampalatayang Kristiyano bilang ating personal na declaration at ating panalangin.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Hesukristong bugtong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Salamat sa Diyos, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Magkakasama na naman tayo dito sa ating Hardin ng Panalangin na inihahatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, Agapay din ng Simbahan. Ganun din, inihahatid ng FEBC Radio TV at ng GCTV. Para sa ating global kabarangay, global barangay nasa Pilipinas ka man o nasa labas ng Pilipinas, alam nyo tayong mga Pilipino parang isang malaking barangay sa buong mundo. At nasaan ka man, nakikinig sa radyo o nakikinig sa iyong mobile device, ano man ang platform na iyong ginagamit, sama-sama tayo para mag-celebrate at sama-sama tayo para mag-communicate sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Kasama po si Shaira, si Desa at ang ating production team sa Manila, Philippines. Ako naman ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Tayo na po at sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoong Diyos. Sinasamba po namin kayo. Niluluwalhati namin kayo. Kayo po ay dakila. Kayo po, Panginoon, ay gumagawa ng mga himala. Kayo ay Diyos na matapat. Kayo ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, gabayan niyo po kami araw-araw. At sa aming pananalangin, ilagay po ninyo sa aming mga labi ang mga salita na ipapahayag na tumutugma sa aming nararamdaman at kalagayan, at kami po'y makakaranas, Panginoong Diyos, ng kapahingahan mula sa aming mga kabigatan. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tumawag sa amin para inyong maging mga tagasunod. At ngayon naman, kami po'y makikinig sa inyong mga banal na salita. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, siya nawa.

0: Halin at makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Tayo po ngayon ay sama-samang dudulog sa Diyos para sa bansang Pilipinas at para sa bawat Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Kayo ang humirang sa Pilipinas. Tinawag ninyo itong Pilipinas sa pamamagitan ng mga taong inyong ginamit upang kami po ay magkaroon ng isang pambansang identity. Ipinapanalangin namin, Panginoon, ang Mindanao. Ipinapanalangin namin ang Visayas. Ipinapanalangin namin ang Luzon. Panginoong Diyos, kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat mamamayan ng Mindanao, ng Visayas, ng Luzon, at sa aming mga kalagayan, lalo na sa mga emergency situations, sa mga kalamidad, patuloy po namin kayong saklolo. Patatagin, palakasin po ninyo ang bawat Pilipino, ihanda sa anumang mga sakuna o mga natural calamities, at patuloy po ninyong i-develop ang aming resilience upang kami po ay maging mapagtagumpay ng dahil sa inyong biyaya. Ipinapanalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. Panginoong Diyos, kayo po ang magbigay sa amin ng patuloy na pagpapasalamat para sa mga magagandang bagay mula sa bansang Pilipinas na amin pong isineshare compassionately sa isa't isa. Nasa Pilipinas man po kami o wala sa Pilipinas, tulungan po ninyo na pagyamanin namin ang bayanihan. Pagyamanin po namin ang kasiyahan sa mga simpleng bagay. Pagyamanin po namin ang pagiging hospitable sa isa't isa. Pagyamanin po namin ang pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa pamilya. Panginoon, marami pong salamat. Nasaan man ang mga Pilipino ngayon, nasa Pilipinas man, o kagaya ko na nasa labas ng Pilipinas, kayo po ang aming pag-asa, kayo ang aming kagalakan, kayo o Diyos, ang aming kagalingan sa mga sakit at karamdaman, kayo ang aming kapayapaan, kayo ang aming protection. Salamat po, Panginoong Diyos, nagpakilala kayo sa Pilipinas. Patuloy po kayong magpakilala sa bawat Pilipino, nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas, at tulungan po ninyo kami na i-share kayo sa ibang mga lahi, sa ibang mga tao, nasaan man kaming bahagi ng mundo. Panginoong Diyos, sa patuloy po naming pananalangin sa mga sandaling ito, inaalaala po namin ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, Panginoon, ang mga mahihina. Panginoon, dalangin namin ang mabuting kalusugan para kay Maylin Duran. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kagalingan para sa nanay ni Lani Agyum. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na kagalingan para kay Omeng Adriano, kay Cesar, kay Ading, kay Teresa, kay Carmelita, para, Panginoon, kay Lynn, ganun din para kay Ricardo Adriano at kay Rodman. Dalangin namin ang inyong complete healing in the name of Jesus para sa lahat ng mga may sakit. Ganun din, Panginoon, kagalingan at kalakasan para kay Kenneth Rosquillo. Dalangin po namin ang complete healing para kay Rainier Felipe de la Peña, at ganun din kay Sister Hermie. Panginoon, marami pa pong mga may sakit at may karamdaman hindi namin nababanggit ngayon, pero nandito po sa aming comment section. We pray and we claim your healing in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain niyo ang mga negosyo, ang mga malalaking negosyo na nag-eempleyo ng maraming mga tao. Bless the businesses who provide employment. Bless, Lord, the employees, the workers. Dalangin namin ang mga manggagawa. Panginoon, patuloy po ninyong pagpalain ang negosyo nila Mike Hernandez. Patuloy ninyong pagpalain ang mga negosyo na sinimula ng aming mga kasamang nagpe-pray dito. Thank you, Lord, dahil sa pagkakataong mabuting katiwala ng mga negosyong ito. We pray, Panginoong Diyos, para sa freedom, para sa deliverance mula sa mga sa mga vices, sa mga bisyo. Dalangin namin, Panginoon, ng deliverance para po, Panginoong Diyos, sa anak ni Virgie. Dalangin namin, Panginoon, ng deliverance doon sa iba't ibang mga bisyo na amin pong hindi binabanggit ngayon kung sino-sino sila, pero kilala ninyo sila. Set them free, O Lord, in the name of Jesus. Marami pong salamat sapagkat kayo ang nagpapalaya sa anumang mga umaalipin sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ng mental health ng bawat isa. Yun pong mga nadi-discourage, nadi-disappoint, nadi-depress, yun pong mga may iba't ibang mga mental health condition, we pray, Lord, that you walk alongside them. At gamitin niyo po kami, Panginoong Diyos, upang kami po ay maging daluyan ng compassion. Compassion sa iba't ibang mga mental health conditions ng amin pong mga kasama ngayon. Panginoon, ipinaalala niyo rin po sa amin na isinusugo ninyo kami sa aming mga kababayan, sa aming mga kapamilya, doon po sa mga tao na malalapit sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na maging blessing sa kanila. At kung kami naman po, Panginoong Diyos, ay nakakatanggap ng mga kapatiran, mga tao, mga manggagawa na inyong isinugo sa aming mga buhay upang maghatid ng mabuting balita, tulungan po ninyo kami to look after them, na sila'y kalingain, at gamitin po ninyo kami upang mag-provide sa mga pangangailangan ng mga nangangaral ng mabuting balita at naglilingkod sa inyo. Salamat, Lord. Kasama po namin kayo sa mga sandaling ito. Hallelujah! Hallelujah! I-bless niyo po ang FEBC sa kanilang gawain ngayong sama-sama sa kanilang retreat, at dalangin din po namin na kayo ang patuloy na magpakahayag sa mga manggagawa at mga leaders ng FEBC Philippines. Marami pong salamat sapagkat kayo ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang mga blessings ng Lord at answer sa ating mga prayers sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. I-type po ninyo sa inyong comment section, praise the Lord, dahil ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Sige po, inyong i-declare. Mayroon pong kapangyarihan sa pagde-declare, at punuin natin ang ating social media ng declaration about the Lord. I-type po ninyo dyan ngayon, praise the Lord, ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Tandaan po natin, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat po tayo sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Paalaala ng namayapang Pastor Proceso Marcelo, ang original na hardinero dito po sa Hardin ng Panalangin. Inihatid ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan. At sinasabi ko nga rin po lagi, agapay ng simbahan. Ganon din ng FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Shaira, si Desa at ang ating mga kaibigan, mga production team members sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Purihin ang Panginoong Diyos. God bless you. Magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

May mga pagkakamaling parang madaling kalimutan. Maling sagot sa exam. Maling desisyon sa isang araw. Maling salita sa isang kaibigan. Pero alam mo ah, may mga pagkakamaling tila sumusunod sa atin saan man tayo magpunta. Mga pagkakamaling kapag naaalala natin, napapailing na lang tayo. Mapapasabi ka ng, ay mali talaga ako noon. Sana hindi ko ginawa yon. Sana hindi ako sumuko. May mga kabataan ngayon na dala-dala pa rin ang bigat ng kanilang nakaraan. May mga bumagsak sa pag-aaral, may nasirang relasyon, may mga pangarap na iniwan. Mailan ding lumamig sa pananampalataya at pakiramdam nila ay napakalayo nila sa Diyos. Magandang araw kaagapay at welcome pong muli sa ating programa dito yan sa Unang Salmo. Kumusta ka ba today? Sana ha, nagpapatuloy ka pa rin sa iyong buhay at syempre you keep on keeping on despite na madama tayong problema, madama tayong kinakaharap. By the way, ako po ang inyong companion kay El Garcia at syempre tulad po ng nakasanayan po natin, patuloy ha, mag-comment ka naman dyan ng iyong mga prayer requests, i-comment mo ano ba yung mga natututunan mo, ano ba yung mga impact sa'yo ng programa ng 702 DZAS. Tara, mag-ano ka muna, huminga at magpahinga sa moment na ito. And don't forget, pakishare po ng ating streaming dito yan sa Unang Salmo.

Siguro kaagapay marahil may ilan na nagtatanong, pwede pa kaya akong gamitin ng Diyos pagkatapos ng mga nagawa ko? Kung iyan ang tanong mo ngayon, aba may magandang balita ang salita ng Diyos. Dahil ang kwento ni John Mark ay kwento ng isang taong nadapa ngunit nanatiling nakahiga. Samahan mo ko ngayong morning, paki-open po ang Bible sa Book of Acts. Ayan, chapter 13 verse 13. Sabi po dito, umalis sina Pablo sa Paphos at bumiyahay papuntang Perga na sakop ng Pamphylia. Pagdating nila roon, inuwanan sila ni Juan Marcos at bumalik siya sa Jerusalem. Another passage, puntahan mo naman ang 2 Timothy chapter 4 verse 11. Si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Para sa background po ng ating devotion ngayong umaga, si John Mark po o si Juan Marcos ay kasama ni na Paul at Barnabas sa kanilang missionary journey. Isa itong napakalaking opportunity. Isipin mo, kasama niya ang ilan, 'di ba? Kasama niya ang ilan sa pinaka dakilang lingkod ng Diyos sa kasaysayan. Ngunit po sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, iniwan niya ang grupo at bumalik sa Jerusalem. Hindi sinabi ng Bible ang eksaktong dahilan, ngunit malinaw na nakita ni Paul bilang isang malaking pagkadismaya po ito. Nang dumating ang unang panahon para sa panibagong missionary journey, tumanggi si Paul na isama si John Mark dahil nga sa nangyari noon. Eh syempre naman napakasakit noon. Isang pagkakamali ang tila naging tatak sa kanyang pangalan. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Pagkalipas ng mga taon, ang parehong si Paul ay nagsabi, "Dalhin mo si Marcos sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking ministeryo." Mula sa pagiging dahilan ng pagkadismaya, naging kapakipakinabang siyang lingkod ng Diyos. Mula sa pagkakamali, nagkaroon ng restoration. Kaya may tatlong points tayong mapag-uusapan about sa pagkakataon, 'di ba? Pagkakaroon ng pag-asa pagkatapos ng pagkakamali. Una po rito, ang pagkakamali ay hindi katapusan ng iyong kwento. Minsan, kapag nadadapa tayo, iniisip natin na tapos na ang pangarap, tapos na yung opportunity, tapos na yung tiwala ng iba. Pero alam mo, hindi ganoon ang tingin ng Diyos. Sa mundo, maaaring husgahan tayo base sa ating pinakamasamang pagkakamali. Pero sa Diyos, hindi tayo kinikilala ng ating pagkakamali, kundi ng kaniyang biyaya. Nadapa si John Mark, nagkamali siya, pero hindi siya sinukuan ng Diyos. Kung ikaw man ay may mga maling desisyon sa nakaraan, tandaan mo to, ang iyong pagkakamali ay maaaring bahagi ng iyong kwento, pero hindi ito ang wakas ng iyong kwento. Pangalawang point natin, may mga taong gagamitin ng Diyos para ibangon ka. Kung may isang taong naniwala kay John Mark, iyon ay si Barnabas. Habang ang iba ay nakatuon sa kanyang pagkakamali, nakita ni Barnabas ang kanyang potensyal. At dahil may taong nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-grow. Ganyan din ang Diyos. Madalas siyang gumagamit ng mga tao upang tayo ay palakasin, gabayan, paalalahanan na hindi pa tapos ang laban. Maaaring isang magulang, isang kaibigan, isang pastor, isang discipleship leader, isang taong patuloy na naniniwala sa iyo kahit nahihirapan ka ng maniwala sa sarili mo. Kapag may taong tumutulong sa iyong makabangon, huwag mong sayangin ang pagkakataong iyon. At ito po yung ating ikatlong point. Ang Diyos ay Diyos ng restoration. Ang isa sa pinakamagandang bahagi po ng kwento ni John Mark ay hindi lamang siya nakabalik,
naging kapaki-pakinabang pa siya sa gawain ng Diyos. Sa katunayan, pinaniniwalaang siya rin ang sumulat ng aklat ng Mark sa Bagong Tipan. Isipin mo yon, ang taong minsang sumuko ay naging instrumento ng Diyos upang maisulat ang bahagi ng kanyang salita. Ganyang kalaki ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang niya tayo pinapatawad, binabago niya tayo. Hindi lamang niya tayo ibinabangon, binibigyan niya tayo ng panibagong layunin. Sa pagkakataong ito kaagapay, I invite you, pray po tayo. Panginoon naming Diyos na tapat, dakila at mapagmahal, maraming salamat po dahil Ikaw ay Diyos ng biyaya at panibagong pagkakataon. You are the God who restore. You are the God who gives hope. Dalangin po namin ang mga kabataang nadapa, nasaktan o lumayo sa pananampalataya. Remind them, O Lord, na hindi pa huli ang lahat. Tulungan mo silang bumalik sa iyo at maranasan ang iyong pagmamahal at pagpapatawad. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas upang bumangon at magpatuloy, naway makita nila na may pag-asa sa iyo at may bagong simula sa iyong biyaya. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

Para po sa mga tagapakinig ngayon, kung bumagsak ka sa isang bagay, huwag mong hayaang iyon ang magdigta ng iyong kinabukasan. Kung lumayo ka sa Diyos, tandaan mong isang hakbang na pagsisisi ang kailangan upang magsimula muli. Kung pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat na gamitin ng Diyos, alalahanin mo ang kwento ni John Mark. Hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong tao. Naghahanap siya ng taong handang bumalik sa Kanya. Ano ang pagkakamaling hanggang ngayon ay daladala mo pa rin? Ano ang bagay na paulit-ulit mong ikinukulong sa iyong isip? Ano ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay hindi ka na magagamit ng Diyos? Marahil ang pinakamalaking hadlang sa iyong pagbangon ay hindi yung nakaraan, kundi ang paniniwala mong wala ng pag-asa para sa iyo. Ngunit kung may itinuro sa iyo ang buhay ni John Mark, ito ay ang Diyos ay expert sa pagbibigay ng bagong simula. Kaagapay, maaaring may mga pahina sa iyong buhay na gusto mong punitin, mga kabanatang puno ng pagkakamali, pagsisisi at kabiguan. Pero ang Diyos ay hindi sumusuko sa mga taong nadapa. Siya ang Diyos na bumubuo muli. Siya ang Diyos na nagbabalik. Siya ang Diyos na nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Kung lumayo ka man sa Kanya, bumalik ka. Kung nadapa ka man, bumangon ka. Kung nawalan ka man ng pag-asa, tumingin ka muli sa Kanya. Dahil ang biyaya ng Diyos ay mas malaki pa kaysa sa iyong pinakamalaking pagkakamali. Ako po si Kael Garcia. Thank you po for tuning in dito sa ating program na Unang Salmo. Ano ba yung naging impact sa iyo ng ating devotion? Paki-comment mo nga, ano ba yung naging mensahe sa iyo ng ating Panginoon? Yan na, paki-share and comment po ang ating programa ngayong umaga. Magkarinigan pong muli tayo sa ating susunod na episode. Ito po yung ating reminder, lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Good morning sa inyo. Mabiyayang Monday sa ating lahat. Kamusta na kayo, mga kaagapay? Alam nyo ba, patapos na naman ang buwan ng Hunyo. Oh, June 22 na tayo. Tapos next week, mag-July na. Ang bilis po talaga ng panahon, ano? Marami tayong mga pinagdadaanan. Marami din namang pagpapala ang Panginoon. Pero ang katotohanan, ang bawat araw mabiyaya. It's always a blessed day. So dahil po tayo ay Monday, oh, handa na pa po ba tayong umawit at magpuri, di ba? Ayan, Dad, okay po sa inyo yan?
3: Subukan.
4: Taasan natin ako doon. Ayan. Ready? Mga kaagapay, sing.

0: Kompleto yun, mga kaagapay. Oh. Totoo po yun, may gagawin, may ginagawa. Patuloy na may ginagawa ang Panginoon. Alam nyo nga na sa devotion namin, natuwa ko dun sa word na divine consent. O, di ba? May divine consent ang Panginoon sa mga ginagawa at mga nangyayari sa atin. So, yun ang ating panghawakan para ang ating Lunes ay maging blessed o mabiyayang Monday. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DCAS. Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at ang inyo pong gamit din, transistor radio o PM radio, yung ating portable missionary radio, nakukuha nyo pong ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre kung kayo po ay nakikinig ng Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Ayan. Ayan. At maganda po yung inyong internet connection. Definitely, ang inyong pong reception ay maganda. So, excited tayo. May ginagawa ang Panginoon. At excited tayo na may gagawin ng Panginoon. Diba sa ating mga personal na buhay. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy na ang ating Lunes ay maging mabiyayang Monday.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpil ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Maganda po yung pag-uusapan natin sa linggong ito. Okay, ready na ba kayo? Alam niyo po ba na ang June, ang buwan ng June, tinatawag nating National Disaster Consciousness Month. Ayan. So, sunog, baha, bagyo, mudslides at lindol. Yan ang mga disasters na maaaring dumating anong oras at walang warning. So alam mo ba kung anong iyong gagawin o may plano ka ba in case of an emergency? Dahil ang lahat po ng nabanggit eh nararanasan dito sa Pilipinas. At nung isang linggo nga po, 'di ba? Isang malakas na lindol lang yung manig sa Mindanao at nakita natin ang kakulangan ng paghahanda ng mga pamilya sa isang disaster. Kaya naman, dahil ang June ay National Disaster Consciousness Month, eh akma-akma po yung topic na ito upang pag-usapan natin. Ang topic po natin, prepare your family before, during, before, during, and after a disaster. Kinuha natin to sa news.caloa ng California. Okay po. So, maaring ang mga first responders din po kasi madedelay, di ba, sa kanilang pagdating. So, ang pagiging handa ay nakakatulong at makakatulong upang maalagaan ang sarili, ang pamilya at ang ating community. So, ano ba yung dapat nating gawin? So, before a disaster, bago ang sakuna, sabi niyang ganun, mag-gather na tayo ng information. Mangalap ng mga impormasyon, mangalap ng contact information ng mga individual, medical providers, fire department, poison control, police, di ba? Local office at emergency services at marami pang iba. Ang ibang information na kailangang malaman ay yung safety, yung sa kaligtasan. Tapos alamin ang iba't ibang disasters na common sa ating area at magplano ng naaayon. Tapos alamin ng CPR, ito ay maaaring makapagligtas ng buhay. Alamin kung saan ka makakakuha ng information. Alamin kung saan makikinig para sa mga announcement mula sa local authorities, sa television, sa local radio, at weather information or weather channels or stations. So number one yon, gather information bago man lamang dumating yung sakuna. Pangalawa, create a family disaster plan o lumika ng disaster plan para sa inyong pamilya. So sa event ng isang emergency, ang mga kasagutan sa mga susunod kinakailangan automatic. Saan makikita ang pamilya kapag ang bahay ay hindi maaaring puntahan? Sino ang maaaring pagkatiwalaan ng inyong mga anak kung hindi ka makakapunta sa kanila? Diba? Logical yan. Saan pupunta kung kinakailangan mag-evacuate? Ano ang mga dapat dalhin? Tapos mag-consider ng isang out-of-town na family member bilang primary contact upang maiwasan ang clogged, yung mga clogged phone lines kasi sa sobrang ginagamit. Tapos siguraduhin may sagot ang bawat katanungang nabanggit at siguraduhin ituro ito sa ating mga anak. So mag-practice ng evacuation mula sa inyong tahanan at yung mga daanan upang makaiwas at makaligtas sa panahon ng emergency. O yan yun. So hindi lang mag-gather ng information, magkaroon ka ng disaster plan. Tapos ito, naririnig natin to. Get or build a kit. So bumili o gumawa ng emergency kit. Sa atin, ang tawag natin dito, go bag eh. Maghanda ng emergency kit na dadalhin kung kinakailangan mag-evacuate. So laging i-check yung kit sa scheduled intervals para doon sa mga expired na supplies kasi dapat nakahanda lang yan. Ang kit ay kinakailangan magaan, sabi nga walang pagkain at tubig, at madaling kargahan at ihanda ng mga sumusunod. So, ano yung mga dapat na ihahanda? Sabi ganun, yung mga hindi nasisirang pagkain at tubig na laging sapat sa tatlong araw. Maghanda ng isang galon ng tubig kada tao, kada araw. Maghanda ng mga ready-to-eat na delata. Yung may can opener kayo, mga kinakailangan at high-energy food. Siyempre, kailangan nyo ng first aid kit. So, dahil sa first aid kit, yung maghanda ng dalawang kit, isa para sa bahay, isa para sa kotse, ito ay dapat na naglalaman ng bandages, ng iba't ibang size, alcohol, alcohol-based sanitizer, germicidal antiseptic wipes, non-latex gloves, diba? Adhesive tapes, antibacterial ointment, cold pack, small scissors, tweezers, at yung CPR breathing barrier. Yung CPR breathing barrier, ito po isang protective device o shield na ginagamit sa CPR upang magawa ang resuscitation na wala pong direct mouth-to-mouth contact sa patient at sa rescuer. At may iwasan din po yung pagkakahawa kung meron mang infectious disease. Ayan, alam nyo, dahil ang anak ko po ay social worker, ang mga paalala na to ay lagi na po niyang sinasabi sa amin. In fact, bago pa man po mag-undoy, nakagawa na po kami ng family disaster plan at ang go bag na pag-usapan na rin namin na sa MCF kami, ito yung lagi naming point, sa MCF kami magkikita if ever magkakahiwalay kami during a disaster. Kaya naman na-apply din nila yon nung panahon ng undoy dahil nasa Bicol po kaming mag-asawa. Praise God po sa kanyang pagtulong sa mga bata. Kaya nga po mga kaagapay, hindi kawalan ng pananampalataya yung pagiging handa sa anumang sakuna. Diba? Hindi yan lack of faith. Hindi rin naman yan tama na puro naman at puno naman tayo ng takot sa sakuna na hindi pa rin dumarating. Diba po? Ang maganda, nakahanda tayo at nakaready tayo at nananangan tayo sa pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan o bababayaan man. Ano mang uri ng sakuna ang dumating sa atin. So mas maganda yung ready palagi. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos uli anak yung sinabi mo, June disaster of month. But dapat cautious tayo. Dapat lagi kang handa. At dahil doon, contact health resources. Pupunta, saan ka pupunta? Sagot sa bagong programa. Hindi nasisirang mga pagkain, dilata, mga kailangan gamot. Family disasters plan, laging handa. At hindi lamang yon, nananangan sa pangako ng Diyos. Wow! Amen, amen tayo riyan. Patuloy na tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan ay ang mensahe para sa Smyrna. Pinag-aaralan po natin ang aklat ng Revelation. At sa mga sandaling ito, Revelation 2, chapter 2, 8 to 11, mga talatang tatalakayin. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Isulat mo para sa anghel o pastor ng church ng Smyrna. Ito ang sinasabi ng una at huli, ang namatay at nabuhay ulit, tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Amen. Opo, tumutukoy sa Panginoong si Jesus Christ. Ano ang alam niya? Alam kong matindi ang pinagdadaanan mo at alam ko ring mahirap ka. Ngunit, sa totoo lang, mayaman ka. Wow, amen. Alam mo ang paninira sa iyo ng mga nasabing Jews, pero dahil hindi naman talaga sila Jews. Mga fake, mga plastic. Sa totoo lang, mga kampon sila ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga nararanasan mong hirap. Makinig ka, itatapo ng devil ang ilan sa inyo sa kulungan para itest kayo. At tatagal ng 10 days ang paghihirap nyo. Ito ang sikreto o lihim ng bawi. Maging tapat ka sa akin hanggang kamatayan at bibigyan kita ng buhay bilang reward sa tagumpay mo. Kung nakikinig ka, pakinggan mo ang sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Kung magtatagumpay, hindi na sila masasaktan sa pangalawang kamatayan. Wow, wow, wow! Amen, amen! Grabe ka, Lord, talaga sa iyong pagliligtas. Paano kami magwawalang bahala sa iyong hayag na pagliligtas at pagdukhaw ng iyong kamay upang kami ay abutin? Amen, amen! Wow, wow, wow! Dakila po talaga kayo sa amin. Noong pamanguna, kayo pa rin ang ngayon at bukas. Safe po kami sa iyong mga kamay, Panginoong Jesus Christ. At that's why looking unto Jesus, the author and the fulfiller of our faith. Wow, wow, wow, amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Pag titingnan natin ang Church Smyrna, maganda siya ha. Pero alam mo, maganda talaga dito yung lagi-lagi yung opening ng verses. Sabi niya, words of the first and the last who died and came to life. Yun yung laging magandang reference sa Panginoong Jesus, di ba? Siya yung Alpha and Omega. Siya yung nabuhay at namatay at muli nabuhay. And from that perspective, alam natin na alam ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan natin kasi naging human din siya eh. Naranasan niya yung lahat. At alam din ng Panginoon kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga iglesia. Lalo na this time kasi alam niya na they will be going through persecutions, tribulations, di ba? Sabi nga, yung poverty, yung kahirapan nila. Pero makikita din natin yung truth na minsan ang nagte-trigger ng tribulation natin, yung mga quote and unquote parang sa kanila, mga Jews, di ba? Nung time na yon, makikita natin ang early church when they were persecuted. Sino nagpe-persecute sa kanila? It's the Jews themselves, di ba? Yun yun. Kaya makikita natin yung how, kasi pinipigil ng mga Hudyo na maibalita yung tungkol sa Panginoong Jesus. Yun yung hinaharang nila. Pero makikita natin, sabi nga ng dito sa Bible, sa Revelation, eh, hindi talaga sila yung sumusunod sa Panginoon. Eh, come to think of it, pinag-uusapan natin yan before, sa kanila pinadala ang Panginoong Jesus, hindi pa rin nila nakilala, di ba? Kaya yung pagstugi sa kanila, hindi na yon, it's not because of a religious na they know God, sabi nga eh, because it's something na minsan devil, ang diablo na yon. Kaya nga minsan sa atin pong mga buhay, when we go through persecutions in life, o kaya hardship, challenges, dalawa yung pwede nating, tatlo yung rason. Kasi lagi nating sinasabi, why do bad things happen to good people? Sa atin, ng mga mananampalataya. Una, maaaring may plano ang Diyos. Alam mo, sumusunod ka sa Panginoon, you are faithful to the Lord, but you're still going through the challenges. Inisip mo, anong plano ni Lord? Isipin mo yon dun sa perspective na God is molding our character. May binabago ang Panginoon sa atin. Inaayos niya pa tayo.
1: Pinuturuan tayo.
0: Opo. Pinapatatag niya yung ating character to be more Christ-like. Diba? Yun yun. So, pangalawa, yun yun. Pangalawa, meron siyang intention para sa atin. Ano yung purpose ni Lord para sa atin? Ano yung plano niya? So, we have to understand ano yung plano niya. Or, maaring, sabi nga ganun, meron tayong maling decision na ginawa o may kasalanan tayo na kailangan tayong Pagsisi. Kailangan tinuturoan tayo to understand.
1: Ayusin.
0: Opo, ayusin yun, di ba? So, mga kaagapay, sa ating pong pagdaan, I mean, makikita nyo to sa lahat ng mga churches na pag-uusapan natin sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw. Makikita nyo talaga may mga persecutions. Meron talaga, hindi pwedeng wala. At tayo din bilang mga mananampalataya, we will be facing that. Lalo na ngayon sa kultura na napaka anti-Christian culture na ng mundo. When you stand for what is truth, yun din naman yung dun yung ibobombard ka ng iba't ibang ideas, iba't ibang worldly principle, iba't iba. Minsan nga, nakikita natin yung abuse of grace, yung abuse ng biyaya ng Panginoon. Diba? Kaya napakahalaga po talaga na dapat tayo bilang mga mananampalataya maging faithful, maging tapat sa Kanya, sabi niyang ganun. At dito natin makikita, pag naging tapat tayo, He will give us the crown of life. So mga kaagapan, ang challenges, normal yan. So huwag kayong matakot. Diba? Sabi nga ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po dun sa example ng church ng Smyrna. Opo, may mga challenges. Minsan nga po yung mga challenges galing sa Diablo. Ang Diablo naman po, sinabi niya, siya ay parang gumagalang leon at naghahanap ng pwede niyang makain. So kami po, Panginoon, bilang iyong mga anak, manatili po kaming faithful, manatili po kaming mag-aral ng iyong salita, manatili po kaming sumunod sa iyo, Panginoon, sa bawat araw, para lagi kaming ready, kagaya ng Panginoong Jesus. Alam namin ang iyong word, alam namin ang iyong principles, na anumang ibato sa amin, kaya namin sagutin at kaya namin harapin. Yun po yung naising mo sa amin, Panginoon. So dalangin namin, lalo na po ngayon sa mga panahong ito, with all the other crazy ideas around us and sabi nga anti-Christian culture and messages around us, may we intensely root ourselves, yun yun, Panginoon, sa iyong mga salita. Yun po yung aming dalangin. So today, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Si Helen Mosura, si Nanay Mina po ha, thank you Lord for her strength, continue to give her the strength. Napakalaking encouragement po siya sa amin sa MCF. Ganun din po Panginoon kay Pablo Cardenio Jr., kay Daniel Reyes, kay Nitz Gintoano, kay Bingson Buan, kay Christy Gallardo Montano, kay Martin De Jesus. At thank you din Lord sa buhay ni Kaya Adriano na alam namin that you have continually used her life and opened opportunities for her life, Lord. I pray for her and the whole family din sa Pastor Pete and Edna Adriano ng KCF. Marami pong salamat, Panginoon. So, Lord, sa amin pong mga kaagapay na hindi na-mention, pero alam niyo po, Panginoon, ang kanilang mga kaarawan. Dahil alam po namin, nakasulat po sila sa inyong puso. Maraming maraming pong salamat. We declare blessings overflow sa bawat isa, Panginoon, whether it's a birthday or anniversary. Marami pong salamat.
1: Amen. Panginoon, marami pong salamat. Dahil kay Jesus Christ, save po kami sa iyong mga kamay, Panginoong Jesus Christ. That's why ang aming pong ginagawa, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At dahil sa gayon ang aming pagtitiwala sa Kanya, alam naming hindi niya talaga kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, how do you prepare yourself? Yun yung magandang tanong eh. Paano mo inihahanda ang sarili mo to be faithful? Kasi yun lagi ang panawagan sa atin eh, maging faithful tayo. So how do you prepare yourself, di ba? That is by reading His Word, di ba? Always praying, and ina-apply mo yung mga natututunan natin, na-apply natin sa ating sarili, yung mga natututunan natin sa salita ng Diyos. Talagang wag na wag kang bibitaw sa personal devotion, na kaagapay. Lagi kang mag-aral ng salita ng Diyos at isa buhay yon. Yun ang mahalagang mahalaga. And that's a choice we have to make. Totoo yan. Piliin nating lalong mahalin ang salita ng Diyos at mahalin ang Diyos na lumikha sa atin, di ba? At mahalin ang Panginoon. So, piliin po natin yan. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Mosura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProDex, sa Mukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang iyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: This is Inspirations Unlimited.

Agapay ng Sambayanan, kaagapay ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. At syempre kaagapay para po sa aming YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Yan po kaagapay ay maaari nyo kaming mapanood. At syempre, inaanyayahan ko kayo na i-share na ang live na ito dahil maganda rin ang kwentuhan. At sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa pamamagitan ng kani-kanilang mga mobile application, ang 702-DZAS app, kaagapay, alam mo ba yan ay libre at maaari nyong ma-install sa pamamagitan po ng inyong mga mobile application. Kaya naman kaagapay, mag-install na para makasama mo kami mula umaga, tanghali, hanggang gabi. And at the same time, sinasaluduhan po natin ang ating mga kaagapay na nakikinig po sa pamamagitan, syempre, ng mga regular at PM Radio. Magandang hapon kaagapay para po sa programang Inspirations Unlimited. Ito pa rin po si Brian De La Cruz. Ay kaagapay, grabe excited ako dahil ang pakaganda ng kwentuhan natin. Lunes na Lunes ang ating mapag-uusapan ay disconnection to connection. O di naman kaya, ano ba ang pinagkaiba ng disconnection at pahinga? Grabe naman, Brian. Ang gagawin mo naman kaagad is pagpapahinga Lunes pa lang. Oo, kaagapay, ire-remind kita na hindi ka makina. Ire-remind kita kaagapay na ikaw ay isang tao na nauubusan din ng ano, nang alam mo to, nauubusan ka din ng enerhiya, hindi ka palaging okay. Kaya let's, kailangan nating malaman, baka mamaya nagdi-disconnect ka na pala sa sarili mo, o di naman kaya mga kaagapay, baka kulang ka sa pahinga. Oo, ngayong Lunes, yan po ang ating tatalakayin sa mga kaagapay natin na papauwi na sana all, kasi yung iba ano eh, yung iba hanggang alas 5, pero samahan mo ko kaagapay hanggang alas 4 ng hapon, dahil maganda talaga ang magiging kwentuhan natin, dahil mamaya may makakasama tayong psychologist na magpapaliwanag kung ang ginagawa na ba natin ay pahinga ba talaga, o baka mamaya nagdi-disconnect na tayo sa totoong buhay, at baka mamaya mas matindi pa ang mangyari sa atin. Sa mga kaagapay namin na bumabiyahe na pauwi, ingat ka kaagapay, kung ikaw man ay papauwi na ng inyong tahanan, sasakay ka man ng bus, sasakay ng tram, sasakay ng jeep, sasakay ng FX o nakikipaggit-gitan, iharap mo yung bag mo, dahil mamaya baka madukutan ka. Ayaw naman nating mangyari yun. Anyway, kaagapay, bukas pa rin po ang ating telepono sa numero na 8654-3322, local 401. Ulitin ko kaagapay, 8654-3322, local 401. Dahil kaagapay, may chance ka sumagot on the air at bumate on the air. Kaya naman po ang ating question of the day. Ano ang una mong gagawin kung mawala ang lahat ng social media for one day? Uulitin ko kaagapay ang ating question of the day. Ano ang una mong gagawin kung mawawala ang social media for one day? Yan kaagapay, napaisip ka. Oo nga, ano, anong gagawin ko pag nawala ang social media for one day? Diba? Totoong nakaka-disconnect. Kaya malalaman natin, disconnected ka ba talaga sa mga social media platform o disconnected ka sa totoong buhay? Eto na, basahin na natin ang mga sagot ng mga kabataang nakisama sa atin. Wow! Thank you so much guys. Eto sagot ng ating kaagapay na si Miggy. Sabi niya, magpapasalamat ako kasi isang araw walang FOMO at endless scrolling. Kaagapay, pag sinabi nating FOMO, fear of missing out. At syempre, yung endless, ano mo yun? Kasi ngayon, ano eh, yung pagiging FOMO, yung fear of missing out po minsan, yan yung mga bagay na dan natin na i-compare yung sarili natin to the point na parang, ay bakit sila ganito? O di kaya minsan may event, tapos wala ka, iisipin mo, baka pinagkikwentuhan na ako dun. Baka ito yung nangyayari. Thank you so much.

Migi. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Faith. Sabi niya, magkakaroon ako ng digital detox at makakapagpahinga. Aminin niyo kaagapay, napakasarap din talaga ng walang social media for us just one day. Alam niyo kung bakit? Wala kang iniisip, hindi ka nakakapagbasa, lahat ng bagay sa'yo natural. At syempre, dagdag mo na rin dyan, Faith, yung mag-walking. Oh, eto, sagot pa ng ating kaagapay na si Kyle. Sabi niya, magbabike at mag-explore ng bagong lugar. Oh, di ba, baka mamaya may mga new establishment na sa inyo. O di kaya may mga bagong park. O di naman kaya, baka mamaya meron ng, alam mo to, let's say na, baka mamaya mayroon na kayong mga places dyan na hindi mo pa nalalaman sa loob ng bahay nyo at minsan sa lugar nyo. Diba? Magbike ka at mag-explore. Mag-explore ka sa loob ng bahay. Eto, sabi ni Ate Ella, mag-workout ako para productive ang araw ko. O, diba, alam nyo kaagapay, aminin natin na minsan, ang sarap talaga ng walang social media. Minsan, ang sarap talaga ng nakatunga nga lang. Diba, hindi ka updated. Alam mo, yun yung parang ang sarap din minsan, ano, parang iwasan yung mga bagay na nakasanayan nyo, lalo na itong SOCMED. Kasi diba minsan, the more na nagsusokmed tayo, the more na nakahilata tayo, nakahiga, walang ginagawa, unproductive in short. Pero ito si Ate Ella, mag-workout daw siya. Sabi ni Renz, sabi niya, mag-journal ako tungkol sa mga naiisip ko. O, diba kaagapay, aminin natin, nung pandemic, hindi naman ani, hindi naman tayo nawala ng SOCMED. Actually, mas dumikit nga tayo sa SOCMED. Pero, madami tayong nagawa. Yung iba sa atin natutong yan, natutong magsulat. Yung iba nag-live stream. Yung iba nag-bake. Yung iba nag-paint. Diba? Kasi wala tayong ginagawa. Siguro, no, maganda talagang magkaroon one time ng parang batas. Hindi siguro batas. Parang maganda magkaroon sa atin ng initiative na, sige, for one day, hindi ako magsusokmed. Tapos gagawin ko yung gusto ko lang. Diba, kaagapay? Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Mika. Tatawag ako sa mga kaibigan ko kaysa magtelebabad. Grabe, no? Wala na nagtelebabad kasi lahat video call na. Alam nyo, kaagapay, dati, amaze ako kapag may tumatawag sa telepono. Kasi syempre, telepono yon. Hindi mo naman nakikita kausap mo. Talagang boses lang siguro. Ang gandang balikan yung mga panahon na puro telebabad lang. Kasi imagine, kaagapay, na ano to, nakausap mo yung mga kaibigan mo at hindi mo kacha talagang real time na sumasagot sa'yo pero sa telepono. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Carl, magluluto po ako ng comfort food. O, ayan nga kaagapay yung sinasabi ko sa inyo na let's explore our capability, our skills and talent na baka may ganito pa talaga ikaw. Ang nangyayari lang, itinatanggi mo kasi ayaw mo mag-explore. Ito na kasi minsan yung mahirap sa atin, lalo na kapag nasa comfort zone na tayo. Nasabihin natin, ay hindi ko kaya yan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero alam mo yun, mawalan ka kasi kaagapay ng isang social media ng isang araw. Magagawa mo lahat. Masasabi mo, ang bilis kong nagawa to, ang bilis kong nagawa yan. Diba, imagine, basic lahat sa'yo kasi hindi ka nag-scroll isang buong araw. Aminin nyo, minsan sa scrolling natin, tumatagal tayo ng 3 oras, hindi natin namamalayan. Diba? Aminin nyo, kalahati na ng araw, nakahiga ka pa tapos nag-scroll ka lang sa social media. Tapos darating na yung punto, buti pa siya, buti pa si ganito. Diba? So, nagkakaroon ka ng kaagapay ng comparison. Minsan, akala natin connected talaga tayo dito sa totoong buhay. Pero ang totoo, disconnected tayo sa totoong buhay, connected tayo sa social media. Nakakalungkot, no? Eto, sagot ni Bea, sabi niya, Kuya Bri, gusto ko pong matuto ng bagong habit tulad ng drawing. Alam nyo, kaagapay, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag nawala ang SOCMED, feeling ko babalik lahat tayo sa normal. Yung pakikipag-usap natin, parang kunari, nag-usap tayo ng ganito tapos pupunta tayo ng on the spot, mawawala na tayo ng on the way na ako. No! Dapat talaga, alam mo yon, nag-uusap tayo tapos kanya-kanyang punta nang walang social media. Imagine kaagapay kung ganun. Lahat walang, alam mo yun, hindi nalilate kasi mag-uusap kayo, wala kang cellphone at wala ka ring SOCMED on that day.
Oh, diba? Ito, sabi ni Carl, magluluto ako ng comfort food. Oh, ito sabi ni Josh, maglilinis ako ng kwarto habang may tugtog. Oh, diba? Napaka-productive pag walang Socmed. Kasi, at alam mo yon, sa buhay mo, naging masipag ka. Aminin mo yan, kaagapay. Diba na parang, kasi tayo eh, the more na may Socmed, the more na tinatamad, the more na may Socmed, ay panoorin ko muna to. Yung ano, yung mamaya na lang na pag inutusan ka, mamaya na lang, kasi ganito, ganyan. Hindi, mamaya na lang, hanggang sa naging migas kugon ka na, hindi mo na nagawa. Diba? Hanggang sakrinam mo na lang talaga, nag-procrastinate ka na lang talaga sa mga gawain mo. Ito, sagot ni Ali, sabi niya, maglalaro ako ng offline games buong araw. O, diba? Yung mga offline games dati. Siyempre, maganda na rin dyan, sama mo na rin dyan, Ali, yung mga laro natin noon. Aminin mo na nakakamiss yung mga larong kalye. Kasi ngayon, kaagapay, alam nyo ba, siyempre, nakatira ako ito sa San Pedro, Laguna. Kahit papano, urbanize naman na siya. Wala na yung mga batang nagpipiko. Wala na yung mga batang nagmamata-mataya sa ano, sa daan. Wala na yung mga batang nag-Chinese garter, nag-1020. Unlike kasi before, talagang per kanto, talagang may maglalaro. Pero ito kaagapay, nakakamiss na sana bumalik tayo sa noon na walang Socmed eh. Hindi ka naman makakapag-usap sa mga cellphone mo. Pero kaagapay, eto sana yung bumalik. Tayo mismo yung magbigay ng opportunity sa mga bata na iparanas yung ganitong uri ng laro. Diba? Eto, sagot ng ating kaagapay. Oh, eto, kapartner ko sa walk trip, sabi ni Kim, lalabas ako at maglalakad-lakad para maiba naman. Alam nyo kaagapay, diba na-share ko naman sa inyo yung aking testimony sa usapin nga kaagapay ng ating kwentuhan. Alam nyo ba kaagapay, yung paglalakad, napakalaking opportunity niya. Alam mo yun, malaking opportunity siya sa, una, sa health mo. Kasi, imagine kaagapay, from 145 kilos, naging 110 kilos na lang ako. So, yung 35 kilos kaagapay na nawala, nakakagaan. Diba, nakakagaan ng sarili at nakakagaan kaagapay ng ano, ng pagkatao. And at the same time, iingatan mo yung sarili mo. Ito, sagot ang ating kaagapay na si Mika, magmamaraton ako ng movies at series. So, diba, ito yung mga gawain natin ng pandemic na hindi natin inaasahang makakatapos sa ng sandamakmak na K-drama. Ito, sagot ni Jules, makikipag-bonding ako sa family ko nang walang hawak na phone. O, diba, tanong ko sa inyo, when was the last time na nakausap nyo ang family nyo? Diba table talks, family talks, na ang kwentuhan nyo kayo-kayo lang. Kaya ito yung mga kaagapay, yung mga moment na minsan akala natin mahirap mabuhay ng walang Socmed, pero honestly, yung disconnection talaga natin sa real world yung problema. Yun yung minsan disconnect ka nga, connected ka nga sa mundo ng social media, pero disconnected ka sa totoong buhay. Dito tayo nakakaramdam ng pagod na parang nakakapagod, nakaka-overwhelm, 'di ba? Ito sagot ng ating kaagapay na si Andrea. Sabi niya, magbabasa ako ng libro nang matagal ko nang hindi nabubuksan. Alam niyo, guilty ako dito. Ang dami kong bagong libro kaagapay, siguro umabot na ng 10 or 8. Hindi ko pa nababasa. As in, bili lang ako ng bili kasi ano naman ako, nagbabasa ako. Nagbabasa ng balita, nagbabasa ng research, pero yung libro, hindi pa ulit ako nagbabasa. Nakakagigaw nga, no? Kasi nga may Socmed, di ba? Ito, sagot ng ating kaagapay. Ito, katukayo, sagot ni Brian. Matutulog ako buong araw para makabawi ng puyap. Alam nyo, naa-amaze ako sa taong kayang mag-Socmed buong madaling araw hanggang umaga. Wala lang, parang binabantayan nyo ba yung kalawakan, di ba? Kung mapapansin nyo, ang hirap kasi parang binabantayan mo ba yung kalawakan? Ikaw ba ay tagapagtanggol namin? Pero ang hirap nung puyat, alam nyo ba kaagapay, nung umidad na ako ng 27, eto mga 30 goals. Siyempre, medyo ilan na lang, 28, 29. So parang 3 years na lang, 30 na ako. Alam nyo ba, ayoko na lang nagpupuyat kasi feeling ko pag nagpupuyat ako, kailangan ko siyang bawiin ng 3 araw. Kaya hindi ako nagsasocmed na paggabi. Ang talagang ang
limit ko, 10 p.m. dapat tulog na ako. Kasi syempre una, maaga yung trabaho ko. Pangalawa, ang sarap pala ng kompleto yung tulog. And at the same time kaagapay, yung tulog hindi siya optional. Kaya sa mga kabataan na nakikinig dyan ha, tandaan nyo, mag-disconnect kayo sa real world para makapagpahinga tayo ng maayos. Muli kaagapay, ang ating pong question of the day. Ano ang una mong gagawin kung mawala ang lahat ng social media for one day? Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kanikailang social media, kaagapay, huwag kang maglilipat dahil mapapakinggan at mapapanood mo ang buong kwento ng Far East Broadcasting Company of Philippines. At sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kanikailang mga radio, huwag kang maglilipat ng himpilan, kaagapay, dahil maganda ang ating tugtugan. At syempre, sa pagbabalik po ng ating programa, kaagapay, dyan ka lang, dahil makakasama natin mamaya ang isang psychologist na magpapaliwanag ng disconnection natin sa totoong buhay. At bakit nga ba tayo napapagod? Siyempre kaagapay, sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited, ito pa rin po si Brian De La Cruz.

0: Inspirations Unlimited Monday Motivation.
1: Kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong programang Inspirations Unlimited. Ito pa rin po si Brian De La Cruz para sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ikaw po ay nakikinig sa Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. At syempre kaagapay, napakinggan na nga natin ang lahat ng kasagutan nyo. Yung iba gustong magluto, pero one day lang naman na walang sokmed, di ka ba nagluluto everyday, di ba? Yung ibang mga kaagapay natin gustong mag-movie marathon, dapat sana tumapat ang weekend, yung walang araw ka ng sokmed. O di naman kaya kaagapay, matulog ka ng isang buong araw. Pero kaagapay, ang ating topic talaga ay disconnection to connection. At syempre, napakahalaga din talaga kasi kaagapay na nagpapahinga tayo. Aminin mo, dumating na sa punto na kaka-yes mo, hindi ka na nakapagpahinga. Kumbaga parang ang hirap din kasi ng palaging updated sa buhay. Alam nyo ba kaagapay, ang target ko talaga sa buong buhay ko, makapag-deactivate ako ng aking accounts for 1 week. Siyempre, hindi siya pwede. Una, hindi siya pwede kasi yung trabaho ko ay nasa media. Siyempre, kumbaga parang buhay namin ang impormasyon. So, hindi kami pwedeng maging hindi updated sa araw-araw. Pero dalangin ko kaagapay na dapat maging disconnected ako sa social media at connected ako sa totoong buhay. Kasi, aminin natin, minsan connected tayo sa sokmed pero disconnected tayo sa buhay natin mismo. Ngayon, kailangan nating aralin bakit ba mahalagang magpahinga. Aminin mo kaagapay, minsan akala mo yung disconnection, isolation yung ginagawa mo. Yung tipong hindi ka lalabas ng bahay, darating sa punto na akala mo nagpapahinga ka pero kinukulong mo pala yung sarili mo. Tapos connected ka sa online world. Pero hindi ko alam eh, kasi di ba hindi naman ako specialist dito. Pero kaagapay, para sagutin ang lahat ng mga agam-agam natin sa buhay, ito po ay naging guest na po natin at nagbabalik kaagapay sa pagkakataon na to para turuan tayo kung paano nga ba maging connected sa totoong buhay at makapagpahinga kahit disconnected tayo sa lahat ng maraming bagay. Sa pagkakataon na to, mga kaagapay, makakasama ko po ang isang psychometrician at isang psychologist. Walang iba si Mr. Abraham De La Cruz. Magandang araw po sa inyo, Sir Ab.
2: Hey, Sir Brian, nice meeting you ulit po. Magandang umaga din po sa ating viewers po ulit.
1: Alright po. Sir, bago tayo magkwentuhan sa ating kwentuhan, Sir, sagot ka naman sa question of the day ko. Ano ang una mong gagawin kung mawawala ang lahat ng parang social media in just one day?
2: Parang ano no, parang andali niyang sagutin, Sir Brian, pero ang daming tumatakbo sa isip kung ano talaga no. Siguro I guess similar dun sa ibang parang sagot ng ating viewers po, no? Siguro tulog. Kasi parang yun talaga yung medyo bitin sa atin kasi ang bilis-bilis ng panahon. Mm-mm. Plus the social media pa, so nako-consume yung oras mo. So I guess tulog and sleep. Mm-hmm. Yun yung parang
1: sir, ano,
2: babawiin
1: ko. Kasi di ba mga psychologist na kayo, kumaga parang, syempre, I mean, let's gamitin natin yung word na hinahangaan na namin kayo kasi you are learn how to. Mm-hmm. Parang alam mo to, yung tama ba? Yung parang yung behavior ng tao. Syempre, mm-hmm, di ba part din naman ng stress ang ano, kulang ka sa tulog. Sir, pag mga nasa ganyang field ba, kompleto ng tulog?
2: Sa akin to, Sir Brian. Parang imbela po, may makamagalit yung aking mga ibang kaku-psychologist. But ako kasi, I'll make sure na may stopping point ako sa social media every night. Mm-hmm. Para may quality sleep ako ng 6 to 7 hours.
1: Ooh.
2: Kasi, Sir Bray, pag-impaired yung sleep natin, sometimes na-impaired din kung ano yung perception, yung kumbaga yung perspektibo ba natin sa, mm-hmm, sa labas na. So doon na biglang parang magiging mainitin yung ulo, pagkulang yung tulog, kasi na-alter siya eh. May imbalance na nangyayari pag kulang, mm-hmm, yung tulog. Kaya very importante po sa akin, important sa akin yung pagtulog. Kaya mini-make sure ko kahit parang inaantok na, parang gising pa yung diwa ko, kailangan ko matulog. So gumagawa ako ng mga sleeping schedule, sleeping hygiene. Mm-hmm. To really ensure na may quality sleep po tayo. Yun, mm-hmm, Sir Brian.
1: And thank you so much, Sir Ab. Grabe, no? Siyempre kaagayan mo tayo, eh bakit stock mo tinanong mo, Bray? Siyempre kaagapay, ito yung dahilan minsan kung bakit feeling natin connected tayo sa mundo pero disconnected tayo sa totoong buhay. Kaya magpahinga ka muna, ha? Pakinggan mo muna kami ni Sir Ab. Ito, Sir, ano, para sa kaalaman muna ng tao, ano ba ang tinatawag na disconnection?
2: Disconnection po, hindi lang siya literally you're disconnecting to the outside world po, no? Parang yung disconnection, kung titingnan natin siya, ito yung parang literally sa loob mo, feeling mo na de-detach ka. As in, na de-detach, sabi nga ng iba kong mga nakakausap, para siyang nagiging astronaut, yung parang nalulutang, ganun yung disconnect eh, yung parang nahihiwalay. May mga instances na pag kinausap ka, parang hindi ka agad nakakasagot. So, posible na yung disconnection na yun sa external world mo.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano yung nandoon sa labas already. Yung nangyayari sa disconnection, usually nagtitrigger siya dahil sa sobrang pagod na hindi natin nakakatch. Parang nagiging, pero hindi masama ang disconnection. Kumbaga nangyayari siya talaga kasi eto na yung parang naging response ng katawan mo sa sobrang demand ng ginagawa mo sa trabaho mo, if nag-aaral po kayo, no, sa pag-aaral natin. Tapos yung disconnect, para siyang early warning sa atin. Na, oy, hinay-hinay ka lang. Para siyang, pag nade-detach ka kasi, nag-isolate, ito yung parang physiological adaptation ng katawan mo to balance out. Kasi pagod na eh. So, for example, no, nagtatrabaho, sobrang overwhelmed ka na, fatigue ka na. Siyempre, yung katawan mo, para siyang lagnat. Diba pag may lagnat, parang tingin natin masama. Pero technically yung lagnat may linalabanan na infection. Similarly with disconnection, ang nangyayari doon, dinidisconnect niya yung pinaka trigger, kumbaga yung pinaka stressor, yung pinaka nagpapatig sa katawan mo. Siya yung gumagawa para mag-recuperate yung katawan mo. So hindi siya talaga masama, but it's more of an early sign ng yung disconnection. Hindi siya something na may depression na ba ako, kasi sometimes ganun po eh, 'di ba? Yung isolation, disconnect, parang sometimes i-isolate ko yung sarili ko. It's not really about that po. It's more of parang mechanism ng katawan natin, mekanismo ng katawan natin. Na uy, Sir Bray, pagod ka na ata. Kailangan na natin magpahinga. Parang ganun po siya, yung disconnection.
1: Ano siya, sir, no? Parang ito ba minsan yun parang nararanasan natin na 'di ba, gigising ka sa morning, tapos yung disconnection, ito ba yung mga lutang moments mo, parang parang bago ako pumasok ng CR, parang 30 minutes ka nakatulala.
2: tama sir, eksakto po. Parang ito yung mga time na nag-i-space out ka. Kasi sobrang pagod ka na. So yung katawan mo, siya yung parang nagbabalance out na by means of, kaya sometimes diretso tayo disconnect sa mga tao. Para yun yung way ng katawan mo. Automatic siya, Sir Bri. Kaya parang hindi mo siya napapansin na nag-disconnect ka na. Kasi automatic response siya ng katawan mo. Pag sobra na yung demand or na-exceed na yung demand, yung threshold mo ba? Yung battery mo ba? To do that job, to do that work po, or yung academics natin, even.
1: Grabe, no? Parang napareflect na yung sigo. Yung parang mga nakaraan na araw, tulala ako. Hindi, kumbaga, ano pala siya, sir, no? Kumbaga parang akala ko kasi pag sinabing disconnection, masama. Kumbaga parang ano siya, kumbaga parang bawal ako ma-disconnect sa totoo. Kasi lalo na sa amin, sir, we are a radio host, radio broadcaster. So parang kailangan namin, parang kami yung pinakataong connected sa buong buhay. Kumbaga parang, syempre, nakano kami, kumbaga parang yung compassion namin to do some information sa mga kaagapay natin. Pero, grabe, parang oo nga, no? Parang once and for all, kailangan mo din talaga yung disconnection para makapag-reminisce, ma-process mo yung nangyayari. Pero sir, ano naman yun? Kasi diba kung ang disconnection ay parang tinging lumulutang ka or parang nawawala ka some point area ng buhay natin, ano naman si rest?
2: Si rest ay very intentional action for you to recuperate doon sa na-exceed na demand ng trabaho natin, no, or yung pag-aaral natin. So si rest, iba-iba kasi yung type ng rest, Sir Bri, no? Pansinin mo yung iba parang feeling nila, wala namang masama po sa sleep, no? Normal naman yun. Yung natulog ka buong 8 hours ng buong day off mo, pero parang after that, pagod ka pa din. So yun, yung mga ganun, parang kaya siya intentional kasi yung rest sometimes hindi naman siya parang physical rest or passive rest katulad ng sleep. Sometimes may mga spiritual rest, no? Yung parang, yung muni-muni, sabi nyo, ang ganda ng sinabi mo, Sir Brian, yung processing, no? Gagamitin ko yan later, yung word na processing na yan. Maganda talaga yan in terms of rest. Ngayon, si rest, may physical, may spiritual, meron ding rest din na parang you just want to look at the nature, you just want to eat, you just want to be mindful. Pero siguro kaya siya intentional kasi papakinggan mo kung ano yung kailangan ng katawan mo na rest. Kasi kaya sometimes, kahit sobrang tagal na natin matulog, yung day off natin, pero bakit ganun? Pagod pa din tayo.
1: Parang so baka, bitin.
2: Bitin, correct. Baka merong tayong rest na or hindi natin masyadong napakinggan yung katawan natin kung ano yung kailangan na rest natin. Kaya parang pagod pa din. Kaya parang feeling natin bitin pa din po. So, yung processing, sir, maganda yung sinabi mo. Ang galing yung po
1: alam
2: doon.
1: Mo, alam kong gawin eh, no?
2: Pero when I say processing po, sir, ano kasi siya? Para siyang sa brain natin, siya yung nag-i-integrate ng mga experiences natin.
1: Mm-hmm.
2: So, kaya tayo sometimes nadi-disconnect. Kasi hindi alam ng katawan natin na yung stress natin sa work ay tapos na. So yung processing, ito po yung parang, for example, no, 5 to 10 minutes of your time, magre-reflect lang kayo, what are the things you accomplish? Parang sinisignal natin sa utak natin na, okay, tapos na siya, ito na yung mga nangyari ngayong araw. So nai-integrate yun. Ngayon yung katawan natin, nasisignal na, okay, tapos na tong araw na ito. Kaya din, importante yung sinabi mo, sir, na processing, reflecting, parang self-reflection. Mm-hmm. Kasi doon mo malalaman kung ano yung parang kailangan ng katawan mo. At para maiwasan din, yung parang burnout po, yung fatigue na experiences to, or disconnect po na nangyayari po sa atin, sir.
1: Okay. Napaisip tuloy ako. Alam nyo kaagapay. Kumbaga parang ano, naiisipin mo, magkaiba talaga ang disconnection at rest. Kumbaga parang dito si disconnection kasi parang you have the intention, ano din, kumbaga parang binibigyan mo yung pagkakataon mo ng sarili mong lumutang ka at the some point area of your life. Kumbaga parang bago mo gawin yung isang bahay. Pero si rest kasi, kailangan mo magpahinga para. At iba-iba din naman talaga ang types ng pahinga. Pero, sir, ang question ko dito, paano mo masisigurado na nagpapahinga ka lang at hindi ka na di-disconnect? Kasi diba minsan may mga tao na, ay, ano muna ako, yung iba, may ganito akong ano, friend, sir, ha? Yung iba, nag-deactivate ng 1 month, nag-disconnect sa friendship, tapos yung iba, sabi nila, ito yung kind of pahinga ko. Pero sabi ko, hindi ba isolation yan? Sabi ko sa kanya, hindi ba parang inaalis mo yung sarili mo, tapos magugulat kami, may problema ka na pala, tapos babalik ka, okay ka bigla. Parang sabi ko, hindi ba sir, parang isolation yun?
2: Yung dyan, Sir Bryce, sa friend mo na yan, parang I guess, normal naman po na some people nai-exceed na yung battery nila. Kumbaga parang sobrang full demand na. So, ang nangyayari, kailangan nila mag-recharge. Kaya other people po, katulad yung sa kaibigan natin, no? Medyo i-disconnect kasi parang hindi naman siya technically ayaw nila kayo or isolated sila sa'yo. But kasi sobrang demand na yung sa katawan nila. Now, even, actually Sir Brian, no, even yung parang makita lang yung social media dun sa similar case po ng kaibigan nyo, may makita lang siya sa social media, nagko-consume agad ng energy yun. Kasi nga exceed na. Kumbaga sa battery, sobrang baba na ng battery niya. Now, kailangan niya mag-recharge para makapag-connect siya ulit.
1: Mm-mm.
2: So, not necessarily masama din si isolation in a way. Pero syempre, iba po yung parang clinical depression na.
1: Yeah,
2: no?
1: Yeah.
2: Iba na po yun. No? So, si isolation, yung sinabi nyo nga, Sir Bright, biglang umokay after that. Baka sometimes kailangan lang din nila mag-step back. Kasi nga sobrang exceed na yung kanilang, kumbaga parang threshold, lowbat na sila. So, kailangan din nila mag-step back to reflect what they would really like to do sa kanilang buhay po.
1: Oh, di ba kaagapay hindi masama ang mag... sasabihin ko yan sa kanya. Hindi pala masama ginagawa mo. Ako, kami ang masama. Pero, sir, di ba syempre yung excessive naman yan? Syempre, hindi rin maganda. Sir, what
2: Yes.
1: if kunwari na sobrahan naman tayo sa disconnection sa buhay?
2: Doon na po papasok, sir, yung explanation ko kanina na parang baka may something na underlying mental health concern. Baka sobrang na-overwhelm na siya tapos naging response ng katawan niya automatic ay disconnect tapos medyo matagal. So baka posible na sobrang overwhelmed siya pero iba lang yung nagmamanifest. Kasi di ba, pag nakikita natin ang isang tao pag overwhelmed, usually sila yung nagpapanik, sobrang taas ng anxiety. But sometimes, meron ding type ng manifestation po ng overwhelm na isolate ng matagal. Kasi parang yun yung naging way ng katawan nila to respond doon sa demand na hindi nila na-manage po. Ito yung naririnig mo usually, Sir Brian, na burnout. Na fatigue.
1: Okay.
2: Yun na yun. Doon na siya papasok. Yung parang alam mo na kailangan mo ng pahinga, pero parang, ay hindi, ipupush ko to sa OT. Ganyan tayo. Or ipupush ko to kasi kailangan kong tapusin. Na nane-neglect natin yung other aspect, which is the rest. No? So, medyo doon na parang nag-cocos ng problem po, ng issue. Yung sobrang exceed isolation. Kasi yun na yung naging respond ng katawan mo dun sa na-exceed or nasad-sad. Na yung sinadsad mo siya, literally sinadsad mo yung katawan mo sa OT, sa trabaho po, or sa pag-aaral. Parang gano'n yung nangyayari na
1: Sir Brian. Grabe. I don't know. Napapareflect tuloy ako ngayon sa mga nang... Kasi syempre, may mga trabaho talaga na hindi mo pwedeng sabihin na huwag kang mag-OT. Eh, kailangan Demand talaga siya ng work. Pero natutunan ko dito, sir, na parang ang hirap din pala ng... Ang hirap din ng sobrang pahinga, ang hirap din ng sobrang disconnected, ang hirap din ng masyadong connected sa mga nangyayari sa buhay. Kumbaga parang, sir, ano to, paano nagiging balance? I mean, syempre, ako, I'm so thankful para tuloy nag-therapy ako dito, di ba? Pero sir, paano namin magiging, syempre kaming mga tao, paano magiging balance lahat? Kasi kung... Katulad nyo, sir, 'di ba, may tinatawag nga kayo ng compassion fatigue na kayo yung bigay ng bigay pero darating yung pagkakataon na kulang din kayo lalo na yung mga panahon ng pangangailangan. Paano, sir, magiging balance?
2: Diyan, sir, I think mas maganda is ang siguro ang tanong ko po din sa mga viewer is gaano mo napapakinggan yung katawan mo? Kasi doon siya magi-start . So kung kahit sabihin mo, sir, na okay, ang dami kong vacation na gagawin, nakaplan na ako ng trip, pero hindi mo napakinggan yung katawan mo if ano yung kailangan niya, most likely, hindi mo din makakatch kung ano yung totoo mong, paano mo siya mababalance.
1: Mm-hmm.
2: Usually po, para mabalance natin yan, hindi naman siya required na, okay, kailangan ko magbagyo o kailangan ko pumunta sa malayong lugar. Yung simpleng, pag-step back, for example, overwhelmed pa po kayo sa trabaho, sa OT, parang upo lang kayo, 1 minute of your time, pakinggan ano nangyayari sa katawan. Tapos, if nararamdaman mo may tension, if nararamdaman mo may parang masakit, may masakit sa, usually ganun yan . Nagmamanifest sa katawan, posible na yung mga nagmamanifest sa katawan, hindi yan dahil trentahin na tayo po. No? Part na din siya, pero, ano siya po, Sir Brian, importanting cue siya to understand if kailangan mo mag-step back for just 1 minute para lang mabalance mo. Doon mo mababalance po. Hindi po natin requirement to balance na talagang pumunta ng vacation. Well, plus na po yun kung may time. But sabi nyo nga po, may mga instances, Sir Brian, na hindi mo magagawa kasi nag-OT ka . No, pwede mong gawin to. Pakinggan mo lang muna. During that time, ano nangyayari sa katawan mo? And then, pag nakita mo na may mga tension, yung simpleng breathing exercise, yung simpleng pag-massage mo lang, very powerful yan. Kasi parang sinasabi mo sa katawan mo, okay lang. May ginagawa tayo. Sinisignal mo yung katawan mo. Parang kinakausap mo yung katawan mo. Tapos doon mo na siya nababalance. Pansin mo, Sir Brian, yung mga instances, for example, alam mo na may masakit, pero parang hinahayaan mo lang siya. Tapos pag nagpa-massage ka, wala, parang masakit pa din. yun yung mga instances, mga cues sa katawan na hindi natin nakakatch. Kaya parang hindi natin, parang kaya wala, parang walang stopping point yung katawan na tapos na yung trabaho. So doon napapasok yung parang hindi balance yung nangyayari sa akin or hindi balance yung sitwasyon ko po.
1: Ang hirap, no? Kasi lalo na tayong mga Pilipino, sobra kasi yung ano natin eh, yung commitment. Diba? Tayong
2: Correct.
1: mga Pinoy
2: Opo.
1: kasi pag sinabing gawin mo yan, gagawin talaga. I was thinking tuloy yung mga kababayan nating OFW. How can, alam mo yon, paano silang mga tao na disconnected na nga sa pamilya,
2: Correct.
1: disconnected pa sa totoong buhay nila, sa alam mo yon, sa pamilya nila sa Pilipinas, kasi connected sila dito sa ibang bansa. At nakakasad yung ganitong uri ng pagkakataon, Sir Abraham. And grabe, no, ano, kumbaga parang ang pinaka na-realize ko dito, mga kaagapay, kapag hindi mo kaya, pwede mag-SL, pwede kang mag-sick leave kahit papaano. Kumbaga parang dumating man yung pagkakataon na sobrang pagod na pagod na pagod na pagod ka na, pakinggan mo lang siya na ano ba naman yung isang araw na palayain mo yung sarili mo sa trabaho, mahiga ka lang. Eh ako kasi may pagkaano ako yan. Hala, paano yung trabaho ko bukas? Parang alam mo yun, parang naiisip mo na siya, hindi ka tuloy makapagpahinga on your own, ano to, on your own mindset, di ba? Yung pagiging disconnect pala, hindi siya masama. And sir, sa mga pagkakataon na to, 'di ba, kung galing tayong disconnection, paano tayo mag-reconnect onti-onti? I mean, tayo ba yung tipo ng tao na bigla, uy, eh okay na ako? Bigla ba dapat ganun na tayo?
2: Collectively, ganun tayo, di ba? Sir
1: Oo,
2: Bray, parang
1: oo, oo.
2: okay, kasi ayaw mo makadisappointed or
1: Oo,
2: kaya
1: oo,
2: parang
1: oo.
2: mag-overthink ka na, ala, parang baka na-offend ko to, itong taong to, or baka na, parang na-feel ko na parang na-reject ko sila. So, siguro mas maganda na unti-unti. Kasi din, magugulat din yung mga ire-reconnect mo na, uy, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba?
1: Yan, sir.
2: So,
1: As in, may mga ganyan akong friend na
2: opo.
1: parang, uy, ano, bigla parang, magugulat kami, nandiyan na siya, alive na siya, parang, uy, nagulat kami sa'yo po.
2: Alright. Siguro mas maganda, Sir Brian, na unti-unti, no? Siguro, dito papasok na yung active communication sa mga kaibigan natin na, uy, parang okay lang ba na hindi ko kayo masyado makakausap kasi parang kailangan
1: Okay.
2: ko
1: Para may
2: mag-recharge.
1: pa-warning.
2: May pa-warning. Parang may hint na sila na, okay, sige, we give you space. Kasi sometimes po, parang hindi din nila alam technically kung ano nangyayari sa
1: Ah, so
2: atin.
1: sir,
2: So,
1: valid yung magsabi ka? Okay,
2: yes,
1: hindi
2: it's
1: ako
2: valid po.
1: parang,
2: Opo.
1: for example, like, ako kayo sir, ano eh, I mean, sobrang extrovert kong tao. Pag kailangan ko magpahinga, talaga daw the point na nag-disconnect ako 1 month sa kanila. Talaga hindi ko sila imi-meet, hindi ko sila i-chat-chat. So, parang sasabi ko, huya, next month na tayo mag-meet. So, okay lang yun.
2: Yes. Opo, okay lang po yun. Actually, yung ginawa mo, Sir Bri, setting healthy boundaries po yan. So, isa din po yun sa strategy to maintain, no, yung ating rest. Yung physical rest na yan. Kasi po, if hindi din tayo nagsiset ng boundaries, mahirap din tayo mag-reconnect with them kasi doon mabubuo yung inis, doon mabubuo yung grudge, doon
1: nagigil.
2: may nanggigil, tama po. Doon din mapupuno yung parang irita na konting may masabi lang sila. So okay po yun na mag-set din tayo ng boundaries na okay, ano, pause muna tayo sa catch up. Parang medyo nauumay na ako.
1: Sumobra
2: Okay
1: ka.
2: lang naman. Okay lang naman po yun. Ibig sabihin po, healthy sign po yun ng isang adult. Kasi marunong po tayo mag-set ng boundaries
1: Iba
2: if
1: talaga
2: sobrang pagod na
1: pagpakrenta na
2: tayo.
1: din, no?
2: Opo. Isa na din siguro, Sir Bri.
1: Grabe, healthy pala siya. O, kaagapay ha, kung ikaw yung tipo ng mga taong, ako kasi hirap na hirap talaga akong mag-no. Talagang ano ka yan, kahinaan ko ang mag-say ng no sa mga ganyang bagay. So, healthy pala siya kaagapay. We don't need na parang mag-guilty kung sasabihin natin na hindi ko kaya makapag-meet ngayon. Parang, I cannot able to talk to you. Pwede bang sa ibang araw na lang? Kumbaga, it's a healthy, hindi, ano, sir, tama no, hindi mo naman sila ninonowan lang.
2: Yes. Parang you have the reason eh, bakit ka nag-no kasi exceed na yung battery mo eh. So, I guess it's also a parang sign that you are mature enough that you know kung saan ka lang. Kung hanggang kailan ka lang. Kasi, ang pangit din, Sir Bri, na makikipagkita ka, pero parang hindi ready yung katawan mo makipagkita. So, mas maraming misunderstanding, mas may stress ka, mas mag-overthink ka dun sa naging reaction mo. So, might as well, no? Set boundaries. Okay lang po. Huwag po tayo mag-guilty na mag-set tayo ng boundaries if ever na sobrang pagod na po tayo sa mga ginagawa natin.
1: 'Di ba kaagapay, lahat tayo na pabuntong hininga. Alam nating araw ng Lunes, mga kaagapay, pero napapabuntong hininga tayo kasi alam natin sa buhay natin na nagkaroon tayo ng pagkakataon na hindi natin pinakinggan yung katawan natin. Lahat tayo bigay ng bigay, lahat tayo sobrang bigay ng bigay. Napagod tayo all throughout, napagod tayo, hindi natin namamalayan. And sir, sa mga huling pagkakataon ng ano ng ating kwentuhan, ang value ba ng rest ay dapat sing value din ng connection natin sa buhay?
2: I guess the rest, it's more of intentional in a way na connected siya sa iba't ibang values ng buhay din natin. Di ba when we say values, ito yung mga bagay na pinapahalagaan bilang tao. Now, the rest, not, for example, yung bilang tao, pinapahalagaan mo ang maging isang mabuting Pilipino. Now, syempre, hindi mo naman po kailangan pumunta ng ibang lugar para maipakita na isang mabuting Pilipino ka. But, yung mga maliliit na bagay that will emphasize kung ano yung pinapahalagaan mo, kung ano yung purpose na pinapahalagaan mo, it will signify yung rest. Kaya connected siya eh. So, for example, kung pinapahalagaan mo yung values mo ay isang maging mature individual by means of setting healthy boundaries. Yung rest na pwede mong gawin dyan is disconnect. Yung napag-usapan po natin. Or to set boundaries, to catch yourself na hindi ko muna kaya makipag-usap ngayon. Kasi pagod ako. Kailangan ko yung sarili ko muna. Kailangan ko bigyan ng space. So, kita nyo po, Sir Brian, yung connection ng rest tsaka doon sa values na pinapahalagaan ko. Hindi siya literally na yun yung gagawin mo. Pero meron kaakibat or may connection, nagsisink siya doon sa values na pinapahalagan.
1: Ay, kaagapay. Grabe no, aminin nyo kaagapay dito sa Inspirations Unlimited para lagi tayo may palibreng therapy session. Diba, minsan kasi itong araw ng Lunes, ito yung pinakaayaw natin eh. Even me kaagapay, minsan dumarating talaga sa punto na magbibigay na naman tayo ng motivation sa mga kaagapay, magbibigay na naman tayo. Kumbaga parang, pero hindi eh, this is siguro for me, Monday is part of our, ito na naging host na ako ito. For me, Monday is part of our long weekend kasi alam mo yun, nagkakaroon tayo ng therapy session, nagkakaroon tayo ng, alam mo to, ng advice sa iba't ibang tao. And thank you so much, Sir Abraham. Napakalaki ng ibinigay mo sa mga kaagapay natin na okay palang i-disconnect ang sarili, pero hindi okay yung sobra-sobra. Kailangan talaga balance palagi. Lagi nating sabihin sa utak natin na okay, balance ka lang, hindi pwedeng sobra-sobra, hindi pwedeng kulang, kasi ang magka-suffer yung katawan. And sir, sa huling pagkakataon ng ating kwentuhan, ano ang payo mo sa mga tao, sa yung professional, sa mga trentahin, ano man ang tawag sa kanila? Regarding sa usapin ng connection to disconnection and rest.
2: Okay po. So thank you Sir Bryden sa time no and opportunity no. So siguro po yung parang message ko to the viewers, to the trentahin. Ako pa, papalapit ako ng trentahin din.
1: Age reveal
2: this
1: now.
2: Year. Wag naman sir. Okay. So basically po lahat tayo pagod and valid yung pagod. Walang masama na mapagod ka. Kasi yun yung response ng katawan nyo po. May mga tao na nakangiti pero pagod. May mga taong nagtatrabaho pero may dinadalang bigat. Pero may mga tao nagpapatuloy pero matagal nang nahihirapan. Siguro po hindi lang katawan ang napapagod. Pati isip, emosyon, at minsan pati ang connection natin sa sarili natin. So siguro po bilang isang psychologist, isa po sa aking natututunan, at parang gusto ko din po ma-share is may kakayahan tayong maghilom at umangkop sa at matuto no mula sa ating mga karanasan. So parang itong mga experiences natin na ito hindi siya something lang na nandiyan kasi na-experience natin. But itong mga experiences na ito tinutulungan tayo na ito para makabalik kung ano yung kailangan natin bilang tao. And by means of that, resting is essential in a way that resting should be intentional. Intentional na nakikinig tayo sa katawan natin kung ano yung kailangan natin para makabalik tayo doon sa ating sarili, para makakonect ulit tayo doon sa ating mga tao na medyo na-disconnect, pero hindi naman natin technically dinidisconnect, but disconnect because napagod lang din tayo kasi tao lang din tayo.
1: Kaya kaagapay lahat tayo, magbuntong hininga, okay lang yan, i-anahin mo si self, okay lang yan, anahin mo yung sarili mo, yakapin mo sa pagkakataon na to. At napakasaya kaagapay. And sige, Sir Abraham, baka may mga gusto kong batiin na mga nakikinig sa'yo at sumusuporta. At sige sir, promote your services, saan kayo na pwedeng
2: po
1: ma-reach out, go ahead po sir.
2: Sige po, so for inquiries po, no, you can message Heal Trauma sa Facebook page po, if you are interested po to psychotherapy sessions po, no, if medyo nag-resonates kayo sa ating session. For shout-out, isa-shout-out ko po yung aking mga kaibigan. So, hello po sa inyo, magpahinga din tayo, disconnect muna tayo. sa aking partner na nasa ibang bansa po, so hello na lang dyan. So, yun lang po, Sir Bri.
1: Yan, muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang psychometrician at psychologist po na si Mr. Abraham De La Cruz. At aminin natin mga kaagapay, no, napakadami nating natutunan sa pagkakataon na to. Napakadaming reflection kasi ito yung mga pagkakataon na kung saan akala natin okay maging active palagi. Pero sa pagkakataon na to, mga kaagapay, pagbigyan mo yung sarili mong mag-disconnect kasi pwede mo kasing mahanap ang sarili mo sa mga bagay na ikaw lang ang mag-isa ang nakakaalam. At syempre, maraming salamat kaagapay. Samahan mo kami. Ang Inspirations Unlimited po ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes. At samahan mo kami sa isang kuwento araw-araw. At ikaw ay bahagi po ng kuwento dito sa Unlimited na Inspirasyon. Dito po yan sa himpila ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
0: This is Inspirations Unlimited.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nag-pray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang masayang pagbati sa iyo sa araw na ito dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kaibigan, kaagapay, salamat dahil ikaw ay walang sawang sumusuporta at nananalangin sa ministeryo ng FEBC. At salamat din dahil ikaw ay patuloy na nakikiugnay sa ating programa na Reflections na ating napapakinggan tuwing Monday hanggang Friday. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth De La Rama Dizon. At samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa ating verse for today na matatagpuan sa Psalms 42 verse 11. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God.

Psalms 42 verse 11 says, "Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God." Kapatid, ito ba ay naglalarawan ng iyong kalagayan sa oras na ito? There are some days na mas mahirap ang araw na ito kesa kahapon. That's why it's important to keep putting our hope in God. Isa sa mga natututuhan natin sa ating buhay espiritual is that even in life's hardest and most depressing seasons, God is with us and is listening to us. So if you find yourself in a situation na hindi natin nauunawaan ang mga bagay na ating kinakaharap, kung ating nakikita ang ating sarili na tila baga nagugulumihanan, nalulumbay, nalulungkot, ngunit hindi natin alam kung bakit, kaibigan, andito pa rin ang Panginoon at ang kanyang pagmamahal, atensyon at pag-ibig sa iyo ay hindi nagmamaliw. Marami sa atin kapag dumaranas ng mga ganitong negatibong emosyon, tila baga lumalayo na sa Panginoon. Minsan hindi tayo makapag-share sa mga gawaing espiritual, no? Sa mga prayer meetings, sapagkat akala natin ang kailangan lamang nating i-share ay mga stories of victory. O kailangan lagi lang tayong nagsasabi ng mga bagay na tingin natin ay ikatutuwa ng iba. And we are afraid that when we are going through life's difficult seasons, hindi na natin to dapat i-share sa iba. Pero alam niyo po ba na isa sa mga purpose of a song of lament o yung mga panaghoy, no? Katulad po ng isang chapter, isang book sa Bible na Lamentations, is to be honest with God. It's about expressing how we truly feel. It's about telling God exactly how we feel by being vulnerable. And I pray and I hope that our Christian circles or Christian community would be a place of safety, a place of refuge for everyone who are undergoing a difficult time. Sana po ang ating mga kapatiran ay tunay na maging pagpapala sa bawat isa, na kapag ang isang tao ay dumaranas ng mahirap na daanin sa buhay, mahirap na sitwasyon, tayo po ay tunay na magiging kaagapay, kaalalay, at hindi po ito maging lugar kung saan mararamdaman ng iba ang ating panghuhusga o condemnation, kundi tayo po ay magiging isang safe place na may psychological safety sa lugar na iyon, at mararamdaman ng tao na ito na siya ay hindi natin pinagchichismisan o pinagmamaretesan, kundi talagang tayo ay nagiging tapat na kaagapay ng bawat isa. We should never

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes po at tayo po nagpapasalamat sapagkat dito sa Family Matters Monday Edition kasama niyo po ang inyong mga lingkod, Jonel Milan at ang ating batikang, mahusay at mababang loob na tagapayo at pastor. Walang iba kundi si
5: Kuya Willie Basilio po.
4: Magandang umaga po Kuya Willie. Kumusta na po kayo?
5: Ganon din po sa inyo, Bishop, at talaga salamat sa Panginoon. All by God's grace. Araw-araw na ating kinakaharap.
4: Amen.
5: Hindi tayo na parang paapi effect.
4: Yes.
5: Sa biyaya ni Lord. Kasi may pag-aakala ngayon eh. Pag sinabi mo, ay, by the grace of God. Alam mo na yung feeling na walang pag-usad, walang progreso.
4: Yes, yes.
5: Sa buhay ng Diyos sa ating buhay. Amen.
4: That's right. Kaya yung pagsasabi ng Kuya Willie na yung all by God's grace with confidence. Praise the Lord.
5: Tama.
4: Kaya doon sa aming Hope Music PH, merong ganyang kanta. Ang pamagat, Holy, Holy, Holy. Pero po ako ang nasunod, ang gusto ko sana ang pamagat, yung paulit-ulit na binanggit doon. Gusto mo, kantayin natin.
5: Sige.
4: Ayan, ako dahil nirequest. Sige po.
5: Ayan.
4: Ang sabi daw,
5: Bro, natin Willie, ang tanging awiting alay ng ating Bishop Jonel.

0: universe.
1: Yan, yun na, tama na yun, tama
2: ay,
1: na.
2: Teka. Oh. Parang, oh, ramdam yan ko, na. Ramdam ko, kuya, nakapagkape ka na.
1: Yeah, hindi, parating pa lang yung kape.
2: Ah, parating pa lang.
1: Galing tayo dito sa Bulacan State University. Sa kanilang baccalaureate sa service or mass. At tayo ang nahiling ang mamahala sa lahat ng 9,300 graduates sa iba't ibang campuses ng Bulacan State University. Iba't ibang batches ito. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkat marami sa kanila nanonood, nakikinig sa atin dito sa Family Matters. At ini-welcome natin, lalo na ating Pangulo, si President Chody San Andres, at ang lahat ng mga deans ng iba't ibang colleges, at syempre pa mga deans ng mga iba't ibang campuses. Congratulations po for another successful school year. At hindi lang sa BSU, pati Olmuso, pwede sa iba pang mga universidad ng ating bansa. Kaya kayo po inanunood ang kikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. At kami po ay isa lamang sa mga station ng Prize Broadcasting Company. At marami pong mga stations ng FEBC. Kami po ay kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kayo, Willie, napapakinggan rin tayo sa iba't ibang app. Ano? Ano ba iba't ibang app na yan?
2: Ba, pwede tayo makinig at watch online through live streaming 702 DCAS mobile app sa Facebook page 702 DCAS FEBC Radio at YouTube channel 702 DCAS FEBC Radio TV.
1: Wow! Yes, at siyempre pa ay tayo nagpapasalamat sapagkat marami tayong mga tagapanood at tapakinig na talagang sineshare ang ating ano ang ating link yung iba hindi man live ay nakakasama sa atin sa pamamagitan ng replay, kaya halimbawa mga kaibigan natin diyan sa US, yung sa East Coast and West Coast, ganun din sa Japan ang mga galios Bishop Eddie diyan sa farm niya at ang kanyang senior pastor na kapatid si Bishop Pastor Johnny at ang iba pa natin mga ka-network diyan si Pastor Garcia ng Alliance at iba't ibang pastor ng Alliance Churches at Tokyo Baptist Church ay nakikinig sa ating parati. Kaya happy listening po sa inyo pong lahat. Ayan. Kaya Willie, baka may babatiin po kayo.
2: Opo. Siyempre, binabati po natin ang mga tita natin sa Cavite. No? Alala ko sa mga nakaraang anniversary celebration ng FEBC, pupunta sila at bine-bless yung mga FEBC staff natin, not only by their presence, but of course primarily sa mga prayers nila, and may mga baon-baon sila na papakain sa ating mga taga-FEBC Philippines. Yan.
1: Wow, maraming salamat po in behalf of the whole family ng Prize Broadcasting Company. At nakahook din sa atin, Kuya Willie, ang iba pa natin mga radio stations sa probinsya tuwing Family Matters. Kaya we also welcome them. Luzon, Visayas, and Mindanao. Praise God. At muli natin gustong batiin ng congratulations ng Bulacan State University at pauna ng kanilang presidente, ang presidente si President Chody San Andres at ang iba't ibang mga dean at iba't ibang mga dean ng colleges at ng campuses at ngayon nga meron tayong series of baccalaureate service sa kanilang 9,300 graduates. Kaya praise the Lord. At siyempre gusto na natin batiin ng happy listening at happy viewing po dito sa Family Matters ang lahat ng sumusubaybay sa atin ng mga pastor na kasama natin sa National Disciple Making Campaign ng Far East Broadcasting ng Philippine Council of Evangelical Churches. Siyempre, Kuya Willie, nag-aantay ating mga tagapanood, tagapakinig sa pagbati mo sa makalangit na pagbati at sa iba mo pang pagbati.
2: Salamat po. At ngayon ni ngayon Aldo, yabe-yabe tamo muli, eh. So, relax lang kayo dyan, kami naman dito, maya paabak po kay Kongon. Kaya yabe tayo, king programa. Yan.
1: May interpretation?
2: Magkakasama-sama tayo sa programa ngayong umaga at sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah.
1: Yes, at gusto ko batiin ng belated happy birthday ang aking mga balay. Si Balaing Ray Dr. Lucio, nag-birthday
2: Lucio.
1: siya. Yan, at belated happy birthday. At siyempre, mas belated pa ang aking kumaring Dory at mga kapatiran dyan sa Santa Maria, Bulacan. Okay, at siyempre ang Mendoza family dyan sa Saog, Marilao, Bulacan. Ay happy listening po sa inyo pong lahat. At salamat po sa inyong pag-share ng ating link. At marami ang nag-appreciate na nadadat na sila ng link ng Far East Broadcasting Company at itong Family Matters.
2: Yeah.
1: Really. Meron po ba kayong dagdag na pagbati?
2: Apo, Ate Marlin Namuko ng Binakayan, Kawit, Cavite, ang Nanay Lydia Dominguez ng Silang, Cavite, sama na po ang Tita Vicky, and then of course ang Pastor Dante Salud ng hindi ko maalala ang kanyang lugar, no? Sa Cavite pa rin po ito. So, and of course, yung ating mga pamilya doon sa San Fernando, Pampanga, Maya Pabak, Hukay, Kongan.
1: Amen. Wow. At tayo nagpapasalamat po sapagkat ang inyong patuloy na panonood, pakikinig, ay malaking encouragement po sa atin.
2: Amen.
1: At sa mga nagtetext po, ay naku, ay huwag kayong mag-alala sapagkat tinetecto po yan ang ating team. At yung mga counseling questions ninyo ay paglalaanan po natin ng isang episode tulad mo ngayon. Ngayon po ay ilalaan natin ang ating episode kay Willie sa pagsagot sa mga counseling question ng ating mga taga-subaybay. Pero bago yon, siyempre may pagbasa ng salita ng Panginoon na siyang pundasyon ng ating bawat broadcast. Pwede, ano po ba ang salita ng Diyos sa araw na ito kay Willie?
2: Ito po, mga kagapay, mga kawikaan, Kabanatang 16, talatang 16 mula sa Mabuting Balita Tagalog, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa.
1: Amen.
2: Sa English Standard Version, Proverbs 16:16, how much better to get wisdom than gold? To get understanding is to be chosen rather than silver.
1: Wow, ganda, beautiful. Ano po insight niyo dyan?
2: Oh, Kuya Junel, if there is one word na pwedeng makita natin dito, treasure.
1: Treasure.
2: Oo. Yes. Tulad ng ginto, tulad ng pilak. Yan ang mga pangunahing talagang nahanap-hanap ng mga tao way back in man's history. Andyan, no? Ginto, pilak, talagang halos yan ang magdikta ng ekonomiya ng buong sanglibutan. Kaya habol-habol na. Kayamanan, no? Treasure. At ang sabi po, ang salita ng Diyos, animoy kayamanan dahil hinahango mula dyan yung karunungan, yung kaunahan na nagsisilbing gabay, tagapanguna sa landasin ng buhay ng tao noon, ngayon at bukas pa. Kailangan natin ng karunungan. At syempre, kahit sa salita ng Diyos, meron pong paghahayag ng pagkakaiba ng karunungan mula sa langit sa ating Panginoon Diyos at karunungan na sinasabi ng sanglibutan.
1: And yes.
2: This is not just yung napupuno tayo ng mga impormasyon, no? Na nai-imbak sa ating mga utak. Pero hindi po, pagka po wisdom, ito ay na ipamumuhay kasi.
1: Amen.
2: So wisdom is knowledge practiced.
1: Yun.
2: Pinahayag sa estilo ng pamuhay. At kapag ka po karunungan ng pag-uusapan, yun nga, Kuya Junel, landasin ng buhay, eh kailangan natin yan.
1: Yes.
2: Hindi po tayo malilihis basta sa kaluwa o sa kanan, paglalakbay ng buhay natin dito sa lupa, kung merong karunungan. At sabi rito, mas mainam, higit na mainam, at higit kaysa pilak, yung magtaglay down ng pangunawa at ng karunungan. So, pwede nating makita ang insight mula rito, kahit yung pagyaman natin, kahit yung pagkakaroon natin ng ginto, pilak, literally or so, kailangan pa rin po ng karunungan. Yung pagsisimpan, yung pagprotekta ng ating mga pinagkatiwalang biyaya ng Lord sa atin, kailangan po ng karunungan yan. At siyempre, kahit sa ugnayang pangtahanan, nako, kayamanan nga po may tuturing ang karunungan dahil siya po ang maggagabay para po maging wasto ang tahakin ng buhay pamilya. Buhay pamilya natin. Yeah.
1: Amen. I like that. Knowledge practice.
2: Yes. Yes.
1: In knowledge applied. Yun.
2: Amen. Amen.
1: Yun ang kaibahan niya sa wisdom. Eh, yung knowledge lang, accumulated, yun knowledge. Pero yung knowledge applied in different situations, yun ang wisdom. Praise God. That, ang salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng totoong wisdom. Praise God. Pwede ko bang pakibasa pa po? Either Tagalog o English, kay Willie.
2: Oh, eh, sa Tagalog, sabi niya, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa.
1: Amen. Kaya po mga kapatid, bigyan natin ng pahalaga ang salita ng Panginoon na siyang bukal ng wisdom, applied knowledge, applied information. Maraming salamat po kay Willie sa pagbasa sa salita ng Panginoon at sa inyong pagbibigay ng insight na talagang mas lumiwanag po ang pangunawa natin sa inyong pagpapaliwanag. E ngayon po mga kaibigan, tulad ng aming pangako ng Kuya Willie, maglalaan tayo ng panahon para sa ating counseling questions. At kumisang kinakapos tayo ng oras, kaya ngayon, maaga namin sisimulan ng Kuya Willie ang pagtugon sa inyong mga counseling questions.
2: Ayan.
1: Simulan po natin, Kuya Willie.
2: Oh, eto na mga kagapay. Una, sabi niya, magandang araw po, Family Matters. Breadwinner po ako ng pamilya simula pa noon. At habang tumatagal, parang napapagod na rin po ako, emotionally at financially. Minsan, naisip ko po na gusto ko namang unahin ang sarili kong future. Pero, nagigilty ako kapag hindi ko natutulungan ang pamilya ko. Paano po ba mag-set ng healthy boundaries nang hindi nawawala ang pagmamahal sa pamilya?
1: Wow! Unang-una, nagpapasalamat tayo kay Willie sa kanya sapagkat yung kanyang willingness na maging breadwinner ay nagpapakita na mahal niya ang kanyang pamilya.
2: Amen.
1: At mula dito sa kanyang tanong, nagpapakita rin na gusto niya na yung pagmamahal niya ay ayon sa Biblia. And he na-mention niya yung keyword, boundaries. Paano yan? Unang-una, importante na settled mo na sa puso mo. Mahal mo ang pamilya mo. Huwag ka na magduda doon. Huwag ka na magduda kasi pag pinagdudaan mo yun, doon ka pwedeng magkamali at magka-trying hard ka. Doon nawawala yung boundary. You settle it your heart, in your heart na for some years, for many years, you've been a breadwinner, you love your family, period. Okay. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, paano yung manifestasyon ng pagmamahal? Doon ngayon mapasok yung boundary. Ayan. So no question na yung mahal ko ba o hindi. Pero pinag-uusapan natin dito yung boundary. At sa boundary po, simple lang ang rules. Huwag ikaw ang lahat. Ayan. Huwag ka maging superman or superwoman sa iyong sarili pamilya. Ayan. Kasi importante po yan. Kasi yung pag-settle niya sa puso mo that you are not the savior of your family, meaning hindi lahat ikaw ang tutugon. Ayan. At dito ngayon, importante bigyan mo ng pagkakataon yung ibang member ng pamilya na makaganap ng kanilang gampanin. Huwag ikaw ng ikaw. Ayan.
2: Yes.
1: At huwag ka magigilty. Kapag at isettle mo na sa heart mo, mahal ko ang pamilya ko, I have nothing to prove anymore because in the past, I have shown it. Ayan. Kaya ngayon, ang pagmamahal mo ay nais mo maging empowering kind of love.
2: Ayun!
1: Yes. Dahil empowering, tatayo ka sa boundary mo. At ang isang dagdag na simpleng pakahulugan yan, yung kaya na nila, bayaan mo sila. Ayun. Bayaan mo sila. Alam ba, meron tayong case na ganyan, tumutulong sa kanya mga kapatid. Pag may emergency, pag may kailangan, napapagod na siya. Eh sinabi natin yan na huwag kang maging savior. Huwag ikaw lahat ng magsosolve ng problema. Eh ngayon, ang problema niya, kaya hindi, nagigilty na siya. Kasi, may bibigay naman siya, hindi naman siya, hindi siya na nagbibigay. Kasi hindi naman emergency, hindi naman empowering, hindi siya nagbibigay. Kaso may guilt siya, may guilt. Kaya sabi ko sa kanya, simple lang. Pag lumapit sila sa iyo at hindi naman urgent, hindi naman empowering, edi tanggihan mo. Ngayon, kung ano yung dapat na ibinigay mo, ihulog mo sa bangko.
2: Ayo.
1: Sa bangko na yon, yun nakalaan pag may emergency sila. O di mo mawala yung guilt mo. Kasi meron ka nila ang pera, hindi nila alam.
2: Ganda.
1: Ayan. At alam mo, nung sinimulan niyang gawin, nagaling sa kanya yung pamilya. Pero
2: Oo.
1: later on, nagpasalamat sapagkat natuto silang tumayo sa sariling paa. Higit sa lahat, nung magkaroon ng emergency, aba, hindi na nakiusap. May hinugot siya, may paghuhugutan. Kasi emergency.
2: Oo.
1: Kaya dahil doon, talagang hindi natuloy yung kanyang pagkapagod. Yan ang pinakamasakit kasi niya, Kuya Willie, yung pagka tulong ka ng tulong, pagod na pagod ka na. Pagka ganun, ang nangyayari, Kuya Willie, nagiging ano ka ngayon, naglilecho ka, nagsisermon ka ngayon sa kanila. Bago mo abutan, katakot na sermon. Pagkaabot, katatakot na sermon. Tuloy, hindi nila malasahan yung tulong mo.
2: Yeah.
1: Kaya doon ang malaking problema po doon.
2: Right.
1: Kaya para hindi ka umabot doon sa napuno ka na. Ayan. Okay. Importante yun na ngayon pa lang mag-no ka na. Mag-no ka pag hindi emergency, pag hindi empowering, hingi lang, ikukonsume lang, say no. Tapos, do not expect na pag nag-no ka, matutuwa sila, magkalit sila. Kasi nasanay sila, di ba? Nasanay. Pero, tuloy ka lang, tuloy ka lang. And later on, nasa karanasan natin, nag-a-adjust sila. At kung tutusin, tayo pala ang naging dahilan. Kaya magkaroon sila ng ganung mindset.
2: Yeah.
1: Pero kapag ka matututo ka mag-no, magkakaroon ng awakening. At magkakaroon ng pagbabago ang buong pamilya. Kaya this is very important.
2: Ang ganda nung sinabi mo, Kuya Jonel. Naalala ko tuloy. I hope, akma din ito. Di ba ang pinakadakilang kautusan, sabi, love the Lord your God with your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself.
1: Yun.
2: Yung second line na yun, love your neighbor as you love yourself.
1: Yun.
2: Mahalaga na malusog pa rin ang ating kalalagayang pangsarili para tuloy tayo sa pagnanais na makatulong. Pagka hindi na ika ngay, we don't love ourselves, paano natin i-express yung pagmamahal natin sa ating kapwa, lalo na sa pamilya. So, magtatabi ka para sa sarili mo. Maging mabait ka rin sa sarili mo, hindi lang para sa kanila. At practical po yung nabahagi ng Kuya Jonel natin sa idea, no? Workable, no? At talagang
1: Amen.
2: Kailangan gawin.
1: Sa sinabi niyo niya, Kuya Willie, para yung naalala ko, you cannot give what you do not have.
2: Oo.
1: Pag hindi mo na mahal ang sarili mo, ay hindi ka marunong magmahal.
2: Yes.
1: Wala kang kakayanang ng magmahal.
2: Mm-hmm.
1: Kaya dyan yung tumutulong ka, galit ka naman.
2: Yo.
1: Tumutulong ka, tumbat ka naman ng sumbat. So
2: yeah.
1: Hindi talaga pagmamahal yun.
2: Opo.
1: Kasi nga, you forgot to love yourself. Kaya you cannot give what you do not have. If you want to love your loved ones, magtira ka, hindi dahil ako naman, hindi, kundi dahil bahagi yon ng pagmamahal mo sa kanila.
2: Ayun.
1: Because you cannot give what you do not have. You can only give what you've got. Amen. Wow.
2: Yeah.
1: Ang bilis ng oras, ha. Nakikita ko, may sumisilip na. baka pwede pakilala mo na, ating Monday partner, Kuya Willie.
2: Umulan man o umaraw, nandyan yan eh. Nandyan yan.
1: Yes.
2: Oo. Siyempre, ang inaabangan po natin pagka Lunes ng umaga sa ating Family Matters Monday edition ay si Mami Bessie Rios sa kanya pong Memo ni Mami.
0: Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na naman ang inyong Mami Bessie Rios para sa Memo ni Mami. Medyo cute ang ating usapan ngayon dahil ang ating pong tutuunan ay ang mga bata na edad ay 18 months hanggang 24 months ba, no? Pa kahit na hanggang 36 months. Ito po yung kanilang kakayahan na sila po ay very imaginative. Wow, yung kanila pong mga pretend play. Yung akala mo ay nasasaktan siya, yung akala mo ay may kaaway siya, yung akala mo ay talaga namang aggressive siya na meron siyang kinatatakutan, ay pala laro lang. Yung tawag po dyan ay pretend play. At dahil po sa pretend play, ayon sa mga makabagong pananaliksik, hindi lamang po ito isang expression as part of their development, but it is also helpful to balance their mental condition. Ayan, kahayaan po natin siya. At medyo makipaglaro din tayo sa kanila kapag sila po ay nagpapahayag na gusto nila ng pretend play. So ano po itong mga play na po pwede natin gawin? Pwede po yung play that I am. Play I am, yan. So ano yung ginagawa niya? So pag ina-observe natin na siya ay police. O ayan, di gusto niya maging police. No? Yung mga pangarap nila sa buhay. Or pretend misa na siya yung mommy. Pinapakain yung kanyang dal, no? O di kaya naman po ay pretend na siya ay barber, yan. Kasi naisama mo siya sa barbershop, so mukhang gustong gupitin ang buhok mo, no? So yan po yung I am that brings about their desires to ano bang gusto nilang maging. But of course, misa naman po ay bigla tayong parang, oh talaga gusto mo maging ganyan, ganyan. No, magbabago pa po yan. Kasi minsan tinetake natin na serious. Di po, magbabago po yan. And kung ano yung attraction na naman niya, yun na naman po sa susunod. Okay, pwede rin naman po yung kanyang susunod na I am, eh hindi am, kundi I can. At dito naman papasok yung ating pagiging wise as adults to train them para maging part ng atin pong mga gawain. So I can. So kunyari nagluluto siya. Ayan. So yun pala, kinakatuwang mo na siya at binibigyan mo na siya ng orientation sa kanyang pagluluto. O di kaya naman, I can be mommy's keeper. Yan. So, tumutulong siya sa'yo sa mga pagliligpit. I can be the broom. Ayan. So, siya pala ay nag-sweep. O, di po ba? So, these are things that they can work on to bring out things na gusto nilang sabihin at things naman na gusto nating pulutin. Ah, ito maganda to. Play that I will. Ah, yan. Dito sa I will, ito po yung nais naman natin na kanyang role play. Yung talagang nais natin na ituro sa kanya. Play that I will pack up my toys. Yan, okay. Play, let's play. I will pack up my toys. Come on, pack up. Or I will stack my pillows. Ayan. So kung ano-ano po yung nais natin gawin, so I will. Ito po ay nakatuon naman to sa nais natin na kanyang responsibility. Ayan. And ito po, dito minsan tayo ay parang nag-iisip tayo, no? Kasi minsan nagsasalita silang mag-isa or minsan may monologue sila, minsan tatlo yung characters sila. Just let them. Ito naman po yung kanilang play that I wish. Yan, I wish, no? So minsan akala mo nasa isang gera siya. So minsan siya yung general nagko-command, no? Minsan biglang siya naman yung soldier na nabaril, di ba? So nakakatuwa po silang bigyan ng panunood at pagkausap. Oh, talaga, ginagawa mo na. Wow, talaga naman. Oh, ikaw naman ngayon ang hero. Oh, tapos, oh, anong nangyari? Yan. Kasi po, it will be a real bonding time which is very productive and they will enjoy talking about their pretend play. Mga ilang bagay po na mga paalala mula sa inyong Mommy Desirios dito sa Memo ni Mommy.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: Bahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming maraming salamat sa napakagandang awitin na iyon at marami rin salamat siyempre sa mga ibinahagi sa atin ni Mami Bessie Rios at ni Dr. Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami. Salamat po sapagkat kayo walang sawang mga partner sa amin ng Kuya Willie dito sa Family Matters. Kayo po yung nakikinig sa himpilang Paradise Broadcasting Company at sa istasyong DZAS sa programang Family Matters. At saan nagpapasalamat sa buhay ng Kuya Willie na sabi nga ng ating mga tagapanood, tagapakinig, hindi tumatanda.
2: Parang nagkakaedad
1: lang. Pero ibig sabihin, mahusay ang mag-alaga, ang nuknuman ng gandang Ate Edna. At si Tess, sabi sa akin kahapon, uy, kailan tayo alis ni Kuya Willie? Nako, yan ang sa pagitan niya ng ating nuknukan ng ganda. At sobrang ganda.
2: Sobrang
1: ganda. At tayo'y susunod lang sa kanilang mapagkakasunduan. So, well, praise God that tayo po ay sa mga kabubukas lamang ng inyong radio at mga app, kami po ni Kuya Willie sa araw na ito ng Monday ay maglalaan ng panahon para tugunin ang mga counseling question po ninyo. Right. At kung wala nang dadalang nababati ang Kuya Willie, proceed na tayo sa pangalawang counseling question.
2: Habol ko lang batiin. Namimiss natin ito eh. Si Ate Dem Pascua. Father ni Kuya Butch. No?
1: So, Butch Pascua.
2: Alam ko, nasa Bulacan sila. Ate Dem, miss namin kayo.
1: Yeah. Yes, praise God. That's, siyempre pa, gusto rin natin batiin ang happy listening ang ating mga kaibigan sa ika nga ay dyan sa probinsya ng Batangas.
2: Batangas.
1: Si classmate Dan Guzman ay kasama natin sa Home Alone. Ay happy listening po sa inyo pong lahat dyan. Kuya Willie, kung wala po na kayong dadagdag bumawi tayo at pakinggan natin ngayon ang pangalawang katanungan.
2: Ito po mga kagapay. Hi po, pastors. Lately po, napapansin ko na mas madalas pa magkausap ang asawa ko at ang cellphone niya kaysa kaming dalawa. Kapag magkasama kami, parang physically present pero mentally absent siya dahil sa social media o work chats. Unti-unti na po akong nasasaktan at nakakaramdam ng loneliness sa marriage namin. Paano po namin maibabalik yung genuine connection sa isa't isa?
1: Wow. Alam nyo, hindi lang kayo ang ganito may situation. Marami po mga nasa ganitong situation po ngayon. Ano po? May advantage na ang cellphone na nasa kamay mo lang. Pero marami rin disadvantage. Pero huwag nyo akalain na ang cellphone na may kasalanan. Hindi po.
2: Hindi po.
1: Kasi neutral lang yan. Neutral yan. So, sa inyo po katanungan, ito po yung nangangahulugan na kayo at ang iyong asawa ay nangangailangan mag-upuan together. Mm-hmm. At gumawa kayo ng patakaran tungkol sa paggamit ng cellphone kapag kayo ay nasa bahay na. Ayan. At

0: Burung ka cellphone, narito na kami.
1: Ah.
0: Eh, wala akong kalarampan yung cellphone. Ang
1: Yeah.
0: may problema, walang patakaran. Kaya sabihin mo sa iyong asawa na ang pakiramdam ko ay hindi na ako mahalaga at wala ka ng panahon sa akin. Pero hindi naman kita masisisi dahil wala tayo maliwanag na patakaran tungkol sa cellphone. Kaya pwede ba tayo mag-agree kung paano ang ating patakaran sa paggamit ng cellphone pag tayo nasa bahay na. Yun. Eh, yun ay talaga pag walang condemnation, tapos prospective na ano pwede natin maging patakaran, eh nakikita natin na naging effective naman sa marami, Kuya Willie, sapagkat hindi siya kinondem. At the same time, inaaya siya to come up with an agreement on how the cellphone can be used kapag magkasama na kayo. Ayan. At mula dyan, umaasa tayo na hindi ang pagmumulan ng malaking problema. Kapagkat
1: Oo, tama
0: basta
1: po.
0: walang akusasyon,
1: Yep.
0: walang blaming, walang threatening. Iiwanan na kita. Puro cellphone ka, puro cellphone.
1: Oo.
0: Walang yan, walang threatening. Kundi merong pagko-communicate ng hindi na magandang epekto ng
1: Oo.
0: cellphone sa inyong relationship. At pangalawa, na pwede ba tayong gumawa ng patakaran, hindi lang sa'yo, kundi pati sa akin, sa paggamit sa cellphone sa loob ng bahay. Ayun. At kapag kagayon, aba, magiging matatag ang inyong ugnayan dahil alam ninyo ang patakaran ninyo.
1: Exactly. Isama na pati sa mga bata para sa buong pamilya. Karoon ng panuntunan na gagabay, no? Naalala ko tuloy dito, Kuya Janelle, sa pagsusuring mabuti, gusto kong isama ito dun sa usapin tungkol sa pagiging stewards natin.
0: Yeah.
1: So managers na tayo.
0: That's
1: Tayo
0: right.
1: po hindi dapat maging alipin nitong mga gadgets na ito kasi pwede naman nating magamit yan para sa nasa nating malaking tulong, positively. At hindi po tayo marapat na mapaalipin sa mga yan.
0: That's right.
1: Yeah.
0: That's right. At maganda yung tinuro mo kay Willie, stewardship. So, bukod doon sa issue na magkaroon ng magkaparehong patakaran, I
1: Yo.
0: bring up yung we need to become good stewards of what we have and our time together and our relationship. Ayun.
1: Yeah.
0: Pagka ganun kasi, magkakampi kayo.
1: Oo.
0: Dahil mag-uusap lang kayo, paano how can you be a better steward? So you can come up with one, two, three, or four, or five na ika nga ay paraan para maging mabuti kayo
1: Guidelines.
0: steward ng inyong relationship.
1: Yeah.
0: At sa diwang yan, wala talaga sisiyan. Walang condemn na, hindi ko condemn, may kapusa. Kundi magkakapartner na tumutuklat ng solusyon sa problema. Yun. Ganda. Ganda
1: Opo.
0: ng inyong tinuran kay Willie. I like
1: Hindi
0: that.
1: pwede.
0: So yung stewardship, ayan. Hindi pwede sabihin, time ko to ah. Hindi.
1: Ha?
0: Sapagkat yung stewardship ay lahat tayo mananagot sa pagharap
1: Oo,
0: natin sa ating
1: tama, tama.
0: Panginoon. Praise the Lord. Wow. Eh, ano naman po yung problema ng ating pangatlong sender?
1: Sa pangatlo naman, ito po naman, mga kagapay. Good morning po, Family Matters. May anak po akong sobrang achiever sa school or kahit sa ibang bagay. Pero napapansin ko po na sobra na rin siyang pressured at takot magkamali. Minsan, umiyak siya kapag hindi perfect ang performance niya. Bilang magulang, paano ko po siya matutulungan magkaroon ng healthy mindset tungkol sa success at failure?
0: Ayun, ako eh, talagang napakaganda na ang isang magulang tulad ninyo ay sensitive enough para makita na napoprostrate yung anak ninyo. Yan. Eh kasi iba magulang talagang wala, kailangan achiever ka, wala akong pangalan sa iyak-iyak mo. Pero yung ating caller sender ay kitang-kita mo naman na talagang ano, kailangan merong pagkilala talaga nung nararamdaman. And that's number one, di ba? We really talagang,
1: Pinaparamdam.
0: yes, at nararamdaman, yung
1: Yes,
0: pinaparamdam.
1: yes.
0: Ayan. E pagkaganyan, napakalaking tulong yan sa anak para talagang, ika nga, magkaroon ng start and healthy communication ang magulang at ang anak. Ayan.
1: Tama.
0: So kaya, yun ang gusto kong bigyan din muna kayo, Willie. Yung ipaunla rin mo pa yung pakikidama mo. And the more you show empathy, the more your child will be able to open up. Kaya po ba, Kuya Willie, ano po madalo?

0: din yun.
1: Eh, yung pong una, nabanggit nyo na nga na appreciated natin yung magulang na katulad niya, no? Pangalawa, yung pong idea naman na i-communicate sa anak, di ba? Merong isang, hindi ko alam kung naisulat mo ng libro bago naging pelikula, it's okay not to be okay.
0: Oo nga.
1: O bahagi ng normalidad ng takbo ng buhay dito sa mundong ibabaw kasi we are living in a broken world, sabi niya.
0: Yes.
1: And with that, asahan natin, hindi po perfecto lahat-lahat. Pati na po yung mga performances ng ating mga anak sa eskwelahan, ang mga achievements surrender, kahit na sa ating mga magulang, sa mga inaharap nating trabaho, sa opisina man o kahit sa bahay mismo, hindi po laging ikangay pulido ang pagkalinis ng hanggang kasuluk-sulukan ng ating mga kwarto sa bahay, nandiyan pa rin po ang kakapusan, no? Huwag po nating tingnan na malaking failure yung meron kang nakita na kahinaan o pagkakamali. Bahagi po ng buhay natin habang nandito tayo sa broken world. Pero niredeem po lahat ng Diyos yan, tinubos lahat ng Diyos yan, inako niya ang ating pagkukulang, ating kahinaan, ating kasalanan, kaya sinugo niya ang kanyang bugtong nanak. Meron pong kaugnayan yan sa prinsipyo ng pagkakilala ng lubos sa ating Panginoong Jesus na ating Panginoong Tagapagligtas.
0: Yes, kaya talagang napakahalaga na magnilay-nilay ka rin na saan ba nakuha ng anak ko to? Baka ikaw medyo perfectionist ka.
1: Oo.
0: Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Kaya importante rin, pangatlo, huwag kang mag-hesitate na mag-open up sa anak mo ng mga naging kapalpakan mo,
1: oo,
0: mga naging pagkakamali mo. Yan. Kapag nakita niya ba, si nanay pala, si tatay pala, hindi pala perfect. Di ba? Kasi kaya gano'n eh. Kasi parang si tatay na nanay perfect eh. Parang taas-taas yung standard eh.
1: Oo.
0: Eh pero kung si nanay ay malakas ang loob na mag-open up ng kabiguan niya, ng mga uncertainty ni tatay,
1: yes,
0: paano mumulat ang anak na hindi pala totoo na kailangan lagi perfect. Yan. Kaya unang-una yung pressure sa paligid. Pangalawa, yung self-imposed pressure dahil gusto tayo i-please eh.
1: Oh.
0: Dahil gusto tayo i-please. Meron siya mga self-imposed pressure. Kaya as you share your own difficulty, your own problem, nagiging bukas ang anak mo sa katotohanan na sabi mo nga, Kuya Willie, we are living in a fallen world. Kaya lang, sabi nga ni Maxwell, I fail it, fall forward. Ayan.
1: Oh.
0: Fall forward.
1: Yeah,
0: hindi yung,
1: yeah.
0: Alam, nahulog ako, wala na akong magagawa. Hindi. Yung pagkahulog, pagkakamali mo, magayon mong tuntungan para mas mag-iba yung unlad ang iyong pagkatao, ang iyong performance. Pero sumatotal, marandaman ng anak mo na ikaw man ay hindi perfecto. Pero kita mo, nagsisikap at dahan-dahan umuunlad.
1: Yeah.
0: Kaya, yes.
1: Yung simple lang na comment ng isang tatay o nanay ko, Janelle, na ang husay mo dyan, anak, natutuwa ako sa iyo. Ang laki na ng epekto sa ating anak, di ba?
0: Yeah.
1: Ngayon, yung kabila naman, maging makatotohanan tayo na yakap pa rin, reassurance pa rin na marinig sa atin ang ating anak kapag may failure siya.
0: That's right, that's right. Kaya importante po na talagang makita natin na ang ating mga anak ay merong realistic grips ng paligid. At hindi yung too ideal. Pero siyempre, meron pa rin goal setting, meron pa rin mga pangarap without imposing yung perfection na tinatawag natin. Kaya napakaganda nito. Kaya unang-una, blessing na yun na yung anak mo ay dedicated sa excellence. Kailangan lang mapalaya siya doon sa unrealistic expectation na talagang para bagang hindi na kailangan nagkakamali. Ang maganda nga ang ilustrasyon, taray, parang mga lapis. Yung pencil ay tinatasaan para maging kapaki-pakinabang. Di po ba, Kuya Winnie? So, yan ay tinatasaan para maging kapaki-pakinabang. Kaya importante na habang tinatasaan yung pencil, lalong nagiging useful. Kaya yun yung pagsubok na dinadaanan natin, di ba? At saka yung pencil, may eraser. Dahil may eraser siya, pag nagkamali, Pwedeng murahin dahil sa dugo ni Kristo, di ba? Beautiful.
1: Ang ganda ng illustration na yun ah. Pwede makopya yan? Pwede?
0: Pwede, pwede, pwede.
1: Pwede.
0: Saka yung lapis daw, kaya nagiging useful, ay sumasa kamay ng isang kamay na may magandang layunin.
1: Ayaw.
0: At siya na iwalang iba, kundi ang Diyos. Saya ayaw. Kung ano mang pagkasaman eh, pray kayo together. Anak, pumalpak ako. Hindi ka, pray mo nga ako. Ayun. Mm-hmm. Di ba, ikaw man, nagpapapray ka rin. Isa sa mga, magandang testimony ng asawa ko nung siya ay nagtuturo sa public. Mga 100 estudyante niya, 98, 102, 100, ganun karami. Sobrang pagod na niya. Eh, pag-uwi ng bahay, nakita niya si yung tatlo kong anak pa lang yun. No, si TJ, si Clarence, si Eunice. Aba yun, naroon, nagkalat. Eh, may darating yata sa bisita noon. Naku, nag-aalik siya. Talagang, ano na niya, bag niya sa upuan. Tapos, napapalo siya sa wall at nag-aalik siya. Tapos, nakita niya mga anak ko, natakot ang mukha. Tapos, biglang, it dawned on her. Teka, dumating ako, sasaya nito eh. Nung pagdating ko, naiba. Kaya napaupo siya. At humingi siya ng tawad sa mga anak namin. At nagpa-pray siya. Yun. At si Clarissa nag-pray. Sabi niya, Lord, gawin niya na pumabait ang mama namin. Patawarin niyo na po siya sa kanyang pagiging magagalitin. Patawarin niyo na rin po ako dahil magagalitin din po ako. Ang ganda. Dalawang day identify sa atin. Alam niya, sinel niya ito noong Mother's Day eh, at ginawang reels. Naku, napakarami nag-forward dito at nakita natin doon na talaga people love yung bang wala kang pretension. Wala kang pretension. Yung bang you are willing to be vulnerable and be open. Kapag ganoon, yung anak mo ay nananatiling ika nga ay dedicated pero hindi na siya yung ika nga ay nilalagay ang sarili sa pedestal. Kaya hindi nakakasakalabuhan. And when you do that, congratulations. Kasi you will be able to journey with your child.
1: Oo.
0: Praise God.
1: At sinasabi sa kwento mo yan, kung yun nakita ko, by that alone, no? Yung mismong yun lamang, achievement na yun eh.
0: That's right. Oo. Oo.
1: Achievement na yun.
0: Yeah. Talagang yung mga achievements sineselebrate. Kaya ako, iinamin ko lang to. Dumating na yung coffee ko.
1: Sana all.
0: Ayun. Thank you. Pabunta na tayo sa susunod.
1: Sa ikapat naman, mga kagapay, ito po. Hello po, pastors. May partner po ako na gusto nang mag-settle down at magpakasal. Pero ako po ay natatakot dahil lumaki ako sa broken family. Mm-hmm. Natatakot po akong baka maulit lang sa amin yung sakit at dysfunction na nakita ko habang lumalaki. Paano ko po haharapin yung fear of commitment na ito?
0: Wow! Unang-una, pasalamat ako sa Diyos sa kagaya mo na mayroong pag-amin.
1: Yeah.
0: May pagkilala. Na talaga yung valid yan. Kasi yung ibang kagaya mo, dinideny. Dinideny, sineset aside. Ikaw hindi. Meron kang fear, inaamin mo may fear ka. Yan. That's congratulations. Pangalawa, huwag mong maging makripple ka ng fear mo na yan. Okay? Kaya para mo harapin yan, seek counseling. Para ano man yung mga bagay sa buhay mo nang nangyari sa broken family na pinanggaligan mo, ay ma-outgrown mo yung bagay na yon. Pangatlo, seek ay premarital counseling. Kayong magpa-partner ay maghingi ng payo at gabay. At ma-open up mo doon na ito yung fears mo. At baka yung partner mo meron din fears. So, tagabayan kayo ngayon. At syempre, yung mga ibibili ng tagapayo ay gawin ninyo. At hopefully, dumating man yung fear na yan, hindi ka naalipin ng fear na yan. At syempre pa, kung si Lord ang papag-aari ninyo sa inyong relasyon.
1: Yes.
0: Divorce is never an option. Ayan. Divorce or separation is never an option. Kaya you will commit to work out your relationship. Ayan. Hanggang sa kayo ay magtagumpay pareho. At sa diwang yan, you will walk humbly. Kasi alam mo, na merong tangkang kaaway sa buhay mo, pero ang katiyakan, hindi siya magtatagumpay dahil nariyan ang pagkilala mo sa ating Panginoon. Amen.
1: Tama po yan.
0: Yan.
1: Tama po yan.
0: Praise God.
1: Talaga, kompleto rekado dapat. Alibaba, magpapakasal na sila, di ba? Kailangan talaga mag-dance sa premarital counseling. Lalo na kung alibaba, ang Bishop Jonel ang magkakasal sa inyo, tiyakan, tiyakan. Meron po kayong pagpapayuhan na dadaanan. Mahalaga po ito. Yung sinasabi niyang natatakot siya sa baka maulit lang sa kanya ngayon yung nakakalakhan niyang karanasan. Huwag po natin basta ihayag na yon ay mangyari pa. Pwede po natin angkinin ang reversal ng nakaraan para po sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos.
0: Amen. I like that. Reversal.
1: Yeah.
0: Cancellation of fears and attack.
1: Yes.
0: And commitment to walk sa kalooban ng Panginoon together. Yeah. At syempre pa, pwede natin dagdag. You continue to walk with someone, another couple who can journey with both of you. Yeah. Kasi yun ang problema ko minsan, pakakala nila, isang upuan ng counseling, dalawang upuan, okay na. Hindi, journeying together.
1: Right, right.
0: With someone who is spiritual, who can guide both of you. And alam mo, ang tagumpay ay nasa inyong kamay dahil sa Panginoon. Praise God.
1: Amen.
0: And then, next.
1: Next. Magandang araw po, Family Matters. Napansin ko po na unti-unti nang naapektuhan ng financial stress yung atmosphere sa bahay namin.
0: Mm-hmm.
1: Madalas na pong mainitin ang ulo naming mag-asawa at kahit simpleng usapan, nauwi sa tensyon. Paano po namin mapoprotektahan yung relasyon at pamilya namin habang dumadaan sa financial hardship?
0: Oh, ibig sabihin yan ay triggering factor yung financial hardship nyo. So baka meron pa kayong mga unmet expectations sa isa't isa. Baka may mga nag-pile up na mga tinatawag natin unmet expectation. Kaya importante dyan na ako, I will strongly suggest ay magpa-counsel talaga. Hindi lang humingi ng sasabihing payo, kundi itrace. Itrace ano yung mga unmet expectation. Bakit? Eh, iba naman, may mga financial crisis, pero hindi naman nangyayari yan. Kasi walang mga ika nga bagahe o mga kargado, hindi. Kaya kayang harapin yung problema. Sabi nga ng Biblia, to a defiled, everything is defiled. Kargado na eh, kargado na. Kaya itong financial crisis, parang napakalaking triggering point ito. Para, away, angilan, gano'n. Kaya kung magkapapayo kayo, mabibring up sa inyo how to nurture yung relationship ninyo together. At ano yung mga irritants, ano yung mga trigger points, ayan, asan ang gagaling yun. Alam mo, yung malaman mo lang yung pinanggagalingan, malaking solusyon na yun. 50% ng solusyon, di ba?
1: Oo, tama.
0: Napakalaking tulong. Kaya importante po na hindi how we wish ng Kuya Willie na lahat ay matutugunan namin sa ganitong counseling. Pero ito po ay kumbaga ay ano lang po, patikim lang. Iba pa rin po yung talagang kayo pupunta sa isang tagapayo at magagabayan kayo, may mga assignment kayo, pagbalik ninyo, i-report ninyo. At sa ganun diwa, talagang you are determined to work things out sa inyong relationship. Diba? Sabi nga ay, whomever God has joined together, let no man put asunder. Ano? At sa isang banda naman, whomever God has joined together, let everyone nurture it sa iyo. Let everyone nurture it. Importante yan. Sapagkat hindi hindi natin naingatan yan, Kuya Willie, talagang walang commitment to nurture.
1: Tama.
0: Para bagang akala, automatic na okay na yung relationship. Hindi po eh. Yan po yung talagang sabi nga ay authored in heaven. Pero made up here, dito ginagawa. Dito tinatrabaho. Dito sa lupa tinatrabaho. Di po ba kayo willing?
1: Opo. Sabi nga ni Dr. Billy Graham, nabubuhay pa siya. Your marriage, sabi niya, is God's gift to you.
0: Yan, tama.
1: What you do to your marriage is your gift to God.
0: Beautiful, beautiful.
1: Oo.
0: So talagang ito ang challenge sa mga mag-aasawa. Pero hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang Panginoon.
1: Amen.
0: Lord.
1: At
0: thank you.
1: Idugtong ko lang, Kuya Junal, sana po, hopefully, hindi na nagagawa, hindi nangyayari to sa nagtanong sa atin. Kung meron pong bagay na marapat na iwasan na, kung sakali man nagagawa, huwag pong tatakpan yung utang ng kapwa utang. Diba? Pagdating sa financial stress, hanap tayo ng paraan. Utang tayo para mabayaran yung ating utang o kulang sa atin. Huwag po sanang magpatuloy pa kung sakaling nagagawa.
0: Harapin yung pinagkakautangan. Aminin mo yung iyong kawalang kakayanan at magkaroon ka ng commitment kung ano lang ang kaya mo. Kumbaga yan sa ano restructuring of loan. Ayan. Kesa covering up. Tapos yung kukuhanin mo pantapal, may interest pa.
1: Oo.
0: Maraming mga ganyan. Talagang stress ang inaabot. Dahil syempre, alam niya na it's a matter of time, sasabog sa mukha niya na na-compounding na yung kanyang problema. Kaya that was a wonderful wisdom from Kuya Willie Basili. Praise God. Meron pa po, mabibigyan natin na bumabawi tayo para marami yung ating mabigyan pangdaan.
1: Pang-anim na ito ngayon, Kuya Jonel.
0: Sige nga po. Ayan.
1: Ay po, pastors. Menak po kung sobrang tahimik, hindi expressive. Kahit anong tanong namin, madalas okay lang ang sagot niya. Bilang magulang, nag-aalala po ako na baka may dinadala siyang emotional struggles na hindi niya masabi. Paano po namin siya matutulungan maging open nang hindi siya napipilitan?
0: Yun, napakaganda. Una-una, congratulations. Dahil kayo ay magulang na talaga nag-aangad ng isang healthy communication sa inyong anak. At another congratulations, ikaw mismo ay nag-iisip na baka may pinanggagalingan.
1: Yeah.
0: Yun. Kaya sa ganun diwa, importante rito yung pakikidama. Pag nasasaya tayong anak mo, huwag kang nag-iimbestiga. Sino, ano, bakit, kailan. Yun. Hindi nakikidama ka. You identify ano emotion. Nalulungkot ba siya? Disappointed ba siya? So you name it. I can feel your disappointment, anak. Hinto ka na. Tara na, bibig. At pag nagsimula siya magsalita, huwag kang sasabat. Pag huminto na siya, another statement ng pagkilala na ano nararamdaman. Ah, bored na bored ka na. Ayaw po. Ayan. You supply. Pwede na sa hindi naman po ako bored. Ano lang po, nangihinayang lang. O baya mo i-correct niya yung readings mo. Kasi kaya Kuya Willie, walang healthy communication. Kasi ang nagiging usapan, cognitive lang level sa utak pa utak. Hindi nagda-dive in sa puso. Kaya ito, pinapadive in natin sa puso para pag-aho, talagang kuha niya yung kaibuturan ng puso. Kaya this is very important. Kapag ito yung nagawa natin, ay eventually mahahawa natin ang asawa natin, pati yung anak natin. Nahahawa sila.
1: Naalala ko tuloy yung tagline ng ating family, ng ating heartline program dyan, ano? Sinasabi nila na, ano? I can hear what you feel.
0: Yeah, tama. Beautifully said.
1: Narinig ko ang yung nararamdaman. Sapul niya yung idea na hindi lang basta sa isip, kundi talagang sa puso talaga.
0: At parang hirap intindihin yun, ano? Nadidinig ko. Nararamdaman mo.
1: Pero doon natin mahuhugot, Kuya Junal, yung counterpart naman na ang heart of the problem is the problem of the heart.
0: Yeah, that's right. Kaya talaga yung puso ang isuko sa Panginoon.
1: Opo.
0: At pag nakasuko ang puso sa Panginoon, natututong makinig. At bilang mga leader, maging sa bahay, sa simbahan, sa politika, we need to learn how to listen. At kapag ka nakikinig ang isang leader, ay nagiging servant leader siya.
1: Amen.
0: Kapagkat natutugunan niya yung sitwasyon ng kanyang pinapangunahan. Ay ganoon din sa marriage. Ganoon din sa parenting. Hindi pwedeng tayo ang biro ng biro. Dapat nakikinig tayo. Nakikinig. Kaya nakikidama. I can hear, ano, I, ano yan, I
1: can hear what
0: hear,
1: you feel.
0: I hear what you feel. Wow, beautiful. Ibig sabihin, you are able to bring across to me yung mensahe mo.
1: Yeah.
0: Very encouraging yun.
1: Yeah.
0: Kaya mga bata, yung ayaw magsalita, ayaw, kasi hindi nila nararamdaman na nadidinig mo sila. Kaya, pero pagka they can feel what they feel, they can feel that you feel what they feel, wow, that can be an opening, a big opening door para magkaroon ng successful communication ang magulang at ang anak. Praise the Lord. At yan ang ating prayer sa ating mga magulang. Kaya po kami, meron kami series na School of Competent Parenting. At ito ay ginagamit namin dyan sa SM, sa tabi ng SM Marilao, sa Center for Transformation and Family Enrichment every other month. Kaya ang ganda nito. Pagkat kami may natututo sa mga sineshare na kami mga delegates dito sa competent parenting. Kaya yan ang ating panawagan. Talagang importanteng isa puso ang gampani na ito.
1: Yes.
0: Praise God. Kaya really. Pero pa po tayo sa sunod.
1: Magbigyan pa natin pagkakataon. Kwedyo lang.
0: Good
1: morning
0: po,
1: Family Matters. May conflict po kami ng biyanan ko tungkol sa pagpapalaki ng anak namin. Minsan, pakiramdam ko po parang lagi akong kinokontra o pinapangunahan bilang magulang. Ayoko naman pong mawalan ng respeto sa kanila, pero gusto ko rin pong ma-establish yung boundaries namin bilang sariling pamilya. Paano po namin ito maayos peacefully?
0: Ngayon, importante na kayo ng iyong asawa ay mag-usap kung ano ang patakaran ninyo. Pangalawa, yung asawa mo dahil biyanan niya, di ba?
1: Mm.
0: Ang magparating sa kanyang magulang kung ano yung patakaran ninyo. At pangatlo, hingin niyo ang tulong ng inyong biyanan o ng magulang kung paano niyo ilalapat yung patakaran niyo sa loob ng bahay. Ayun. At kapag ka ganun ang nangyari, ang dating, makakatulong siya pag nilapat niya ang inyong mga patakaran. Ayan. Pero kung huwag kayo nakikialam, kami magulang.
1: Oh.
0: Okay, hindi ko man nagsasalita, nararamdaman sa pagmumukha mo na parang nagagalit ka na nangingiyan ang ambiyanan. Talaga.
1: Obvious ba?
0: Obvious. Obvious. Sabi mo, wala naman akong sinasabi. Pero, wala kang sinasabi, pero obvious naman sa mukha mo, sa bakol, di ba?
1: Nababasa.
0: Yes. Huwag mong gawing kaaway mo ang biyanan mo.
1: Yeah.
0: Gawin mong, ang sarap kaya kakampi ang biyanan, di ba?
1: Talaga.
0: Ang sarap kakampi ang biyanan. Kaya talagang, pagka naging kakampi ang biyanan, ako, it's your advantage and to the benefits of your own children. Pero syempre, talagang there will come a point na hindi yung patakaran ng biyanan mo, kundi yung sa inyo. Teka mo na, Kuya Willie. Hindi niya nasabi kung saan sila nakatira, no?
1: Ayun. Ipupuntos ko nga sana yun.
0: Yes, sige nga po. Sige nga po, at medyo hihigupin ko lang to.
1: Ayan na naman
0: habang pinupuntos
1: niya. Ayan na naman Sinasabi ko na nga kasi nga, gusto nating malaman sana yung saan ba sila nakatira? Bahay ba nila kasama yung kanyang biyanan? O sa bahay ng biyanan? Nako.
0: Yes.
1: Oo. Kailangan kasi na malinawan yon kasi alam naman natin with due respect sa both sides.
0: Yes.
1: Biyanan, manugang, kapag ka po magkasama sa isang bahay, at kung lalo na kung sa bahay ng biyanan, mag-asahan na natin, hindi po magiging ganong ka-smooth yung samahan. Dahil,
0: yes.
1: Maaaring mali, ituring na mali, pero napairal pa rin. Kasi kung sino po yung may-ari ng
0: yun
1: bahay, siyang reyna, siyang hari. So, kayo po, kung si Manugang ay baka prinsesa ka lang, hindi kayo reyna ng tahanan.
0: Yun.
1: So, magkaka-conflict possibly mangyayari.
0: Yeah. Kahit kaano kabait ang Manugang at biyanan.
1: Biyanan. Opo, alalahanin natin na mahalaga po na kahit na both belong to the same compound, Kuya Junel.
0: Yeah.
1: Kailangan meron pa rin pong pagbubukod.
0: Yes.
1: Literally, physically, may pagbubukod pa rin po. Kaya nga,
0: Amen.
1: sa mga ikinakasal natin, nililinaw natin mabuti ito sa mga panuntunan na sinasabi po natin. Yung idea na ang sabi po ng salita ng Diyos, ang kailangan merong cleaving, di ba? Pero pag po mangyari yun, dapat may leaving. May
0: yun.
1: Pag-alis, may pagbukod.
0: Lisan.
1: Oo, paglisan. So, yun po yung isang tulong prinsipyo. Tingnan po natin ang ating sitwasyon.
0: Kaya kahit nga kapiraso lang yan, basta may sariling kitchen, sariling CR, di ba?
1: Yeah.
0: Kahit studio type lang. Iba yung may sarili kayong ika nga lugar na mag-asawa. At napipreserve din yun yung relationship. Pero kung sakali ba, may mga cases kaya Willy na yung matanda ay wala nang makakasama, ikaw na lamang. Hindi mapipilitang magkakasama. Pero mahalaga na yung mismong anak. Hindi yung manugang. Ang makipagliwalaga sa kanyang magulang.
1: Right.
0: Na talagang mama ay kami nagtuwa-tuwa at kami kasana, sasamahan ka namin dito.
1: Yeah.
0: Kaya lang, alam mo naman po, may asawa na ako. Eh di, may mga patakarang kami. Siyempre, bahari po ba yung manugang ninyo ay tulungan ninyo. Kasi ganito ang patakaran namin. Ngayon, huwag mo sabi, pasensya na kayo, ito gusto ng asawa ko eh. Sundin nyo na gusto ng asawa ko. Aba, itataas kilay ng binanay mo. Ito ang patakaran namin na pagpasyahan ng manugang nyo. Kailangan namin ng tulong nyo. Ganon. Magkagalay. Kaya may kasalanan yung anak. Kaya nag-aaway yung mag-ibiyanan eh. Di ba? Yung asawa na siyang anak ng biyanan. Yun ang, may kasalanan.
1: Although maraming ayaw umamin doon.
0: Totoo yan. At in fact, nagtatago.
1: Yeah.
0: Ha? Meron siyang gusto, hindi niya makumbinsi ang asawa niya, isasangkalang niya yung magulang niya.
1: Yeah.
0: Naku, huwag kayong ganyan. Nasisira relasyon. Ay, kailangan meron kayong tapang na harapin. Ito po yung amin pong napagpasyahan. Hingi po kami ng tulong sa inyo. Ganun. At, kasi Kuya Willie, ang isang problema, parang ang gusto ng marami, yung tatanggapin lang ng masaya. Ay, hindi talaga masaya. May mag-a-adjust eh. Mag-a-adjust. Pero habang bagalang at tuloy-tuloy yung pinupuruso yan, nag-a-adjust. Kaya talagang marunong mag-adjust sa mga magulang. In fact, sobrang adjustment nila nung pinalaki nila tayo eh. Eh ngayon pa, na ang pinag-uusapan dito, ina-unload natin sila ng problema. O di, kala una niya, basta consistent ka lang at huwag mo sa isang salan ang asawa mo para hindi magkasira ang ugnayan nila ng nanay o tatay mo.
1: Naalala ko lang tuloy, Kuya Jonel eh. Ang Kuya Clem natin sa mga lectures na nung araw,
0: opo.
1: Bahagi ng kanyang pabiro na sinasabi, medyo distansya tayo dapat sa ating mga biyanan at manugang. Yung bang gusto na dumalaw either si manugang o sa biyanan, si biyanan ang dadalaw, no? Ay mga tatlong araw ang biyahe para makadalaw.
0: lumayo na yun. pero yung mga biyanan naman, kung gusto mong hindi lumayo ang manugang mo at ang anak mo, huwag kang pasok ng pasok sa eksena ng buhay nila. Kaya sabi niya, lalayo na lang kami. Susundin na lang namin si Kuya Clem, tatlong araw ang biyahe. pero yung nandyan na sa tabi mo, pero hindi ka pumapasok ng bahay nang hindi ka pinapahintulutan. Ayan, di ba? Nagtatanong ko na, pwede ba ako lumipad dyan? Ganun na. hindi na lalayo yan. Sabihin talagang irespeto ang boundaries ng bawat panig at siya't malalong uunlad ang ugnayan sa loob ng extended family. Yan. Ubigyan tayo dahil sa panghuli. Panghuli para sa araw na ito.
1: Ito po. Hello po, pastors. May asawa po ako na hirap humawak ng galit. Kapag may conflict kami, madalas lumalaki agad ang away at may masasakit na salitang nasasabi. Kahit nagsosorry naman siya pagkatapos, Unti-unti na po ako nasasaktan emotionally. Paano po namin ma-handle ang conflicts nang hindi nasisira ang respeto sa isa't isa?
0: Ah, importante na wag mong bibitawan yung issue na yan. Do not attack your spouse, kundi attack the behavior. Nung nakaraang araw, nung sinigawan mo ako, nanliit ako sa sarili ko. Kaya pakaramdam ko ngayon, parang gusto kong lumayo sa iyo. Eh, ayoko nung gayon. Ano ba pwede nating gawin? Yun, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Wag mong bayaan na nag-sorry na ako. Kalimutan mo na yan. Eh, wente. Sige, nag-sorry ka na. Ano ang resolution natin? Yun. Kaya nangyayari, parang nilalagay na sa ilalim ng carpet. Eh, pag dumami na yon, nabubulok yon. Pag sumabog, kebaho. Kaya importante, do not leave an issue unsettled. Ha? Do not take it too hard na away. But do not let it pass nang hindi nyo sinesettle. Ano ang minyon kayo doon sa ganong mga sitwasyon. Kaya gaya niya, lalo na masasakit na salita. Aba, hindi pwede yan. Talagang normal yung nararamdaman mo. Para hindi magtuloy ang harapin
2: ang problema.
0: So, hindi yung paraan ng pag-express ng galit. So, di ang lalabas kayo, Willy. Baka kailangan dumaan sa isang anger management sessions. Ha? Ang may problema sa pag-manage ng anger. Baka kailangan dumalo sa ika nga ay process seminar where you can discover saan ang gagaling yung irritable tendencies or yung mga salitang masasakit, di ba? Kaya, di ba, sabi nga, kay Kuya Clem din yata yun, sabi niya, ako naman ganito lang, pagkaraan naman ako'y magalit, okay na ako. Sabi ng Kuya Willie, Kuya Clem yata, di ba? Sabi niya, ganun din ang Granada. Ang Granada, isang sabog na, boom! Tapos na. Pagkaraan, pag tumingin ka kaliwa kanan, wasak! Wasak ang paligid.
1: Yeah.
0: Di ganun din. Kaya hindi pwedeng, ako na may ganito lamang. Eh, nakaka-WhatsApp eh. Kaya ang problema, Kuya Willie, nawasak ka, tumingin ko, hindi ka na kumibo. Ay, yun ang mas matinding wasak yun. Kailangan, hindi tapos na, nagalit, ano na. O di pag-usapan, na darling, we have to discuss what happened last week. That's why I don't want that repeated. Yun, di ba? So, dun ngayon, kung kailangan, again, ang gabay ng tagapayong. Ang tagapayong ay hindi lamang magbibigay ng payos. Kundi gagabayan kayo to come up with resolutions ng inyong conflict o situation. At siya rin ang gagabay kung magmamonitor kung na-apply ba ninyo o hindi.
1: And not taking sides.
0: Yes, that's right.
1: Tsaka hindi siya magiging sumbungan ng bawat isa.
0: Kundi salib, tatawagan mo sila at babantayan kanila pala para doon sa mga commitment ng bawat side. Ano ang commitment? Halimbawa, simula ngayon, bago ako magalit, bibilang muna ako ng 1 to 100. 1, 2, 3, 100 eh. O, di pagka bago siya maka 100, nawala na yung inis niya. Ayun. Nagagawa ba ito o hindi? Ayun, di ba? So, kapag may mga ganun na mayroong accountability, aba, naayos. Ang problema mo kasi, wala accountability. Yan ang kahalagaan ng discipleship. Ang discipleship po, mga kaibigan, ito yung nagpapagabay ka at gumagabay ka.
1: Amen.
0: Kaya you demand accountability, you demand responsibility, you expect responsibility. Ayun. Kaya, yung iba gusto magpa-disciple pero ayaw magpa-correct. Yung iba gusto magpa-disciple pero ayaw nang minomonitor sila kung nag-devotion ka ba, kung nagsimba ka ba, kung ikaw ba yung nagsiserve na kay God, mahirap yun. Kaya ibig sabihin, kailangan yan ay handa kayong magpa-monitor. Yun ang discipleship. Kaya humility yun eh, yun yung nilipi, diba? Kaya willing. Kaya talaga, it's a great challenge to seek to be disciple. Kaya we encourage everyone to become part of a small group. Doon ay hindi nagkakampi-kampihan. Pwede doon ay nagbabantayan kayo at you become responsible for each other and accountable to each other. Ayun. Lalo na yung sa leader ninyo or shepherd tawag namin, you are giving them the right to check on you. Huwag yung personal ko to, ba't nyo chine-check? Hindi pwede yun. Eh, ganun din sa mag-asawa. Nagpapagabay, nagpapacheck. At sa ating mga pastor, eh, kailangan na check natin yung mga leader natin. Hindi pwede preach ka lang ng preach.
1: Tama.
0: Hindi ka pwede turo ka lang ng turo. Kailangan yung tinuro mo, yung pinrish mo, merong way para ma-check kung ginagawa ba ninyo lahat. Kasama tayo. Ayun. At ganun diwa. Yes, Kevin. Ano po yun?
1: Tuloy, yung binuo nating MCF hymn dito sa Marikina Christian Fellowship, merong linya doon, Kuya John, na now disciples, later disciples.
0: Yes, that's right. Good. Wow. Nako, ang bilis ng oras.
1: Hala.
0: Eh, kailangan mo na lang magbigay ng takeaway mo sa ating talakayan, Kuya Willie.
1: Mga kagapay, sinikap po natin na makatulong po sa inyo. Una sa founded by the Word of God sa mga tugon. Salamat po sa pagtitiwala po ninyo sa 702 DCS at kami po sa Family Matters pagka Lunes ng umaga. Kasama po ninyo kami sa talakbayan ng inyong buhay individually as well as sa family.
0: Amen. At muli po, isang kagalakan sa amin ng Kuya Willie at ng buong Family Matters team dito sa Paris Broadcasting Company na makatanggap ng inyong mga counseling questions. It's our joy to respond at natutulungan hindi lang po kayo, pati po yung may mga katulad ninyong sitwasyon. At hindi lang po yun, yung mga magagawa ng Panginoon na nakikinig. Kagaya ni Pastor Eddie, sabi niya, lagi ako nakikinig, nakakapulot ako sa mga gandang payo ng Kuya Willie. Ayun, kaya talagang naipapayo rin niya sa iba. Kaya please don't hesitate. Just text to us your counseling situations and it's our joy to journey with you. Pero ngayon, pabakasan tayo sa panalangin ng Kuya Willie Basilio. Yan. Kuya Willie, pwede po ba?
1: Mga kagapay, manalangin tayo. Maraming salamat po, manamin Diyos. Opo, yes. Sa mundong ibabaw namin ginagalawan, may mga problema, may mga kakulangan, may mga pinagtitiisan, marami. Pero sa likod po nito, Panginoon Diyos, hindi po ibig sabihin pinababayaan niyo po kami. Hindi po ibig sabihin ay kinakalimutan niyo po kami. Salip yung baligtad. Maaring ang dating sa amin, lahat ng aming naranasan, hindi man maganda o mabuti sa aming paningin, wala na pong solusyon. Ang totoo, Panginoon, maraming salamat dahil pinatatag niyo kami, tinuturuan niyo kami, humihingi kami ng karunungan mula sa iyo, gagawin sa amin pagharap sa mga problema, pagsubok, at Ama, pagkilala po na nasa inyo po ang lahat ng kasagutan sa iba-ibang bahagi ng aming buhay, individually as well as a family. Salamat sa Family Matters. Salamat sa 702 DCS, sa lahat ng kanyang mga programa. At sana nga po, yung aming mga natutuhan, tugon sa aming mga personal o pansariling mga pang-suliranin, makatulong din po sa iba na nakinig, nanood sa aming episode ngayon. Purihin po kayo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa maghapong ito. Salamat sa aming kasama, ang Bishop Jonel Milan. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa pagkakatiwala mo sa Kanya sa larangan ng paglilingkod sa iyo. Purihin po kayo. Dalangin namin itong lahat. In Jesus' name, Amen.
0: Amen and amen. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat ulit kay Willie sa opportunity na binigay sa atin ng Bulacan State University na siyang mag-minister sa 9,300. Pero 9,289. Ayun. Ni round up na kaya 9,300. At masalamat din tayo sa Philippine Bible Society at ng The Generic na nagbigay ng libreng Bible. At si Dr. Andrew Wilson sa Gift of Life's Heart. At ganun din si Brother Wilson na nag-imprenta ng libre ng ating asin at ilaw pamphlet para sa ating voters education para sa mga graduates ng Bulacan State University. Salamat sa ating Pangulong Jody Canandes at sa lahat ng mga deans at nako, they open the doors of opportunity. At natutuwa tayo na naipopromote din natin ng Far East Broadcasting Company. Eh Kuya Winnie, kung wala ang mga tao sa likod ng ating programa, abay wala tayo dito. Kaya hindi pwedeng din natin pasalamatan ang ating mga nakaagapay. Sino-sino po ba?
1: Salamat po marami na Ate Absede Ferrer Tabua, Ate Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, RTV,
0: yes,
1: broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong pagagapay sa amin.
0: Amen. At syempre pa, kayo po na nanonood, nakikinig sa amin ngayon, kayo po ang aming kagapay. At salamat sa inyong panonood at pakikinig sa amin. Dito po, kami po ang inyong mga lingkod. Bishop John Emelan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, agapay ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
5: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog ko.
6: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
5: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
6: Ikaw naman, anak.
5: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
6: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
5: Pero paano kung hindi ko po kaya?
6: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
5: Pwede ba yun?
6: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
5: So okay lang matakot minsan?
6: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay, at mas higit doon, andyan si Lord.
5: Okay po, excited na po ako tumanda.
7: Salamat sa pakikinig sa 702-DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong pag-

0: lagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, 23 ng Hunyo. Mga Salmo, chapter 86 to 89.
2: Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan, lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po, ako'y iyong dinggin. Tumaraing ako kapag mayroong bagabag. Iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawa'y walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magpipigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko iyong kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig, ako'y iniligtas. Di hinayaang masadlak sa daigdig ng mga patay. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adhikain ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayad magalit. Pansinin mo ako, iyong kahabagan, iligtas mo ako't bigyang kalakasan, pagkat ako'y lingkod mo rin tulad ng aking nanay. Pagtulong sa aki'y iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway, kung makita nilang mayroong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Sa bundok ng Zion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Kapag isinulat ko at ang mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin bansang Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Zion, sasabihin nila, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya ay palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Sila ay aawit, sila ay sasayaw, at sila'y sabay-sabay na magsasabing, "Ang aking mga pagpapalay, ang Zion, ang bukal." Yahweh, aking Diyos, tanging ikaw lamang, aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, tumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo. Sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Ang kaluluwa ko ay nababahalat puspos ng problema. Dahilan sa hirap, pakiwari, buhay ko'y umiiksi na. Ibinilang ako niyong malapit ng sa hukay ilagak. Ang aking katulad ay mahina na't ubos na ang lakas. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako nitong mga tao na iyong nilimot. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim na tulad ng libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabuntun. Ang katulad ko'y tinabunan ng malaking alon. Mga kasama ko'y hinayaan mo na ako ay iwan. Hinayaan silang mamuhi sa akit. Ako'y katakutan. Kaya hindi ako makatakas. Ngayot pinto ay nasarhan. Dahilan sa lungkot, ang aking paningi waring lumalamlam. Kaya naman, Yahweh, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag? O sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O iyong kabutihan sa mga lupaing tila nalimot na? Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, Yahweh, aking Diyos, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Mula pagkabata, ako'y nagtiis na, halos ikamatay. Ang iyong parusay, siyang nagpahina sa aking katawan. Sa aking sarili, tindi ng galit mo'y aking nadarama. Ako'y mamamatay, kundi kahihinto ng pagpaparusa. Parang baha sila kung sumasalakay sa aking paligid. Sa buong maghapon, kinukubkub ako sa lahat ng panig. Iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay, ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan, ang iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Nagpupuri silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang binabanggit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit. O Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan, kay Yahweh ba sila ay maipapantay? Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. O Yahweh na makapangyarihang Diyos, O Yahweh, mayroon pa kayang katulad kang lubos. Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo'y sadyang lubos-lubos. Sumusunod sa iyo dagat mang mabangis, alon mang malaki, napapatahimik. Iyang dambuhalang kung tawagi Rahab ay iyong dinurog sa taglay mong lakas. Lahat mong kaaway ay iyong winasak, kapangyarihan mo'y ubod ng lakas. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang may likha. Lahat ng naroo'y sa iyo nagmula. Timog at hilaga, ikaw ang naglagay. Bundok, Hermot, Tabor ay nag-aawitan. Nagpupuri sila sa iyong pangalan. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis, di matatawaran. Ang kaharian mo ay makatarungan, saligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan, ang pamamahala mong ginagampanan. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob, sapagkat si Yahweh ang aming sanggalang, ang aming hari ay siya ang humirang. Banal ng Israel, siya'y aming sandigan. Noon pamanguna sa mga lingkod mo, ika'y nagsalita sa pangitaing ipinakita'y ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking binuhusan ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang gagabayan at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Di siya malulupig ng kanyang kaaway, ang mga masamay di magtatagumpay. Aking dudurugin sa kanyang harapan, silang namumuhi na mga kaaway. Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Ako'y tatawaging aman niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang panganay at hari, pinakamataas sa lahat ng hari. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa aming kasunduan. laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di papakinggan at ang kautusay hindi iingatan, kung gayon, daranas sila ng parusa dahil kasamaan ang ginawa nila. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang pangakot pag-ibig kay David ay di magbabago, hindi mapapatid. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawiin. Sa aking kabanalan, ipinangako ko kay David ay hindi magsisinungaling. Lahit trono niya'y hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayong sumisikat. Katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Subalit ngayon, siyang iyong hirang ay itinakwil mo at kinagalitan. Binawi mo pati yaong iyong tipan, ang kanyang korona ay iyong dinumhan. Ang tanggulan niya ay iyong binasak, mga muog niya'y iyong ibinagsak. Lahat ng magdaay nagsasamantala, ang ari-arian niya'y kinukuha. Bansa sa paligid, pawang nagtatawa. Iyong itinaas ang kanyang kaaway, tuwang-tuwa sila't pinapagtagumpay. Ang sandata niya'y nawalan ng saysay, binigo mo siya sa kanyang paglaban. Yaong kanyang trono at ang setrong hawak, inalis sa kanya't iyong ibinagsak. Sa iyong ginaway nagmukhang matanda, sa kanyang sinapit siya'y napahiya. Hanggang kailan pa ba mukha'y itatago? Wala na bang wakas, tindi ng galit mo? Alam mo, O Yahweh, ang buhay ng tao ay maikli lamang sa balat ng mundo. Papanaw na lahat silang nilikha mo. Sino bang may buhay na hindi papanaw? Paano iiwas sa kanyang libingan tayong mga taong ngayoy nabubuhay? Nasaan ang alab ng dating pag-ibig at tapat na sumpang ginawa kay David? Nasaan, O Diyos, iyong ipabatid? Iyong nalalaman ang mga pasakit ng abamong lingkod na pawang tiniis, ang mga pagkutya na kanyang sinapit sa kamay ng taong pawang malulupit. Ganito tinuya ng iyong kaaway, ang piniling haring saan may inuyam. Si Yahweh ay ating purihin magpakailanman. Amen. Amen.
0: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat.
0: Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano ba ang ganap mo ngayon o nasan ka ba ngayon? Ikaw man ay nasa biyahe, nasa trabaho na o nagpapahinga, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pagninilay-nilay. Ibahagi mo na rin ang ating episode ngayong umaga. Itag na ang iyong kamag-anak, kapamilya, barkada at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay, minsan mo na bang naranasang malagay sa isang unfamiliar situation tapos kinakailangan mo pang magdesisyon ng isang mahirap na desisyon? Naranasan mo na bang kumaharap sa isang pagbabago na nararamdaman mo yung anxiety at uncertainty? O kaya ay lumipat sa isang bagong lugar na wala ka namang kakilala? Agree ka ba kaagapay kung sasabihin kong wala namang madaling pagbabago? Well, personally, ako kung papipiliin ako, ayoko talaga ng pagbabago. Yes, gusto ko ng challenge pero pagdating sa pagbabago, eh syempre nagdudulot ito sa akin ng anxiety, ng pag-worry, ng uncertainty dahil nga bago para sa atin yung lugar o yung sitwasyon. Well, sa libro ng Ruth sa Biblia, mababasa natin yung kwento ng isang babae na nalagay din sa isang pagbabago at unfamiliar situation. Pero dahil sa kanyang obedience, faithfulness at commitment, siya ay na-redeem. Yan ay si Ruth. Nang mamatay ang kanyang father-in-law, brother-in-law at asawa, nalagay siya sa isang sitwasyon. Nanatili siya sa kanyang mother-in-law. Kadalasan natin di ba naririnig yung mga kwento ng magbiyenang babae na hindi nagkakasundo. Pero ibahin natin itong si Ruth. Mahal niya ang kanyang biyenan na si Naomi na to the point na sinamahan niya ito. Isa itong mahirap na yugto dahil during those days, nakadepende yung mga kababaihan sa kanilang mga asawa at anak para mag-provide para sa kanila. Si Ruth, mahal niya si Naomi at ayaw niyang iwan ito. Ngunit kung babalik siya sa kanyang lupain, eh mas magkakaroon siya ng pagkakataon na makapag-asawa muli at magkaroon ng sariling anak at mas maginhawa yung ganong sitwasyon. Kahit pa nga kinausap siya ni Naomi at pinilit na bumalik na lamang sa kanyang lupain, eh determinado itong si Ruth na manatiling kasama siya at sumama sa lupain ni Naomi. Isa itong malaking desisyon na huwag bumalik sa sarili niyang lupain na for sure nga ay mas familiar at mas komportable para sa kanya. Pero itong si Ruth, ginive up niya ito. Kakaiba ang commitment ni Ruth para sa kanyang mother-in-law. Dahil nangangahulugan nito na hindi niya pinili yung bumalik sa sarili niyang lupain at pamilya at mamuhay bilang byuda at walang anak dahil wala nang maibibigay noon si Naomi na anak na pwede niyang pakasalan. At kung siya man ay magpapakasal, mababali niya ang commitment kay Naomi. Ibig sabihin din ay mamumuhay siya sa lugar na ibang tao, ibang kaugalian, ibang lengguwahe yung mararanasan niya. At ang commitment na ito, higit pa sa kasal. Dahil sa verse 17, sinabi niya na kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako maililibing. In the same way, reminder sa atin na we must take up our cross para sumunod sa Panginoon. Yan ang cost ng pagiging tagasunod ni Jesus. Gaya ng sinasabi sa Luke chapter 14 verse 27, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Minsan, sa pagsunod sa Panginoon, kailangan nating iwan yung komportable, yung familiar, yung predictable na pamumuhay at ipagkatiwala ang lahat-lahat sa Panginoon. Ngunit ang pinaka-amazing na commitment sa lahat ng ito ay nang sabihin ni Ruth kay Naomi sa verse 16, "Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." Actually, ang experience ni Naomi sa kanyang Diyos ay bitterness. Pero sa kabila nito, nasabi pa rin ni Ruth ito. Nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya sa Panginoon ay higit pa sa present bitter setbacks ang nakikita. May courage ito na lumaya sa security at comfort ng mundo. May courage ito na humakbang kahit pa sa uncertainty. Pero kung tayo ay magtitiwala sa sovereign goodness and the mercy ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay, makakaya rin nating lumaya at magkaroon ng commitment na gaya kay Ruth. Mga tipong, kapag tinawag tayo ni Lord para sa kanyang gawain, kaya nating iwan ang komportableng buhay, trabaho, lugar, at makakagawa tayo ng commitment natin sa Panginoon. Na kapag para sa gawain ni Lord, all in, commit kung commit.
Kagapa, ikaw ba ngayon ay nasa uncertain na sitwasyon? Meron ka bang kinakaharap na pagbabago? Maaring pagbabago sa pamilya, sa relationship, sa career, sa ministry o sa kahit na ano pang aspeto ng iyong buhay. Kagapay, magtiwala lang sa Panginoon at sa katotohanang kumikilos siya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At hayaan mong maranasan ang freedom and joy na hindi natitinag ng mahihirap na sitwasyon.

Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Let us know paano naging pagpapala ang programang ito. Magpadala ng mensahe o mag-comment dito sa ating Facebook live streaming at ipaalam sa amin paano naging pagpapala ang programang Unang Salmo. Salamat po sa pagsama sa akin. Muli, ito po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Ebanghelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang Trusting Tuesday sa ating mga kaagapay. Kamusta na po kayo? O diba? Naranasan ba natin yung blessings ni Lord? Naku, everyday yan. Every gising is a blessing. Tandaan nyo ha. Every gising is a blessing. Every breath a privilege. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o yung PM radio, portable missionary radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po transistor radio at PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception. Totoo yan. At hindi lang po yan dito sa Pilipinas, kundi pati sa ating mga kaagabay na nasa iba't ibang lugar na gamit po at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Facebook live stream. Real time nga lang po sa inyo, 5:30 dito sa atin sa Pilipinas. Kung kayo po ay nasa New Zealand, 4 hours advance. Nasa Australia, lalo na dyan sa Tasmania, kay aking kaibigang si Bess, di ba? Andyan, sa Tasmania, kung 5:30, 7:30 sa kanila. Pero pagpabalikan na sa Asia, pa madaling araw hanggang hating gabi going back. So kung saan man po, pero meron naman din po, pwede nyo rin pakinggan sa YouTube, pwede rin naman po yun. So at York, yun lang yung kagandahan ng nasa technology kasi at all times pwede nyong gawin. Pwedeng makinig, maraming mas maabot. So sa atin pong mga ministry partners na patuloy na sumusuporta sa gawain sa pamamagitan ng inyong panalangin at inyong support financially. Ang sarap po, di ba? Ang sarap maging kabahagi ng ginagawa ng FEBC, ng DZAS para mas marami pang maabot. Sabi nga, until all have heard. At tulad ng lagi kong encouragement sa bawat isa sa atin, di ba po? Kabahagi tayo sa anumang mangyari at maganap sa kaluluwa man na madala sa Panginoon o mga kaluluwang ma-encourage para patuloy na manatili at magpatuloy sa Panginoon, kabahagi po ang bawat isa sa atin. Di ba? Yun yung masaya. So, sabi nga ganon, hold on lang kayo, dalangin po sa loob ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Martes maging Trusting Tuesday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayuhatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin prepare your family before, during, and after disaster. So, anong pag-uusapan natin? Kasi nga po, sunog, baha, bagyo, mudslide, lindol. Eh, mga disasters po yan na dumarating dito sa ating bansa, di ba? Nakikita natin yan, nararanasan natin. At dahil nga po ang buwan ng June, eh, National Disaster Consciousness Month, dito tayo nakafocus sa pag-uusap ngayong linggo sa Gabay Library. At sa bawat disaster, depende sa lawak nito, kadalasan hindi talaga nakakarating agad yung mga first responders, di ba? Kaya nga po kinakailangan, handa tayo bilang isang pamilya. Kahapon po, pinag-usapan natin na kailangan ay lagi tayong handa bago pa man dumating ang sakuna. So kailangan alam natin kung saan tayo kukuha ng tamang information patungkol sa update ng sakuna. Lalo na madalas sa atin bagyo, no? Mahalaga rin na napag-usapan natin kung ano yung mga disaster plan natin, kung paghahanda ng pamilya para doon, pagkain, ano mga dapat, at yung pagkakaroon ng emergency kit o go bag na laging ready anumang oras. Di ba? Yan po yung mahalaga. So ano naman, anong pag-uusapan natin? So maghanda rin ng mga tools at supplies kasi ihanda yung mga items na specific sa inyong pangangailangan. Halimbawa, tulad ng mga disposable plates, cups at utensils, maghanda rin ng radyo na may baterya at flashlight at extra batteries. Kailangan din ng utility knife, totoo yan. Mga posporo na nakalagay sa isang waterproof container. Kailangan din na may mga extra cash or coins kayo kung lalabas, di ba, mag-evacuate. Maghanda din ng mga products, eyeglasses. Ano ba yung mga feminine products? Kung may mga anak kayong dalaga, eyeglasses o contact lenses no, sa mga anak na kailangan. Maganda rin kung may mapa ng evacuation route na nakamarka kung saan. Kailangan din daw ng fire extinguisher. Totoo yan. Lahat naman dapat ng tahanan meron dyan. At higit sa lahat, maghanda ng mga damit. Sabi, isang complete change ng damit at footwear at beddings. Kumbaga, blankets at sleeping bags. So yun yung dapat ding inihahanda. Ano pang inihahanda bago sa disaster? Yung mga special items, ano yung mga yun? Yung mga bagay na mga important documents nyo tulad ng insurance policies, birth certificates, yung mga mahahalagang passports, bank account numbers, prescription information, mga credit card numbers, ay ilagay yan sa isang waterproof portable container, di ba? So kung ang member ng pamilya ay may special needs tulad ng elderly at mga bata, so paghandaan din yun. Gayun din po kung may mga pets, maghanda din ng supply para sa mga ito. E nakikita natin yan sa amin sa UP Town, lahat data ng pamilya may pets, so pinaghahandaan. So ano naman ang gagawin natin sa panahon ng sakuna during a disaster? O ano, kung kailangan ng immediate evacuation, halimbawa, kailangan mag-evacuate, hanapin ang lahat ng miyembro ng pamilya, nasa bahay ba silang lahat? So anong kailangan? Kumuha ng emergency kit at go bag, ang anumang, at anumang special items. Hanapin ang inyong pets kung may pets kayo. Magdala ng cellphone at radyo kung wala ito sa inyong kit. At kunin ang mga mahalagang family documents at pictures. Kunin ang prescription medicine para sa iyo at sa inyong pamilya. Alalahanin ang family escape route. Pag-usapan ang family meeting place sa labas ng tahanan o sa labas ng inyong community. Tahanan

0: papatayin yung mga switches namin sa ng electricity, pag-plug ng mga appliances at ang paglalagay ng mga damit dun sa mga awang ng pintuan para mahinto po yung pagpasok ng tubig. Dahil mataas na po yung ilog doon sa amin sa likod at baha na yung basement, tapos baha na rin po yung daan, so magtatagpo na po yung tubig, yung level ng tubig sa likod at yung level namin sa harap. At dahil tumaas na nga po ito, kagaya na banggit, puno na po ng putik at tubig. So, tinuruan din ni Nes, paano ka maglalagay ng mga damit, yung pagbilog dun sa mga awang sa pintuan para at least mahadlangan, hindi na rin makapasok sa sala. Napakahalaga po na laging handa tayo sa anumang sakuna. Naalala ko nga po nung pinaghanda tayo ng The Big One, at dahil nasa Marikina kami, naghanda kami ng mga pagkain tulad ng bigas, mga dilata, flashlight at iba pa. At hinihanda din namin yung mga important documents at ipinaalam sa members ng family kung saan kukunin kung kinakailangan. Salamat sa Diyos at hindi pa naman po natutuloy yung kinakatakutan. Kaya kinuha na rin yung mga dilata, mga pagkain upang hindi mabulok o ma-expire. Kaya naman po sa ngayon, may extra pa rin, canned goods kami sa pantry, meron din sa mga plastic containers para in preparation for anything. Nilalagyan namin ng mark at dates ang mga bawat item gamit ng Pentel Pen, at nagre-refill kami ng ilan-ilan kapag nagamit na at lagi ma-refill yung supply. Lesson natin, dapat ay handa tayo sa anumang sakuna na darating. Kapansin-pansin na madalas na po yung mga ito. Kaya nga mga kaagapay, kung tayo naghahanda sa pagharap ng sakuna, ang tanong, naghahanda rin ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak, handa sa mga disasters. Handa bilang isang pamilya, mga utility things, mapa, fire extinguisher, important papers dapat nakalagay sa plastic. Mga sakuna laging dumarating. Hanapin silang lahat ang iyong mga anak. Dapat may cellphone at family meeting place. Makinig sa radyo, instruction, paraan na hanapin ang bawat isa. At disaster, laging handa talaga lagi. At lalong-lalo na handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Mahalaga yun. Amen, amen, amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At sa sandaling ito ay ang mensahe para sa Pergamon. Revelation 2:12-19. Wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang sinasabi ng may matalas na espadang magkabila ang talim? Alam kong nakatira ka sa kung saan nakatira si Satan. Pero kahit ganoon, tapat ka sa akin. Hindi mo iniwan ang faith mo kahit noong panahon na pinatay si Antipas na tapat kong lingkod. Pinatay siya diyan sa lugar niyo kung saan nakatira si Satanas. Pero may ilang bagay akong ayaw sa iyo. Kung iba sa yung iba sa inyo ay sumusunod sa teaching ni Balaam. Sino si Balaam? Siya yung nagturo kay Balak kung paano niya mahahatak na gumawa ng kasalanan ang mga Israelites. Anong kasalanan? Ang kainin nila ang pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan at gumawa sila ng kahalayan. Yung iba rin sa inyo ay sumunod sa teaching ng mga Nicolaitans. Kaya magsisi ka at tigilan mo na ang kasalanan mo. Kung hindi, pupunta ako diyan at lalabanan ko ang mga taong yon gamit ang espada na dalawang talim na lumalabas sa bibig ko.

0: Kung makikinig ka, pakinggan mo ang sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Sa mga magtatagumpay, bibigyan ko sila ng ilan sa mga natatagong mana. Bibigyan ko rin sila ng puting bato na nakasulat ang bagong pangalan. Walang ibang nakaalam ng pangalan na yon maliban sa mismong pinagbigyan. May mga surprises ang dakilang Diyos sa end times. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang dakilang Diyos nga naman sa pamamagitan ni Jesus sa kapangyarihan ng Espiritong Banal sa end times. Di ba na?
1: Opo, Ama. Eto, habang binabasa ko to, naisip ko, o nga, no, very clear na ang sa Pergamum, unang-unang nakikita po natin doon, sabi nga, ito yung lugar na andun, that is where Satan's throne is. Yun yung una. So, ibig sabihin, nakikita natin to. I mean, kung i-correlate ko to sa atin, alam naman natin na ang mundong ito, ang nakaupo sa trono si Satan, di ba? Hindi naman ang Panginoon. Tayo eh manlalakbay lamang sa mundong ito. So, everything we see around us is, ano yan, planado ng Diablo, tingnan nyo na lang sa Senado, di ba? Yung mga kasinungalingan. Ang pinagtatakahan ko talaga, paano nila na, paano sila nakakatulog, Daddy, ano? Yung konsensya nila, yeah. Wala.
0: Wala na ang konsensya.
1: Wala na talaga, no?
0: So, patay na yung konsensya.
1: Kaya nga eh, parang wala na talagang takot sa Diyos, no? In everything. But
0: lalo na ngayong kapanahon na ngayon.
1: Pero kasi Daddy, ito yung mga churches na to, specific time frames po to ng life of the church. So yung
0: ng kapanahon na nila.
1: Opo, yun po yun.
0: Eh ang mundo naman eh, hindi nagbabago, puro kasalanan lang talaga.
1: Totoo yun. At saka pwede natin din pong i-relate sa atin. Kagaya doon sa Pergamum, sabi nga ganun, ang unang truth makikita natin doon sa mga churches, wala tayong maitatago sa Panginoon. Lagi niyang sinasabi, I know what you've done. I know your challenges. I know. So, wala talaga tayong maitatago sa Panginoon. So, sa ganong konsepto, mga kaagapay, eh di lalo lagi tayo, piliin natin sumunod sa Panginoon. Huwag tayong
0: magtago.
1: Oo, huwag tayong magtago sa kasalanan.
0: Maging open tayo sa Kanya.
1: Opo. Kitang-kita
0: ng Diyos naman talaga siya.
1: At saka yung ano, sabi nga, don't play with the devil. Lalo na dito oh, sa ano sa church sa Pergamum. Sabi niya, may iba sa inyo kumakain ng food na bawal, 'di ba? Meron sa inyo na sa immorality, meron sa inyo ganyan. So, don't, sabi niya, wag 'yan yung mga wrong compromise, bawal 'yan sa kanila. Tapos at hindi lang sa kanila, dapat din sa atin. Alam nyo, magko-compromise lang tayo kapag hindi talaga natin alam ang salita ng Diyos. Sa totoo lang, pag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nag-aaral, naku mga kaagapay, walang mangyayari sa buhay natin.
0: Ay, maliligaw so, talaga tayo opo. Kasi wala tayong guide.
1: Opo. So, unang-una mga kaagapay, number one, ito yung ano natin na be a part of a good church. Okay? Maging bahagi kayo ng isang church. Wala naman pong perfect church. Okay? So maging bahagi ka nun. Pangalawa, syempre lagi natin sinasabi, dapat meron kang sariling personal devotion. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Gayahin ng Panginoong Jesus. Every morning, nakikicommune siya sa Father para tanungin, Father, anong gagawin natin today? Diba? Yun. Every day yon, bawat araw. Pangatlo, maging kabahagi ka ng isang Bible study group. Maging yan ay V group, D group, sa amin sa MCF, E group, meaning encounter group. Ang purpose noon, para pare-pareho kayo nag-aaral ng salita ng Diyos as a group. Diba? Yun mga kaagapay, maging kabahagi ka noon. At kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa iglesia, sabi nga, maging kabahagi ka, say yes to it. Kasi iba yung tayo na ginagamit ng Panginoon na sumusunod dun sa kanyang pagkatawag sa atin. At kung saan man tayong involved na church, active din tayo doon, mga kaagapay, ha? Hindi pwede yung tutulog-tulog na Kristiyano sa panahong ito. Kailangan po, opo, kailangan ay kabahagi tayo sa ginagawa ni Lord. Okay?
0: Amen.
1: So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat for again reminding us na nakikita mo kami. Hindi kami pwedeng magtago sa iyo, Panginoon. So Lord, sa ganong truth, we won't need to choose sin. Hindi namin kailangan yun. Kasi hindi namin yun maitatago. You hated sin. You died for this sin. Para mailigtas kami. Ang sin brings us death. So Panginoon, dapat makita namin how true that is. Yung realidad ng kasalanan.
0: Amen.
1: So we won't play with sin. Salamat po sa ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo para kami mailigtas sa slavery ng kasalanan. At kami naman po ngayon, Panginoon, mamumuhay kami ng may kalayaan sa pagsunod sa iyo. Yun po yung aming dalangin. So Lord, today, salamat po sa mga kaagapay namin na merong, today they celebrate their birthday. Unang-una na po, kay Pastor Ryan Lacava. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. Dalangin po, Panginoon, pagpalain mo po siya. At ganoon na rin po si Divine sa kanilang gawain sa Namolan. Thank you din, Lord, sa buhay ni Paul Gabriel Aguilar. Salamat po, Panginoon, na kasama namin sila sa church. At ang dalangin namin as you open opportunities for ministry, ikaw po ang gumabay sa kanila. Ganun din po kay Waya. Lord, ganun din po si Kobe V. Ganun din po, Panginoon, si Lisa Mangonon Manuncia, si Janice Mati, Panginoon, si Kuya Raul Timbol. Lord, thank you, Lord, for his life. Si Baby Taylan Laraya. At ganun din, Lord, si Kayla Escalante. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for their lives. Sila lang po yung mga nakalista sa amin. Pero alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang gumagabay sa mga buhay ng bawat isa. Lord, today, I'm focusing my prayers for the young professionals. Kasi Lord, sa mundong ito, they hear a lot of lies. Pero Lord, dalangin namin, may your word of truth continually to grow in their hearts as they involve themselves in e-groups or d-groups sa mga pag-aaral nila, Panginoon, makita nila na they can have fun being Christians. Yun po yung dalangin namin, Panginoon. So Lord, marami pong salamat kasi you are continually at work sa buhay ng bawat mga kabataan. At ang dalangin namin, Panginoon, sa mga kaagapay namin, mga young professionals na sa crossroads ng kanilang mga buhay, planning to make career shifts or whatever. Father, dalangin ko po, may you continually guide them with your word. Sabi mo nga, Lord, ikaw ang way, ikaw ang truth, at ikaw ang life. Makita po dapat ito nila ng malinaw. Maraming pong salamat.
0: Panginoon, marami pong salamat dahil sa Iglesia ng Pergamon, mayroon kang sinabi, magtatagumpay, ibibigay ko sa kanila ang mga natatagong mana, bibigyan ko sila ng puting bato na nakasulat ay bagong pangalan. Walang ibang makaalam ng ngalan na yon maliban sa mismong pagbibigyan. Panginoon, salamat po. Mayroon kayong mga surprises sa end times. At alam namin, dakilang Diyos, na ang bagay na ito ay inyo pong ipagkakaloob sa amin. At alam namin na dahil doon, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, di ba? Ano man pong challenges na ating buhay, lapit po tayo sa Panginoon, huwag tayong mahiyang lumapit. Kasi gagabayan at gagabayan niya tayo. Yun ang talaga. Kung kasalanan man, humingi ng tawad, balik sa Panginoon. Kung na-discourage, balik sa Panginoon. Doon tayo humugot ng
0: spirit. Kung nadapa tayo,
1: tayo agad.
0: Lakad uli.
1: Kasi that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
1: At Lourdes Magtunaw, ganun din po si Kuya Benji Musura at ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, si Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot nito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Pero ang tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
5: Yes.
4: Sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAs. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
6: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702
6: DZAS. Agapay ng sambayanan.
8: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang magandang araw, kagapay. Isa na namang Martes na puno ng pag-asa. Panibagong araw, panibagong simula na ating mararanasan muli ang kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi nga, pag-ibig niya'y hindi nagmamaliw. Ang awa niya'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Magandang araw po. Ano man po ang ating suliranin, ano man po ang ating mga pasanin, tandaan po natin na lumapit tayo sa Panginoon. Sabi niya, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." Kapahingahan na hindi maibibigay ng sanlibutan. Kapahingahan na tanging Diyos ang makapagbibigay. Magandang araw po, ako po si Pastor Eric Cortez at kayo po ay nakikinig po sa Hardin ng Panalangin dito po sa inyong paboritong 702 DCAS FEBC Radio TV. Kami po ay napapakinggan bukod pa po sa radio sa iba't ibang platforms. Online po, napapakinggan po tayo sa Facebook, sa YouTube at sa ating pong 702 DCAS app. Sana na-download na po ninyo kasi ang maganda po doon sa ating app, kahit na magbukas kayo ng ibang application, halimbawa nakikinig kayo, pagkatapos may nag-send ng message sa inyo na kailangan nyo sagutin. Kahit na sagutin nyo yun, hindi ho titigil yung app ng 702 DCAS app. Tuloy-tuloy pa rin yung inyong pakikinig sa ating programa. At napapakinggan din po tayo, napapanood sa Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan po sa GCTV. Ayan. So, dako po muna tayo sa panalangin. Talaga natin sa Panginoon ang ating oras po ng pagbubulay at pag-intercede sa mga pangangailangan po ng ating mga kaagapay. Panginoon, marami pong salamat. Sana namang pagkakataon na mamalas ang inyo pong pagkilos. Salamat sapagkat hindi kami kailangan magtubiling lumapit sa inyong trono, aming mahabaging Diyos. Sapagkat doon, sa piling ninyo, sa presensya ninyo, kakamtan namin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan namin ito. Purihin po kayo, O Diyos. Tinatalaga namin ang aming pong pagkakataon na binibigay na ang mga kahilingang ito ay mailapit namin sa inyo. Salamat sapagkat binigyan nyo kami ng access sa inyo. At umasa po kami, nakikilos kayo ng higit sa aming iniisip, higit sa aming inaasahan. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. At kung kayo po ay may mga prayer requests, kagapay, pakitype lang po sa ating pong comment section, sa ating live stream at sa tulong po ng Panginoon, sama-sama po nating idudulog ito sa Kanya, sa abot po ng ating makakaya upang magkaisa tayo na umasa sa Panginoon sa Kanya po magiging kasagutan. At kung meron po kayong patotoo ng kasagutan sa ating panalangin, alam nyo, nakakataba po ng puso na makarinig po ng mga patotoong ito. At hindi po ito para ma-encourage lang kami, kundi para ma-encourage po ibang mga tagapakinig na katulad din ng pinagdadaanan po ninyo, makita niya, oh, yung panalangin niya para sa ganito ay sinagot, eh ganyan din ang aking pangailangan. Aba, eh, lalapit din ako sa Panginoon. So, kumbaga ho, eh, sabi nila, a burden shared is a burden halved. Kapag ang pasanin ay binahagi, gumagaan. Paghahatian eh. Pero a joy shared is a joy doubled. Kapag yung saya ay binahagi, eh dumadami yung masaya. So, the joy is doubled. Kaya po, comment na rin po ng inyong mga patotoo. At ito po'y binabahagi namin sa iba pa po nating mga kasamang hardinero dito po sa Hardin ng Panalangin.
At para po sa ating sama-samang pagbubulay sa salita ng Panginoon, eh tingnan po natin ito pong nangyari sa isa sa mga hukom, si Samson. Tandaan po natin pag sinabing hukom dito po sa Judges, sa book na ito, hindi po ito yung mga naka-robe ng mga magistrates. Yung mga alam po natin ng mga West, yung nagkakasal, di po ba? Hindi po. Yung tinutukoy dito ng Judges, mga deliverers, mga military conquerors. At isa na nga po sa mga judges ay si Samson. Siya ang pinakakilalang judge. At alam naman natin ang kwento, siya po ay nakatalaga

sa Panginoon bilang isang Nazarite o Nazarene at meron siyang commitment sa Panginoon at yun nga'y manifested or expressed through his hair. Subalit, sinuway po ito ni Samson at siya po ay, kumbaga, namuhay sa pagkakasala, alipin ng pagnanasa. Kaya po nabitag siya nitong si Delilah. At nung ang pagkakataon na siya po ay nalasing, ay pinutulan ni Delilah ng buhok itong si Samson. At dahil po doon, nawala yung kanyang lakas, sabi po rito sa Judges chapter 16, binihag siya ng mga Filisteo, dinukit ang kanyang mga mata, dinala siya sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso, at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Subalit, alam nyo, bagamat matindi ang kinabaksakan nitong si Samson, ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Marahil po, may mga nag-aalala pag sinasabi po natin yun, sapagkat sinasabi nila na may mga tao kasi na umaabuso sa biyaya ng Diyos. Magkakasala sapagkat sinasabi nila na total, may kapatawaran naman. So magkakasala, hingi ng tawad, Subalit, tandaan po natin, totoo na ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon, ikatlong pagkakataon. Subalit, tatandaan po natin ito. We are free to choose, but we are not free to choose our consequences. We are free to make a choice as to what we will do, whether we will obey or we will sin. Subalit, hindi tayo malaya na piliin ano yung magiging epekto, ano yung consequence ng ating ginawa. At nakita natin yung consequence ng ginawa ni Samson. Nabulag siya, naalipin siya, the once mighty Samson. Sabi nga, how the mighty have fallen. Subalit, binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Panginoon na hindi lang makaganti sa mga taong gumawa sa kanya ng ganitong malungkot na pangyayari ng pagkabulag, pagkaalipin. Kundi, once again na ipakita na binigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos na tuparin ang kanyang tungkulin bilang isa pong judge. Ang sabi po rito sa Judges chapter 16, nilagay po si Samson pinagkakatuwaan kasi yung mga kalaban niya, yung mga haring Pilisteo na nagdiriwang sa ngalan ng kalilang Diyos-Diyosan ay pinagmamalaki nila na pinagtagumpay sila ng kanilang Diyos laban kay Samson. At sabi nga sa verse 25, at sa laki ng kalilang katuwaan na isipan nilang pagkatuwaan si Samson, pinagtripan nila si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malalaking haligi. At sinabi ni Samson, sabi sa verse 26, sa batang lalaki na umaakay sa kanya, ihawak mo aking kamay sa mga haligi ng gusaling ito. Gusto kong sumandal doon. Ang gusali napakasikip dahil sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Nandun din ang mga haring Pilisteo. Masaya nilang pinagkatuwaan si Samson. At nanalangin po itong si Samson. Sabi, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin, isinasamo kong minsan pa ninyo kong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali at malakas niya sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi, gumuho ito at nabaksakan ng mga pinunot lahat ng Filisteong naroon. At ang sabi, kaya ang napatay ni Samson sa oras ng

kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Dito natin makikita, sa kabila ng nagdusa si Samson ng consequence sa kanya pong naging pagkakasal at pagkukulang sa Panginoon, binigyan pa siya ng ikalawang pagkakataon. Dito natin makikita, marahil kagapay, minsan nagtalaga ka ng iyong sarili sa ating Panginoon. Subalit, ikaw ay nalayo, nalihis. At dahil doon, pakiwari mo, hindi ka na makababalik sa Panginoon. Niisip mo, nasira na yung iyong patotoo. Mahirap nang ibangon. Mahirap nang ibalik sa dati. Marahil totoo, kapatid. Sabi ko nga, we are free to make our choices, to obey or not to obey. But we are not free to choose the consequences. Marahil ngayon nagdurusa ka sa consequences ng iyong pagkakasala. For example, isa kang young people na napariwara, nabuntis, ikaw ngayon ay isang dalagang ina. Marahil ang tingin mo, paano pa ako makapaglilingkod sa church sa ganitong kalagayan ko? Kapatid, hindi natin matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Maaring ang iyong gawin, una, ay maging makadiyos na ang iyong susunod na pagpili ng makakasama mo, ng magiging asawa mo. O, kung ikaw ay nakasal at talagang nadapa ang iyong buhay, marahil ipakita mo na ano na ang isang mananampalataya na may asawa. Kung ikaw ay wife, what is a Christian wife? Kung ikaw ay husband, what is a Christian husband? I-google mo ang iyong panahon sa paglilingkod sa iyong pamilya, pagsunod sa Panginoon. At kahit na sabihin po natin na hindi man ito, marahil kung dati nagsusong lead ka, pero sa policy ng iyong church ay hindi ka na pwedeng magsong lead, hindi ibig sabihin noon na hindi ka na makapaglilingkod sa Panginoon sa ibang kaparaanan. Marami naman tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. Marahil, ikaw ay dating naglilingkod, subalit dahil sa iyo naging pagkakamali, ikaw ay hindi na binigyan ng pagkakataon makapaglingkod na katulad ng dating paglilingkod mo. Pero, ano man ang kalagayan mo ngayon, doon ka makakabangon kung saan ka nadapa, doon ka babangon. At maglingkod ka sa bubuksan ng Panginoon na paglilingkod. Katulad ng halimbawa, kung ikaw ay dating pastor na tinanggal sa pagiging pastor sa iyong naging pagkakamali at hindi na ka makabalik sa pagiging pastor, at ikaw ngayon ay nagtatrabaho o nagninegosyo, ipakita mo kung ano ba ang isang Kristiyanong nagtatrabaho, isang Kristiyanong empleyado, isang Kristiyanong negosyante. Yes, you have suffered the consequences of your sins, but always remember this, God is gracious. Hindi naman nakatali sa dati mong posisyon ang iyong pagkatao. Kung sino ka, yun ay kung ano ang iyong relasyon sa Panginoon. Isa kang mananampalataya. Isa kang tagasunod niya. Ano man ang posisyon o wala na yung posisyon natin dati, eh, magagawa pa rin naman natin. Katulad ni Samson, na muli makapagbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Habang buhay tayo, hindi pa tayo sinusukuan ng Diyos. Sabi nga, ni Rick Warren, kapain mo yung dibdib mo. Pag may nararamdaman ka pang tibok, God is not finished with you. Dahil ang Diyos ay Diyos ng ikalawang pagkakataon. Nawa, naging encouragement ito sa atin na magbalik loob sa Diyos at muli, magsimulang sumunod sa Kanya. Sa sandaling ito, tayo po ay mananalangin para po sa mga pinadalang request ng ating pong mga tagapakinig.
Tayo po

ay dumako na po sa pananalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sapagkat kayo ang Diyos ng ikalawang pagkakataon. Patawarin niyo kami sa aming mga naging pagkukulang, hindi na namin mababago ang nakaraan. Subalit sa biyaya ninyo, mayroong kaming bagong kasalukuyan at kinabukasan. At nawa Panginoon, sa aming naging pagbubulay-bulay, nawa maging encouragement ito sa aming pong mga kababayan na nadapa, na muling bumangon para po sa kaluwalhatian ninyo. Amin pong inilalapit sa inyo ang mga kahilingang panalangin ng aming mga tagapakinig. Lord, ipinapanalangin po namin na nawa ang pinaplanong business ni Sister Teresita Archangel na maapurban na po ang operasyon ng kanila pong water station. Hinihiling po namin, Panginoon, na you would facilitate yung release ng mga kinakailangang permit. Kalooban po ninyo na kami po ay kumita ng marangal sa pamagitan ng aming mga kamay. Kung kaya hiniling po namin ang inyo pong basbas upang wala na maging hadlang sa pagbubukas, pagtatayo ng water station ni Sister Teresita. We also pray, O Lord, na yung anak po ni Sister Norma Getolie ay makahanap na rin po ng trabaho, ang kanyang bunsong anak. Tulungan niyo po siya, grant him favor or her favor in the eyes of the employer. At nawa, Panginoon, ang anak po ni Sister Norma ay magkaroon na po ng trabaho. Salamat sapagkat nais niya na makapag-provide sa kanilang pamilya at huwag niyo pong bibiguin ang kanya pong kahilingan. We also pray, O Lord, sa approval po ng housing loan ng anak po ni Brother Joseph Estacio. Ang pagpoproseso po ng mga benepisyo sa SSS ni Natividad, ni Sister Natividad Anunciado. Kayo po, O Diyos, ang mag-facilitate, magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Lord, sa mga umihiling po ng kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay, na sila makakilala din po sa inyo, katulad po ni Lizelle Domingo, para po sa kanyang anak na si Francis, at si Lenny Reyes para po sa kaligtasan ng kanya pong asawa, na siya po'y makakilala po sa inyo bilang kanyang tagapagligtas. O Lord, magdala po kayo ng mga tao magbabahagi ng mabuting balita sa kanya, at sa alam po namin, nagtitiwala ko na taniman na siya ng inyong salita, si Francis at saka yung asawa ni Lenny. At tinilim po namin ang salita po ninyo hindi bumalik ng walang nangyari, kundi ito po ay magbunga. At sila po ay magbukas ng kanilang puso upang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amin din pong dinalapit sa inyo si Lian Rosales. Kailangan niya ang kalakasan ng loob sa nararamdaman po niyang kahungkagan or emptiness. Yakapin niyo siya ng inyong presensya at ipadama po ninyo na hindi niyo siya iiwan ni pababayaan man. Salamat sapagkat sa gitna po ng amin pong nararamdaman, kayo po ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Lord, we also lift up to you ang mga kababayan namin na may mga karamdaman. Pray ng patuloy po na kagalingan at kalakasan para po kay Kenneth Rosquillo. Hiniling din po namin ng kagalingan, complete recovery and healing para po kay Rainier de la Peña na may problema po sa kanyang puso. Panghawakan po ninyo ang kanyang puso at patibayin po ninyo ito, O Diyos. Ganon din po ang healing sa kapatid ni Tess Reyes na may kidney problem. Ang healing po nila, Panginoon, wag na pong mauwi sa dialysis. Lord, napakahirap to go through dialysis other than the financial challenge. But I pray, O Lord, na palakasin po ninyo ang kapatid ni Sister Tess upang hindi na po siya kailanganin pa mag-dialysis.
Ganon din po si Eduardo Leuterio, healing from prostate problems. Lord, sa mga gastusin, kung kinakailangan ng radiotherapy at iba pang gamot, kayo po mag-provide. Subalit higit sa gamot, umaasa po kami na kayo ang Diyos na nagdudulot ng kagalingan. We also pray for Sister Gloria Di Mayuga na humihiling po ng kagalingan sa hyperthyroidism ng kanyang anak. Lord, kayo po may likha ng aming katawan. Alam po ninyo ang mga naging problema dahil na rin po sa kami po inaapektuhan din ng pagkakasala ni Adan at ni Eva. Nang yung nilikha na dapat ay ganap, ay nagkaroon ng depekto dahil sa kasalanan ng aming mga unang magulang. Subalit salamat sapagkat hindi nyo kami sinukuan. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na patuloy na nagpapagaling hanggang sa ngayon. Sa mga kababayan po namin na ipanalangin at mga hindi po namin nabanggit na may mga pinagdadaan ng karamdaman, panghawakan po ninyo ang kanilang lupang katawan. At iniling po namin na that you would restore their health and renew their strength. Ipakita po ninyo na kayo po ang Diyos na tumutugon sa dalangin. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Salamat sapagkat you have provided the doctors, the medicines, the finances for the hospital bills. Subalit higit po sa mga pangangailangan ito, alam namin, ultimately, kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kaya sa inyo kami umaasa sa kasagutan sa aming mga panalangin. Salamat po, O Diyos, sa muli pagkakataon na lumapit sa inyong trono, aming mahabaging Diyos. Sapagkat alam namin, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, nakamit namin ang inyong habag at kalinga, lalong-lalo na sa pagkakataong ito na kailangan namin ito, ang aming mga kaagapay. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sapagkat kayo ang Diyos na hindi kami bibiguin. Kayo ang Diyos na sasagot sa aming mga dalangin. Purihin po kayo. Sa inyo ang aming pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen! Amen! Kagapay, ha, balitaan nyo kami sa naging kasagutan ng Panginoon sa ating mga dalangin. Magkarinigan po muli tayo. Ang Hardin ng Panalangin po naman ay araw-araw mula po Lunes hanggang Linggo. At ito po ay napapakinggan sa radio, online at sa Channel 185 sa Signal TV sa aming pakipagtulungan sa GCTV. Bukas po ay makakasama natin ating hardinero sa Hardin ng Panalangin, si Pastor Johnny Castillo. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa panalangin para po sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Naranasan mo na bang magtagumpay pero sa iyong kalooban, pakiramdam mo ay para kang isang talunan? Minsan ay may isang mag-aaral na palaging nananalo sa mga patimpalak. Ginawa siyang Hall of Famer ng kanilang paaralan upang mabigyang pagkakataon naman ang iba na mag-shine din at magwagi. Hindi natuwa ang estudyanteng ito. Nang mayroon ng ibang mag-aaral na nakaranas ding manalo, kahit pa sila'y magkaibigan, hindi niya ito nilapitan upang batiin. Kahit na siya ay ilang ulit nang naging kampyon, di nakita sa kanya ang puso ng isang tunay na wagi. Panalo, ngunit nag-asal bigo. On the other hand, you can be a winner even if you don't end up being first in a competition. Pag-usapan natin kung paano. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong panalo. Ano nga ba ang ugaling wagi na dapat ay makita sa atin, hindi man ikaw ang number one sa mga kompetisyon diyan sa inyong trabaho? Una, be thankful for the victories of other people. Makigala ka sa tagumpay ng iyong mga kasama. Kung itinuturing mong bahagi ka ng team diyan sa inyong kumpanya, dapat ay tuwa ang dulot sa iyo sa tuwing may magtatagumpay sa inyong opisina. Kung may mga incentive program sa kumpanya upang mapataas ang productivity ng mga empleyado, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya kung gusto mong magwagi. Pero kung hindi ikaw ang mananalo, iwasan mong magmukmuk. Mas lalong iwasan mo ang mainggit. Being envious makes you lose twice. Ganito ang paalala sa James chapter 3 verse 16, "For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice." Pangalawa, be grateful for your personal victories. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang tagumpay sa trabaho at negosyo na iyong nararanasan. Ang pagkilala na ang iyong kakayahan, kalakasan at karunungan ay mula sa Diyos ang simula ng totoong tagumpay sa buhay. Matuto ring magpasalamat sa mga taong ginamit ng Diyos para tulungan kang magtagumpay. Halos lahat ng tagumpay ay hindi naman effort lamang ng iisang tao. Madalas, ang recognition ay naibibigay sa iisang tao, but the work was really done by a team. If envy makes you lose twice, gratitude multiplies the joy of winning. Pangatlo, practice humility. Kung di tayo maingat, ang tagumpay ay maaaring umakyat sa ating ulo ng napakabilis at humantong ito sa pagiging mapagmalaki. Ang tunay na wagi ay ang manatiling nakatungtong ang ating mga paa sa lupa at ang magkaroon ng mapagpakumbabang kalooban. Humility pleases God. Ang sabi nga sa James chapter 4 verse 10, "Humble yourselves before the Lord and He will lift you up." Ang tunay na pagkawagi ay di lang makikita sa tropeo o medalyang matatanggap mo. Mas mahalaga ay ang puso at ugaling panalo. Be happy for the victories of other people. Be grateful for your personal victories and continue to practice humility. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
4: Magandang araw kaagapay. Ito po si Heidi Bernardo Sampang mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Ang pamilya ng FEBC Philippines ay mayroon pong 3 araw na staff retreat. Kaya naman, ang susunod na programa na ating maririnig ay replay ng mga nagdaan nating produksyon. Ang taunang FEBC Recharge ay mahalagang bahagi ng ating ministeryo sapagkat nagbibigay po ito ng pagkakataon sa bawat kawani na magpalalim ng pananampalataya, magkaisa sa layunin at manalangin para sa patuloy na pagiging epektibo sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng radio at ng iba pang media platforms. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, naway patuloy kang mapagpala sa iyong pakikinig at samahan mo kami sa panalangin para sa ating mga manggagawa at sa buong FEBC Ministry.
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
6: Oras na, Pilip! Pinas.
7: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Oras na Pilipinas.

0: Isang pinagpalang umaga sa iyo, Kaagapay. Siyempre, excited na naman kami dito sa Team Positive para sa panibagong edisyon ng Oras na Pilipinas mula sa iyong Agapay ng Sambayanan 702 DZAS. Ako, napaka-espesyal ng ating programa ngayon. Kaya kung ako sa iyo, hindi na talaga ako maglilipat ng istasyon or ng social media na aking sinusundan. Dito ka na lang sa Agapay ng Sambayanan. At samahan mo kami, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez.
0: Meron tayong import na kasama.
1: O, imported talaga ito kasi galing sa Middle East.
0: Amoy dates. Mabango ba ang dates? Pastor Roman Guevara, kasama natin sa ONP.
2: Ay, Ate Heidi at Pastor A, at saka sa lahat ng mga Kaagapay. Ha, excited ako ha, na nandito ngayon sa ating programa.
0: Ayun
1: o. Oo, at... Buti sila mo, amoy dates. Sinisi ko, amoy palapel. O amoy shawarma.
0: Baka hindi pala mabango ang
2: may
0: dates.
2: May mas malala pa po dun, yung ano? Amoy biryani.
0: Pero paborito ko ang biryani, Pastor Roman. Oo.
2: Oy, kaya kailangan makarating ka dun. Makarating ako, kayo dun. Nang,
0: mag-rise
2: ko na
0: up tayo
2: dun.
0: Mag-rise up, mag-ONP tayo dun.
2: Yes.
1: Well, pero ang talagang... So, bago kami naging friends sa Facebook, ang friend ko ever since, si Pastor Romel.
0: Ah, wow.
1: So ngayon, na-meet ko yung mas bata sa kanya, si Pastor Roman.
2: Salamat po at lininaw niyong mas bata ako sa kanya.
1: Hindi kasi hindi ko suot yung salamin ko, so malabo lang yung mata ko.
0: Ayan, so magkaiba po si Romel at si Roman.
2: Ayan. Thank you for clarifying that. Ha? Napakalaking blessing niya.
0: And dito po sa Oras na Pilipinas hanggang 8:25, ang atin pong kwentuhan. Sana'y sumama ka sa iba't iba nating platform. Pastor A, Pastor Roman, i-welcome ko lang ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live.
3: Good morning!
0: Gayun din sa mga nanonood sa YouTube channel.
3: Hi po!
0: Siyempre sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
3: Hello po!
0: God bless din sa mga nakatutok gamit ang ating radio app.
3: Happy listening!
0: Paki-promote naman yun, Pastor Roman, kasi 24/7 sa cellphone, pwede nang mapakinggan ng DZAS.
1: At sa inyong nasa Middle East, malaking bagay
2: yun. Yes, yan ang isa sa malaking blessing ngayon. Kasi may social media na, may mga apps na. Kaya sa lahat ng mga kaagapay natin, mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na dun sa mga nasa area ko, no? Sa Middle East, sa UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, pati na Israel, Jordan, Lebanon, all of these other places. Sumubaybay po tayo.
0: Hindi tayo naka-block doon, Pastor Roman.
2: Hindi.
0: Ah, talaga?
2: Dati,
0: praise
2: oo.
0: God.
2: Dati, oo.
0: Mm-mm.
2: But nowadays, hindi
0: mas
2: na.
0: Mas bukas na.
2: At saka kahit pa nga, may mga naka-block, meron na rin paraan. Paano yun?
0: Ma-unblock.
2: Oo, paano yun
0: praise God. Oo. Ayan, so download po 702DZAS sa App Store or Google Play. And syempre, meron pa rin namang mga kaagapay sa radio at PM radios.
3: Happy listening!
0: Good morning din sa mga nasa biyahe ngayon. Ayan.
1: At ang ating Team Positive na makakasama po natin na mahigit sa isang oras ay sina Jonathan Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy. Be positive, kagapay.
1: Kasama rin po natin si Doña Lourdes Desert Explorer Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Si Phil Miracle Boy Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready for action.
1: Si Shekinah Pastora Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: At sa control at production side, si Shaira Sunshine Gabornes.
8: Rise and shine with Shy.
1: Sa radio TV side, si Wen Balatukan.
9: Maging bahagi ng solusyon. Ganun yun.
1: At siyempre, ang ating Bukawe Tech People.
10: No problem.
0: Maraming salamat din kay Ma'am Aileen Valdez.
11: Lights, camera, smile!
0: Kay Angelica Calayag.
12: Aagapayan ka, kaibigan.
0: At kay Nathaniel Peralta.
3: Good morning!
0: Yan ang ating mga kaagapay dito sa Team Positive. Syempre, lalo tayo nakukumpleto dahil sa presence ng ating mga kaagapay sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, so dahil syempre di nawawala, Pastor A, ang ating reminder tuwing umaga, baunin natin ang napakagandang paalala galing sa Magandang Balita, Biblia.
13: Kawikaan, kayamanan.
14: Kawikaan, kayamanan.
0: Ang pag-aaralan natin ngayon maraming salamat. Nandito din si Pastor Roman.
1: Yan, pag hindi ko alam ang sasabihin ko, ipapasa ko lang sa kanya.
0: Ayan. Lalabas muna tayo sa Aklat ng Kawikaan at puntahan po natin sa Old Testament, Mikas 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.
1: Ang ganda nitong sa Micah chapter 6 verse 8 kasi lahat ng aspeto ng ating buhay, una, relasyon natin sa Diyos, buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Tapos yung relasyon natin sa ating kapwa, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. At yung ating relasyon sa lipunan, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. I think we have to remember that, yung to do justice, sabi sa English. Kasi para pang, ano man ang ating opinion at yun ang pag-uusapan mamaya, no? Ay patungkol sa pakikilahok ng mga mananampalataya sa usaping politika. Pero anuman yung ating pananaw tungkol dito, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin pananagutan sa Panginoon to do justice. Na dapat tayo mga mananampalataya ay dapat na nagmamahal sa katarungan. Pastor Roman, anong masasabi niyo sa verse na ito?
2: This is a wonderful reminder to us Christians na hindi po pwedeng sasabihin mo, I love you Lord, di ba? At religious ka. Pero hindi naman ito nakikita sa iyong pakikitungo sa iyong kapwa. At maraming ganun, ano? Na laman ng simbahan, baka meron pang mga posisyon sa simbahan at nagsasabi ngang mahal niya ang Diyos. Pero sabi nga dito sa atin, sa Micah 6 verse 8, ano, itinuturan niya sa iyo kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay at patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. May impact dapat yung relasyon natin sa Diyos sa mga ginagawa natin sa ating kapwa. Ano? At kung nasan tayo pagdating sa katwiran at katotohanan.
1: So pananagutan natin yan. Hindi po pwede na sasabihin natin, total, pasok na ako sa langit . Nakakalimutan nun natin, pagkamatay tayo dapat isip makalangit, dapat ang ating mga paasayod sa lupa.
2: Amen.
1: Di po ba? At yun yung isang, I think, dapat mag-mature pa ang Filipino Church pagdating sa ganitong mga usapin. No po? Sa atin, madali, love God, love people. Pero yung to do justice, hindi natin masyadong natatalakay sa church yan.
2: Amen. At napakahalaga na yung pastor mismo mag-mature sa bagay na ito. Kasi yung pastor, siya yung lagi nagpipreach, siya yung lagi nagka-counsel at gumagabay sa kanyang flock. Kaya kung ano yung takbo ng isipan ng pastor, eventually, syempre, yun yung magiging takbo ng isipan ng nakararaming tao sa kanyang kongregasyon.
1: Yung bang mga miyembro nyo, nagiging kasing ganda rin ang boses nyo.
2: Love na love ko na to si Pastor. Malilibre ko ng lunch ito.
0: Ang gusto ko rin dito napansinin, yung mahalin ang iyong kapwa. Mm-hmm. Walang minensyon na yung kapwa mo na mabait sa'yo, yung kapwa mo na kapareho mo ng iniidolo or ng paniniwala. Diba? Or yung vibes kayo, kapwa in general. Kumbaga, love your enemies.
1: Love your neighbor, love your enemy, kasi your enemy is your neighbor. Ang kaaway mo minsan, yung kapwa mo.
2: And even in the context naman of the ministry in the church, doon mo rin nakikita yung nagmamature sa ministry. Kasi syempre, pag mga tao sumasali sa isang ministry, worship team, dance ministry, Bible study, ushering, nag-i-interact ka sa iba't ibang mga ugali ng tao. May okay ang ugali, may nakakainis sa ugali, minsan pa nga may mga camps pa, retreats, so na-force kayo magsama-sama sa isang kwarto.
1: Kasi naman sa langit, magkakasama rin tayo.
2: Pero hopefully sa langit, glorified bodies na, di ba? So, ang problema, habang nasa lupa, sinful in nature pa rin yung buong pangyayari. Pero nakikita mo pa paano nagmamature na, kasi kahit nakikita mo yung pangit na ugali ni ganito, yung hindi maganda niyang sinasabi, o let's say, hindi pa kayo pareho ng mga pinaninindigan sa ilang mga bagay, pero na uunawaan mo siya, pinakikinggan mo siya, kung na-offend ka, pinapatawad mo siya, at minamahal mo pa rin siya. Kaya nga rin, gusto ko lagi, yung mga dumadating sa church, pag dinidisciple mo, mag-ministry kayo kasi doon din talaga nagmamature. Na, lalo na pag they're getting properly discipled no, in the ministry, doon magmamature ngayon para mangyari talaga yun, ay mahal na niya yung kanyang kapwa.
0: Napakagandang paalala at pagbulay-bulayan nating patuloy. Mika 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. You know, sana si Lord Jesus Christ ang iyong Diyos. Diba?
1: Sana yung lang... Lord. Baka si Lord ka ng Lord, ipapalaan Lord mo. Diba? Track Lord, wedding Lord, at kung ano pang
0: okay,
1: Lord.
0: Yung sarili mo. Oh. Yung sarili mo pala yung Lord mo, diba? So, oh, yan po ang ating maikli na Bible verse ngayon. At dire-diretso po tayo dito sa oras na Pilipinas. And gusto lang din pala natin acknowledge yung ating OJT mula sa Bulacan State University.
2: Yay!
0: Salamat sa assistance sa ating broadcast ngayon. Meron pa rin tayong QOTD, Pastor
1: A. Ang sabi po sa ating question of the day.
0: In preparation para sa talakayan natin mamaya.
1: Yes. Mm-mm. Nakikilahok ka ba sa mga usaping pampolitika?
0: Yun, no?
1: Ako, talagang yes.
2: Exciting ito. Oh,
0: yeah. Nakikilahok ka ba kaagapay sa mga usaping pampolitika? So, i-message mo lang kami dito sa ating FB Live at sa ating YouTube channel.
1: Pwede ba dugtungan? Bakit? O bakit hindi?
0: Pwede, pwede. Malayang talakayan yan at nakaangkla din dyan yung mga pag-uusapan natin mamaya with Pastor Roman at ng isa pa nating panauhin.
1: Kaya nga, kaya very exciting itong ating magiging talakayan.
0: Pero bago ang lahat, syempre si Desa muna, hindi pwedeng umabsent.
1: Syempre, kailangan natin madinig si Doña Lourdes Desa the Explorer magtunaw sa isa na namang kwento tungkol sa bandila.
3: Bida, bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila!
10: Hello kaagapay! Gusto mo ba matuto ngayong araw? O baka naman gusto mong pumunta sa ibang bansa? Why not both? I got you kaagapay! Ako nga pala si Desa the Explorer at nais kong samahan niyo akong mag-travel by trivia. Dumako tayo sa isang lugar sa Asia kung saan matatagpuan ang isa sa may kakaibang watawat, bansa na kinagigiliwan ng math wizards at math genius. Walang iba kundi ang Nepal.

0: Nepal. Alam niyo ba na ang Nepal lamang ang kaisa-isang bansa sa buong daigdig na hindi apat na sulok ang watawat? Tama kayo ng dinig, dahil ang kanilang watawat ay mukhang dalawang pinagpatong ng penates o triangles. Ang mga triangle na ito ay sumisimbolo sa magigiting na bundok ng Himalayas. At kung matalino ka, tiyak matutuwa kang malaman na hindi ito basta dalawang tatsulok lang. Ito rin ay calculated para maging ganyan ang hugis. At dahil calculated ito, nakasulat sa Constitutional Assembly ng Nepal, Article 8, Schedules 1, ang eksaktong hugis ng mga emblems. Pagkakapwesto nito at pati na rin ang eksaktong sukat ng hugis ng watawat. O, diba? May geography na, may geometry pa. Ang sakit sa brain cells. At gaya ng ibang mga pambansang sagisag, ang watawat ng Nepal ay may mga ibig sabihin rin. Ang crimson red ay kumakatawan sa katapangan, blue para sa kalayaan at pagkakaisa, at ang araw at buwan naman ay sumisimbolo sa mahabang buhay. Ang disenyo nito ay inadapt noong 1962 para masiguradong ito ay consistent sa disenyo kahit saan man ito ilagay. Ang bansang Nepal ay itinalagang umaabot sa 142 ang dami ng ethnic groups. Kaya naman kinikilala itong isa sa mga pinaka-culturally diverse groups sa buong mundo. Alam nyo din ba, mga kaagapay, na nasa bansang Nepal rin matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa buong bansa, ang bundok Everest o Sargamarta sa lokal nitong bansag, na ang ibig sabihin ay Goddess Mother of the World. Muling nakilala ang bansa sa pagpanaw ng isang Pilipinong mountaineer, si Philip Santiago, habang tinatangka niyang marating ang tuktok ng Mount Everest, ang itinuturing na pinakamataas na bundok sa buong mundo. Si Santiago ay dumating sa Camp 4. Ito ang kampo na masasabing isa sa mga highest peak ng bundok. Gaano ito kataas? Nasa 8,000 meters, kung saan 800 plus meters na lang ay maaabot na niya ang tuktok. Kaya lang, kapansin-pansing pagod na si Santiago dakong alas 8 ng gabi. At kalaunan ay binawian siya ng buhay dahil sa physical exhaustion. Walang duda, ang pag-akyat sa Everest ay hindi basta-bastang pangarap. Ito ay simbolo ng determinasyon, tapang at walang kapantay na pagsusumikap. Hindi biro ang pag-akyat sa Mount Everest dahil ang gastos ay aabot mula 2.3 hanggang 5 million pesos sa isang banda. Ang kwento ni Santiago ay kwento ng isang Pilipinong hindi natakot mangarap ng mataas. Literal at simbolikal, isa siyang paalala ng ating kakayahang lumaban at magtagumpay kahit pagaano kataas ang hamon. Samantala, para sa mga hindi umaakit ng bundok, gaya ni Desa, uy, ako ata yun. May iba pang mga lugar kung saan may Nepali feels. Ito ay sa Lumbini, isa sa mga sacred spots ng mga lokal. Meron ding Chitwan National Park, ang pinakaunang national park ng Nepal, kung saan makakakita ka ng iba't ibang mga hayop. At kung mahilig ka sa tsaa, pwede mong bisitahin ang tea capital ng Nepal, ang municipality ng Ilam. O, diba? Namangha ka na, natuto ka pa. Mula sa panulat ni Carl Dane Galyas, Desa Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
1: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita, bandila.
2: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
3: Thank you so much, Desa Girl. At sa susunod ulit, para madagdagan yung mga trivia ang nalalaman namin tungkol sa mga bandila. And this time naman, tayo po ay dadako sa atin pong ilang mga special announcements lang. Meron tayong mga job openings dito sa DZAS. Naghahanap po tayo ng DZAS Staff Assistant, Production Assistant, at RTV Production Technician. Bukod pa yan sa iba pang mga job openings natin sa buong FEBC ABC Philippines, pati yung mga regional stations natin, Pastor A, naghahanap din ng mga kaagapay sa broadcast ministry na ito. So para po sa mga interesado, mag-email lang sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph, resume at 2x2 photo lang.
4: Actually, dito nakikita natin, lumalawak ang ministry ho ng FEBC Philippines, kaya nakakailangan pa kami ng dagdag na kasama sa ating team, FEBC.
3: Tuloy-tuloy lang tayo until all have heard.
4: Tama. Kaya nga, ngayon naman, excited naman ako dito kasi alam mo, ito yung maganda dito sa FEBC, sa DZS. No? Kasi kung wala ka nang makitang tama, o wala ka nang makitang mali, bulag ka na. Pero kung mulat ka, binabati mo ang mabuti, tinatama ang mali.
3: Ayan.
4: Kaya pakinggan po natin ang ating pong
3: segment
4: na mabati ang mabuti, may tama ang mali.
5: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
6: Be a good Samaritan. Isang security guard sa Maynila ang hinangaan matapos niyang araw-araw na tulungang pakainin ang isang batang palaboy na madalas niyang nakikitang natutulog sa labas ng establishmentong binabantayan niya. Si Mang Ariel, 45 years old, ay napansin ang bata na ilang araw nang walang maayos na pagkain. Sa halip na itaboy, binibigyan niya ito ng bahagi ng kanyang baon tuwing duty. Kalaunan ay kinaibigan niya ang bata at tinulungan pang mahanap ang mga kamag-anak nito. Hindi alam ng marami na minsan ding naging palaboy si Mang Ariel nung kabataan niya matapos mawala ng magulang. Kaya nang makita niya ang sitwasyon ng bata, sinabi niyang ayaw niyang maranasan ito ang gutom at pakiramdam na walang nagmamalasakit. Naging viral din ang larawan nilang magkasabay kumain sa gilid ng bangketa kung saan marami ang naantig dahil sa simpleng kabutihang ipinakita ng gwardiya sa batang hindi niya kaano-ano. Sa panahon ngayon kaagapay, ipinapaalala ng kwento ni Mang Ariel na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng pera, kundi sa kakayahang magbahagi kahit kaunti lamang ang mayroon.
5: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
6: Isang college student ang nasangkot sa kontrobersya matapos mahuling gumagamit ng peking ID para makapasok sa isang event ng libre sa Quezon City. Ayon sa organizers, napansin ng security ang hindi tugmang detalye sa ID ng estudyante kaya agad itong pinigil at inimbestigahan. Kalaunan, umamin ang estudyante na edited at pinrint lamang ang ID para makaiwas sa bayad sa entrance fee. Dahil dito, hindi lang siya pinatanggal sa event, kundi maaari rin siyang maharap sa karagdagang parusa mula sa paaralan at posibleng legal na reklamo dahil sa falsification of document. Maraming netizen ang nagpahayag ng pagkadismaya, sinasabing hindi dapat ginagawang biro ang pandaraya kahit pa sa maliit lamang na layunin. Kaagapay, tandaan na ang panluloko at paggamit ng peking dokumento ay may kaakibat na seryosong kaparusahan. Ang maliit na diskarte ngayon ay maaring mauwi sa malaking problema kinabukasan. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
7: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
3: Yan ang ating pag-highlight sa gawang kabutihan. And in case po na meron din kayong na-encounter na mga gawang kabati-bati, i-PM nyo lang kami dito sa ating official Facebook page. At sa ating pagbabalik, patuloy nating makakasama si Pastor Roman Guevara.
4: Hindi natin pakakawalan to.
3: Oo naman.
4: Gigisahin. Kakausapin natin mabuti.
3: At later on, makakasama din natin si Dr. Rico Villanueva.
4: Isa sa ginagalang kong Bible scholars dito sa Pilipinas.
3: Yes. Paano nga ba natin na magandang pag-isipan po ang ating paksa mamaya, pagkakaiba sa politika, pagkakaisa kay Kristo. Yan po ang inyong abangan sa ating malayang talakayan sa pagbabalik ng Oras na Pilipinas.
5: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
3: Nagbabalik po ang espesyal na talakayan dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo ay proud member ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang
4: at Pastor Eric Cortez.
3: At Pastor A, sa panahon ngayon ay kailangan pag-usapan natin itong paksa natin ngayong umaga.
4: Dapat lang.
3: At hindi po kasi maikakaila na mainit at hati ang opinyon ng marami pagdating sa mga isyong pampolitika dito sa Pilipinas. Kaya dahil po dito, madalas na naapektuhan hindi lamang ang ating pananaw, kundi pati ang ating relasyon sa kapwa, pamilya, kaibigan at maging sa loob po ng ating mga simbahan. At bilang mananampalataya, mahalagang itanong po natin, paano tayo mananatiling Christ-centered kahit na magkakaiba tayo ng pananaw sa politika? So paano natin maipapakita ang ating pagmamahal, biyaya at katotohanan ni Kristo sa gitna ng mga diskusyon at hindi pagkakaunawaan maging sa online?
4: At sa ating pagtalakay po ngayon, layo nating magkaroon ng bukas, mahinahon at makadiyos na pag-usap, hindi upang patunayan kung sino ang tama at ang mali, kundi para maipakita natin si Jesus sa paraan ng ganitong mga pagtalakay. Pakikinig, pakikitungo sa isa't isa, lalo na't ang dami nating mga hamong kinakaharap sa ating bansa. At nawa sa ating pag-uusap, maging gabay po natin ang salita ng Diyos na sa lahat ng bagay, manaig ang pag-ibig, paggalang at pagkakaisa kay Kristo higit sa anumang kulay at panig sa politika. At kasama po natin live dito po sa ating studio si Pastor Roman Guevara, founder and spiritual leader ng Rise Up Ministries, at via Zoom si Reverend Dr. Federico Villanueva, Regional Commissioning Editor ng Langham Publishing. Magandang umaga po, Doc Rico and Pastor Roman.
3: Pastor Roman, magandang umaga. Welcome sa Oras na Pilipinas.
8: Good morning, Ate Heidi, Pastor Eric, at maging kay Dr. Rico. Good morning po sa lahat ng kaagapay natin na nakikinig today.
3: Yan. Bati ka muna sa ating mga kaagapay, Dr. Rico.
9: Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa imbitasyon na ito.
4: Mm-hmm. Opo. Ang madalas na pag-uusap ngayon ako bilang pastor ay kapag nagko-comment ako sa Facebook, kapag actually kahit sa Oras na Pilipinas, kapag nagsasalita ako tungkol sa pananaw ko, tungkol sa politika, madalas kong makita yung mga comment na, pastor ka pa naman, dapat hindi ka sumasali sa ganyan. Kayo po, Doc Rico, ano ang inyong pananaw tungkol dito?
9: Yeah, actually ako din na kakarinig ng mga nakakatanggap ng mga ganong comment. And the fact na maraming Christians kahit ngayon nananahimik lang, ibig sabihin kasi nun yung view nila ay hindi dapat nag-i-involve sa politics, no? Pero kung si Jesus ay Panginoon, no, ng lahat ng larangan, hindi lamang sa loob ng simbahan, bakit hindi tayo magsalita kahit sa larangan ng politika? At kanina nga naisip ko na parang pagka yung hindi tayo nag-i-involve bilang mga Christians, kawawa naman yung ating kinabukasan, no? Kawawa naman yung ating mga, yung bayan, no? Kasi may problema na tapos wala kang gagawin, no? Alam mo ang mabuti, pero hindi ka magsasabi ng totoo. Sabi ng James 4:17, pagkakasala yun, no? Kaya may malaki kasing, sabihin ko lang, malaki ang pangailangan ng iglesia, mga churches sa Pilipinas, na may educate pagdating sa political engagement. Negative ka agad eh.
4: Si Pastor Roman naman ay sa Facebook, meron kayong pinost na dapat ba maging vocal ang pastor sa politika? And as far as I understand your post, tama ba pagkakaintindi ko na para sa inyo ay huwag maging vocal o mag-ingat lang?
8: Mag-ingat. No? At ito ay sa akin, ano, kung dapat ba ang pastor or in this case also pati mga Christians dapat ba maging vocal when it comes to the political situation in our country, ang sagot ko talaga dun is okay lang, no, dahil karapatan ng bawat pastor at mga Christian na mga mamamayan ng isang bansa na sumali sila. Actually nga may isang naunang article pa ako dun. Ang term na ginamit ko actually was, okay lang bang lumahok? Eh ang pagkakaintindi ng iba, yung paglahok, agad-agad yung pagkandidato mo. Mm-hmm. Eh yung paglahok, it was a very general term concerning yung sumali ka doon sa political discourse. Ano? But ang sa akin is, papano ka mag-i-involve in the political discourse? Ang sa akin, kailangan maintindihan mo yung konteksto mo. Ano? Konteksto ng iyong ministry. And in my case, as a pastor in the Middle East, yung konteksto ng pagiging pastor sa ganong klaseng bansa. Kasi kung halimbawa, may lubos na kalayaan ang isang ordinaryong Pilipino sa bansa natin sa Pilipinas na magsalita at mag-post online ng kahit ano gusto niyo sabihin concerning politics, politicians, and issues, it's not the same reality or context that we have as pastors in the Middle East. No? Kaya yung pwede, dapat, my answer to that is we should. Ano? Even as pastors, even as Christians. Pero yung papano, yun yung kailangan nating matutunan. No? At least in my case.
4: So sa context ninyo, medyo mahigpit doon sa Middle East.
8: Yes. No, depende pa sa bansa sa Middle East 'yon na hindi na lang natin babanggitin ano for the purposes of also security, but merong mahigpit na mahigpit, merong mas maluwag. Pero kahit yung mga bansang mas maluwag, isa sa chine-cherish kasi nung maraming mga bansa in the Middle East and especially countries that are part of the GCC, yung tinatawag na Gulf Cooperation Council, kung saan nandun yung majority ng Filipino OFWs, no? Worldwide, yung security at stability ng mga bansang yun. Kaya karamihan ng mga bansa doon, may warning sila. Hindi ka pwede basta-basta mag-post on Facebook or on TikTok. Kung ipopost mo, will endanger the security and stability of that country. So, it's not just about commenting on the politics and the government of those countries, it's also about commenting on the politics of your own country. Oo, kasi dahil yung mga kababayan mo nakatira rin doon sa bansang yun. So kung halimbawa nag-away-away yung mga Pilipino doon sa bansang yun, masisisi ka. At pwede maging basis ng mga gobyerno in the Middle East yun para mapatawag ka and in some cases makulong ka and in some cases ma-deport ka pa. Mm-hmm. Kaya sinasabi ko sa iba, iba yung pag nasa Pilipinas ka. Pag nasa Pilipinas ka, whether you are a Filipino citizen, a pastor or a Christian, di sige. Sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. But at the same time, dahil itong pag-uusapan natin, sa totoo lang, nakaka-excited to na at the same time, also, a very emotional topic. Dahil ang dami-dami na sa atin talaga rin ngayon na napaka-passionate concerning this matter. That is why it is a point of concern for the body of Christ.
3: Yes.
8: Diba?
3: Oo. And in line with that, gusto kong tanungin si Dr. Rico, ano, kung how can we characterize yung dalawang klase ng tao ngayon or ng Christians ngayon, Filipino Christians, na yung parang parehong nasa extreme?
4: Oh,
3: diba?
4: Isa,
3: tahimik apathy, na tahimik.
4: Malay ko, pakialam ko. At yung kabila naman, activism. Yung isa apathy, yung isa activism.
3: Mm-mm-mm-mm. Dr. Rico?
9: Oo nga, tama yun. Na merong dalawa talaga na extreme, no? Pwedeng sabihin extreme yung tahimik, walang, hindi naman siguro sa walang pakialam, iba-iba reason, takot na, no? So, pero ibig sabihin hindi nag-engage totally. Yun yung ano. Yun namang isa ay parang nakatira na siya sa social media, no? Talagang hindi na natutulog, talagang grabe yung engagement niya. Yun na yung totoo, yung buhay niya, no? Yun yung I think extreme na isa na sobrang affected na pati mental health niya. Yan, hindi na nakakapag-function normal dahil sa babad na babad sa media, internet, and so on, sa social media. Yun yung dalawang extreme.
4: Mm-hmm. So, saan tayo lulugar doon? Is there a middle ground?
9: Ayun, yun nga. Doon magiging modelo natin lagi si Kristo, no? Kasi si Kristo nag-involve siya talaga sa politics because during his time yung mga religious leaders, at ito yung kadalasan na pagkakamali ng pag nag-interpret, no, kala niya pag Pariseo, okay, Pariseo, pero mga Pariseo kaibigan din yan mga taga-Herod, mga hari, at nung panahon nila ang high priest ang itinuturing na kumbaga representative din o leader ng Roman Empire. Kaya religious leader, pag ina-attack mo religious leader, you're attacking the politicians at that time, no?

0: Si Jesus nandun eh. Maamo siya, lalo na sa mga maliliit at saka yung mga mahihirap. Pero pagdating sa mga leader na pagsamantala, tinatawag pa niya silang brood of vipers, sa mga
1: Ahas.
0: lupong. Ahas. Yun ang nawawala sa church eh. Yung parang papunta tayo marami doon sa kabila extreme. No? Ngayon, paano mo malalaman na tumatawid ka na roon sa kabila? Ano na, sobra na ang extreme. Yun ang tanong. Pero wala pa tayo doon eh. Kasi ang daming Christians, may kilala pa nga ako isang grupo, hindi ko na rin babanggitin na mga Bible school pa nga, bawal totally mag-post. No political ano. I mean, kaya ganito ang bayan natin. Of course, kagaya sabi ni Pastor Roman kanina, depende rin sa context mo, no, sa pag nasa Middle East ka. Pero sa Pilipinas, may kalayaan tayo, tsaka ano, no, pero masyadong, sa tingin ko, parang pigil pa rin. No?
1: Mm-hmm. Eh, sinasabi ho kasi nila, sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. Kaya bakit daw tayo sasaw-saw sa politika?
0: Mm-hmm. Nung sinabi naman kasi ng Panginoon na kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, dapat alamin natin sambang text yun. No? Anong verse ba sa Bible yun? No? At pagka yun, titignan mo yung context bakit sinabi ng Panginoon yung text na yun. No? Isa pang binibigay nila lagi na to yung give to Caesar, di ba?
1: Mm-hmm.
0: What is due to Caesar, you know, unto God, what is due to God. Yung mga ganong verses, bukod sa unawain sa sarili ng context, unawain din sa konteksto ng buong Biblia. At sa konteksto ng buong Biblia, makikita natin na pundasyon talaga ng trono ng Diyos at nakalagay yan, halimbawa sa Psalm 97, yung katarungan. Kaya nga pag nawawala yung katarungan, naliliglig, no? Shaken, galit na galit ang ating Panginoong Jesus. No? Kaya nga, mismong si Jesus, nung nandoon siya sa templo bago siya pumasok doon, iniyakan niya yung Jerusalem na bayan niya kasi naging corrupt na yung mga officials doon. Ibig sabihin ng iniyakan, hindi natin iniyakan na isang hindi natin mahal. Mahal niya yung kanyang bayan.
1: Mm-hmm.
0: At kung paano minahal ni Jesus ang bayan niya, dapat mahalin din natin ang bayan natin. Kung sinasabi natin, disipulo tayo ni Kristo, maging tulad tayo ni Kristo. Kasi mahal ni Jesus ang lahat ng bayan. Mahal ni Jesus ang Pilipinas. Mm-hmm. Ngayon ko sasabihin natin, eh, maghintay na lang tayo sa langit. Total, yun ang kingdom natin. Hindi naman tayo rito. O kaya ganito ang bansa natin ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Pastor Roman?
0: Mm-hmm. Kawawa naman talaga.
3: Ang ganda ng point na nabanggit ni Dr. Rico.
1: Mm-hmm.
3: And that also reminds me, no? Kung paano rin within the body of Christ, whether in the Philippines or worldwide, may kita mo yung pagkakaiba-iba concerning this matter. Dahil ang bawat Christian group, denomination, may kanya-kanyang pinapractice na hermeneutics yan.
1: Mm-hmm.
3: Na dapat sana kung ano yung Biblia at kung ano yung sinasabi sa Biblia, iisa lang yung pagkakaintindi. Pero dahil iba-iba yung hermeneutics ng iba't ibang mga Christian groups, denominations, pastors. Kaya iba-iba yung nagiging hermeneutics at iba-iba rin yung nagiging theology. Kaya pati kung ano yung posisyon concerning paano dapat ang simbahan concerning political issues. Yung iba doon, whether they're conscious or not, they're actually guided by kung ano yung existing theology nila concerning paano ba dapat ang church sa lipunan. Mm-hmm. Diba? Ako, tulad nung nabanggit ko nga kanina dahil nabanggit ni Pastor A yung article that I wrote in my Facebook page about dapat bang ma-involve ang mga pastors.
1: Inusundan kita sa Facebook,
3: church.
1: Ha?
3: Salamat, Pastor. At least may isa man lang na sumusunod.
2: Dalawa kami
3: at
2: dito.
3: At nag-comment siya. Sabi ko, what a privilege it is na nag-comment mm-hmm. siya. Pero isipin mo, actually nga, kanina din nabanggit mo, di ba, you made dalawang extreme. Yung either yung apathetic.
2: Walang pake.
3: Or
2: very
3: yung
2: passionate.
3: Sobrang
2: mainit
3: naman,
2: na mainit.
3: Di ba?
1: Mm-hmm.
3: Pero sa totoo lang, ha, sa patanaw ko, in reality, lagi namang tatlo yan eh. Merong nandun sa extreme left or extreme right or moderate. No? Like, for example, bagamat it's a totally different scenario, but may kinalaman din dito. Sa America, for instance, there's always a Democrat and there's always a Republican.

0: Pero in the last few years, ang nagdi-determine talaga kung sino nagiging presidente sa Amerika are the moderates. Kung paano yung mga moderate mag-shift ngayon to a Democrat or mag-shift to a Republican. Pero what is interesting is yung kahit anong mangyari, yung Republican sa Amerika, Republican yun. Yung Democrat sa Amerika, Democrat yun. Paminsan-minsan lang nag-shift yun. But may nag-i-exist na mga moderates or independents. No?
1: And you classify yourself as a moderate?
0: Siguro, in that sense. No? Kung pagbalik naman dito sa Pilipinas, di ba? It's not that I am more of on this side or more on that side. At saka, in different scenarios, for instance, itong scenario na ito, baka nga ma-offend pa yung mga doon sa side na to pag sinabi silang extreme sila. Kasi baka sa kanilang pananaw, hindi sila extreme. No, they're just viewing a certain reality in a certain way. And this is also Doc, no? Doc Rico, actually, I want to ask him. What fascinates me about politics even in the Philippines, for instance? Even in the last elections, yung presidential elections 2022, no? Even kasi in the Middle East, eh. Pagkausap mo itong particular person na to na inclined to this particular candidate, mm-hmm. Ano yun ha? Engineer yun. Doktor yun. Matalino yun. Mm-hmm. Pero kahit anong usap mo dun, kung ano yung pananaw niya tungkol doon sa politician na yun,
2: hindi matitibag.
0: Ay, oo. Mm-hmm. Ganun din dun sa kabila. Mm-hmm. No? Kung sino man yung inaano niya, sinusuportaan niya. Ano rin yun? Scholar din yun. Summa cum laude din yun. Mm-hmm. Pero they literally view what is existing dun sa lens nung politician na sinusuportahan nila. And in a very emotional, passionate way. Which is why, remember, during the 2022 elections, di ba? Yan yung andaming group chats, mga nag-leave the group, whether family yan, or church yan, at kung ano-ano. Lalo na, and this is also one of the things I want to ask Doc Rico, kasi nabanggit niya kanina to, yung maraming hindi kaya yung actual engagement, lalo na pag confrontation. Iba yung tapang sa social media, yung pag nagpo-post. Iba yung pag nag-debate na tayong dalawa. Iba yung pag nag-aharap na tayong dalawa. May mga tao na pag totally opposite yung view nila, mag-iinsultuhan na. Kesyo si ganyan.
2: Below the belt.
0: Bobo sila ganito. Mm-hmm. Engot sila ganyan. Kasi ba't ito yung stand nila, di ba? So again, my question kay Doc Rico as an academician is bakit kaya ganun, ano? Lalo na even among Christians, di ba? Mamaya ba natampan ng mga verses yan?
1: Di lang yun.
0: Bawat grupo yan, may verse yun.
1: Natatay pagka-Kristyano. Kristyano ka pa naman or Kristyano ka pa talaga.
0: Exactly.
2: Doc Rico.
0: Naging clear ba yung tanong ko kay Doc Rico? Dahil ko sinabi.
2: Lalim din ang iniisip ni Doc.
3: Maliwanag din naman. Pero gusto kong ibahagi yung aking sariling karanasan din, no? Nung panahon ng, actually kasagsagan yun ng 2019 yun, no? O 2016, nung panahon ng nakaraang administrasyon, no? Nung panahon na yun, pag nagpo-post ako talaga against the other part, no? Sabihin ko na, panahon ng mga war on drugs, ganun. At talagang pumupunta sa akin, malaya na kapagpahayag. Sagutan kami ng mga ano. Pero sa paraan na, I would say hindi naman, may one time lang na siguro nagkainitan, ganun. Pero ang ganda kasi nagkakapaliwanag, hindi lang yun, dami pala na nanonood, no, nagbabantay. So may pagkakataon ako noon na mag-educate . Excited ako noon.
1: Maraming abanger.
3: Hindi katulad ngayon pag nag-post ako, tahimik na, parang kanya-kanya na. Maganda kasi noon, mga panahon na yung 2019, in a way na, may mga pastor doon na mga high ranking pa sa ibang denomination na magko-comment sa akin, no? Tapos may dati ko pang disciple, mabagay mga miyembro, estudyante sa ano. So, hindi talaga sila matitinag din. Pero at least, nababanggit ko sa kanila yung view. Somehow, may iba palang pananaw. Ganon. So, isang paraan sana yun na maganda din, na kung wag lang aabot dun sa debate na ano, meron talaga kasi dyan hindi magbabago, pero at least na ipapahayag yung katotohanan doon sa pananaw mo, at least, no, sa pananaw natin. Ang yan yun, siguro yun muna ang pwede kong ibahagi doon na ibahagi natin yung salita ng Diyos. Tsaka siguro isa pa yung ang pinaka-goal natin naman hindi naman yung actually manalo. No? Kasi kung titingnan mo yung Panginoong Jesus nga, talaga nagturo siya, galing niya magturo. Wala rin naman naniwala, pinatay pa nga siya. No? So our goal is not really to win, no? The argument there, but to declare the truth. No? Sabihin mo ito yung katotohanan, hopefully with gentleness and love, no? Sometimes with courage. No? Kasi ano na to eh, labanan na po ito eh. Labanan na talaga. I mean, yung kampon ng mga demonyo, kampon ng mga anghel, kung sino-sino pa, nandiyan yung kanakusang kalalan. Kaya we are in a battle. Mm-hmm. How do we fight? That's a good question. No?
1: Well, ako, sinasabi ko sa Facebook wall ko, wala akong problema kung hindi sumang-ayon yung tao sa akin. As long as they disagree, agreeably. Kapag yung nagkatawagan na ng kung ano-ano, eh, hindi ko na pinapatulan or binawarningan ko privately. Pag nagpilit pa rin, then unfollow. At may pagkakataon na meaning ko, meron na rin ako in-unfriend at saka binlock. Kasi I have to protect my mental health also, my peace. No?
3: Tama.
1: Opo, pero Pastor, si Pastor Roman, may yung post, no? Ako, ito mahirap sa mga post, binabalik oh, eh, no? Yeah. O, sabi ninyo, ang challenge sa pastor, he will be risking his pastoral ministry unnecessarily kasi iba-iba nga daw yung gustong politiko ng congregation at pa naging sobrang vocal niya sa politika. It is possible and it has happened many times na nakakaroon ng division. So, paano natin i-handle ito, Pastor?
0: Well, in my case, for instance, no, I speak for myself, di ba? Sa akin, pag nag-preach ako sa gawain, I make it a point. Walang kinalaman yung political position ko do sa preaching ko. Always yung preaching ko, I really pray to the Lord, will be about what God wants me to share to the congregation concerning the spiritual life of the church and the community. But when it comes to yung views ko politically, pwede akong magkaroon ng private conversations with my leaders, with my members, ganyan. Pero, iniingatan ko talaga at many times pa nga, pinipigilan ko sarili ko dahil pinag-iisipan ko mabuti ano yung magiging impact nito dun sa kongregasyon na pinagkatiwala sa akin. Yun din yung sinasabi ko about ano ba yung context mo eh. Diba? Mm-hmm. Ano yung context mo bilang pastor nung kongregasyon mo? So, sa akin, ang number one calling ko is to be a pastor of this church. Kaya ang iniisip ko yung sitwasyon ng aking kongregasyon. But then again, also, hindi pare-pareho din ang context ng bawat pastor. May pastor na nagpapastor ng isang simple at maliit na kongregasyon. Kung halimbawa, isang simple at maliit na kongregasyon yun, tapos malalaman mo dun sa kongregasyon mo, let's say, kadalasan maraming mga churches, whether in the Philippines or in the Middle East or even in the United States, hindi naman lumalampas ang 100 dyan eh. Yung mga mega churches, mga ano yan, mga rare yan, pero kadalasan pa rin ang mga majority ng churches below 100 dyan.
1: Yeah, around 50
0: actually. Oo, baka nga 50 pa. Isipin mo na lang yung practical side nun. Yung palang isang bahagi ng congregation mo is for this particular group of people. Diba? And then ikaw bilang pastor ng congregation na yun, rinatrat mo yun. Eh dahil sa level of emotional involvement ng maraming mga tao on whatever side they belong, posible talaga na bukod sa yung mga miyembro mo will be angered because sobra ka naging vocal against the politician that they prefer, posible na mawala yun. Ngayon, ang tanong mo sa sarili mo is, ready ka ba dun? Ready ka ba na sisinkwenta na lang yung miyembro mo? Tapos dahil doon sa position mo, dun sa politics mo, edi 20 na lang matitira. Now, some people, and no offense man, to people who are, and even pastors who are very vocal, sila, in some sense, parang that doesn't necessarily matter them on a very personal level. When I'm saying on a very personal level, sweldo. Yung pambuhay ng pamilya niya. Diba? So siya, meron siyang kalayaan na, sige, I will post what I want. Or let's say he's a pastor of a larger church. Let's say it's 500, 1,000. So kung meron mga particular group of people within his congregation na na-offend sa sobrang niyang pagiging vocal, attacking, let's say, not just the politician, ano, but the yung circumstance. Kasi ngayon hinihingi kasi na tumayo ka somewhere eh, sa pagkakaintindi kung sino yung nagsasabi ng totoo, which sana hindi ko makalimutan may sasabihin ako tungkol dyan eh, kung sino yung nagsasabi talaga ng totoo. Pero yun nga, pag alimbawa, you have a larger congregation, di ko may mawala man, kahit paano ah, on a practical level, mabubuhay ka pa rin. Mabubuhay pa rin yung anak mo, mabubuhay pa rin yung pamilya mo. Diba? Kaya, depende pa rin talaga yan sa context kung paano ka nagiging mas malay. In fact, in other parts of the world, minsan may mga napakatapang na either politician or even a pastor. Pero pag alimbawa, may nag-death threat na sa pamilya niya, nag-death threat sa anak niya, tumitikom din ang bibig nun eh. Kasi bigla nare-realize niya na, how much can I bear to do this? Kaya, with all due respect also to those that, in spite of that, pinaglaban pa rin nila yung pananaw nila sa katotohanan. Mm-hmm. Kaya nga, di ba nga, nagiging extraordinary people yun eh, in terms of how they became martyrs in certain situations. But then, para lang hindi ko makalimutan yung isang naisip ko is,
2: sino nagsasabi
0: ang problema,
2: ng totoo?
0: Sino kasi talaga nagsasabi ng totoo? Mm-hmm. How much do we really know concerning what is the truth concerning what is happening? Kasi for example, lahat naman ng pastor, Christian churches will agree, we're for the truth. Lahat ng mga pastors, Christians, we're against graft and corruption. We're against these scandals that are happening in the government. Kaso ang problema rin ng marami is, sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Ano ba yung alam natin at ano yung hindi rin natin alam? And
2: cannot see the whole picture kasi.
0: Yes. Oh, oh. May mga ilan na sa nababasa nila, mm-hmm, inside information siguro nila, but the mass majority of people, hindi naman eh. Kasi even social media, like nabanggit ni Pastor A kanina, di ba? Meron siyang mga in-unfriend na or mga binak. Kasi
1: nag-abusive
0: sa pagko-comment sa kanya. But that is the world that we live in right now. When you post a video, write something on social media, Facebook, TikTok, and others, may algorithms na yan na tinatapon sa mga similarly related ang interest. Kahit hindi mo nga follower eh. Minsan nga, kahit napaka-moderate na ng position mo eh, hindi ka talaga mawawala na magbabash sa'yo or totally opposite of your view. Diba? Pero ikaw, tinutungtungan mo yung pinaniniwalaan mo na ito yung katotohanan eh. Ito yung pinaniniwalaan mo na the truth. And that is why this is now the challenge. Paano talaga natin malaman yung buong katotohanan sa lahat ng nangyayari?
1: Doc Rico.
3: Mm-hmm. Si Pastor, nabanggit mo yan, napakalaking issue yan ngayon, yung katotohanan mo. Yeah. At bilang mga followers ni Christ talaga, yun ang dapat nating concern, di ba? Dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Yun yung middle name ng Christian, and if we were katotohanan. Kaya, tama yun. Dapat concern talaga ng mga Christian yan. Isang problem lang natin, katulad na nabanggit mo, ay paano natin, sino nagsasabi ng totoo, no?
0: Because Doc Rico, sorry lang po ah, because okay, we have lived long enough to have known, however in our country or even in America and other parts of the world, politicians have lied to us, to our face, even with so-called evidences. They have gone to wars with lies.
1: Even so-called Christian politicians.
0: Exactly. Yeah. Which makes it worse. Diba? Makes it worse kasi ang taas na expectation mo dun sa Christian politician eh. I remember 30 plus years ago when I was starting in the ministry, yun yung pinagpipray ng marami. Marami sanang Christians ang makapasok sa gobyerno at politika. Diba? Sorry, Doc, to have cut you.
3: Okay lang. Pero dahil si Kristo yung katotohanan, dapat maging concern natin. Kaya lang may mga Christian kasi, at natural lang naman yun na mamaramdaman mo yun, eh hindi na natin naman malalaman yung katotohanan. So why pursue it? That's the wrong one, I think. Because dapat ang mga Christians, sila yung number one na nagsasearch for truth. At meron namang paraan. Sa pag-aaral ng mga philosophers, hindi na posibleng malaman yung whole truth. No? Kasi lahat ng truth ay nanggagaling ka sa iba-ibang anggulo. But at least may makikita ka pa rin katotohanan eh, particularly sa isang bagay. The whole truth and nothing but the truth, diba, sa hukuman. Ang hindi mo na talaga ma-discover siguro yung talaga yung perfect truth, no? Mahirap na yun. Lalo ngayon, dami mga fake news. Pero hindi dapat yun magpigil sa atin na hindi na magsumikap naman na magbasa, no? Mag-research, no? Tapos mag-rely na lang sa mga TikTok. At kaya ngayon nagiging problema o kaya yung mga kusin-sino lang. Yung mga reliable, no? Ang problema, parang yung mga Christian group, wala tayong coordinated na ano eh. Sana yung mga Christians o yung mga churches merong attempt na alamin katotohanan. Tapos ito yung i-promote. Ito yung katotohanan na pinagsikapan naming maabot sa abot lang na makakaya namin. So help us God. Ganon. But I think yun ang maganda dapat na gawin. Ano, alamin yung katotohanan na yun sa kaya na. Kaysa yung kabila na, well, hindi na naman natin malalaman talaga ang katotohanan. So anong gagawin natin? Hayaan na lamang natin yung ano. So meanwhile, yung mga nagkakalat na mga fake news, high-tech, no? Bilyon-bilyon pa mga pera niyan, no? Sumikap silang magkalat ng kasinungalingan. Ngayon, hindi mo na malalabanan yun, kaya ngayon kasinungalingan, lalabanan mo yun ng katotohanan. Oo. By searching what is truth.
1: But I think ang sinasabi ni Pastor Roman, Doc Rico, ay yung wala kang pinapaborang politiko. Pero kung isyong political, pwede tayo mag-usap dyan. Sabi nga ni Erwin Yusap, di ba? Alam mo, great minds look alike. No, agree ako sa kanya.
2: Si Erwin.
0: Kamukha niya.
2: Kamukha niya.
0: Kamukha niya. Talaga naman eh. Diba?
1: Ang sabi niya,
0: ano ka?
2: Sa quotation.
0: Ano ka? Akala mo kung sinong philosopher ang isa sa side niya.
1: Ang sabi niya, okay lang magkaiba sa opinion eh. Pero pag nag-cross na sa boundaries ng morality, ibang usapan na yon. And I think doon dapat tumindig ang pastor, ang Christian, na yeah, meron kang pinapaboran. Lahat tayo may pinapaboran, merong ayaw, dahil siguro hindi mo gusto paano siya magsalita. Pero that's besides the point. Ang issue ay, ano ba yung ating morality? Ano yung standard natin? Doon natin core. Susukatin.
0: Yung yes. Core mo. Kailangan maging malinaw ano yung core ng pagkatao mo, pagka-Christian mo, and you remember that.
2: Parang dapat identified yung mga non-negotiables mo. Okay?
0: Mm-hmm. Even if kaharap nun yung mga politicians or groups that you prefer. Pero pag alimbawa, nakikita mo na yung kilos, salita, galaw nito mga to is contrary to your core, to who you are as a person, as a human being, and now as a Christian. Then nasa na ngayon yung ano mo, di ba?
2: Doc Rico, you're saying something po.
3: Oo nga, yung core. Speaking of core, doon sa Matthew 23:23, may tatlong hinahanap si Jesus eh sa mga leaders ng panahon nila. Kaya galit na galit siya kasi hindi niya nakita. Yung una sa Matthew 23:23 is katarungan. Non-negotiable yun. No? Pangalawa, kahabagan, mercy. Tapos yung pangatlo, katapatan. No? Yun yung kalaban naman ng katarungan. Kaya kung ang isang Kristiyano, itinuturing niya na tagasunod siya ni Kristo. Tapos may nakikita siyang kawalan ng katarungan, di ba? Katulad ng mga pinapatay na lang, walang due process. Pero pag mayaman naman, lahat ng due process, no? Nakakatakas pa nga eh, no? Hindi na uhuli, no? Galit ka dapat doon. Kasi galit si Jesus doon. Ay, Matthew 23 yung context noon. 6 beses niyang binanggit yung hipokrito kayo, no? Mapagkunwari kayo, tapos sa dulo, mga lahi kayo ng ulupong. Yun ang nawawala sa atin. Ba't hindi tayo, sabi nga ni C.S. Lewis, no? Pag nawawala yung indignation, alarming yun eh. Tapos pangalawa, habag. Malalaman mo kagad kung isang tao ay may takot sa Diyos. Tanungin mo, mayroon ba siyang mercy? I mean, ipapasabog niya kagad isang bansa, papatay niya yung mga bata, tapos maka-Diyos pa yun, kahit hawak pa niya 10,000 Biblia, wala siyang habag eh. Tapos yung pangatlo, yung katapatan, no? Kung sinungaling, no? Eh, very clear na yun. kahit na paluhod-luhod pa, oo, kahit na dami pa mga pastor, mga bishop na nagpipray sa kanya, sa paningin ni Jesus, di ba, kaya maliwanag sabi ni Jesus, di ba, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, no? Makapasok sa kaharian na akin, kundi